0: nga kinangalanan kay gasto para sa ospital at doso sa pagpalubong sa biktima. Nagiting ko, ani ka to parwing na pero sa ospital, kay titi lang man mo, no? Pahalang man mo, no? So, hindi man lang silig pasalang ito. Pero gani ka to parwing, grabe ang blood loss.
1: Sa biktima. Amor ka sitwasyon, katropang France, pwede pa ni, like, mga injury sa CN, pwede na madala, hindi na kinanglan ang aton nga rescue, ah?
0: Yes, yes. Tingaling, allegedly, si Dona Dugayan, Pablacan Farwin, maabot ang rescue. Pero kung ikaw, Miss Moby, for example, may idea sa first aid bala.
1: Oo, pwede mo na yung
0: mga hanan. Kung sino tabi sa'yo, mata nyo nga, why, hindi pala mapunaw sa dugo bala, no? Kahit it is up. Isa sa mga factor ka sa Farwing na doon nagaduwa-duwa, di magtandog, bangol siya kakapunaw sa dugo, no? So, hesitant sila kay amuna bala, no? Pero, ang inangabagay ka sa Farwing, ano na mo, no? Ang oras na mo, sinigundos na lang nang dilin sa kapulis ng biktima. Kasi grabe na ang dugo nga nagaduwa sa iyang alawas. At pisar nga, hindi man seryoso, sobrang iko, git sa iya, no? Kasi paalang man. Pero ganun kita per 20, why get din siguro na tigayo sa bilang mga tagan, get isa pa pa ng first aid niya mauntat lang ang pagdubo pala, no?
1: Oh, kano pang Franz?
0: Kapag nanay niya siya mismong napatay.
1: Kano pang Franz, ang ining barbershop, ilag niya, no?
0: Ah, yes, iyan eh. Kasi, amo nang siling na to, nang dugamay na nga grayan.
1: Balayan eh.
0: Amo na ang grayan gini mo eh, barbershop. Tapos sa piyak sa toho, amo nang iya da nga balay kit.
1: Mangkot kita, kaya ba si, do kalayo man masalaan mo? Nga itudlo lang daw masalaan siya nga siya na ang
0: ganiman.
1: Ano kay ang markings kay ang balay mismo iya eh.
0: Oo. Correct na. Pero tingala masagani pala kay kung yung tuod gid man na.
1: Oo.
0: Siya gibing target ng mga suspect.
1: Oo.
0: Oo, kay kung may tanik ka balo sa far away kung posible ka nasalaan ba. No? Ay, take it from big man sa mga panaysayos ang iyang asawa kag sa mga tao dito. And also sa police. Amo lang naman.
1: Oh, sa barangay, why man record ni? Why man sang nano nga mga record?
0: Why man? Kasi, kung abusador ka sa barangay.
1: Oh, damo eh.
0: Panitok na ako.
1: May reklamo, ginatupad na
0: ayos yun. May mga reaksyon, ginabla ka traparming na papatihan mo nga. May man na kami.
1: Oo.
0: So, nga muna pala, no? Si Dito, do'y matamay na batigan.
1: Kagdo ka questionably? Questionably mo na pagkapatay, ha?
0: Huwag tanin nga na kasama ganito, huwag maninalungong pala.
1: Pila kami yung bataing nila?
0: So, huwag na po ka, nandiyan ka sa Farway, nakapamangkot kita. Pero may bata, ni siyang OFW, no?
1: Oo.
0: So,
1: grabe ba?
0: So, di pa matihan, tanin yung interview sa asawa. Kaya sa Farway ni Dasson, tata ang video man sa panawagan niya pala kay sa problema, sila sa financial. Sa gasto ni sa hospital to nagting sa pagpalubong ng siya nga mister nga muna yung biktima sa pagpalutang. Pero mga rin pa matiyan dito si Wilma.
2: Ano ginang naibaluan nyo nga? Muna giningin mo kay Mr. Mamon?
3: Hindi, wala. Hindi kami balay diya, sir. Kaya doon ang akong ba na ari lang manadis sa balay. Tapos ano, gapang gunting man ang naasa.
2: Si ma'am nang...
3: Doon wala man ko idea na may kontra sa nga kung ano, Miss Kendry pa man ko kung doon wala man kami kabating nga may kontra na bisa.
2: Oo, pero na ano siya no, nadakpan siya sa STL lang niya.
3: Sa STL lang niya, pero may provision sa dapat sa 11 eh, ma-report naman sa, kay every month, ka-report na sa mo. Hindi natani nga 11.
2: Pero ma'am, why ni Sound nakapanugit sa imo, may ginapangita sa iya?
3: Wala man, wala. Gidyaan mo lang gito yan sa STL, yung nga ano.
2: Pero ang STL nga rason, doon hindi managuro mo nakabugaat na patyon, gid siya?
3: Doon wala man, kaya naso nag-apply naman kami probation, ganit, doon wala man, ano.
2: Pero di ma'am, sang sinilang ang mga inadlaw, nakasugit siya si mo nga may gapangita siya, wala?
3: Wala, wala, gid siya. Kaya hari man lang kami perminagwa sa balay, gabantay sa mga bata.
2: Okay. Siyempre, gistoryan eh, makabag mo, no?
3: Hari lang man kami di sa balay, saan may mapagunting, okay. Amuna.
2: Yes, ma'am. Di ma'am, sang gabi to, din ka?
3: Nang hari nang bag-ulang gapang labak o da, tapos naguntat kay na may nagapagunting naman, tapos yes, naglakad kami sa dalong sa ako nga po kayo nagbakal sa iya nga mga requirements sa eskwelahan, tani okay,
2: subong.
3: Tapos wala man to, dire kami nakabakal. Pag-abot lang nga nagsulod ko sa kwarto, amo na to dayon nga, may naglupok naman, na. Tapos nag-singgit sa nga agay. Tapos ang naguntingan niya, mayo lang wala man maano. Kaga ang duwa kabata nga nagapungko sa kilid. Nagahulat pa.
2: Nagaguntingan niya, ma'am.
3: Sila pa
2: to. Pilan na siya, ma'am, katuig bilang barbero, ma'am?
3: Rugay na, Rugay 1997
2: pa. Ah, Barbiro na sa Galeria. Okay, sige. Pro tip, lang pogi ka muna.
3: 1997, oo, sa Libertad.
2: Lang pogi ka muna kung anong motibo.
3: Daw wala man ko ka nung halin sa una. Sa pang-istara naman, may ano sa iya.
2: Ma'am, mensahe mo na lang ni Bimam, nag-imo sa kay Mr. Mo. Kay ite. Mm-hmm. Nang taon, tapos Mr. Mo, ba't yan kung maayaw, ganyan nga tao.
3: Oo. Ay, kung sino ka man, ano sa lani Jigger sa imo, be, nang... If wala kami idea kung sino sila nag-ano sa akumbana. Oo. Wala kami idea.
2: Oo, ma'am. Mm-hmm. Tapos, di ma'am, nang, ano ni, kung, for example, kung may madakpan, may makilala, ano ni inyong desisyon? Ano ka mo?
3: Wala man kami, kayo wala man kami kakita kung sino man ang nag-ano.
2: Pero, why ka mo, ano?
3: Wala,
2: ano kung tsura, ma'am? May helmet, ano?
3: Nang hindi man ko kabalo, kaya ang mga baang nakakita lang man tuya, ang bata, guro nga, nagapungo. Hindi mo naman na mapamangkot ang bata, yes, kanya hadlock ko na.
2: Bali ang motor ko, hindi ka ulat rin.
3: Oo, lagi kami kabalo, ah, okay, sir. Kung ano, kaya basta na kung lumagad nakita yan nga.
2: Naglaga na
3: may nagapakadto na to, yan yung single nga motor na dito.
2: Dito, okay. Sige, ma'am. Pero di dinigo ni Mr. Mo, nakita mo?
3: Dito sa may, ano, paaya. Kaya siguro, sa side na siguro, nagagunting. Dito sa may kilid dyan. Dito, kay damo, ang balido ko, ni doktora, kagabi, nang damo, na di ko naugat, dito na ton mo. Dito yung damo, na nag-bleeding, nasa kagabi.
2: Agabi, nagdugugali, amun na lang.
3: Dito pa lang sa balay, damo, nadugo, kagapon, nga
2: nag-ano. So, di ba, pag-abot sa hospital, amun na?
3: Dito na, rival, gito sa,
2: ano, ma'am, nang hangyo mo, ma'am, sa ato ng mga otoridad sa kaso ni Mr.
3: Kung may ibulig sila sa amon, amon na lang. Kayo wala, makami idea sa amon.
2: Okay, sige na.
0: Kato pa rin, no? So, kaya mo itong hangpayag sa asawa.
1: Oo.
0: Sa biktima, pero nagayo siya sa ato nga kahit sa bulig ba na. So, amon na nang ibutan ni Kato pa rin, no? Ipuhanda siya sa hangpayag, ipuhanda siya. Tiyari pa ba din tayo sa mga sakropata na nga ba siya yung mga bulawan na lang sa kipusuhon na na makatag ng bulig sa pamilya sa sining na biktima. So nga, kahit siyempre, naman din siguro ang kailangan po yan, ma'am lang nilang, ang nilang lang kalandigan na. So sa sining na kapigado, man sibong dangat ang mga wild, tapos sa mga paning na kabuhla, no? Yung tiro pa tayo sa mga suspect ang ining barbiro sa kapagawin. Kamat na natin niwan si Wilma.
3: Ako galit si Wilma, kaladali sa araw, dos ang gintiro akong ba nga si Jeter. Napangayo ko sa bulig nga kung may alak mo financial o kung ano man da, nga mabulig sa amon. Igado, makami mo. Tapos yung naman bata, hindi pa di ka puli, dali-dali. Kaya ako siya sa Saudi. Kung sino man lang may kabubuton na luya, magbulig sa amon. Napangayaw ko sa bulig sa inyo. Manasalamat. Sila na lang nakabalo. Sariya kung ano kay... Hindi man kami kambal kung sino. Kay wala man kami idea nga muna matabo siya. Wala man kami kabalo na may kontra sa ulan. Miskin din sa amon, maputong wala. Gila mo.
2: Pero gusto mo man mamatagaan, hustisyang kamatayin?
3: Ano na lang niya sariya sa... Ah, may ginuo man tayo. Hindi man kami magambal sa nga ano.
2: Yes, ma'am.
3: Wala man kami kwarta ngayon. No? Sinadira.
2: Okay.
3: Gado mo kami, sir.
2: Sige, ma'am.
0: Kaya pa rin, no? So, kaya mo itong asawa ni sa biktima sa hitiro sa panibago ni ngayon yung silente sa siyempre yung student principal.
1: Ang pagsindi sa ato mga kulturan niya, hostisya, kwarta ka Japon niya, katropang France, no? Kuno kayo kwarta, huwag ka hostisya.
0: Correct na. Kaya mo na di sa ato. Yan eh. Kaya mo na mapait na kato pa rin. May mga kilala, magsasanga doon na engineer sa Gidla. No? Kaya mo na ka. Kasi, kung huwag kaya kwarta niya, ano si buong hostisya
1: mo? Yan eh. No, kalaway. Kalaway pamatian.
0: Talok ang servisyo legal si mo.
1: No, kalaway pamatian, pero may punto, may realidad.
0: Kaya mo lang kasakit. Kasakit yung pamatian.
1: Ah, ay, sige lang.
0: Kasi masubok para sa pamilya. No? Mga tigado, darap. So, muna ang sitwasyon subong diri sa sabunin nga pagpanglutang ka sa Parwin sa syudad siya niya Bacolod, Tigati. Pero Marwin, dalit ka na dugi dugay kay Magalibo, Tablanay.
1: Oo.
0: Ari kita dirisa sa may Negros Occidental High School. Lantaw kita dirisa sa situasyon.
1: Abre klase na eh.
0: Abre klase, subong. Oo, si Malili ko de. Lantaw ka dirisa. Mga... Ano tayo kita, Marwin, ang situasyon dirisa pila ka mga bulutuan? Actually, man, I mean, normal kini siya ang mga struggle sa mga estudyante, pala.
1: Nga man.
0: Kaya may nalabayan ko dito, ano ni Guro, ito preschool pala ni Guro.
1: Oo.
0: Ah, yakad daw kami ni Katropang John kay ang matulong siya. Lula na kagyaya ito siguro na yawal siya kay ni Guro mag-isilap. Gilibi, o no?
1: Oo.
0: Na balik na nalabayan rin namon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, oh, hindi ko mas kinabata. Pero kaya, panangitin
1: rin natin. Ano, may elementary?
0: The preschool ni Guro. Preschool.
1: Ati, oh,
0: preschool.
1: Amo na struggles ang ginikanan? Oh, ang separation, bla?
0: Ah, oo. Kahit tinawag daw na Perwin nga nag-upod.
1: Oo.
0: Ito yung emotion. Hindi pa maling siya buha sa Negros Occidental High School. Hindi pala ka natabok ko lang.
1: Naka-uniforme ka ito pang France na?
0: Uniforme, oo. Ang iba yung ginahangya sa ganing iba, no? Sa kabit sa bago. Pang konto, di pala
1: makakalot.
0: Ang aga. Sir, good morning. Tangan na kamo ngayon?
1: Balon.
0: Anong experience mo sa summer? Kasi balik na maklase. Anong training, sir? Yes, sir?
1: Ano ko, no?
0: Training, sir? Yes, sir? Kino ka summer training? Yes, sir?
1: Ito.
0: Yung mga natabuhan talaga sa safety, yung mga safety officer ng iba na rin, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero ito pa, Wayne, may mga, parang nandiyan rin sa polisa, may police responsibility nandiyan rin.
1: Oo, pero pala klase na katropang France?
0: Wala pa, do, gap na siya rin, pala nagro. Mm-hmm. Pala nagro, katropang Wayne, wala.
1: Mm-hmm.
0: Sang mga, nagro, no, mga, before na sila, nagro, mga, ano, good, patulog, pati, expected ang katropang Wayne sa bilog na region na, niya, sa nga nangyar, 23,000 students, no?
1: Oo, ang expected, subang balik.
0: Ang expected nga, balik eskwela na, tuningat daw sa nga lunes, June 8.
1: Oo.
0: Oo, normal ang nito mga estudyante nga, doon ka po, kaya kayo magkangon.
1: Oo.
0: Ang ipante ang mga kabataan, pag wala pala mga eskwela naman.
1: Adjust naman, ah.
0: Adjust, kaya na, matagin na nalabayan ka, may mga nag-inibiyo na, no? May mga nag-maoy, hindi. Hindi pa gisikila, siguro. Kaya pa natiaga pang klase.
1: Oo.
0: So, tiyan mo nito mga departments, balik sa klase. Subo kong mga siyente.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi yan rin ba, no? Ongoing ang ilan doon program na rin sa Inuises.
1: Ah, program. May program pa na ako, kahit pre-class eh. Siguro briefing, oo. Orientation.
0: Correct
1: na. Kagurano pa ng mga, ano, ng mga pagpahibalo sa eskwelahan, Bisbong?
0: Oo. Announcements ka to, Parwin, no?
1: Mm-hmm.
0: So, muna kiri, subo kang ato rin yan at pan. At natanay mo siya, sa sulod ng, ano, ang ilan doon building, no?
1: Mm-hmm.
0: No, may mga may announcements ng ilang principal and also nila din nga sa mga teachers for the first stage school ng mga Katroparwin.
1: Iban na Katropang France, kaya ang bal nga hindi ko na magsulod ah. Kaya wipe na klase, gitna yun eh.
0: No. Pamang, buto nang kupad mo dira.
1: Oo. Oh, oh,
0: no. First day of school ko na kamusta. May ati absent tayo yun eh.
1: Away klase mo.
0: Absent tayo yun.
1: Amo ba na Japon, Manilo? Makamu Japon, mabriefing. Makamu Japon ka.
0: Oo. Listen, siya ko diyo. Kung makasulod kami dira yun.
1: Mm.
0: Kasulod, masulod kami diyo ah.
1: Mm.
0: Kumpul ke ding apa mantro pau Afrika tau pau dewa. Terus ke dewa. Apa kamu dari ke Marvin? Mhm.
1: Terus
0: ke Rico. Cukup betul kami di sang sang ini no sang gol. Masalah itu sendinya
1: itu. Mhm. Mhm. Mhm. Oh. Nagdadagdag sa Metropang France
0: mga kapatid. Ang journalist kami to Planay.
1: Oo.
0: Dito pa kami sa may tiyak na ano, na dito labay.
1: Mhm.
0: Na nakakakuha sa tutulog ng mga pictures sa lang. Naragway sa Quezon, sa Tilingo, Benin, sa Kasi.
1: Mhm.
0: Kaya pa, Erwin, mabalik na ito da.
1: Sige, sige. Oo.
0: Oo, para makatulong sa lang duga pagiging mga laragway sa situation ng pagbukas ng klase si Bongo.
1: Sige, Katropang France. Alright, mga katropa, balikan na karoon ng patrol sa dito abri klase subong. Kaga kanto kita sa isa ka ano di, isa ka lugar. Katropa nga nag ano, nag nag abri klase na, nagbalik na sa klase, katropa. Sa sining panahon, no? Pitsa otso na, no? Sang Hunyo ang aton subong mga nanay sako subong. Ang aton nga mga ginikanan sako kay timprano pa niya eh, no? Timprano pa niya. Ma ano? Ma luto, no? O ang mga moms na tun so subong, no? Sako-sako ni sila. Ma'am, good morning. Ma'am Araceli Lorais, wa. Dara sa Barangay Numanan chapter. Morning. Moms ni sa moms. Oh. Thank you, ah. Ma'am Lentalde, salamat gid. Ma'am Mafe Aspa. Thank you. Shout out sa kay Bobby Villarin, kag kay King Kong alias Igit. No, thank you. Salamat gid sa pag-upod kag pagba para po sa mga latest no, kuna pag update sa amon nun dia. Sa nagakalatabo da sa handumanan subong guro sako-sako man no. Ang aton tong abri klase. Wow. Buwas naman, no? Aga pabugtaw. Adjust naman. Kay may classes, tuto kag sinday. Pero, hindi nyo kayo pagkalimti ang aton nga obligasyon sa ila, ha? Pakaunon sa insakto, no? Kag ikaw man, nay. Oo, ikaw tay. Dapat ikaw may ara ka man sang paghalong sa kuling o paano lang ng bata ko. Paano mo maatiparan bata mo kung nagmasakit ka, no? So, importante, may ara lang bulig sa lawas ta, no? Aryo, ang aton premium D3 kag aton nga ultimate trio naton bala. Ang aton nga Santon Vitamin C, aton nga Santon Gold Capsule, kag premium D3. Ang mga suplemento nga nagapabakod sa aton, pabakod sa depensa ta para bisan na naman nga adjust-adjust ang aton nga schedule, ah, no? Nakabugtaw ta pa mero, tagalas 8, alas 8 na. Subong bugtaw ta, alas 5, daw grabe yung mga adjustment to. Sa mga ginika, it's okay, no? It's okay. That's really, the changes is inevitable, no? Sa aton schedule. But we just have to make sure, katropa, nga okay lang ta. Na hindi magmasakit. Ma'am Renita Cuenca Ia, morning sa good morning sa from Tak din siya sa Tak, ma'am Renita Ia for watching from Tak, ma'am's good morning members of ma'am's nakotot nakatutok man sa ato, no? Salamat ha, morning sa inyo ma'am, medyo sako-sako kamo subong ay adjust-adjust gamay ah, natural na, no? Pero ang fulfillment ba lang ginikanan ka nga na-provide mo na yung mga katropa, that's something else we have to be proud of. Nga ma-feel mo nga okay gili, no? Sang pamatsagta. We become responsible because this is our mandate man as parents to take care of our kids, no, going to school, provide them with the foods. Si Sir Jelwin, good morning man. Katropong Win, aga pa, good morning. Nagbugtaw para sa mga nanay para mag-preparar sa kagmaplan sa mga uniforme sa mga estudyante. Oo. Mugin na. Kabuhita, parang ano lang eh. Pabago-bago lang. No. Kung bago ito at naninibago ka, ati, basi malugawan ka, panibago nga sitwasyon, panibago nga tawag sini, nga schedule. No? But nonetheless, mga katropa, it's okay. No? Mga bata ta na, ang mga high school ta, timnan nyo blas ang ano ho, sang, ng, ano ta, sang Xanthan Gold, Xanthan Vitamin C, para mag-backwood sila. But ano mga changes could result sa pagnubo man sang immunity ta mo, no? Makon mo kada gabi na sa nagpulaw sa internet, nagpulaw sa hampang, no? And naanad sila tagalas 12 na. Ah, pagkatapos bugtaw tagalas 12, okay lang na, kay tiway klase. Pero sa buong klase, dapat adjust na talas, just lang tulog na. Para makaangkod sa nagkakaigo nga pauway ang ato mga estudyante para perfect ang ilang attendance. Why absent first week? No. Kamuya, anong ma-experience nyo sa first day high? First day of school? Kay amuni ang adjustments nga gusto natin istoryahan, no? No? Kabay pa nga madumduman sang kabataan ang nanay kag tatay sa ulihi. Yes, kita sa una, lain man abi ang aton nga pagdako eh. Lain man abi ang pagsapupo sa aton eh. Nangin ano kita hands-on sa mga ulubrahon ang preparasyon ta sa una ya kita maligo. Subong niya mga kabataan, ikaw piyang pukaw sila para maligo, di ba? Ikaw bata ka, aga pa, ikaw yung matigang mo. Hindi is nanay. No? So, preparasyon lang na yakin nanay. Kuna ng sudan, no? Pagpukaw sa inyo. Pagkatapos, suguon kapatid. No? Bakal tuwan ay gatas to. Bakal tuwan ay kapito. Ay mga pita. Doon ka nami, no? No? Pero eventually, as we grow old, katropal, galain. No? Ang emergence ng technology, no? Ang attitude sa mga batata, kabataan to, naglain naman. Ang attitude sa parents natin, instead of preparing the breakfast for the kids, katropa, tinasig na lang, hotdog, itlog na lang, no? Ang ining ginapreparara. Para dasig. So, we always catch up with our time to go to school for our kids, for our students, nga magabalik na sa eskulahan, nag-catch up to perbis ang aton nga uras. Pero, you know, ang problema, abi, kung kisas nanay ta, ano man, busy man, gabi, tagalas noon siya, alas noon siya man tulog ka. May pragwaon sa TV mo. Tapos, may ara pa cellphone, nag-cellphone man. Natural lang na. Ma'am Mary Jane Baluallio, may aga sa imo. Monitor lang kami sa Ma'am Sandumanan chapter. Good morning, salamat din. Kag sa kay... good morning sa kay Mary Ann Baluallio. Thank you. Salamat kid. All the members of Moms sang Bacolod chapter. Thank you. Salamat gid sa pag-upod kag tropa. Istorya han tan bla, mga shooting incident kag nagluntad diri sa Bacolod ho. Daw na anad na ang mga criminal nga maghimo ang isa sa mga nag guwadi nga mga latest balita ining barangay Vista Alegre dira sa Araudos nga ginpatay. Gagin lothang katropa daw medyo pulo padalman ni sa aton nga malagas kapulisan kiti kung ano ang rason nga agin lothang gid siya. Why man kontra ko no? Why man engagement sa illegal ka droga? Nadakpan siya pero ang iya to pagdakop sa iya illegal gambling to ang pagpataya sang ano bla? Sang lottery sa mga barangay ginadakop na gali subong gataya ka? Wa ikagataya. Oo. Tiyo, abunay. Amo na nakpan sa pero naka ano siya eh. Naka probation to sa naka bail man to. Kag boy naman to sang problema kay sino man abi ma. May ginpago ka, may kwarta ka nga, no? Padayon sa Gyapon, ang paghibalo sa ato nga Barangay Kapolisan sa motibo kausa sa paglutang sa sining isa ka

0: all the way ang aton nga pagnantaw de ang provincial in scope mo, no? Ang paglutang dito sa Inoy DJ nga isa man to ka babaye man to ang ginlutang mga kapatid. Huwag sa pili, di ba? Huwag pili. Daw ka subo lang kay ti often time nagaka-take for granted ang layo naton nga magalaot sige. Kaya nga ang ining ginahambalta nga ano bla? May ang ining ginahambalta nga mga ano nga mga pamaagi sa pagdakop mga katropa kun right intindi mo inay. Mo na chance. Budlay dakpon kay tropa, ha? Ti, pero ano mekanismo sa ato maragas kapulisan para maglaot sa ila? Kaya ti kinanglan ni himuan sa mekanismo para dasig ang pagdakop ng ginahambal nila, ma-checkpoint ko no, sa mga corners abi mga katropa. But how can we do that? Kabudlay man sa ato mga kapulisan kaya ti kulang man sila. Pero depende, guro ah, no? May ara lang ta police visibility para hindi mag-lapta in mga kriminal para magkimo sa ila kanakasan sa tao. Amo rin budlay. Kaya ti once riding in tandem, daw why na na? Ginambal nga, okay. Amo na na. Ma'am Marisol, Ma'am Sol, morning. Salamat, Gid, sa pagpamati. Nagatamyaw man kami sa birthday sa akong bata nga si Jomarie Balio Alio. Happy birthday to you, kag John Paul Balio Alio. Happy birthday, duas labaw! Birthday! May aga, Mary Jane Balio Alio, to all the birthday celebrators, subong, happy birthday to all of you. Okay, Pam Sol, morning. Salamat, Gid. Thank you, Gid, sa pagpamati. See you around, ah. Okay? Oras na ito, mga katropa. Alas 8:31 na sa pagpangalagad na sa atong darating tunan. Let's pause for break, mga abyan. Istoryahan ta. Makabalik ka ron sa katropang France. Tanawang tapira kami sa sitwasyon sa mga pampubliko ng mga kulukuan, no? Kay ti abri klase subong plus anong preparasyon sa Department of Education sa natin, no? Kay ti hambal nila may ara sa mga briefing, no? But at this point of time di patagoro ka panigulot sa oras nila kay subong sako-sako pa rin mga maestra kag ang aton nga DepEd mo sa pag-monitor sa pag-patuman sa mga orientation sa mga ginikanan kag may eskwelahan, no? Tanawang ta karon ah kung maka-access kita mga katropa sa sining mga latest happenings sa mga pampubliko ng mga bulutuan deris Bacolod City. Oras na ito, alas 8:30, mga commercial ta. Balik kayo pagkatapos sa mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: The Secret of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabal batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold.
3: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
4: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
3: Amo na kalaba ha.
4: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga maka-

0: ulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may arasasang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secrets of health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto ito sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Santhone Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhone Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain.
1: The secret of health.
4: Santhone Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhone Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhone Plus Gold.
4: Santhone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhone Coffee Mix. Sarap!
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaki.
4: ating tigasin. May taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samphone Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfall kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Sunfall kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibig sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Sunfall Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gin.

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: XFM 103.9.
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos, nga, bibigit sa mga DJs nila, kagkakas,
7: wala, wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X.
7: Simply,
3: may how, kita, pag,
7: enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
1: XFM 103.9.
0: Balancing nga mga komentaryo.
10: Hindi
0: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
12: Balik kita mga katropa sa mga pakaragan natin. 8:48 na mga katropa. Pinaka-latest nga development, latest balita mga katropa. May ara nagluntad nga linog sa area sang Mindanao. No? Ang ginlantaw din nga magnitude sang linog mga katropa. Nagalabot niya siya, ha? Nagalabot sa 7.8 magnitude mga biyan. No? Nga nabatsagan ang epicenter na kitani nabalaan sa Maasim, Sarangani. So this is one of the highest pinaka-baskog na ano nga linog nga na experience siya subong sa Pilipinas mga diyan. Now sa pinakamalugar dito sa General Santos City, intensity 4 ang nabatsagan mga katropa. Intensity 6 no sa area sang Balibag. And Senator Ninoy Aquino Sultan Cunaran, mga katropa. Intensity 5 naman, nabatsagan dira sa Davao City, City of Kinapawan, sa Carmen, Cotabato, Bagumbayan, mga biyan. Sa Kamansig, President Quirino Sultan Cunaran, mga katropa, nabatsagan man ini ang pagtayog, no? Sa Sibuko, Sucon, Zamboanga del Norte mga biyan. Nabatsagan man ining linog mga katropa. Paon to ba karon ang mga videos mga katropa? May eskulahan nga narumpag mo. Pinakabaskog ni siya mga katropa. Nga ano ara to tanaw-blaw? No, tanaw niyo sa aton nga video mga katropa. Iskwilahan ni sa isa ka lugar ni sa Sarangani, no? Aha. Uh-huh. Mm. May isa pagid ka iskwilahan nga narumpag man to, ha? Na oras dakto ko sa kabako. Grabe nga experience. At ano nyo bala? No, sa aton social media, mga katorpa, sa aton Facebook page, nagsalang pinakamakuturan ta, matapos nga ang pagtayog niya, no? Kiribli mo. Daw gina uyog ka sobra-sobra, ha? ang paglinog nagresulta sa pag-collapse ng kanilang buildings. Alright? Intensity 4 na batsagan mga katropa sa Mati, Davao Oriental. Ang Davao Oriental, one of the manta, naka-experience siya mani, mga katropa sa pagtayog intensity o kung magnitude 7 nagligat niya tuig. Okay? Kag Zamboanga, Sibugay, Caraga, Manay, no? Isa ni sang epicenter ang Manay Oriental. Nagligad man mga katropa. So nabatsagan da intensity 4. Intensity 3 naman sa Butuan, mainit, Surigao del Norte, kag sa Dapitan. Intensity 2 nabatsagan mga katropa sa City of Dipolog, sa Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas, sa Salog, Zamboanga del Norte, Alicia Ipil, Mabuhay, Outanga, no? And CI, Zamboanga, Sibugay, Katropa, no? Ang iling linog na nagluntad. Alright? Sa Leyte, sa San Francisco, Southern Leyte, man mga Katropa, naman siya intensity 4 na, no? Ang pinakamang lugar pagyad nga na batsagan ang intensity 8 mga abiyan triple ni mga bukat ni kayo at tumarang eskulahan pagit nga na rusdak mga katropa dito sa saragan ni Jensen na check to ang pinaka kung nakita to sa mga kuturat mga estudyante kaluluoy mo amuto kayo na no mga estudyante na ginawa. Amuna kawaskog katropa, ariyo, tanawin nyo ba? Ang mga estudyante yung pagwa na. Pero eventually, nakita di, ang isa ka building sang dinis sa lugar, dinis ha, pa-check lang, kung sa diingid ni sa specific nga lugar. Ano ka eskwilahan ni man? No? Ang mga estudyante nagkarankaran, ang mga estudyante nagwa, mga katropa, no? One of the highest magnitude na na-experience sa bugtong sa Pilipinas mga katropa, 7.8 mo, no? So Sarangani ang iya epicenter. All right. Ari pagid, ang intensity 4 mga katropa na batsagan sa intensity 8 malapan Sarangani. Sa intensity 7 naman na batsagan sa Coronadal, South Cotabato, Santa Maria, Davao Oriental, Davao Occidental. Intensity 4, City of General Santos, Tiboli, South Cotabato, mga katropa mga yan, no? Amo ni ang aton nga mga recorded nga mga kabaskugon sang ining 7.8 magnitude nga linog nga nabatsagan dito sa Mindanao mga katropa, ang epicenter Sarangani. Intensity 5 na batsagan to sa Maasim Sarangani kag sa Santo Niño, Surala, South Cotabato, Isulan, Libak, President Quirino, Sultan Kudarat, mga katropa, amuni ang nakabatsyag man to sang intensity 5. Mabaskog-baskog na siya. Ginduyan ka na ni mga abiyan. Ang problema lang kung ano takahanda. In a way, di may ara naman sa ginapatigayon ng mga simulation. Amuni subong makabulig din sa mga sudyantis mo. No? Kagpila ka mga buildings nga na rusdak na akong tani karon katropa kung maka-access kita dito sa XFM Jensen, no? Kung makakuha kita sa pinaka okay, ang nag rusdak to mga katropa ang Mutana National High School sa Dinis sa Davao del Sur nan ang nag-collapse ka buildings ang eskulahan, no? Amo na yung pinaka pinakakululbaan kung linog pag-isorienta, kaya gubaon ang mga building. So that's why ang aton simulation katropa kadto sa mga open areas nga hindi matumbahan, hindi malabuot ba sa mga buildings in case gidman may araw sa pagpagkarusdak mga katropa. Intensity 4 na batsagan sa Kiamba, Malungon, Sarangani, Banga, sa Tupi, South Cotabato, sa Mapit, Cotabato, Bagumbayan, kaga Malasig, area sang Sultan Kudarat, no? Na batsagan ang intensity 4 sa Davao de Oro, City of Zamboanga. Amo pa ni ang pinaka update mga katropa, intensity 4 South Cotabato, intensity Kaya pinakamang areas, there is sa Colombio, Esperanza, Amala, Banisilan, no? Carmen, President Rojas, Katropa, nabatsagan. Ang ining baskog na pagtayog. Now, may ara sa mga huring-huring, we will confirm kung may ara pa sa mga tsunami alert following sang 7.8 nga linog ngani nga nagluntad sa pila ka mga areas mga diyan dito sa Sarangani. Ang epicenter by the way is Maasin Sarangani, no? Dito ra batsagan ang 7.8 kadalumon nga 33 kilometers mga tropa. Nagluntad mga alas 7 samtang nagtalakay kay alas 7:37 ang ining linog na nagluntad dito. We will follow it up mga katorpa kung makakuha ta sa mga latest development updates sini Amo sa nagluntad dito sa ato nga mga sister stations kay para makakuha kita sa mga update, no? Pila ka mga latest nga pronouncement sang LGU sa sining parahon, no? May ari sang mga nagpalabot man sang ilang mga concern kay may mga residente o kung may mga himata man to sa Mindanao, no? So hibaloon tari mga katropa karon sa pagpangalagad ta daw ka budlay, no? Ang sitwasyon ta nga amola ni Permi nga nabatsagan nakita naton sa pila ka inadlaw nga nag-igo man to sa nag-igo man to sa Cebu, nagligas, no? Pero subong bla, sige man dyan pagtayog, no? Maring aga, kay Ma'am Solho, morning, kagataran nga mga members of mga moms, sa mga moms, she's na to, kung na may aga, thank you, nakatutok sila. Aring building, mga tropa, isa ka fast food chain niya, nga nag-collapse, matapos nga na-igo man sa nag-tayog mga katropa dito sa lugar. Ambot ko na nung kita ka-preparado sa hindi mga katropa sa mga disasters ko ni. Because madumduman nyo to, naghambal to ang fee box man mismo nga probably may ara sang makabig naton na makabig naton na the big one sa mga lugar sa katropa. Kung hindi ka manapot, dito lang ta sa fee box katropan Chris, makuha lang ta sa fee box kung ara. Pero naka-ano na ta? Na-ara na sila? Ha? Garing lang siya. Sige lang, fee box na anay para mabalaan ta kung ano ang sitwasyon sini. First ni siya nga na experience F7.8 eh, no? Ti hambal to bala 7.8 lapit-lapit sa mag 8 eh, no? Magnitude 8 ang ginahambal diri sa aton nga sa aton nga ang big one to bala, the big one katropa, no? We will try to check it out kung ano gin man ang latest dira mga abyan, no? Sa sining mga inoras nga na na terrible man traffic to okay sa Chicken House GP Laurel Street sa Jensen. Laros Dak man to ang isa ka building mga katropa, no? Ipakita naton bla sinyo kay aha 7.8 sa Doka Budlay, no? Mga katropa, hindi naton ma predict gid ang sitwasyon sa aton nga pungsod ayun. Oh, ina-check pa nato mga katropa if we can get a contact. Ang delikado sa nadiya mga aftershocks kay baskog man mo with the intensity nga nabatsagan sa pila ka lugar dari sa Sarangani kag sa Mindanao mga katropa including Jensen. Ang delikado di karon ang aftershocks nga magluntad naman following sang okay. We have Sir Max sa Feebox mga katropa, confirmation lang. Sir Max, good morning, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
5: Good morning din po.
12: Magandang umaga po, sir. Sir, ko-confirm po natin yung earthquake na nangyari po sa area na Sarangani po. May data na po ba?
5: Based po sa data namin dito, nangyari po yung lindol at 7:37 p.m.
12: Opo.
5: May magnitude na 7.3.
12: Opo.
5: Ang location naman ito, ang epicenter is Southwest Manhattan.
12: Oo. Oo. Ito po 7:30 no, na umaga kanina lang.
5: 7:37 po.
12: Opo. Ah, 7.8. Gaano po ito ka lakas po?
5: So may mga reported intensities po na 27 sa PPR then.
12: Oho. Alright, so merong intensity. Anong pinakamalakas po na intensity na ano na na-record po ng V-Box?
5: Intensity 7 po.
12: Intensity 7. Oho. Sa Jensen. Ito po ang intensity 7. Kapag sinabi natin intensity 7, ito'y malakas na po ito.
5: Yes po.
12: Oh, kaya nang kaya niya nang ano, i-collapse itong mga building.
5: Yes po.
12: Oho. Ma'am, sir, paano po bang mga preparations natin kapag ganito po? Yung sa mga tao, yung sa mga building, ano pang dapat gawin nila?
5: Kasi kapag during ang intensity 7 earthquake, very difficult po na mag-stand. So, yun nga. So, manapos tayo ng area na mag-stand to power entry. Kung sa mga nag-drive naman, mapipil nila yun na merong take na very strong. So, dapat makastop na doon.
12: Oho. Wala po bang indication na mangyari po ito ang ganito kalakas na lindol sa Sarangani, Sir Max? Hindi po ma-detect ng V-Box, no?
5: Wala pong ano, any instrument na mapipigil yung
12: oho
5: mga lindol.
12: Oho. So unless it happened, unless nangyari yon.
5: Yes.
12: Oho. First time po ito dito sa ano sa Sarangani na magkaroon ng 7.8 po, Sir Max.
5: Limited pa rin po yung data na nakalap po namin dito sa Pandaon Volcan Conservatory sa ibang department.
12: Sir, I understand na merong mga V-Box personnel na pumupunta-punta sa mga provinces in preparation ng the big one na na-mention na rin po ng ating V-Box director. Is it part of that big one, itong 7.8 po?
5: Hindi po po masasabi yan. Ang makapagsasabi niya po ay ang mga authorities mismo ng V-Box na nasa matatapos sa
12: Expected po itong mga ano, mga aftershocks po, Sir Max?
5: Yes po. At ulo po yan pong mga, may mga aftershocks na nararanasan sa Sarangani sa Pagbensan.
12: Oo. Kung gaano ka lakas itong lindol na to, ganun din po ba ang aftershocks? May posibilidad po ba na yung 7.8 mangyari ulit or baka lesser itong magnitude sa aftershocks na pwedeng maranasan ng mga tao dun?
5: May tendency pa rin.
12: Uy, nako. Sir Max, follow up ko na lang po. May sa ganitong kalakas na lindol, may possibility po ba ng tsunami?
5: Nag-issue po ng tsunami warning
12: Oh, kanina. May issue once na po. Ko-confirm ko na po para ma-note po namin sa newsroom. Yung may confirmation na po na meron ng tsunami alert na na-issue itong V-Box na. Ang V-Box po, Sir Max?
5: Apo.
12: Aha. And paano po nito, paano po natin malaman to? Yung mga mekanismo po natin, if still effective pa po ito, how long it will take itong alert for tsunami?
5: As for the tsunami warning po, ito po ay nag-send kanina sa 7.8.
12: Opo.
5: So, nakikita po ordinate yung mga authorities natin sa mga local government yung pagpapakalala sa pagkakalitas ever man ng merong ano, ng threat na
12: aha. How long it will take po itong yung tsunami alert until it will be lift by the V-Box?
5: Yes.
12: How long po ito? Will it take 24 hours? Will it take a couple of hours lang po?
5: Siguro kasalukuyan pong ano, minomonitor na pilok yung situation. So, any other information will be siguro sa press conference lang pilok.
12: Alright, alright. Sige po. Sir Max, sa ganitong mga panahon, hindi po natin talaga malaman yung mga possibilities of disaster. We understand na ang FEBOX, meron na pong mga forum, meron mga orientation na ginagawa in preparation ng mga disaster. Hindi man siya, ano, hindi man siya the big one, pero we should have been prepared sa mga sitwasyon na ganito. Sir, baka may mapayo po kayo sa mga LGUs.
5: Sa mga LGUs, dapat mayroon tayong mga disaster disaster management plan, especially if yung ano, mga lugar natin is really prone to earthquake. So, dapat ano yung engineering natin yung kakandak ng yung site at sa building inspection if yung mga building nila is susceptible for malalakas sa window. Para kaya naman po, makatest natin yung mga indicator nangyari sa mga lugar natin.
12: Sir, yung threats of the big one, patuloy po ba yung ating information campaign? Last na lang po ito.
5: Yes po, pero mga ongoing ang seminars, conventions, at ipang coordinate yung CVOX sa mga local government leaders.
12: Alright.
5: Whole year round po yan.
12: Alright. Sir Max, maraming salamat po sa impormasyon po. Ingat po kayo, mabuhay po kayo.
5: Thank you din po.
9: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
12: Inyo na ba tayo mga katropa, si Sir Max, no, from FEBOX nga nagatag sa ito mga latest development confirmed na may aras ng 7.8 magnitude nga linog na nag-igo sa Maasin. Ang iyang epicenter, ang ground zero, sa mga katropa, dira sa Maasin, Sarangani, ang nagluntad nga linog. So, we're checking sa pinakamang development sini because nga may ara sa mga buildings nga nagkala rumpag dito mga katropa. Of course, 7.8 is too strong, katropa. If you try to imagine, ang 7.2, ang 7 magnitude 0.7 nga nag-igo sa dito o kung ang intensity 5 na ito gani, 6 eh, no? So, amuna sa kabaskong katropa, ang ano, kaya niya na tumbahon ang mga dlagko, ang mga building. That's why, ang precautions, ang pila ka mga preparasyon sa mga LGUs nato, importante siya po. Ang pagkwa sa mga permits nato, ang integrity sa mga, ano, okay, except on Davao. Kukunin po natin from XFM na Davao. We have Sir Philip Oligario. Sir, magandang umaga po. Ako po si Katropang Win.
10: Yes, Katropang Win mula dito sa XFM 95.5 General Santos City. Kanina nga naranasan natin ang malakas na pagyanig dito sa lungsod ng Gentan around 7.30 in the morning. Kung saan unang inilabas ng FEBOX ang 6.8 magnitude. Pero kanina lamang ay inilabas at initaas ito ng FEBOX sa 7 magnitude o magnitude 7 at ang sentro ay ang nasa malapatan sa Sarangani province. Ang malapatan ay kalapit na lugar ng lungsod ng General Santos kaya hindi na may kakala o makikita na naranasan din natin itong malakas na pagyanig. Kanina nga ay naghintuan itong mga sakyanan o mga kotse at mga nakamotorsiklo para bumaba at kanila mga pinagmamanehoan. Ito, nandito tayo papunta sa Barangay Mabuhay kung saan isang Gusali raw ang apektado kung saan ng isang trabahante ang inatrap sa langayon. Nandoon ang jumper sa DSC Gelsan, CDRMO, kasama ang ating mga kulitan upang i-verify ang nasabing report. Pero as of now, meron tayo nakikita ang mga tatlong establishment ang pinapapektado dito sa nasabing lindol. Unahin na lang natin itong isang fast food chain na nasa apparent street. Sa itong bahay na sentrong parte pa rin ng General Santos City kung dataan na na-collapse ang ibabang bahay. Kaya naman yung sa itaas sa second floor ay apektado.
13: Oho, po.
10: Sa taas ng nasabi ng Pastor Jake ay may isang 24/7 operating na AM o FM radio station na hulog rin sila. Yung 24 na mga crew at staff ng Pastor Jake ay nakaligtas naman, pero ngayon inaalam pa ng mga otoridad kung may mga naiwang mga customers sa loob ng fast food chain. Yung isang kainan naman na nasa Rojas Avenue ang apektado rin. Nag-collapse rin yung ibabang bahin. Kaya naman ang second and third floor ay natumba. Buti na lang, hindi pa sila nag-open, hindi pa nagsisimula yung operating na nasabing kainan. Kaya naman, yung mga security at saka ibang staff lang ay nakaligtas naman agad sa nasabing pag-uho ng gusali. Ito naman yung mga hospital sa Jensen ay madalas o mabilisan din na inilabas ang mga pasyente nila mula sa itaas na parte ng gusali hanggang makalabas sila. May mga nakita tayo kanina nakahiga pa sa kanilang mga iligaan kanina at grabe ang epekto dito ngayon. Sa 7 na magnitude 7 na nalindol sa Sarangani 7.
12: Sir Philip, Katropang Philip, ano ba? Ano pang nararamdaman? Ano bang sitwasyon during, we understand, andyan po kayo. Malakas po ba itong pagyanig kanina?
10: Sobrang lakas, mga katropa. Kung i-describe natin kanina, para tayong nakalaklak ng malailang galon ng inumin. Ganon kalakas ang pagyanig. Hindi tayo makalakad ng maayos. Kaya kanina rin, nung bumaba tayo sa patrol, ganon din ang ginawa ng mga nakasama natin sa daanan kanina. Babaan rin sila sa kanilang mga kotse at motorsiklo. Para pang isinasayaw ng lupa. Mamaya nakikita rin natin ang pagyanig rin. Apektado yung mga puno, yung mga poste ng kuryente. Lahat takot, lahat nakaranas ng pag-iyak kanina dahil anytime pwede kang mahulugan, anytime pwedeng tanungin mo ito mga jubrin na mga building na nasa tabi mo lang. Iyakan dito, iyakan doon. May mga natumba, may mga nadapa kanina, nasugatan. Yung iba naman, patuloy ngayon na kinocomfort dahil na nahirapan sa paghinga. Yung iba, dinala na sa ospital. Maraming kaganapan kanina. Hindi inasahan ng lingkod ng General Santos, lalo na ng ating lokal na pamahalaan. Pero ayon naman sa mga report, nakaready agad ang full force ng TNT, ng CDRMO at DSTO pang aksyonan ito mga nasabing epekto ng pagyanig.
12: Sir, paano po yung sitwasyon? Yung tubig natin, yung kuryente natin, meron po ba? Ano pong response ng ating LGU po dyan?
10: Dahil nga itong lungsod ng General Santos, mga katropa, ay malapit lang sa coastal area, particularly sa Sarangani Bay. Kanina may in-report ang ating mga authorities initially, may tsunami alert. Kaya naman yung mga nakasira sa coastal area ay isinalita na ang coastal area kasi ng General Santos City, ang katabi nito ay ang public market. Kaya naman yung mga trabahante, yung mga nagbebenta at mga namimili sa palengke ay nagtakbuhan na rin. Ang sitwasyon naman pagdating sa kuryente, ang whole General Santos City, ipinakay muna ang linya ng kuryente mula sa Tocotese 2. Kaya ngayon, wala tayong live broadcasting sa Facebook page at aking radio. Wala tayong program ngayon dahil walang linya ng kuryente. Kahit sa mga kapigbit o mga katabing lugar within South Cotabato at sa inyong mga munisipo dito sa Sarangani.
12: I'm not gonna take you any longer kasi alam ko naman medyo adyo dyan. May preparation pa tayo, Sir Philip, Katropang Philip. Pero wala pa bang confirmation ng casualties po dyan as far as the Jensen is concerned?
10: Patuloy ngayon na inaalam ng ating mga otoridad itong casualties. May mga naidala na sa bahay pagamutan, private and public hospitals, pero ngayon wala pang confirmation mula sa ating mga otoridad. So may mga nasawi ba dahil dito sa mga pagyanig. Nakita lang natin kanina yung malakas na sirena ng BSC at ng mga ambulances natin papunta sa mga hospital. Ngayon inaalam pa ng mga otoridad natin yun na tumatawag dito ano lang din, ang lokal na pamahalaan na ang lahat ganyan na rin ang panawagan sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas na isali sa kanilang pagdarasal ang lungsod ng Jansan.
12: Katropang Philip, ingat po kayo dyan. Maraming salamat sa update.
10: Wala rin pa kayo sino na yung 95.5 General Sarso City.
9: XFM Live Reports.
12: Si Katropang Philip Orugario, katropa sang XFM Davao and Judson, no? Nakuha naton diri subong katropa daw ka subo ang tsunami alert is still active as per confirmation na sang ano sang Facebook. Sa bag-ota ng istorya mga katropa, so we hope really, no, pangamuyo para sa mga residente pumuluyo naton sa Jensan area sang Davao kag sa South Cotabato nga nakabatsyag sang ining pagtayog mga katropa. 7.8, that's too much to bear ang sitwasyon nga na hindi kakatindog para kung mag tindog ka muna. That's why sa mga simulations naton ginambal na nga make proper precautions nga kadto kata sa open area pungko hindi magtindog. Idugangan to na yung blanay kadto tanay sa mga commercial naton pagkatapos may mga commercial pa ko na haboy natin mga obligasyon ta tapos kung ano yung mga update mga katropa dito sa Sarangani nga ining 7.8 magnitude nga lino gregtayo sa nasambit nga lugar mga katropa. I hope makakuha patas mga latest update mga balita dito sa ano sa aton Facebook, no, para ibalhan ta kung ano kinang nature sa mga katropa, no. Oras na to 9:14 sa pagpakarag na to. Let's take a break. Balik ang tamang balita ta pagkatapos sa mga panumdum.
9: Bullseye XFM 90.3
13: Sample Plus Gold.
14: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
13: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
19: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
21: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
22: Uh-huh.
21: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Samphone Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold Live Testimony.
9: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Samphone Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Samphone Gold.
0: Samphone Plus Gold. Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Samphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag vitamin D3.
11: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa ngakon siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samphone kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties.

0: South Cotabato tungod sa pagtayog sa nasambit nga lugar, no? Ang mga estudyante ito nagsalaman, among ning pinaka-importante nga aton nga mga building, bala, aton nga mga, ano ho, aton nga mga, tawag sa na di, ang aton nga mga gymnasium, bala, dapat bakod na sa, kay nali sa pagtayog, mauyog niya sa mo, kapit pa kung covered court lang, bala. Itong covered court, medyo ginambal na sa kinanglan kwaon gid permi ang structural integrities na kasi magka-problema. Pero sige lang, no? Pamati lang kamo sa pinaka-mga public affairs programs ng XFM because we'll just follow it up ang mga latest development updates na di karon sa mga programa, no? I hope basi makuha karon sa sentro si Fibox Director Teresito Bakulkul. Para sa mga interviews, mga katropa, kag-confirmation, no? Ang aton ginabulo-bantay-bantayan, di, ang pag-lift na sa ining tsunami alert na. Subong ara pa. Ang Sarangani, abi mga katropa, napalibutan ni siya. Ang Jensan, napalibutan ni siya sa bye-bye, no? So, may ara sa tsunami alert nga ginadagdag ang Fibox kag karon effective pa sa gihapon until karon tanaw-tanaw mga udto kun na malift na siya, no, sa mga sitwasyon na katulad sila. Pero amo ning bagay katropa, this is beyond our expectation. This is a natural disaster nga nagluntad nga possibly mag-epekto sa kabuhi na ton, no? I bet ang kuryente matabo naman ni blackout naman ni sila, madugay niya abi kapit pa kami mga poste nga nagkaratumba kag delikado ang ining ako na mga lugar nga may ara sa mga poste kag kuryente abi katropa, no? Budlay na siya, so ginay mo sa mga electric companies dira sa mga lugar, gina-off na siya ang supply, no? Kag taraon ko makabalik sa in the next hours. Pero I doubt sa mga sitwasyon katulad sini, base mabulubudlayan, makabalik ang kuryente dito mga katropa. Ang problema naman, ang communication. Kay ang communication tani, nakatapid mo na yung mga katropa sa, ano mo, sa supply sa kuryente. Dres makulo, no? Pero naman nyo to, ang bagyo. Pagkatapos bagyo to, nag-check ka sa signal mo, why man sa signal? Oh, gani kayo mo, telcosto yan, wala man sila sa ilang generator para mag-operate sa ilang telcosto mga katropa, ilang signal. Daw, mga bla, naka-angkla sabi sa amuning sitwasyon. Eh, no? Anyway, oras na ton, 7:35 na sa pagpangalagad ta. Amo to, pinaka-latest lang git, nga mga update, mga balita natin mga katropa, which we spoke with the Fibox and confirmed that there's a 7.8 magnitude earthquake nag-igo sa Sarangani, ang iya epicenter sa maasin Sarangani, ang pinakamiktado nga lugar dito mga katropa, South Cotabato sa Marvel, mabansagan man to pagkara sa Jensan, no, which I think intensity 7 ang nag-igo na mga katropa. May nabasa ko to kayo na though may aras ang intensity 8 mo, no, nga na ano na balhag ang aton Fibox mga katropa. Hindi pa na certain pero we will check it out later sa aton pinaka public affairs program para mahatag naton sa inyo ang pinaka latest development karon.
1: Sinabi niyo na
0: kag pinaka mga latest update sa sininga ginakabig naton na isa naman ka insidente sang linog na naglunta dito sa Sarangani province mga katropa. Galingtado ang pinaka localities, no, syudad sa nasambit nga lugar. Oras na ton, 7:36 na since nga ti subong abri klase na ang aton nga mga estudyante, kabalo kita nga nakabakal na kamo sa mga gamiton nyo. Kabalo kita, nakabakal kita sa aton mga kinanglan sa eskwela, notebook, aton uniforme, na kung may ara sang kapasidad para magbakal sa mga bagong uniforme eh. Bakal sa mga school supplies, no? Di kumusta ang preparasyon, buslot naman dun sa ni nanay kag ni tatay, ang medyo mabunubog at bugat subong sa mga kolehiyo, sa mga estudyante, tangara sa mga colleges mga abyan, nga ti medyo mahal subong ang atong mga enrollments, katropa, plus mga requirements po na, may mga

0: kay Ranpa. So, amoni, ang aton nga mga estudyante nag-adjust man kay ti syempre mga timprano kabugtaw, kinanglan mo mag biyahe timprano antes ang klase, di ba? So these are just things nga our students should endure sa pag-abri klase katropa. Importante maayo lang nutrisyon ta, importante maayo lang kaon ta, importante maayo lang ang aton nga kondisyon sa lawas ta. Amo na katropa, okay? So mga estudyante nga nagbalik na sa eskwelahan nila, excited ang iban. Ang iban medyo kapaluyaman. Ang iban tanga mga kuturan gambal mo sa singyo ba? Klase naman ta ba? Bugat naman nilawas ta? Bugat nilawas ta? Bugat pabulsa ta? Balik-balikan ta katropa ang ining sa Senado because sa Johnny, no? Ang magkaratabo sa sitwasyon karon okay, pa-check lang ni. Pa-check lang if ever kwanta situation er dito sa lugar. Ano ni siya panghatagay ni siguro sa ano ay or briefing ni ay, no, sa diin ni siya na nabutang. Okay, kung sa diin ni sa ka venue. No, ari di si Mayor Grace Gregas Ataya sa orientation guru ni sa mga estudyante. Oh, we'll just check it mga katropa. Ang ining mga ano. Tanaw-tanaw kung ano na siyang latest development para makabuylo kita sa mga issues naton sa ano sa national. Ginabantayan pa because today may ara man sang nakatalana nga inquiry para sa Senado. Para sa Blue Ribbon Committee ng inquiry which itong 18 abot yung sakto nga mga terms kay ginambal na ni isang pinaka ano mo talatapan sa Philippine Army nga maging cautious lang sa paggamit sang ex-marines kay sang ibang tong mga ano ibang tong mga nagakalatabo ibang tong mga kuno marines sa 18 hindi man tong kuno marines git at check out tayo mga katorpa because may aris magtinipon di sa ano sa dining lugar ako ang kanay si katorpang Wendell Marinario angot siya ng pag-abri sa klase katorpang Wend good morning
1: katorpang Wend good morning yari ka rin sa buong sa AL Jaime Elementary School ako na itong New Jaime Elementary School sa may barangay man sa tingal katorpang Wend subong no hindi pati gayunon ang una nga ceremonial giving sining libreng school supplies sa siyudad sa Bacolod sa karon nagatipon na diri sa ilang school gym ang nagsambit ng mga estudyante no kagati ari na diri si Mayor Greg de Tutaya abod niya nga personal na kaklangin no nga magpagpunin yung ceremonial sa mga kabataan diri sa barangay ng Silingan sa Labrisan. Ato pa rin sa mga batian mo sa itong background rin mo, grabe ka. Masinadahon sa mga estudyante, grabe mo, kailunod ang mga singgitan na nagahulat na ikatapanggin sa ila rin ng mga mabaton na sumusurprise. Kaya rin pa rin sa katropahin ang ila rin ng mabaton backpack mga sumusurprise. Depende mo sa ila grade level. No, kay tumari, dito ba na gari, ba na ang notebook lang, intermediate pad, so kung mga papel nito ng mabaton. Kasi sa karoon ng mga estudyante, puno-puno, dire ang ilang gym sa pang wing, doon sa nakakwasang, ano pa subong, sa total number na mag-aad, dire sa nasambit niya, ano, sulakan, dire doon ka, busy na kitag, medyo, sabi ang crowd mo, dito mga bahay na, palayo ko gawa ka sa pang wing, kay, sabi ang drums nila.
0: May harap.
1: Sa taon ng kabataan, no?
0: Namin sa preparasyon, ha?
1: Sa karoon, gaga-istorya sa ila, si Greg at Kaya, katrap pang wing, kaya angot yung mga supplies na ilang mabaton.
0: Oo, katropang Win.
1: Hindi nga pagbukas ng klase, katropang Win.
0: Katropang Win, may bag nga ipanghatag. May arasang backpack ipanghatag. Sipirado man niya ang mga school supplies, mga notebooks nga ihatag sa mga estudyante.
1: Ano ka po?
0: Hindi, kung makabaton ka sang notebooks or school supply, hindi ka nakabaton sang backpack or bag?
1: Hindi ka napawin, no, bali, duha kita mabaton mo. Ang bag, yun ka lang backpack. Kahit ka napawin, sobra 113,000. So, bali ka napawin na, ano, din na na-insert na kit, ang matagaan, yun. So, bali ka ng tanan, yun, na nag-eskwela sa public elementary school, sa public high school sa syudad, ang makabaton, yun. So, sa junior level, kung sa primary level, no, sa elementary school, ang mabaton nila backpack.
0: Aha, mayo naman na. Basta may mabaton sa nasa una sang eskwela ko elementary, baka baton ko sang school supply kaya payapan ako ni mo, lipay-lipay nako. Oo, pero dinin nga mag-eskwelahan, isa lang ni ka-eskwelahan katropang
1: Wen. Kapang uwin sa karon, apat ka eskwela ano, sa aga, apat na yun na. Kung sa ni ceremonial ring sang ano no, sang at to supply to una sa buong green eh, sa my AL high mate. Karon, alas paunsi sa kaga, katropang win dito sa my Kabugwason Elementary School.
0: Wow.
1: Kaga, ano, una 30 naman sa hapon karon sa my Mandalagan Elementary School. Pag alas 3 sa elementary school, ang muling apat sa, ano, no, ka may sutahan nga si, na sector sa karon for, ano, katropang win na for ceremonial distribution. Pero, namin, so, na nagregadaan na katropang win na ipatalo na lang yan para sa iba't mas lang hindi na magpapatagal yun at promosyal yan sa doon kasi araan naman yung sumungaad daw sa tagsangilangan ang mga pag-supply sa mga backpack ni
0: At least na, may ara na panghatag. Makabulig-bulig pa man ni Katropang Wen. Katropang Wen, thank you so much. Salamat kid sa update.
1: Yes, Katropang Wen, ang update ko po. Gikandria sa AFI Elementary School sa Barangay Manzanilla. At mga katropa sa mga perso. Ulat-ulat lang kahit ikitala niya sa mga public elementary school ang matagaan. Kasi doon na dumay na gagawa mo. Wala kasi natagaan. Kasi wala pa magiging napalagtan. No? Pwede this week, sunong ang year grade yun ay matapos na. Pwede update ko po. Kaya sa Barangay Manzanilla. Ani ka ba pagkundal balinaryo mga katapas sa mga champion nato ang magtumagi ng kaso ng vitamin C ang mga prekahan ng lawas batok sa malakas at ito ganyan prekahan sa XFM News XFM
0: Live Reports Katropang Wendell Balinaryo katropa sa aton latest update sa parang taga na isang mga school supply sa aton syudad subungon no? So una sa elementary ko makabaton ko sang notebooks na nga panghatag ba na? Naminami sa feeling mo? Ginasimot-simutan mo pa? Daw hindi mo pagsulatan? Ha? Pagkatapos, makabaton ka sa notebook mo na eh. Ginatahi-tahi mo pula. Ha? Ginatahi-tahi mo pa? Para hindi mag-uba? O, bakal ka yarn. Pagkatapos, stay on mo na. Sa akong spring, sabi. Ha? Pagkatapos, gagasto ka pag ina. Noong balon mo to, taguon mo. Butangan mo, paborito mo, sticker mo. No? Ti sa una, gilalantaw to namo niya Katorpa Orville o X-Men to ya. Ti gusto ko gid idolad yo ko gid si Wolverine mo. Tinatanan ka drawing ara. Sa piyak naman nga notebook. Idol ko man to si Jordan sa una, no? Chicago Bulls mo. Ha? Grabe to makita mo ya, dunk triple. Ti madrawing ka. Sulat-sulatan mo to. Ang imo nga notebook to. Ah, why sulat siya sa klase mo kundi drawing si tsura ni
2: Talakayan. One-on-one Talakayan. One-on-one
0: ni Jordan sa una. Until pag high school mo, pag graduate mo, baliwala na niya mga notebook ya. Intermediate na niya butang sa buli plungkuan sa imong bulsa. Why na libro-libro? Ang libro, bilin. Ang notebook, bilin. Alam na yanaan mo. Alam na yanaan mo. Pero sa mga kabataan ta, big deal ni siya para sa ila nga makabaton sila sang ining mga school supplies kag at least ma bulubuhin-buhinan ang ginaabagan ni nanay kag ni tatay nga pagbakal sa mga school supplies sa mga estudyante. Amo ning kabuhi ta sa una. Ang mga moms taga Bacolod di kinsin demons ni Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Salamat gida. Oo. Ang mga taga moms Bacolod relate na relate kids ni. Ha? Balan mo madugang pati sa budget mo yamo. Ang bakal mo sa mga school supplies madugang pati. Amo na sang budlay. Ha? Amo na ang sitwasyon. Pero realidad mga katropa, kinanglan ta tubangon sa pag-abri klase. Well, it's another venture sa kabuhi para sa mga estudyante. Let's support them because may takabalo, no? What in store for that kid, no? In the future might be base mangin officials gobyerno, base mangin tawag naton, base mangin presidente sa puso, mga katropa. We never know, no? Sa mga nagakalatabo. Alright, oras na to, 9:48 mga katropa. Let's wait and see because sa Senate may dua ka paksyon na. Ang paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kag ang paksyon ni Senator Win Gatchalian. Interesting ni karon, balantayan if maabot gid man ang 18 ex-Marines nga magtambong sa ining Senate hearing sang committee sa Blue Ribbon Committee. Sa idalom naman sa pagpanguna ni Senator Erwin Tolfo, ti aminado magli ang grupo nila ni Attorney ni Senator Erwin Gatchalian. Sinya, why pa kami ka-elect sang why pa kami ka-elect sang Senate President? Siya man Japon ng Senate President, no? Pero ang ibang opinion to, sinya, since nga na-declare na ang position vacant, there always have that possibilities to elect the Senate President next to Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa. But how could we? We only have 22 senators sa Senate Subong, no? So whatever that means, katropa, it always boils down to the discussion of who is majority, who is the true majority. Because nga ti Subong, from 11, nagtipyok na si Senator Win Gatchalian sa old minority. That makes them the new majority of 12, no? Where ang ila tong katunggali is 10, na? Ang pamangkot na rin mga katropa, can they elect sang ining bago nga Senate President, no? Dara sa Senado because nga ti ang pinakamang argumento they need to have 14, no, to declare and to elect the Senate President, mga katropa, sa 20th Congress ng mga senators. If not, anong matabo? Di ba? So dead end sa duway. Dead end sa duwa. If mag-resume ang Senate sang ila session, who will preside? Because there's two leaders nga ginalang tao dera sa Senado, which primarily from old majority, now the minority, si Senator Alan Peter Cayetano. Sa ikaduwa naman katropa, ang old minority now becomes majority after Chess Escudero, is 12. No? So 10, 12 karon mga katropa. Ang pagpa-intindiya sa mga legal expert, mga katropa, 12 can constitute quorum. But if change of leadership, that requires 13 ka mga senator, senators nga magapungko kag magabuto-buto, mga katropa. So it's both dead end for both factions where they have only 12 and 10 nga mga membro sang Senado. Ang budlay mo sini. If question of quorum. Like for example, may quorum, pero nag-walk out naman to ang pinaka mga officials gobyerno, senators naton, katropa, hindi naman magtambong sa meeting. I hope may quorum kag makatakol sang ano sang mga agenda kag dapat hilibuon sang aton mga senators mga katropa. It's sad because ngiti sa mga sitwasyon na ngani katropa ang permi perdi kita. Permi kita ya na butang sa nakalang. Amo rin lang kung kisa mga katropa, gambal ta. They're not there to just sit down and discuss. We call them senators. Sa punto nga ni, we call them senators because they have the task to do and that to legislate laws, approve laws para magamit sa atun pumuro yung mga katropa. But what else can we understand from these senators, mga katropa? They're going for power. And that representation of numbers, mga katropa, it's power. So without that, they cannot perform. And that's a sad part para sa atun pungsod Pilipinas, kag sa atun pumuro yung Pilipinhon. Ngayon di sila makatrabaho because they need numbers. They need to have that power sa Senado in order for them to perform. Nga kung wala sa quorum, hindi, nga wala kun ang paksyon-paksyon ni makonvene ka mo to just proceed with the agenda, ang mga task na dapat himuon for the day, for that particular session, hindi nyo naman himuaw. No? So, kasubo lang mga katropa, kita ya nag-expectar for them to really perform well in line with their mandate as senators. But they often time play around it. Ginampangan nila ang opportunity dara mga katropa. So, muna nami muna makunyo, never none from the senators katropa have able to file a petition sa Supreme Court to ask the clear rules, no, as to numbers of quorum, numbers of process pertaining sa change of leadership. Wagid, isa lang to kay estudyante ang nagfile para mapangayo sa Supreme Court ang clear cut nga mandato. No, which is which, because ngati ang Villanueva versus King Quincato was done 1939 pamantumo, no? So ang Baliland and under 1987 constitution, why na nasa nag-epekto? Because kinapangita da is 13. May ara naman sa argumento ngati whatever decision of the Senate requires the majority of 13, no? Will constitute mga katropa decision sa katun nga Senado para sa ilang mga transaction, no? Di daw kaka-confuse kita ang mga Pilipino. Totally divided ta eh sa isyu ng mga katropa. I hope we could go back and ask our senators what you have done today, yesterday, and the previous day where this mga issues took place sa Senado. Daw kasubo lang kay ti kung sa mga press conference we mga press conference triple sa mga interviews triple we seem to absorb sang ilang stand baratin panindugan nila nga this is the tutuod nga mga panindugan namo nya wala sa legality. Come on, no, tao kapoy na eh. May ari na ta sitwasyon nga natubang may crisis pa ta that this happened sa Senate mga katropa. How ironic ang sitwasyon. Sir Joy Rodico, good morning. Salamat gid sa pagpamati man sa aton nga palatuntunan, ha. Dini si Sir Rodico. Oo, sa diin ka, sir. Bakulod man lang. O, para ma-mention ta rin, sir, ang imong lugar. Pa-shout out na sa mga katropa, peps na sa mga lugar nyo. Oras na mga katropa, 9:58 na. Kung 9:56 na, may oras pagpangalagad ta. Boss naman ta, op na rin mga katropa. Sa kanan sa aton technical partner, katropa ang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipat, sa aton CEO President, Dr. Remilito Oy, nagpaalam kita. Ako naman sa katropa ang Win Salinas. Mabuhay, see you all tomorrow.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM. FM 103.9.
3: Sample Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Sul. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: sa tagsa kapagpitik sang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang. Salaman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM!
1: Exciting!

0: posible ayan? Gindala siya ni Father para mag-una sa pagpangamuyo. Samtang nagasugilaron kami nga duha. Bilang paghanda sa buhato nga pagtabog sa malain ng mga espiritu. Kagang sa wala naman ni Father, may ginauyatan siya nga lubid. Isa ka madamol nga lubid. Pero tingala ko, kung sa diin niya inagamiton.
1: Nakabuhat na siyang milagro isa kabis ang mahal nga Diyos sa kabuhi mo, Chiri. Kagina, sang tiyon nga naluwas ka sa aksidente nga natabo.
0: Oh, Father. Apang tingala ko. Kung nga wala pagindalas ang among milagro, si Angel, nga kinahanglan niya nga mapatay. Father, nasugid sa ako ni Roger nga isa ka sa nagpangamuyo para sa kaluwasan ko.
1: Oo, iha. Palangga kagid katamas ang banam.
0: Kanugon lang nga wala na luwas ang kabuhis ang amon anak.
1: Hindi bali, iha. Kung sa diin man subong ninyo anak, makalaom ka nga ara siya sa maayo nga kahimtangan sa luyo sa nga aton Ginoo.
2: Ay, ma'am, ari nang inyong merienda, oh.
0: Uy, ma'am, duha ka baso lang sang juice? Kag duha ka sandwich ang nabutang sa tray?
2: Bah, ma'am, nga ah?
0: Wala mo ba lang naisip kung pila kami diri? Nga para sa duha lang ang gindala mo.
2: Ay, ma'am?
1: Ay, Chiri? Nga, sino pa ba lang ginatumod mo? Kita mo lang ang duha nga ari diri ah.
0: Father? Ay, ang mga kaupod mo, sila ho?
1: Wala ko sang kaupod, Chiri. Isahanon lang ako nga nagkadto dire.
0: Oh my God! Ang duha ka babae. Amat-amat naging kuha nilang ilaman to. Kag... Oh, hindi. Ang nawongsang ara sa tuon ni Father, nagkaagnas na? God! My God! Ang sawala ni Father, may markas ang lubid ang liog niya. Kung amo... Mga patay ng duwa kababae sa tupad ni Father? Mga murto sila?
2: Bay, ma'am? Ay, naano ka? Ngahinali ka lang nagpalang lapsi, how?
0: Ma, naghulag ang duwa kababae. Nagpalapit sila kay Father. Bay, anong buhato nila?
2: Ay, ma'am? Ay, okay ka lang?
0: Ang babae sa tuon ni Father, nagkuwas ang patalong... Oh, Diyos ko! Bunon niya si Father? Hindi!
2: Bay! Ma'am?
1: Chiri?
0: Oh, hindi! Kinbunon niya si Father? Habang wala ko sa nakita ng dugo? Kung isa ka babae, kinigtan niya sang lubid ang liog ni Father? Habang... Tapos wala lang kay Father?
2: Ma! Father? Ay, naano ka! Hinali mo lang ginugyatan ang dughan mo, ha?
0: Hinali lang nagdula ang duha ka, murto?
1: Dabang! Bulihigin! Ninyo ako!
2: Oh, Diyos ko! Kinatake siya sa balatian sa kasing-kasing! Ay, Weng! Weng! Magtawag ka sa ambulansya! Dali!
0: Father!
1: Father! Anak! Magpakabakod ka. Madamo ka ba sang maagyan?
0: Father! Namuligi ako. Kita na lang madala sa iya sa ospital. Hindi na kita magulat pa sa ambulansya. Tago na, driver! Ipaakwat

0: Ginatipan na sang doktor kag nurse si father. Ma, ang babae sa pihak. May ginahibian siya nga isa ka pasyente nga lalaki. Kag makita ko man, may nagatindog isa ka lalaki sa tupad sa babae. Kag parehong dagway sa nagahigda sa kama. Buot silingon. Patay ng lalaking ina. Kag talag niya ang nagatindog sa tupad sa babae nga posible iloy niya. Uy, madama ako sa nakita dali sa sulod sa emergency room. Nga sa una pa lang ang pagtulog ko, mahibalan kid nga hindi sila normal nga mga tinuga. Mga murto sila. Mga kalag nga nagkalamatay dali sa ospital. Mga kalag nga hindi makapadulong sa dalayon sa ilang kaladtuan. Kani, nagpabilin sila sa lugar nga ini sa diin. Nabugtuan sila sa ginhawa. Kag hindi ako makahibalo. Kung nga nagpabilin pa sila dali sa kalibutan. Tungod pala sa wala pa matapos nga buluhaton. Kag ang dako nga pamangkot. Nga nga makita ko sila. Ano yung ginaangkon ko nga ikasarang? May amo na bala ko siningadaan? O kun, natabo lang matapos ang aksidente? Si Angel. Hinali ko lang siya nga nadumduman. Kung makakita ako sa mga kalag, nga hindi ko siya makita. Nga,
1: Jerry.
0: May nagtawag sa ngalan ko. Doon pamilyar sa ako ng tingog niya. Balik doon ko siya. Si Nurse Lisa? Kagidi pareho sang kinaanda ng iya nawong. Nagagitong ng idalong sang iya mga mata. Kagpuno sang dugo ang puti niya nga uniforme.
1: Karon, nahibalaan mo na.
0: Ah? Nahibalaan ko ang ano? Oh, nagpalayo siya. Hinali lang siya nga nadtula. Kung amo, patay man si Liza. Kag sa mga tinion na ginaatipan niya ako, patay na siya. Amo gali nga ako lang nakakilala sa iya. Si Liza gali. Isa na lang kakalag. Isa kakalag nga hindi maglinong. Kag wala akong makahibalo kun nga ah. Abang, doon ka damo sa nahibalan niya bahin sa akon?
2: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaki
5: malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Santhon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
16: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: XFM 103.9.
19: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
20: Edukasyon.
19: Edukasyon. Edukasyon
20: para sa ikaayong lawas.
19: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
19: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
19: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
19: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
20: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
19: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A,
9: C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
12: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
9: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubuin ni sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
12: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
13: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
17: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
18: XFM kid how?
21: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
18: Naa XFM kid.
22: Inani ang music ah.
18: Naa XFM kid.
22: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko lamay ara ko mga balita. Blabson ami bigit mga DJs nila kag.
23: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
18: may how kid dapat.
23: Enjoy lang.
18: Naa XFM kid how?
24: Imo.
23: XFM 103.9.

Natandaan ko pa ang pahanamdom niya sa akon. Ang ginpaandam niya sa akon sadto. Nga maghalong ako sa akon pagwa sa duogay ni. Ara sa katalagman ng kabuhi ko. Ano bala ini nga katalagman na ginasiling niya? Amo na bala ini? Ang makakita ako sa mga kalag nga hindi maglinong? Upon, may iban pa siya nga gusto nga ipaalin doon. Basta, ang computer, ang internet, ang website sa diin, nabasa ko ang bayan sa Third Eye Oracle. May kung ano nga nagasiling sa akon. Nagdira na ako naghalin. Subungkid, magwa ako dito sa ospital. Mangita ako sa pinakamalapit na computer internet shop.

0: Ani, sunod na rin sa ginabasa ko sa internet. Ang mga kalag, ngayon ay makaangkon sang kalinong, nagakinahanglan sang konstitusya sa ilag kamatayon.
1: Ma'am Chire? Ma'am?
0: Ang among driver? Ay, nga anong?
1: Ay, kayo na ako pa ikaw na pangita, ma'am. Salamat kayo nakita ko ikaw diri.
0: Nga aman?
1: Ay, si Father.
0: Ha? Nga? Anong natubo sa iya?
1: Wala na siya, ma'am.
0: Ha?
1: Patay na siya, ma'am.
0: Hindi! Hindi! Sabunggin, kagtuan ko siya!

naluluoy man si Father. Si Roger, natawagan ko na siya. Tagin pa'y balo na tabo kay Father. Kag-ari na siya sa hindi madugay. Sugiran ko ba na siya? Sa natukiban ko sa internet? Mapati man ayhan siya?

0: Third Eye Oracle?
1: Oo. Nakabati ka na ba lang sina?
0: May, ano ina?
1: Isa ka website sa internet. Grupo sa mga tao nga. May third eye.
0: Gagin pamangkot mo ako ba, hindi ra?
1: Tungod, nakadlok ako eh. Nga isa ako sa mga tao nga ina.
0: Ha? Anong buot mo, silingon?
1: May third eye man ako.
0: Nga ang buot, silingon?
1: Makakita ako sa mga kalag. Sang murto.
0: May murto ka ba lang nga makita sa mga tinion ngayon eh? Diin.
1: You're making fun of me already?
0: No. Seryoso ako.
1: Wala. Wala ako sa makita sa subong. Apang kaina. Samtang nagasubilanon kami ni Father, baat haga nakita ako. May kaupod siya nga duha ka babae. Mga dalakita. Kagtuman ang kaakig sa iya. Mga kalag sila. Kag sila ang nagpatay kay Father.
0: Abi ko anay kung kalag sila. Paano nila napatay si Father? Ngayon hindi mo lang ganun ini matandog?
1: Ambot! Ambot kung paano? Apang sila ang responsable.
0: Sweetheart, heart attack ang ginkamatay ni Father. Suno sa doktor.
1: Ang nakita lang nilang ila ginabasihan.
0: Tugon amoy nang nakita nila nga valid. Kag amoy nang nakita sang tanan.
1: Hindi tugon hindi mo makita. Apang makita sang iban, hindi na valid.
0: Okay. Hindi na ako maglalis. Anong punto mo si Jerry?
1: Antes sa tabuong aksidente, you were aware of my gifts?
0: Ining pag-angkon mo sang third eye ang buot mo, silingon?
1: Oo.
0: No, wala ko sang nahibalan.
1: Nga?
0: Wala na ito na hambalan, ina.
1: Bana ko ikaw. Wala man ako nakahinambit sina sa imo.
0: Oo. Wala ka sang nahinambit.
1: Ano akong klase sang asawa?
0: Hipuson. Loner. Siguro. Tungod nag-suffer ka na sa butang ina. Nga ginasiling mo. Aambot?
1: Paano ang isa ka asawa? Wala naghihinambit bayan sa butang ina sa iya ba na?
0: Sweetheart, it's not all your fault. Masamay ako ang masako sa akong trabaho. Si Angel ang naging confidant mo.
1: Nakahibalo si Angel? Na may amo ako sina nga ikasarang?
0: Ikaw lang ang makasiling sina, sweetheart. Nga kadalom ginsang pagginawa mo.
1: Kinasubuan ako.
0: Nga?
1: I am that strange?
0: You're special. Amo inang nahibalan ko.
1: Na nakaangkon ako sang amo sina nga ikasarang. Paano ako nakaangkon sang third eye? Kinakos niya ako.
0: How I wish nakahipala ako sang sapat sang tanan mo nga pamangkot, sweetheart.

0: ko ang inkulbaan? Angel? Anak? Din ka?
1: Mami!
0: Angel? Buksan kong kwarto niya. Angel? Ma? Wala siyang tao? Wala siya dali sa kwarto niya? Sa kwarto sa punta sang pasilyo. Do dito naghahali ng tingog niya na nagahibi. Makadto ako dito. Alin ako? Buksan kong portahan.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Sentro, come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture.
3: So, kamusta ka?
4: Ayaw ha, boy.
5: 103.9 XFM.
6: Yes, to hell.
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
9: Yes.
8: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
9: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
8: Mm.
9: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkata ng tiyan, mm-hmm. kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
9: Mm-hmm.
8: Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na.
9: Mm-hmm.
8: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka, fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid.
9: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
7: Santon Plus Gold. The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon niya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.
10: Gusto mo ba?

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posible mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalaki naman actually nga nag-suffer

0: prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
0: Kagsama kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
1: Correct.
0: Imbalances.
1: Correct.
0: So pwede ina, mga bian, makabulig ang ito sining Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
2: Yes!
0: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
1: Hmm.
0: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
0: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: The secret of health. Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
7: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: X. XFM. FM.
12: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Madamo na nga balati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Hiko. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Karay ka mabili sa Silay, kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Saraj ng Silay, kagang Silay Festival, kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among nga mga social houses, kag mananit nga mga pagkaon diri sa Saraj ng Silay, para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan, kagamon nga mga delicacies diri sa Saraj ng Silay. Gina-invitar ka mo namon na magpanaksi sa among diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Sulay, Kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. O yun silay noon.
6: Mga katropa,

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong anchorman.

0: FM News Central.
1: XFM tayo mala sa Jess 46 na mga katropa may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsining kaman sa bunga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, draw adlaw kita subong sang Lunes, Hunyo 8 tuig 2026. Unang adlaw sang eskwela, abri klase mga katropa. Pero hindi amuna kalwas o kung hindi amuna kasafe ang pagsugalaw mga tropa sa unang adlaw sang klase sa iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Bangod, dito naman sa Mindanao mga tropa nag-igo sang kapin 8 magnitude o kung malapit 8 magnitude mga katropa nga linog. Oo, dito sa maasim Sarangani ang iyang epicenter, kumbaga, no? So, ang SOC Sergeant, mga katropa, which is the Region 12, amuni ang daw na igogid, no? Sa nasambit ni nga pagtayog, mga katropa. Talakayon, tanakaroon ng iban, paging mga importante nga mga topiko, angot sa natabong mabasko galinog dito sa Mindanao. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok na nagaupo na diri subong sa aton. Kumaling kay ina pasang aga, nangin masako banguti una nga daw sang klase. Kag mga katropa tamyawon tas lasang good morning. Oh my god, sa tanantang mga katropa nga nagamonitor na. Nagaupo kag nagatutok na diri sa aton diri lang sa XFM 103.9 Bacolod. Sa mga nagamonitor sa ilang radyo mga katropa, sa Facebook, sa streaming app, sa Diin Man Kamu Subong, ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Metro.
1: Mga katropa, aton diri talakayon kagtutukan ang dalagkuan ng mga issues sa lokal, national, international. Kita maginop na diri halin alas 10:30 to 12:00 sang udto. Sa mga nagatutok na dras sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, may ara kita sa Northern Negros, XFM Sagay City. Ang XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. And also mga katropa, sa social media Facebook page naton, amoning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube mga katropa, ang XFM 90.3 Bacolod, amon nga aton nga mga social media page. Yaraman kita mga katropa sang Google Play Store app. Oh, sa Google Play Store app aton nga official streaming app sang XFM Philippines mga katropa. Ma-download ninyo nga libre dira sa inyo nga mga Android phones kag inyo babatian ang kapin 60 ka mga on-air stations alin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katropa, ma-download ninyo nga libre ang XFM Radio Network. Amo na nga aton nga official streaming app sang XFM Philippines. Kag may ara kita mga katropa sang ginatawag nga text line. Text line naton. Amuning hotline number sang XFM Bacolod ang 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Mga katropa, ano ba lang mga kaundaan sa aton ng mga talakayan? Nga aton diskusyonan. Silingan daw sa Lunes, Hunyo 8. Diri lang sa Sentro.
0: XFM News.
1: Mga katropa, dugay-dugay, tingwa na ito makapakigangot kita sa aton nga directors ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology with Dr. Teresito Bacolcol. Hibalo na ito mga katropa, ano niyang kabangdanan sa natabo ni nga kabaskog nga linog nga natabo mga katropa dito sa Mindanao. Ilabi na gini sa bahin sang SOC Sergeant. Oh, the Region 12 ng SOC Sergeant mga katropa, which is ang epicenter ginapatian sa Sarangani na monitor. Oh, nagresulta sa 7.8 magnitude galinog sa pila ka mga lugar, mga katropa. Ang siyudad sa Gensan o kung General Santos City, mga katropa, aperte man to ang igo sila. So, may pila ka mga videos, may pila ka mga photos, mga katropa, mga infrastructures nila, bulutuan, schools, mga katropa, ay, doon grabing doon, taga-uyog doon. Amo nakabaskog sang linog, siningaga, mga taknalas 7, guro na, o kung las 8 sang aga. Natabuhan gin mga katropa samtang nag-flag ceremony ang aton nga mga estudyante. Dito sa pila ka mga bulutuan sa sakop sang Sininga probinsya, mga katropa, sa Sarangani. Kahit amuning na subong adlaw ti opening of class, first day of school, but mga katropa natabuan gin may lang aga, no? Sanag mga katropa natabong ining nga babaskog nga pagtayo. So, huwag kita kabalo kung ano itong sitwasyon. Update, mga katropa, kay ongoing monitoring sa posibleng mga aftershocks. May pila ka mga ang airport sa General Santos City, mga katropa. Doon narumpag man to. Ang mga kisame na kaladagdag. Kalabuka ang pila ka mga pader, mga katropa. And also sa isa mang kamol. Pila ka porsyon sa sinangamol, mga katropa, ay makibot ka doon, papel lang mo. Daw papel bangod sa kabaskog sang pagtayog. Grabing linog, mga katropa, hindi laog-laog ang ining linog. May mga reports ng pagwamaganing FIVOX ang tsunami warning, mga katropa, no? Tsunami warning nga posible mabantayan sa pila ka mga coastal areas sang sina nga lugar o sa sina nga rehiyon man, mga katropa, no? Kay may mga amuni ang ginabantayan ng tsunami warning basta lapit 8 magnitude ng puwersa gani sa nga pagtayog. Mga katropa, bantayan ang posibleng destructive nga mga balon. Amunang epekto. Kay ang epicenter ni mga katropa based sa information or sa aton diri nga paglantaw sa idalom sang dagat, mga katropa, ang epicenter sini. So dito sa idalom sang dagat, mga katropa, dito natabo ang dako nga pagtayog, o mabaskog nga pagtayog, nga posible mag-aepekto sang kalinong sang baybayon. No? Do parehas na blas ang balde, bla? Tindak among balde nga butas ang tubig, gatilwa ang tubig. Amo na sa mga katropa ang pinaka pinakamalapit nga ma-describe naton kay ang pagtayog sa idalom sang duta, nag-a-affect ni mga katropa sa ibabaw, no? Sa ibabaw nga porsyon sang duta kung sa diin kita nagatindog. Kung sa diin natin natukod ang ining mga establishmento. So mga katropa, posible nga nabaw-nabaw lang ni ang epicenter, kabangdanan nga nabatsyagan gid sang aton nga mga katropa dito sa Mindanao ang kabaskog nga pagtayog sang linog. Sentro. So magulo halong gid kita, no? Sa mga katropa naton dito, ari mga katropa ang kadalumon dahan sa epicenter, 10 kilometers, tinabaw na siya. Nabaw pa na. No? So posible nga mabatsyagan gina sa mga sa ibabaw, ang yan nga pagiho o kung pagtayog, mga katropa, kabangdanan nga kinulbaan gid ang tanan kay bangod sa pagkabaskog. Kung dalom-dalom siya, mga katropa, kung mga dagan, tabi, butang tabi, mag 30 kilometers sa idalom sang duta, posible nga do, hapaw-hapaw lang yung mabatsyagan. So, posible mag 10 kilometers, mga katropa, nabaw ni siya. Nabaw ni siya, kabangdanan, nga dari sa babaw sang duta, nabatsyagan tagid ang pagtayo. So, tinguan ta na karon kay mga katropa, basi kung may mga informations, mga ma-provide sa aton ang FIVOX, angot sa sininga na tabo nga linog dito, mga katropa, sa Mindanao. And also, basi ko ng Office of the Civil Defense, ma-confirm man kita sa ila kung they are ready for augmentation, ha? Okay, do nag-prepare naman ang aton ring LGU sa Bacolod and also the province, angot diri mga katropa sa posibleng posibleng augmentation sang pila naton ka mga rescues, mga katropa, or mga responders naton agud nga magpalabot sang duga nga puwersa, especially sa nasambit ning pagtayog, mga katropa, no? Way kita kabalo, ginapangabay ta ning wala sang any pero hindi kita kambal, mga katropa, kay bangod sa kalaparon. nga nasakop pa o kon na labuot sang sini nga pagtayog. Oh, dito mga tropa sa ano no sa Mindanao. Kagibang pagkikaroon mga katropa, try naman karoon ng XFM sa bayan sang Mindanao. Oh, mga reporters to, basi makakuha, makita sang dugang pagiging nga update mga katropa sa natabo ni Linog dito sa karoon, no? Sa may Sarangani. Kag subong adlaw kadungan sang ano mga katropa, sang sininga, ano no? Sininga bukas ang klase, ang Department of Education, Bacolod City. May mga ano nila no, may mga dugamans lang update sa pagbukas ng klase subong adlaw Lunes. Dari sa pila ka mga divisions and districts no. Dari sa aton sa siyudad sa Bacolod, pila ka mga bulutuan mga katropa, at pila ka libong mga estudyante ang nagbalik eskwela na no. Tapos mga katropa, subong adlaw June 8 no, panagtaga na isang school supplies courtesy by the city. Kagdugan pagiging mga detalye sa pagbukas man sa klase, mga katropa, bantayan taman sa karon. Sentro. Alas 10:57 na, mga katropa, mamunik karon na ito nga bantayan. Ato nga tutukan kag diskusyonan sa Lunes ng edisyon. Dari lang sa Sentro.
0: XFM News. Sentro.
1: Alas 10:57 na, mga katropa, idulong ka na yung sinyo mga importante bilang mga panumdog. Oh. Magtumar kita everyday mga katropa sang mga food supplement, no? Ay tibisan nung panakapagtayog sa inyo dara sa balatian, importante protektado kita adlaw-adlaw. Mga katropa, ang ultimate reyos ang Yes to Health, magtumar kita everyday sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag ang Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, himo naman ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gintingob ini tanan mga katropa sa isa ka kapsula. Agad nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignan. Mataas imo nga blood pressure, imo sugar level mga katropa. Masolusyonan man ina sa pagtumar naton adlaw-adlaw sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective mga katropa. Bangodi mo initanan sa organic ingredients. Kagun ano pagid ng mga balatian nga nagatuluhaw sa karon, hindi magkabalaka kay protektado ka sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Sentro.
1: Mga katropa, may araman kita no makapaboost sa aton nga immune system. Magtumar kita sang alkaline base nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. Imo naman ini sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C, mga katropa. Adlaw-adlawon ta ni. Adlaw-adlawon tang pagtumar para mga katropa. Malikaw kita sa mga nagauso naman nga mga balatian subong, no? Kambyo klima, ulan init. Hindi kita kapakot. mga katropa, no? Kaapektuhan man ang ato ng immune system bangod sa pagkambyo sang klima. And also, may araman kita sa Premium D3. Ang Premium D3 made of virgin coconut oil. Malunggay oil kag vitamin D3, mga katropa. Ang Premium D3, makabulig ini pa-healthy sa aton nga mga cells. Makapabaskog sa aton nga mga katulanan. Kag mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections nga kosang bakterya kag viruses. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, na siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Nara kita sa online, sa Shopee, inyo ina nga mabakal man dira. Alas 11:00 na, mga katropa. Siningati on, dritsonta ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology con FIVOX. Basic on available si Director Teresito Bacolcol, mga katropa, para makakuha kita sang dugang na detalye angot sa sininga na tabo nga linog dito naman sa may bahin sang Sarangani. No? Sakop gini sang Sock Sergeant, mga katropa, tanan. No? Sarangani Province, which is ang General Santos City, ang pinaka-nearest, mga katropa. And nabatsyagan gid ang mabaskog nga pagtayog kainas ang aga. Oh. So, as of now, ang FEVOCS nagpagwa sang info ang may aras lang makatropa sang posibleng mga aftershocks ni siya, no? Makatropa? Oo. Yes, no? Ah, okay, sige. O, sa bahay ni sa probinsya sang Davao Occidental, mga katropa, no? Sa municipality of Sarangani. And also, mayara kita diri ng information nga may aftershock naman nga may kabaskugon nga 3.6 mga katropa magnitude, no? 3.6 magnitude. Amo na nga, doon rin latest information nga nakuha, no?

Mga katropa, nag-angan-anganan talang ni si Director Bakulkol para makukuha kita sa dugang nga detalye ang wansan natabo ni mga tropa nga linog dito sa karon sa Mindanao. So, balikan ta to, ang pinaka-latest nga update sa FEVOX so far, may arasan 3.6 magnitude, mga katropa. Posibleng aftershock ni. Kakining may kadalumon nga 39 kilometers. No? Sa may, ano ni siya mga katropa, sa may Balut Island, no? Sakop sa municipality ng Sarangani sa probinsya sang Davao Occidental. No? Sige mga katropa, kondo lang nga lang pangaton nga FEVOX Director, try ko na lang chief si ano chief si Sir Sermino sang OCD. Donato Sermino, testingan ta lang siya. For the possible deployment man.

0: Wow, ang taning mga katropa, ang dugang pagiging mga detalye. Oh? And also, sa bahay, isang OCD. Ang taning kapreparado ang OCD sa karon in kaso, kinanglan sa puwersa nila ang sitwasyon dito sa bahay sa Mindanao, no? Testingan ta si OCD Regional Director sa Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III, mga katropa, para mabalaan ta ni kung ano gini ang ilang ano no? Posibleng palabot nga bulig. Kahit yung presidente, si Ferdinand Marcos Jr., may mensahe man to. Oh, suspendido ang tanan nga klase, mga katropa, sa tanan nga level. Oh, suspendido, mga katropa, until further notice. Kahit siyempre, hindi kita kapakot, especially ang integrity balas ang mga buildings. Nakita nyo itong ibang mga buildings, nagkalarumpag. Bangon sa kabaskog, sang pagtayog. Nagkalausmod, mga katropa. Pero ang pinakalatest ko din information nga na-receive, na dumayaras ang pila ka mga estudyante ang napilasan, mga katropa. Especially sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur. Ang nakangkon sang mga minor ng mga pilas matapos matabo ang linog. Ang iban mga katropa nagkalalipong, naglay ng matsyag bangod sang kakulbaman sa kabaskog sang pagtayog, mga katropa. Malingin ginaulom ya. Grabing pagtayog, mga katropa. Dugin logo ka muna sa ano mo? Oh, sulod ka ba ang sapat ba? Sulod ka grapo logoon mo? Sapat ka liro-liro ng sapat mo? No. Oh. Ano pagkita yan tawo? Amo ni kabaskog, mga katropa, nga grabing pagtayog. Sentro. Oh, sige. Check nato mga katropa, ang ato regional director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III, mga katropa, respiyak ang linya. Sentro. RD, good morning. Welcome to research sa XFM. Kaupod mo subong sir si Katropa Andrew. Good morning, sir.
1: May aga sa mo, Sir Andrew, no, sa nag-subay tayo sa mga programa, may nga aga sa tarang.
0: RD, thank you very much sa imong time, sir. Nag-istorbo kami, anay. Sir, ang sabayin sang OCD and IR ready na for the possible deployment man, sir, dito sa may Mindanao, sir?
1: Well, sa subong nag-ulat naman kita sa ano, sang advice from the central office. But then, siguro kung may deployment dito sa Mindanao, mag-ayot kita sa ano, sa assistance ng atong local government units sa province, no, okay. May ready sila ng ano. Personal for deployment.
0: Okay. Sir Sermino, sa bahin lang gid bi sir sang OCD, posible pilayahan sir kung matigayong gid man ang deployment, may pila ang aton ng mga personnel nga magamit, sir?
1: Well, depende sa ano, no? Sa team nga ano, no? Available sa ano. Sa... Actually, ang una kong ginapaminsan yung mga dinikita mga ano, bawag sa mga provincial governments natin. Sila ng resources or even sa mga LGUs natin, no?
0: Mm-mm. Okay, sir. But, so kinanglan, pag isang dugang offer sa RD, no? Para makapalabot sa bastante pag it nga bulig sa bahin sang, especially sa may, ano, no? Sa may Davao, RD?
1: Yes, sir. Pero nag-aulat lang kami sa, ano, no? Sa advice ng central okay. Office kaya hindi man ako gusto mag presang experience natin ng Iligad diri sa may Cebu pala ng
0: sa Bugo?
1: Damo ng willing magbulig na nag-cost naman sa ano no sa traffic sa ano no jam
0: okay. Yes sir
1: ang close ang assistance na ano na hinder na kaya tama ka damo ano. So dapat organize ba ng ano na aton pag-respond dito.
0: Oh, okay. Sige. So, RD, sana na yan posibleng gina-expect ninyo ang decision from the central office or sa national officer?
1: Mm-hmm. Siguro in 2 to 3 days siguro. Pinayaraman mga ano, no? May deployment dito from, ano, no? From neighboring regions.
0: Mm-hmm.
1: Even ang sa national natin, may ano na naka-ready na sila mag-tato dito.
0: Okay.
1: So, once na exhausted ng first wave ng isang ano, sa mag-response, may second wave na naman.
0: I see. So, posibleng nga ano naman, no? Posibleng naman nga may ipa-apas naman, no?
1: Yes, sir. Actually, amo man na gina-prepara naman
0: okay,
1: sa,
0: okay.
1: Sa second quarter nga.
0: Yes, sir.
1: NSAID or simultaneous airspace drill. Ang dito naman nga ginano no gina prepare nato ng isang ginang big one pala sa ano no sa dito sa Luzon.
0: Yes sir.
1: So amo na ang ano no ang NIR. Ang second wave kita na magano no sa po deployment dito so dito sa Central Luzon ng atong deployment
0: squad.
1: Maapektuhan sila sa the big one dito yes, naton na lang. So amo na ang ano no ang system naton by wave pag na tapos ng you know, exhausted ng first wave tapos may assisting region na naman masunod.
0: Okay. So RD but sa kaman sir kamusta? Ga prepare man kamusubong sir no in caso ginman, no?
1: Yes sir.
0: Okay, sige. RD basi may gusto ko mo sir ipalabot ba sir or ipanawagan ninyo especially sa mga local government units nga ginanglan nyo man gali sang bulig or dugang nga pwersa sir para sa in caso deployment dito sa bahay sa Mindanao sir.
1: Also sa ano no, we mag-coordinate lang kami sa ano sa mga local government units no through the provincial governments no kay dira kita man no, na mapangayos sa assistance just okay. In case na ngayos ang deployment dito sa, yes, sa affected areas sa Mindanao.
0: Oo, sige. RD, with this, thank you very much, sir. Salamat. Kasi mga
1: you're
0: time.
1: Welcome, sir.
0: RD, God bless you, sir. Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian ng ating regional director sa Office of the Civil Defense, Negros Island Region, si Sir Donato Sermino III, no? So, ginulat na lang nila mga katropa ang mando from the National Office, ang OCD, for their possible deployment, mga katropa, dito sa bahin sa Mindanao, no? Kagisa pa, wala pa makita na kabalo kung may mga, ano na, may mga casualties na. So far, sa initial talandring yung mga information na nakita, may mga nagkalapilasan lang, no? So may lang gid mga katropa mo lang gining aton nga gin pasalamatan no. Apisar nga titod malain man ni siyang sitwasyon pero pasalamat kita kay aga na tabo. Ano pa gidayan oras ang kagabihon mga katropa? Tema subo dito tinalikdan nga ba nga ano to nga tinuig no last year wala labot sang bagyo, bagyong Tino. Gintay og man to mga katropang sa Cebu bala, sa province of Cebu, ang sa Bugo, no? Mga katropa, pila man to kabilog ang napatay during the earthquake. Oh, medyo bulubaskog pag giniagani ang subong sa Mindanao, sa Davao. Baskog pag giniagani subong mga katropa, kung kumparar mo to last year eh. Makaladlukan niya subong. Oh. Kita mong persa mga katropa, ang duta, gauyog mo. Ang tanom, masiling kagid nga ba, grabe, gidya ka baskog mga katropa. So, direk ka na subong mag-ulo aligmat kita, mga katropa. Kay basibla ko naton man nga mabatsyagan, no? Ang kabaskog after sang pagtayog sini, sang linog, lapit 8 magnitude, mga katropa. So, ready kita diri dapat. No? Abi naton, hindi lang niya ang... abi na to nang dito lang sa Mindanao ni ang iguon. Pero mga katropa, vulnerable kita dere. Oh, nagligad to, perte mang pagtinayog dere sa aton sa Negros, patsagan na Patris Bacolod, mga katropa. No, magbantay, kag mangin dapat preparado kita. Oh, sa tanan nga tiyon, kaya hindi kita kapakot, mga katropa, sang kayong tangan, ta dere. Kaya ba, si kung kita man dere iguon, masubo man nito ang sitwasyon dito sa karon sa Davao. Pero mga tropa, isa na ni sa mga patimaan nga ang kada lugar diri sa aton sa isla sang Negros. Oh, dapat mangin mabinantayon man mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas sa 11:12 na. Do busy gid guro si Director Bakulkol. Try tabi ang XFM Davao to. Mga reporters tato sa may XFM Mindanao dito. Okay, basi ko makakuha lang kita sa dugang mga detalye. Sa pinakalitest nato mga katropang monitoring, no? Sa natabo nga pagtayog dito subong mga katropa. Sige mga katropa, no? Tinguhan tayong mga reporters from XFM Mindanao para sa recent nga situation, no? Live and direct dito mga katropa sa area. O sa dinataboning ini nga mga pagtayog o kung nang nagluntad ni nga mabaskog nga linog mga katropa. O siningad daw sang Lunes. Grabe man ang timing sa siningalinog, no? Pagbukas ang klase mo man sa. Kung sa tingin ng mga kabataan, ara sa eskwelahan, manugumpisa ng klase, ahay, ti untat, suspendido until further notice, sunod sa presidente. Kahit yung mga katropa, pudlay na. Kay sigurado, pila pa rin ka mga adlaw, mabatsyagan, may mga aftershocks. Amo rin kakusog sang linog mga katropa. Expected na niya nga pila ka adlaw, posibleng may mga aftershocks. Oh, na-remember niyo to sa Bugo? Oo. Oh, nabulanan na? May ara pagyapon nga nabatsyaga? No, hindi kagyapon ka siling mga katropa nga ang aftershocks untat na. No? Okay, sige. Mga katropa, may mga balay na dito sa may malapatan sa Rangani. Nagkalaguba bangod sa paglinog man. No, ilibinigin ni mga katropa sa barangay Poblasyon, Malapatan sa Rangani. Siyang nagtayog ang 7.8 magnitude ng linog sa maasim nga amuning epicenter, maasim sa Rangani, mga katropa. Kaina, alas 7.37 sang aga. No? Pero, way pa naton na balaan kung ano ni mga katropa ang sitwasyon, especially sa mga nagkalapilasa, kung may mga nagkalapilasa na, no? Wala pa sila mga katropa, may na, so far may napagawa initial ng mga numbers, no? Kung may napatay or may mga na-injured mga katropa. Centro. And also, in-announce man sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC, nga may mga reports ng tuman nga kalitan sa mga infrastructures kag apektado na ang supply sang kuryente kag komunikasyon sa iban nga lugar sa Mindanao. Inibangod sa 7.8 magnitude nga linog mga katropa nga nag-igo mismo sa maasim sa Rangani. Kagpatayon man nga ginapatigan ng evacuation sa mga apektado nga lugar, ilabinagate sa mga coastal areas. Gimpasaka na sa full o kon red alert status ang alert sa mga operating centers ng National Interagency Coordinating Cell o kon NIACC mga response cluster kagahensya bangod sa mabaskog nga linog. Naapektuhan gid mga katropa sang linog ang mga rehiyon sang 12-11-9 kag BARM. Kung sino may mga report naman sa mga casualty sa pangwala pa sang official nga report ang NDRRMC angot diri. Mga katropa, tilawan ta ni si Sir Paul Sawi from FIVOX, mga katropa.

Mm. Sige mga katropa, no? Sa tanaga, ano kita sang si tol nga contact? Sa Fivox. Natingwaan ko ning makapakigaangot kita.

0: Mga katropa, makaupo na to sa piyaka linya from FIVOX si Sir Paul Sawi. O mga katropa, kayo do, hindi available lang ato nga director sang FIVOX. Ano mga katropa sa piyaka linya, makaupo na to. Sir, good morning po. Yes po. Sir Paul, may ano po, ano po yung mga information na na-gather natin? And what is the cause of this strong earthquake, no, na umabot sa 8 magnitude, sir? Yung lakas?
1: Okay po. So, bibigyan ko po kayo ng initial info po.
0: Yes, sir.
1: So, may dindol po na nangyari. Based po sa earthquake information number 2 ng FIVOX po, ang epicenter po is nasa Maasim, Sarangani.
0: Oo.
1: Magnitude nga po is 7.8. Then, ang lalim po ng lindol is 33 kilometers.
0: Okay po.
1: Then, base sa mga na-receive namin intensity, so merong sa ngayon, ang pinakamataas na intensity is intensity 7 sa City of General Patos po.
0: Okay.
1: Pero expect po na madadagdagan pa po yun or pwedeng tumaas po.
0: Okay, sir. Okay po. Pero Sir Paul, ano po yung ano, may ano ba yung fault diyan? Bakit ganito kalakas, sir? May ano po kayo, background po kayo sa fault, sir?
1: Okay po. So, ang nakikita namin generator o naging sakti ng paglindol na to is yung meron tayong tinatawag na Cotabato Trench. So,
0: Cotabato Trench.
1: Malaki yung generator na yun. So, kung naalala niyo, meron tayong mga malalaking lindol mandang Sultan Kudarat.
0: Yes po.
1: Same po sila ng generator.
0: I see.
1: Tapos yung nakalito po yung morals na lindol po.
0: Okay.
1: Po, same generator din po yun. So, usually yung Cotabato Trench, nakakapag-produce po talaga siya ng mga malalaking lindol po na
0: okay,
1: nakakapag-cause ng tsunami. Katulad nangyari po ngayon.
0: Okay, sir. Sir Paul, before tayo mag-proceed sa ano, sir, sa tsunami warning and also mga sightings ng tsunami, sir, yung Cotabato Trench, ano po, sir, hanggang saan po, sir, yung kanyang ano, gano'ng kahaba yun, gano'ng kalaki yung Cotabato Trench, sir, kasi naka-generate ng malalakas na lindol, sir.
1: Okay. So, pag nag-open po tayo ng Google Map or kahit anong mapa, pwede po natin siya imagine. Simula, at nasa dagat po siya, offshore po ng Pagadian City.
0: Offshore.
1: West side ng Pagadian City, pababa po, pababa hanggang Sarangani po.
0: Okay. So,
1: mahaba po siya.
0: Mahaba siya. Okay. Offshore, yes, sa ilalim ng dagat pala, sir, no?
1: Yes po, tama po.
0: Okay. Pero itong Cotabato Trench, sir, ano po yung based sa inyong studies din and research, sir, yung Cotabato Trench, palagi po ba, sir, na parang active fault din to, sir?
1: Yes po, tama po kayo. Sa katunayan nga po, 2025 may mga malalaki, mga magnitude 6 po,
0: okay,
1: dyan. Tapos this early January po ng 26, may ano din po ang swarm po dyan, mga magnitude 6 din.
0: Okay.
1: A couple of months, sir.
0: Yes, sir. Okay. Sir Paul, based sa inyong information, yung 8 magnitude na lindol ngayon na nangyari dyan, this is the first time, sir, for how many years na? Ilang years na, sir, naka-experience before the 8 magnitude sa ngayon, sir?
1: So, medyo may katagalan na din.
0: Okay.
1: Pero yung sa mismong epicenter po na to, parang ngayon lang po, except ng 2023 na may magnitude 6.
0: Okay.
1: Po dito sa area po na to.
0: Okay. But this is the strongest, sir, no?
1: Yes po. Aside po sa Moro Gulf. Pero yung Moro Gulf naman po is medyo mas mataas naman po yung
0: okay
1: epicenter niya compared.
0: Okay. And then, Sir Paul, may mga observation lang din kami based sa report ng FIVOX. May kalaliman yung epicenter na 10 kilometer. The reason why, sir, na naramdaman talaga yung lakas kasi mababaw lang. Ganun.
1: Actually, just updated earthquake information namin. 33 kilometer na siya.
0: So, malalim pala.
1: Malalim
0: pala.
1: Malalim po siya, pero hindi pa po siya pasok sa malalim talaga. Kasi
0: okay,
1: tuturin pa rin po namin siyang shallow earthquake.
0: Shallow earthquake. So,
1: okay.
0: So that's the reason why na naramdaman talaga yung lakas, sir, no?
1: Yes po, tama
0: okay
1: po.
0: Then, sige po.
1: Magnitude 7.8 po siya, kaya ramdam na ramdam.
0: Sige po. Sir Paul, dito tayo sa warning ninyo kanina. na tsunami warning.
1: Okay,
0: but may nakita ko sir mga videos na nag-surface sa social media, especially sa Kiamba Port in Sarangani, Municipality of Sarangani, na parang may mga erratic wave na nangyari, sir?
1: Okay po. So tama po 'yan.
0: Mm-hmm.
1: So nag-release po kami ng tsunami information.
0: Yes po.
1: Regarding to sa magnitude, then kasama po doon yung Sarangani province po.
0: Okay.
1: Tapos sa katunayan nga po, meron po kaming instrumento doon na sea level monitoring. Tapos upon processing po, meron po kaming mga nakita na tsunami wave po.
0: Okay.
1: Then ang height po is around 1 meter, more than 1 meter po for okay. Kiamba. To be exact, 1.4 meter.
0: Mm-hmm.
1: Ayun po. So, yun po. Meron po talaga mga tsunami wave po.
0: I see. But sir, yung ganitong kalaki na mga tsunami wave, this is a life-threatening po ba?
1: Yes po, tama po. Kahit sabihin nyo kung 1 meter lang po siya, syempre, yung impact po niyan or yung pagragasa po niyan, malakas po yan. Hindi lang po siya katulad ng normal na alon. Then usually, may kasamang mga debris po yan, which is mahihila po ta or matutulak po talaga tayo.
0: Okay. I see. Sir Paul, may mga namonit based on your monitoring din. Gaano kahaba sir yung ano, yung coastal area na naka-experience na ano ng tsunami? Lahat sir ng coastal area near Dakota Bato Trench?
1: Okay. So, sa ngayon po, hindi ko po masabi yung exact kung ilang kilometers, pero ang tinitignan po namin is yung mga provinces po ng Sarangani, Davao Occidental,
0: okay.
1: Tawi-Tawi, Sulu,
0: okay.
1: Basilan, Zamboanga del Sur,
0: okay.
1: Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato. So, bali yung mga coastal areas po ng mga provinces
0: I see.
1: Po na
0: babagit. So, po yung mga tinitignan po namin. Ilan lahat, sir? Ilan sila lahat, sir? Pito?
1: Nine po.
0: Siyam.
1: Nine.
0: Okay. But sir, may sa nine coastal areas ng ganito, ng nasabing mga provinces, may mga na-record po ba na may malakas talaga na ano na na-effect ng tsunami, sir? May report na po ba? Or...
1: Yes po.
0: Okay, saan sir?
1: Actually, meron din po. Yung sa Sarangani po, meron na po. Tapos yung mga ibang provinces po, actually pinaprocess pa po ngayon eh. Pero
0: okay.
1: So far, Zamboanga, meron na po kami nakikita po.
0: Mm-hmm.
1: Zamboanga tsaka Sarangani po ang sigurado po ngayon. Then yung mga
0: Zamboanga,
1: iba
0: Sarangani.
1: Po, pinaprocess pa po namin yung...
0: Okay. Yes po. Mm-hmm. Sir? Okay. Okay, sige. Mga katropang nadula kita. Sige, balikan ta, Anay, no? Balikan ta ng liwat si Sir Paul Sawi. Para makakuha kita sa bastante pagid ng mga detalye. Paul, sir. Sorry sir, na putol sir. Sige sir, continue po. Continue sir.
1: Ayun po. Sa ngayon po, ang verify na po na merong tsunami is yung Sarangani po at saka Zamboanga.
0: Okay.
1: Yung nga po, sa Kiamba is 1.4 meter po. Tapos yung Zamboanga, less than a meter naman po.
0: Sir. Ah, okay. So yung sa Kiamba, pinakamalaki, no?
1: So far, yes po. Ngayon
0: okay.
1: Po.
0: Okay. Yan ang sinasabi yung 1 meter, yung height ng wave. Tsunami wave.
1: More than 1 meter.
0: More than 1 meter.
1: 1.5?
0: 1.4. Ah, 1.4. Okay, sir. Sige. But, sir, we expect malaki talaga yung, ano, no, possible na damage sa mga, kasi may mga bangka sa, ano, yun, no?
1: So, ngayon po, sir, wala pa po kami mga
0: okay.
1: Nakikita ng report. Actually, naghihintay pa rin po kami ng report
0: sige.
1: Sa mga LGU po.
0: Okay po.
1: Regarding sa damages po ng tsunami po.
0: So malawak talaga sir no.
1: Apo.
0: Affected talaga lahat yung 9 province because of this magnitude 8 sir.
1: Yes po.
0: Okay,
1: yes.
0: Sige po.
1: Magnitude 7.8.
0: Magnitude 7.8 sige. But Sir Paul may ano kayo sir, may dagdag kayo sir na gusto ninyo ipaabot ng mga information or announcement. Ay by the way, sir before tayo magano sir, magpunta diyan. There is a big possibility po ba na yung dito sa Negros Island region maramdaman sir or connected po yung Cotabato Trench dito?
1: Okay. So, isa-isa na. So, connected po, ayun, malabo po yun.
0: Okay.
1: Kapag na parang ma-transfer niya yung lakas.
0: Okay.
1: Unless malakas na malakas talaga. Pero ang tingin po namin, hindi naman po yan.
0: Malabo
1: po yung posibilidad na ganun po.
0: So, malayo
1: pero,
0: talaga.
1: Pero hindi po natin, kung magkakaroon po na lindol, syempre, yung lakas niya po is manggagaling po sa Negros Stretch po talaga. Hindi po siya konektado dun sa
0: Cotabato
1: Stretch.
0: Ah, okay. So they have different source of movement din, sir, no?
1: Tama po.
0: Okay.
1: May kanya-kanyang stress po yung
0: mga okay. Po. Different stress. So, the Negros Trench has a different stress and then the Cotabato Trench also has a different stress din po. Sir, so lahat ng mga taga Negros, so no need to worry about sa possible na mangyayari din, no? Dito, sir?
1: Apo.
0: Okay.
1: Pero hindi po natin maalis. Siyempre po, since may mga generator po tayo, may mga trenches po tayo, may mga little po talaga na mangyayari
0: sa natin. Sige. Mm-mm. Okay. Sir Paul, baka may ano kayo, sir, dagdag na announcement, mga reminders po, sir?
1: Ayun po. Mm-mm. Ayun po. Pag nakaramdam po tayo ng lindol, ayun po, huwag po natin kalimutan yung pinaka parang basic or tinuturo po sa atin is yung duck cover ng hoy po.
0: Mm-mm.
1: Then, if nasa coastal naman po tayo, tapos nakaramdam tayo ng lindol na malakas ibig sabihin, hindi tayo makatayo or natutumba tayo,
0: yes.
1: Tandaan po natin yung may tatlong natural signs na for impending tsunami. So, meron tayong shake, yun nga po yung sinabi ko, malakas na lindol, na nahirapan kayo, tapos drop, or yung sudden pag-recede ng tubig na nasa dagat po.
0: Okay.
1: Tapos roar, meaning may parating na po na wave. So, kapag may any sa tatlo po na yun, pag may nakita kayong ganun, please mag-proceed na po kayo sa evacuation area o sa mga matataas na lugar po.
0: Okay. Mm-mm. Sige. Sir Paul, so ulit sir, tanong ko lang sir, ano po yung designation natin sir, ulit sir?
1: Science Research Analyst.
0: Analyst. FEVOC sir, no?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Yes po, tama po.
0: Sir Paul, maraming salamat sir sa inyong time and then for this information. God bless you po sir. Thank you very much.
1: Maraming salamat din po. Thank you po.
0: God bless you sir. Ingat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Sir Paul Sawi. Isang science research analyst, no? Isang Philippine Institute of Volcanology and Seismology con FEVO. So mga katropa, ang one of the biggest generator sa nasambit ni Ngalinog dito sa may bahay sa Sarangani sa Davao, ano mga katropa, no? Davao Occidental. Ang Cotabato Trench. Kadako ni Galit sa iya, kalaba pa. No? So mga katropa, ang Cotabato Trench ni so pila ka provinces as na mention to kay ni Sir Paul, 9 provinces mga katropa ang apektado sa sining mabaskog nga linog nga naglabot gid sa 7.8 magnitude mga katropa, no? And ato na ginadibantayan even though nga layo ang aton nga ang Negros Trench mga katropa. So, wala sang posibilidad nga magtayog man kita dere. Pero mga katropa, hindi lang kita kasigurado, gid. Hindi lang kita magatag sang kumpiyansa. Kay base mga katropa, makabatsyag man kita dere. No? Gamunang aton, gid ginapangamuyuan. Mabatsyagan ta, importante, preparado lang kita.
2: Sentro.
0: So, hindi man kita malayo dito sa Mindanao, mga katropa. No? So, muning aton, during Doblihon, tagay na nga ton, nga pag mangin mabinantayon, bala, sa tanay nga tion, hindi kita kapakot sa sitwasyon dito. Kasi karoon bala mga katropa, available ang aton nga mga stations ang XFM Mindanao para sa dugo.

0: Burgos sa Sentro. Sentro.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga buti ka.
1: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Unianggit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
4: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imusosihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok ay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabay-an inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
5: Nigit mag-ako, no?
4: Labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs masimila okay ni kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
5: ang problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
4: yes,
5: pa.
4: Yes,
5: gali mo kay lala na sa sulod.
4: Amo na sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululngan,

0: sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up para sure inom gi kamo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, do pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi untat ka na, untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, then inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusil, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amun na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan naton para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans abi makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Ti kung pirmi kag inom sang coffee nga kape, pwede ka magka-nervyo sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
7: Sentro sa mga balita.
8: Sentro sa mga balita.
9: To be evidence-based, no?
7: Sentro sa mga impormasyon.
8: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sa prosecution, ito ang testigo nila.
7: Sentro sa serbisyo publiko.
11: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligtas.
7: Fats Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
12: XFM time, alas 11:43 na mga katropa. Inyo na liwat makaupo, dali si katropang Franz Andro Burgos. Trilis at ako pala tuntunan ng Sentro.
7: Sentro!
12: Alas 11:43 sing agawon ko lang ni mga tropa, update lang sang DepEd, no? DepEd na lang kita anay kay Basikondo lang alang man tuang ato yung mga reporters dito. Mga detalye sa natabok nga linog. So sige lang. Basiko may tiempo kita dugay-dugay, tinguan ta lang. Pero try ko na lang ni si Sir RJ paglumutan, mga katropa. Spokesperson sa Department of Education, Division of Bacolod City. Sila ni nga na-observe, no? Sa adlaw sang pagbukas ng klase, sining adlaw sa Lunes. Hunyo 8, mga katropa. Sentro! Dahil ginapatian mga katropa, ginalauman na 23,000 ka mga estudyante sa Bugos nga rehiyon sa Negros Island Region ang magabalik na sang magabalik na subong, no, sa ilan ng mga klase. Bisa na ti pagaling ti gibisitan ang ibang mga schools, may mga orientation sila, no, anong pwede mahimo, dos and don'ts sa first day o kon sa Bugos nga academic year 2026-2027, mga katropa. Sige mga katropa, check natin sa piyakalinya, Sir RJ Paglumutan. Sentro. Sir, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupod mo subong, Sir, si katropang Andrew, Sir RJ.
13: Pero no, sa atin matag-tramatid.
12: Yes, sir. Sir RJ, thank you. Kasi mga time, sir, kamusta? Bali, pilagid ang so far na record naton, number of students nga nag-kantunan, no? First day of school. Sir.
13: We are currently on the consolidation pa, no? Kay Teola, pag-its ang final na number subong katropang Andrew. Ngayon, sa Pinterest Officina, ay nag-sige pag-itaya pamaton sa after mga kabataan.
12: Okay.
13: No? Mm-hmm. Especially malit in the role sa kadamong
12: pastry. Ami harap pa.
13: Checking sa ating monitoring. Okay, pati subong doon nag-alabot na kita sa 90,000 ami standing.
12: Mm-mm.
13: Ang atong kabataan, and still counting, may head count kita karon. Once nga rin na pabalo na itong ating istasyon at atong mga biyan ng sumigit.
12: Ah, okay, sige. Pero sir, kamusta sir? Any, ano, doon may mga kabudlagan man? Siyempre, normal ang giningang doon nag bangon sa excitement and also sa ibang doon nangin ang shoes naman, sir, sa pagbukas naman sa klase, Sir RJ.
13: Well, anyway, ito din na katropaan doon, no? Ang konsabilor,
12: mm-mm. Okay.
13: Sa aton nga mga kabataan man sa elementary, especially sa kinder, we wanted to get up kini nag-ilipi kini na siyempre ang kabataan ba, no, first time magsulod sa skila na pati party na sa ilang katuwag ng adjustment kung sabihin mag ato na sila yes sa skila nila especially sa elementary ang ato mga kinder at mga grade ng kabataan na pati sa high school na ito.
12: Mm-hmm.
13: Doon lang ito sang reported ng mga issues and other major incidents. Then sa tingin na sa Taco Iyang Alinog na dito ng Lontad, yes, sa Mindanao area.
12: Gali man.
13: Mm-hmm. No, ito, masubog ito itong bahay. Napang tingin, so far, hindi sa Bacolod City, wala sa ito nga nangin na may nandao ng ating mga eskilahan.
12: Yeah.
13: Preparado ng ating mga eskilahan and even checking the mga ginabaligyan wala sa ating mga canteens. No?
12: Mm-hmm.
13: So far, naman kita, no, wala man kita sa mga violations sila. Para man sa gyapo ng ato ng mga labels, green, yellow, okay. Red,
12: yung yes,
13: pagkaon, kung sabihin, mag-atagyasan nga kayo, masustansya sa mga kabataan.
12: Mm-hmm.
13: Kaya di, subong man sa ato mga maestra, on time sila kagay na, may early kagay na ang maestra dito, pa-check sa ating dam, sa monitor at ang eskulahan.
12: Mm-hmm.
13: Alas si Koy Midya sa aga, na saya, kailang print out sa ilang mga class programs para sa mga kabataan magkitan kung din sila mga sections.
12: Mm-hmm.
13: Now, so far, the way magkita sa mga peddlers, kaya mga vendors sa aras ako ang nag-availar sa ilang mga natawag si Ninyo prescription, prescribed yes, areas kung sila allowed na magbaligyan.
12: Okay. Pero Sir RJ, T. Subong, ang isa sa mga challenge pag-idari is the number of students. So far, Sir RJ, based na sa inyo, darabing record mo lang da, sir. Each classrooms, pilagit, sir, isa, ang isa ka classroom, sir, how many students?
13: Kagayin na, no, sa pan sa pag-check na ito, there is a main man sitting at the serialized school, the site ko ng iskilaan. Mm-hmm. Wala yan sa mga laking mga pulungkuhan, 40 to 45 ang maximum natin mga kabataan. kita ng pwede mga occupants sa doon mga classroom. So, so far, do I kita isang nakita. Yan ang kakulang ang bangko. Single, ang ilang shifting, wala sa double shifting din sa masilingan ng Glendale Serona School. Okay, well, ang isang kaskulahan natin na rin sa Bacolod City, ang KB na yung under jurisdiction, naman yung Inoy Chess.
11: Okay.
13: No? So, medyo dito yung mudamo ka din ang na so far, do way kita sa problema sa classrooms na ito dito sa Bacolod City, Katropang Andro, preparado, kaganda ang atong mga classrooms, especially na yung atong mga maestro at maestra, pero hindi kaganda yan sa pag-accept at pag-tudlo sa atong mga kabataan okay. Dito sa Bacolod City.
11: Okay, pero bastante man so far, apisar nga do mo ni ang one of the major concerns man sir sang DepEd is the lacking of classrooms. But so far sir RJ Diriga sa aton sa Bacolod sir do masiling naton wala sa mga estudyante nga wala sang estudyante nga magtuon sa dalom sang puno sir.
13: No, so far do wala gitsa mi okay. Kita ning kana mulit pa kini ka
11: trabaho like sa oh, gani man
13: no? So good kit niya sa mga klase ato actually dito kaya sa dalom sa akasya na tulog sa mga klase first day
11: hi.
13: No
11: no
13: pang this pong duway na preparado in fact kani may mga earphone pang ipang mga classrooms
11: mayo good no
13: do manabi sa mga star preparado kita may sa Andres sa Bacolod City.
11: Okay, pero sir RJ kamusta sir distribution sa mga school supplies provided by our LGU, sir?
13: Well, ito yung isang kabagay. Yung tanawin natin, katulong pang andro, no, kasalamatan naman natin sa local government unit of Bacolod City ang pag-attack yes, ang libre ng school supplies sa atong oh. Mga elementary students.
11: Gali man.
13: No, kung sa diin, enjoy kag on time, git, no? Wala pa na late. Wala kita na late sa sininga to, eh. No, pati salamat sa pamunuan sa atong LGU, ang ginapamunuan sa atong pinagandang year. Gregor Sataya, kahit subo in coordination man sa atong school division superintendent, Dr. Dennis De Velos, kahit isang ato niya ang mga top down and man, especially sa atong Committee on Education, si Ralph Victor Espino.
11: Okay.
13: Nga nagpatigayan sa ning. Actually, aras lang subong sa may Mansilingan area, no, nga nagpatigayan yes, sa distribution dito okay. Sa kabataan.
11: May man. Pero Sir RJ, nabatian ko dali, bago lang gid, nagpahayag man mismo si Mayor Greg, nga which is ang mga late enrollees, posibleng ano, makabaton man, no?
13: Oo. Actually, may buffer sila, Katrupang Andro, mo muna isa ka, kinabi, sinisubong programa ni Mayor Greg, no? Inagatagdas ang buffer sa sites and targeted number of enrollees sa aton ginsubmit sa mga iskinahan.
11: Okay, sige, sige. Sir, J. Bali, ang formal nga pag-umpisa sang klase, starting gidya subong, no?
13: Subong gidya.
11: Subong gidya.
13: So, June
11: 8, 2026. Okay. Oo, so, well, this is the three-term, ano na ni siya?
13: Implementation na.
11: Oo, this is the first gid, sir, no? Or pag-implement na sang three-term nga school calendar, correct, no?
13: Mga indicators kung sa diin ginagamit na ginatanaw natin para yung bagay at blog sa kabataan.
11: Okay, sige, sige. Sir RJ, with this, thank you very much for your update sa imuning at siyempo ginahatag diri sa amon. God bless you, sir. Good morning, Liwan.
13: Madam, salamat ka trapang ang
11: yes, sir.
13: Salamat sa good morning.
11: Thank you, good.
14: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
11: Mga katropa, ito na batian, Sir RJ Paglumutan, ang spokesperson sa Department of Education, Division of Bacolod City. Dapat sa yan nga mga pagbukas ng klase. Di, mga katropa, doon ang madinalagon man. Based on their assessment, umaling kainis ang aga no, sa pagbukas ng mga gates sa mga schools sa from the elementary to high school. At doon ang matauhay man. No? Ang muna ding importante ang safety kag security sa mga kabataan. At doon sa ispilahan, ito so sa pag... ano man ino for mangin conducive bla mga katropa ang ilang mga classrooms so umbot si lingon ta na maka-concentrate maka mangin komportable in short aton ng mga estudyante samtang sila mismo nagatuon sa pag-umpisa naman sa klase sini nga Lunes Hunyo 8 mga katropa so muna ni pag-implementar sang 3-term kalendara 3-term school year mga katropa. At
12: dati wala nasang first sa second, third, fourth grading. So 3 terms na lang ni mga katropa, no? So hindi man sa siling mga gindugin compressed ang apat ka mga grading bala sa sulod sang isa ka tuig mga katropa. So well tigin lantaw man isang DepEd nga para sa ila, this is way too effective for the learning sa aton nga mga estudyante sining school year. So umpisa na mga katropa, welcome back to school. O tikay na nalabayan ta nga normal lang na iya mga katropa nga may mga kabataan nga mahipit nga hindi gusto magsulod sa eskwela. Kaya di siyempre mga katropa, kalawig bala sang bakasyon.
14: Sentro!
12: Abi na sang iba nila binigining ang bago bala umpisa sa pag-eskwela, especially mga nurseries, bala preschool. O muna sang ila, ay, bis lang kahit hindi sila mag-eskwela mga katropa. Pero kinanglan ta gitna, no? Para na sa ato mga parents kung paano tanas sila mga katropa maganyat bala magkakanto sa eskwela. Sige! Alas 11:54 ng oras na mga katropa do ginakulabos na. Kaya magabulos ng XFM Network News. Bantayin ninyo mga katropa mga updates sa natabong alinog dito sa Mindanao. Ang ibang pagit ng mga balita sa regional kag sa national. Mga katropa mga produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magalipat, mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center. Nganamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, na siyudad sang Bacolod, no? Kag sa mga drugstores, leading drugstores nationwide. Inyo na mabakal mga katropa mga produkto sang Yes to Health. And for the greetings, good morning sa mga katropa na tondra nga nag-monitor kay Jelwin, good morning. Kay Din Bibiolata, kay Elvis Guanzon, kay Godofredo Abuniawan, no? Mga katropa, si Rogelio ga-monitor manual. Dara sa mga katropa nato nga nag-monitor sila ang mga radyo, dara sila ni Dudoy kag ni Talor Nadra. Dara sa Barangay Banago. Salamat gin. Oh, kag sa Malabutan, dara sa sang Siningang Waragwagan, sang XFM 103.9 Bacol.
14: Sentro.
12: Sige, mga katropa, standby lang. Okay, magabulos ng XFM Network News. Saliwat, inyo ang korban, si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat gin, mayong udto, and God bless us all, mga katropa.
14: France, Andrew Burgos, sa Sentro.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
20: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
19: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3 coffee mix.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Sakit ng katawan?
18: Mag
19: Santon Plus
18: Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
23: Edgar, sa ka-service ko, may

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
1: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kase sa lahat ng tasa rehiyon, suspendido na.
5: NDRRMC at DSWD naka red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
4: Labing walong maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
5: Kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
4: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mayigit sa 150 na mga opisyal na sangkot tumano sa flood control scam pinangalanan.
5: Sa balitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tokigaraw City. Baril at pinaghihinala ang shabu na samsam sa operasyon.
4: Balita international, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
5: Sa balitang showbiz, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
4: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
5: Like din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Nirinig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim sa Sarangani na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8. Intensity 8 sa Malapatan, Sarangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang PBOX na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay nanatiling umiiral, mga katropa, ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa, kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
3: XFM News Nationwide.
5: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Report. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy din niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Kuha po tayo ng update, mga katropa, sa lindol na yan, sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
2: Yes, mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDORMO, GSTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe more o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Galumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude base sa unang ipinalabas ng PBOX. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 o sa magnitude 7 ayon pa sa PBOX. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Galumpang kung saan katulad ng nasabi ko, isang supermarket ang nahulog o na nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira ng mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay kinukonsidera sa nating mga otoridad na under rescue operation.
4: Katropang Philip, sa ngayon, ano po yung sitwasyon? Una, ng panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
2: Unahin na natin sa kuryente, mga katropa, dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito'y upang hindi makaapala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga destinasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
4: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta ang inyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
2: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor dahil sa lakas ng lindol. Tila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina. Matagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute o 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na yung iba habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa 5 individual na sinasabing natabunan nitong 3-story building sa Barangay Kalumpang.
4: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
2: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa hintilan ng General Santos ng XFM 95.9 General Santos City. Ito si Katropang Philip Olegario, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Nagpalabas ng notice to airmen o nota ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na epektibo mula alas 8:49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines habang kasalukuyan pang sinusuri ng CAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
4: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Pinaitin ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng PIBOS bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at manatili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Itinaasagad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang naidulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat na pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa napaktuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinaunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga nasa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang may investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
3: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
5: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen, ang dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
7: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
5: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantala, nilino naman ni Senador Kiko Panginan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
3: XFM News Nationwide.
4: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang blood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direkt ang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
3: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM.
5: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
8: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Ang 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
5: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging kwestyonabling pagdinig noong nakaraang linggo.
3: XFM News Nationwide.
4: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano Nagmungkahi naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
5: Pahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senator Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang issue sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Gayunman, binigyan din ito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente bagaman, inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ng kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ng formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
3: XFM News Nationwide.
4: Inaresto katropa na matawhan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustodiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
3: XFM News Nationwide.
5: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionable flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat tumingin ang paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolo City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: D Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
3: Balitang regional.
4: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTV bar sa Dalaguete, Cebu. Kapwa Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 72 anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay poblasyon Dalaguete, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balo, Dalaguete, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalaguete Municipal Police Station, agad rumispondi ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalaguete, Cebu, dumating umano sa bar ang suspect kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugod pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspect at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang apat na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspect at biktima. Ayon sa suspect, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuan ang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspect. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
10: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City, na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasuwi ng dalawang katao, ikinasugat ng dalawa pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DENR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapo ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapo ng basura sa tanggapan ng DENR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DENR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill, kabilang na ang slope stabilization, drainage controls at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagdi-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Lalaki na naka-aksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowen Amunchang na XFM Santiago.
3: Live report.
11: Nauwi sa
9: sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Cagayan City, Sabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Cagayan City. Batay sa ulat ng Cagayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June. Nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang electrician at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact, kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
5: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
10: Takas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng mga tauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga nakaduty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ang isang puting Toyota Hiace commuter van na hininalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspek na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya

0: at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa Balita R. Espinosa na XFM Iloilo.
2: Tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southeast monsoon ang kaluran bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasaan po ang makulimlim na kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
4: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan nang nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa blog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Balitang Sports, salit po sa atin ang Premium D3, katropa, na selyuhan na ng Pilipina 10 star Alex Ayala ang kanaunahang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nicola Bartonkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatala sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampiyonato.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balik.

0: balikan ng ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM 103.9.
5: Sample Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Mike Next. Kandali. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

Pinari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki. Ginaton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Lulupod naman kita sa isa kadison sa ato sa ring pagparagad sa pag-inistoryahan na iangot sa pagtipig sa ato sa ring ikayong lawas. Sa aton pagtipig sa ikayong lawas, kinanglan nga kay balo kita mag-monitor sa mga sinyales balasang lawas ta kon anong buot siya hambalon sina. Kalakip sa mga sinyales nga ina, amuni ang ginahimo naton sa ring pag-laboratory test. Kung magpa-laboratory test kita ang iban sini, why gid nagabasa-basa kung anong butang balon? Kang iban sini, hindi lubos nga maki-intiende. Pero amatamato naton ini mga abiyan, ang mga ginatawag nato sa mga sinyales, sang pahibalo sa inyo, or hindi magani sa inyo sa ringa nabatsyagan kung ano ang butang balon sina. But one thing for sure, basta gani magreklamo ng ato sa ringa lawas. Most likely, nagakinahanglan ini siya sang dugang suplemento. Nakulangan siya sang suplemento sa malawig sininga tinion. Do parius bala sang ginauhaw na gid katama ang ato sininga lawas. Ano pa kay nagapatimana siya sa aton parius kun ohawon kita nagapagtik or nagabagtik ang ato sininga tutunlan, nagamalang ato sininga laway. So mga patimani na nga nagahawahwa aton ginhawa, nagapangita ng gigita ka tubig. Buta malun sina nga kulang ka na sa tubig, dehydrated ka na. Pero may iban nga mga sinyalis, dari nga, abi naton, okay lang niya. Gali kay hindi na maayo ang kondisyon sa ato sininga lawas. Ang ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health, sa giyapon na po na ato sininga mga XFM stations. Sa bilog sininga isla sang Panay kag XFM station sa Negros Island Region. Basi kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe ha. May ara kita sang live Facebook streaming. Wado understand kay pamati ka mo da sa Facebook page sang tagsa-tagsa ka may XFM stations. Pero kung may ara, paki-send ina sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa sa ato sa ring consultant. Kagmahatagan ka mo sa nagkaigo sininga giya. And sa ato sa ring pagparagad sa gihapon, upod tang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Jocil. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, saliwat, tagsakinandan, upod sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati, mga Facebook Live viewers naton sa kutob sa madabutan sa aton tingog sini sa pag-waragwag. Kumusta yan, Sir Jocil, no? Ila sa ring mga kahimtangan, ila sitwasyon subong, may mga ginabatsyag bala sa lawas, or worse, Sir Jocil, inabalangway kasi ang sintoma nga nabatsyagan o kung mga symptoms na nabatsyagan pero nag-amat-amat na gali sugod ang damage sa sunod sa kadawasan tungod na kulangan kita siguro sa pagpakonsulta, na kulangan kita siguro sa pag-check sa aton sa ni mga ginatawag dapat i-check dira sa aton sa ringa dugo, sa aton sa ringa lawas. Kagiban pa nga mga dapat naton himuon. Actually, Sir Jocil, masiling naton nga obligasyon sa aton sa ni kagalingon kag sa aton ikayong lawas.
0: Ang isa for sure sigurado, sigurado kita ha, Doc Leo. Basta gani hindi maayo ang kondisyon sa aton lawas, may patimaan gid ina siya nga ginapadala sa aton, only that hindi naton kon kay sa mentiondihan. Pero ari na lang ang pinaka general, basta hindi gani nami inyo pamatsyagan, something is not right within you, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag since something is not right, may dapat kita, Sir Jocil, sini i-correct.
0: So, diri kita magasulod, Doc Leo, ha? Pero, importante sa tanan, maintindihan ta ining mga sinyalis. Ang mga patimaan na either mabatsyagan ta, or hindi gani, mabasahan ta. Kahit yung mabasahan ta ni, laban-laban sini, Doc Leo, nakagasto na sila sini sa ilang laboratory mo. Hindi lang basta-basta magpa-laboratory subong. Kung alang-alangon lang sa laboratory, palang malipong na sa mga fees. Pero kung magpa-laboratory ka mo, paghambalan ta, kung anong botambalon sang mataas nga triglyceride. Ano ining triglyceride? Kag ano ang patimaan kung mataas imo sini nga triglycerides? Kag kun paano naton malikawan nga magtaas ato sini nga triglycerides sa Doc Leo?
1: Correct, Sir Jocil, no. Matag bala kita sang simple nga palanggiran sa Sir Jocil. Sa kalabanan kung magpatugong kita sa aton sini nga salakyan, ang iban sini Sir Jocil 500 lang anaya.
0: Aha.
1: ang iban sa ni 1,000 na be. Pero sa may mga bulubad dyan, Sir Josil, i-full tank na ton.
0: Mm-hmm.
1: Kag pag-click gani karon sang pump, masaling ang ginatawag nag-assist sa nga. Sir, okay na?
0: Una lang lagtik.
1: Una lang lagtik, okay na, Sir. Isagad pagid. Kung may budget ka, dugang ipagid asta nga isagad na sa Sir Josil. May isagad na idasok.
0: Mm-hmm.
1: Iban sa ginauyog-uyog pagiging ila sa nga sarakyan eh. Motor o confer wheels sa madre Sir Josil. Sa paglaom nga nakabintaha Sir Josil, kun dasok-dasok yun, kun puno-puno gid ang aton sa nga fuel tank. Pero sa piyak galing nga bahin, kun tanawan mo Sir Josil, kung analisaron mo gali, hindi ini maayo sa imo sa nga fuel tank mismo. Kag ini makapaayo Sir Josil ha, sa aton sininga salakyan nga posible makadamage gali sang evaporative emission system sa nga aton sininga salakyan tungod nga waay na sang espasyo sa niyang hangin Sir Josil. Dira sa imo sa nga fuel tank. Pero kadamo Sir Josil hindi aware sini. Kaya hindi lang kontento sa unang lagtik. Inaya kung may budget, ta.
0: Oo.
1: Pero kung why, Sir Josil, hindi gani halos maka... Di na yan itong lagtik. Yan nag-uuyong mo.
0: Oo. Ang munang inahambal nila, kung magpatugong ka sa sadakyan, ang hangin ko na susulod, that's no, is no good.
1: Mm-hmm.
0: Why inaya pulos? Why lang ka mo kay balo kung ano ang importansya sa hangin sa sulod sa inyo sa nga tanki, Dok Leo?
1: Correct.
0: Munang dapat na ito nintindihon. Amo man sa lawas na ito, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kati, ibalik na ito sa tanki, bila Sir Josil. Kung gainit, bala ng gasolina, gainit ang krudo, ga-expand ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Di, what if karong kung why kagindi mo sa space dito nga nabilin para sina nga katuyuan, Sir Josil?
0: Oo.
1: Hindi mo ng purpose, galing naman, click lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Amo man sa aton sa ninga lawas Sir Josil, hindi tanan na ginasulod na ton makapaayo, especially ya kung naugalian na ton nang hindi maayo sa ni nga mga ginasulod sa aton sa ninga lawas. Kag isa pa gid ni Sir Josil, ini ba lang indulgence na ton sa hindi healthy sa ni nga mga ginatawag kalanon. Kag ang iban pagit sa ni Sir Josil, ang mentalidad ba lang nga talagsama lang niya.
0: Oh.
1: Kalitanta, idasok ta.
0: Sa bagay kay isa ka lang strokon mo.
1: Depende man Sir Josil kung matibay ka.
0: Kaysa ka lang strokon, pero sigurado disable ka gidya, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: You can recover kung mga minor lang, pero it takes time. So pwede man nga malikawan tayo na nga ang ma-indulge kita sa mga habits sabi nga makadalasin ha, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: So diri kita masintro sa triglycerides. If you speak about triglycerides, ano ini, Doc Leo, kag anong kadelikado sini kung magpabilin ini nga above normal, Doc Leo?
1: Ang triglyceride, Sir Josil, no, is are a type of fat or lipid sa aton sa ding dugo. Halimbawa, pagkatapos naton kaon, ang aton lawas gina-convert ang extra calories, especially halin sa sugars, halin sa refined carbohydrates, halin sa alcohol, kag fats, into triglycerides. These get stored in fat cells and released later for energy. So, butang balon, Sir Josil, calories equals energy in your body gets from food. So, in short, kung nagkaon kita, extra calories, may mo, Sir Josil, sa ringa, ginatawag triglyceride. May fat na i-restore sa aton sa ringa, lawas. So, normal, ining triglyceride, Sir Josil, ano, useful for energy. Pero kung tuman kataas, diri nag-problema, Sir Josil. Kung nag-sugod ang problema, diri sa niya ang trouble, kag diri sa niya imposible kag palaabuton nga aberya.
0: Kung sa mangunguma, galis ang una, tabungos ini.
1: Mm-hmm.
0: Ang triglyceride, subong bangko.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, insakto lang. Kay maghambal kita tabungos, amo nang inataguan sa una sang extra sa konsumo ng humay.
1: Mm-hmm.
0: Dira na ginakuha ang inogbaligya. Ang unod dyan sini, kadamo-damo sa sinako sina. Tuliway ni buli, ang tawag siyang buli is lugayan pagid gani. Mm-hmm. Ang bangko, talaguan. So ang triglyceride na daw kwarta ini, nga ginbutang ta sa bangko, daw buga daw humay ini, nga ginsulod na to sa tabungos. Kung kinanglan nun, kuha kita dira. Pero dapat ini magsubras tabungos, hindi man magsulog aks bangko, Dok Leo.
1: Husto-husto lang.
0: Oh.
1: Pero kung sa bangko, Grace Sir Josil, uyon nila ako gasulog akpundo mo to.
0: Ati ilaban-aban. Muna yung ila gusto mo, mm-hmm. the more you deposit, the happier they are.
1: Mm-hmm.
0: So, source gali ini sa aton sa ning extra energy if needed abi dokle all of a sudden abi karon may mabugat ka dang halakwaton all of a sudden karon may importante ka ang akin ang lanbog da lawig nga obra para tapuson ang extra energy tang ginagamit halin sa na store sa ning triglyceride dokle
1: correct sir Josil mo ni blang din nga slangas mo sa iban nga istorya nga may punto man blazer Josil nga sa mga chabi-chabi ko no sa panahon ko no sing tig iliwat tigulutom o lean months ang mga niwang daw mapatay na ang mga chabi-chabi ya gaamat-amat palang buhin sang reserva nila.
0: Pero may normal levels ang triglyceride kung magpa check up ikaw or magpa laboratory test Doc Leo.
1: Correct Sir Jasil.
0: Buta malos ni kun within normal buta malos ni pwede makonsumo sang lawas nimo. On a certain period niya kinang, kung kinanglanon niya Doc Leo, masarangan niya pa i-manage normally.
1: Correct Sir Jasil.
0: Pero kung magsubra very high amo nang problema. Kung magsubra ang ato sa niya triglyceride sa above normal abi hindi normal above normal anong botambalo sa ni Dokleo anong delikado sa niya
1: may mga ginapatimaan ni Sir Jose nga nagkatabo sa sulod sa aton sa niya lawas pila sini ang mga masiling naton Sir Jose nga problemahon gid naton sa palaabuton kun halimbawa na kitana naton sa aton sa niya result ni elevated gid naton sa niya triglyceride levels pero ginapabuyan-buyanan gyapon naton kay kun nagasige taas gid Sir Jose nga aton sa niya triglyceride kada magpa-check abi kita ang iban sin nagapa-check Sir Jose regularly like every 3 months every quarter nagapa-check kita. So kung manotice yung dira nga daw ka pinasahi, kaya nga nagapersist, kaya nga emotion nga triglyceride, mahimo, Sir Joshua, nga nagapatimaan, hindi ka nag-affecto na sa emotion nga lawas. Kung may ginahata, ginang mensahe sa aton. Kung mataas masamiya nga aton sa nga triglyceride, especially 2 months din kataas, kaya may ara, Sir Joshua, nga medyo mataas-taas lang, may ara nga 2 months din kataas. Isa sa nga maaffectohan, Sir Joshua, nga aton sa nga liver.
0: Atay.
1: Aton sa nga atay. Mahimo, dari Sir Joshua, no? Ginatawag, mahimo, dira nga may ginatawag accumulation na ganit dira sang tambok sa aton sininga liver kag ang problem pagit sa ni Sir Josil ano nga masiling naton nga ulihin na lang naton matukiban kati pinakamanami tani ko ng problema Sir Josil sa primero palang madetect mo na nga daantag mabalaan bala
0: no.
1: Kaya at least makahimo ka sa nagkaigo sininga tikang para masulbar ina o kung paano ina marimedyohan ang problem naton sa fatty liver kung nagkataas nga aton permetriglyceride may mugaling nga may fatty liver disease na kita nga sama-sami Sir Josil ang symptoms dull discomfort in right upper abdomen kag persistent tiredness kag mild elevation sang liver enzymes aton sa blood test pero ining dull discomfort bala Sir Josil kag persistent tiredness kung kay sa why naton ginahuna-una nga sa liver gali ni kag ang dull discomfort in the right upper abdomen naton Sir Josil ang iban sini hindi makabatyag
0: nagasudo ang imo sining sulok-sulok or dirido gagutok sa imo sining right upper right part upper part sa imo sining abdomen abdomen sa baba sa imo sining rib cage Doc Leo basta gani magsudo na dakag daw tawag na tundo gabanog ang imo sining pamatsyagan so most likely you are suffering sa at the very least ha, most likely ha sa fatty liver disease
1: posible gid Sir Josil pero galing lang sa early stage habi Sir Josil why kalos sini sang may mamatsyagan ang iban gani sini nagakakibot lang pag pa ultrasound nila may mabasa dira sa impression nga may fatty liver disease.
0: Ang iban siri kun maglakat dali hapuon pagkatapos nagasakit ang kilid sang ila sini. Kilid di sa sulok-sulok pagkato sa right side Doc Leo. Kalabanan sini sa istorya nato ni may mga fatty liver disease. Amo nang ila sini pamatsyagan dali sila hapuon nagasakit ang ila sini diri tangkuan sang ila sining abdomen at chan bala ka rib cage sa right side. Kaga pamatsyagan nila daw gagkabuta hasta sa sulok-sulok nila ang dohangin nga wise laga na makaon nga sometimes da daw I'm sorry sa nagapanyaga daw ma throw out Doc Leo Englishon ko daw ma throw out sila nga way man sila gani kinanaan Doc Leo
1: correct Sir Jasil kag tungod sina why kinanaan hindi regular sa ning pagpasulod sa nutrisyon maliban pa Sir Jasil sa atay gin mismo sa ninga nagahina na masami makabatyag sang tuman nya kakapoy ukon gamay lang effort kapoy da yon ang pamatyag sa isa sa katao nga afektado.
0: Luya din tuhod.
1: Luya tuhod, luya sa ring lawas. Nga kung pinsaron gid Sir Josil, may ara ka man tani sa triglycerides, may ara ka man tani sa ginatawag energy nga na store. Pero galing lang Sir Josil, ang tuman nga pagtaas sa ni hindi makapaayo sa atan sa ring lawas, isa sa ginapatimaan sa ni basi may ara ka naman sa fatty liver disease.
0: So nagakahulugan ini Dok Leo nga kun mataas imo triglyceride balantayan diri ang imo sining atay
1: isa sa i-considerar gid natan Sir Josil.
0: Okay. In terms sa manabisa aton sining pag-manufacture kag pag-absorb sa ato sa mga body cells sang insulin. Ang delikado na naton kung may insulin resistance na kita mo. Ano ang epekto yun sa ni Dok Leo? Sang mataas nga triglyceride?
1: Actually, Sir Josil, ti metabolic o insulin resistance, actually, clue ni siya nga mahimo, Sir Josil, kag basi no, sa aton sa mga tagparamati, ang triglyceride daton have been high for a while. Actually, ang ining insulin resistance clues, Sir Josil, these are strong hints. Nga mahimo, huwag ka lang kabalo taas naglimo sa triglycerides. Paano mo mabalaan ko nang kawai ka man makapacheck? Nga mahimo galing may insulin resistance ka.
0: Mm-hmm.
1: Isa sinisa nga ito, sa nga hint, diri, belly fat. Manotis mo, ginabalik-balik talang ni Permi. Hindi ka mamatakaan ha. Ginabalik-balik talang ni Permi. Pero para gini sa aton sa ni Kayuhan, kasubong kami ni Sir Josil doon maginikanan nyo mo. Inatakaan yung mga kabataan sa balik-balik.
0: Panugutin nyo lang kami ang tagapagmuno kag tagapag-remind.
1: Manasiling sang kilala ko Sir Josil. Ano mo na kita buwan? Kamong aras, mikropono mo.
0: Oo, pagkatapos kabigan nyo lang kami ang inyo consent.
1: Tapos gamiton mga habon Santon Plus Herbal Soap.
0: Oo, Santon Plus Herbal Soap, pinigani Clear Skin Beauty Soap.
1: Okay, oo. Isa sa patimaan, Sir Josil. Huwag ka pa kabalo ha, nga may insulin resistance, pero basi, kung may ari ka sa ni, belly fat. Pagkatapos, manoti Sir Josil nga may pagsiri sang color bala o kung darkened skin fold sa imo sininga tangkugo, sa imo sininga liog, kag elevated ang blood sugar mo kung nakapacheck ka man sa imo sininga blood chemistry, kag low ang imo sininga high density lipoprotein. So kung may mga signs nga makita kasi imo sininga kagalingon, kag may what you call this, may mga result ka man nga naga coincide man diri Sir Josil o kung nagaamo-amo diri sa aton gin discuss subong, mahimo nga kag basi nga nagataas naman ang imo sininga gidatawag triglyceride sa nagliligad na Sir Josil nga mga binulan nga hint na ini nga makasiling ka nga may dapat kagid baguhon sa imo sining lifestyle.
0: Why ka makapacheck ka mo nang importante gid mapacheck up ikaw the earliest possible time or if not make it butang tabi every 6 months makapacheck up ikaw, makapalaboratory ikaw kung masarangan.
1: Yes Sir Josil, kung masarangan di kung kaya man gid iya every quarter kung may means ka malang para man sa imo yako galingon mo.
0: Kining triglyceride niya ini daw parios lang ini sang inugsulod sa bulsa tabuta ng 6 packets mambal ka nga ubahon ko na kay may ilis ako yasang cargo pants. Ti ang cargo pants na yang bulsa na yan halin niya sa tikod mo pagkadto sa imo sini balikawang
1: nok damo bulsas na.
0: Oo, ti kun mabuta na gani ina ang sulod lan kag istakan buta malus ani may mapagwa na sang simptoma or pahibalo ang lawas ta taas na imo triglyceride.
1: Okay na Sir Josel, kung mga bilugon balang ginasulod mo sa 6-packs mo bala, or sa, I mean, sa mga packets mo bala sa cargo pants mo?
0: Ibang gahambal sila niya, na miniature maleta.
1: Okay. Gamay nga maleta.
0: Now, sa ato naman sininga, sa utok, Dok Leo, anong ipikto sinikon padayon nga nagataas ang ato sinik? Kaya nagapabilin nga mataas ang triglyceride.
1: Malam mo, Sir Josil, may mo, no, kung nagataas, pabilin ang ato sinik nga triglyceride, may mo na yung makadamage ang ato sinik nga kaugatan. So in effect, maapektuhan ng aton sa ring brain, ara ang brain fog, reduced exercise tolerance, dali kita mahapo. Kag isa sa nidari Sir Josil, magluwas aton sa ring utok, nga afektado man, isagali sining patimaan man nga ayan nagataas imo sa nga triglyceride pro kakabalo kung nagahina na Sir Josiel ang imo sa nga performance.
0: Erectile dysfunction.
1: Yes, Sir Josiel. Actually, ang erectile dysfunction, kung erectile dysfunction is an early vascular disease sign. So may dapat kita Sir Josiel nga talupang doon dire.
0: Hindi lang ni basta-basta nga may insulin resistance ka lang, kung may ED ka na, erectile dysfunction na. Basi kung may problema man ikaw sa triglyceride sa imo sining atay.
1: Actually Sir Josiel te ang kuan nabi mo ang triglyceride, ang insulin resistance sabi suod gid na sila nga mag-abyan abi kung magkaupod.
0: In short sini it trans through the family and blood, no? Magpalarintihan na sila. In short, kung may ara ka insulin resistance, idalon mo check ang imo sining atay kay base kung taas man imo triglyceride. Kung taas imo triglyceride, padala mo man pa-check ang parte sa imo blood sugar kay base elevated naman imo sining blood sugar level.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Magpalaka isa tawag naton sini. So sa mga nagakudalaan dagana, tingala ka mo nga hambal nyo 72 hours ang epekto sang ano bala? Turbo dietary supplement for men. Pagkatapos, sila niya ako nga one time lang how. One capsule, one use.
1: Pero may kilala ko sa Sir Josiel mo. Sanya, Doc, 72 hours. Siya para sa akon. Kapoy na para sa akon. Sabi siya, 30 minutos lang ako na.
0: mahitan run ka, ha?
1: At least, naka-perform.
0: Oo. Asan sa wala, nagit, no?
1: Kasa sa wala.
0: Oo. So, pa-check ka mo, ha? Kaya ang erectile dysfunction, no? Kung ang pagkadula sa inyo, gana, ang upod sa pagkadula sang gana ning way nagid bala nagahulag bala dolulid na lang basi kon taas man inyo triglyceride may ara na kamo sang liver man problem vascular problem magluwas nga elevated ninyo blood sugar or ni gani may insulin resistance sa ano naman abi Doc Lair cardiovascular related symptoms. Ano ining mabatsyagan naton kung mataas ato sa nga triglyceride?
1: Actually, madumduman ko Sir Josiel may nagreklamo sa akon. Maka-experience siya sa daw ginahapo siya. Kagpinot, kagbugat ang pamatsyag na siya sa nga chest.
0: Amo nang hambal nila nga daw ginatapakan sang elepante.
1: Yes, Sir Josiel. Termino mo lang inano, pero literal nga mo na mabatsyagan sang iban. So may kuha na nga dan ako Sir Josiel, may panghuna-huna na nga dan ako nga posible kagbasi amuneng mataas. So singko pa-check anay abi pa-check sa emotioning lipids dala sa ni ang triglycerides. Of course dala naman pati sa ni sodium, potassium, calcium kagiban pagid pagwa Sir Josiel sa result 2 man kataas ang sa ni triglyceride. So nakasiling kong huwag yun magsala nga concerning nga panguna-una kag-confirm gid nga basi related dira ang yasa rin ginabatsyag. Kaya nga man, cardiovascular related symptoms kung mataas nga concerning triglyceride nagpabilin nga mataas at chest pain or tightness, shortness of breath with exertion, fatigue with minimal activity, leg pain while walking tungod sa peripheral artery disease, sudden symptoms of heart attack or stroke. Pero ang alandaman sa ni Sir Josiel, these cardiovascular related symptoms, late signs na abini sila.
0: In short, lugar siya magmanifest, lugar mo mabatsyagan, lugar nga may ara ka na sang na-feel sining simptoma, Doc Leo. Worst ng kondisyon, lala na.
1: Nagabatsyag ka na, Sir Josiel, sang, I mean, hindi na manami mo sa imo pamatsyagan. Because, kung nagataas, gali, kung pabilin, galing nga nagataas, kaysa sa normal ang triglycerides na ton, Sir Josiel, mahimo, Sir Josiel, nga maghalit o kung mag-damage sa ton sa nga blood vessels. Pero, slowly. That's why makasiling kita, Sir Josiel, nga kung makabatsyag ka na sang signs, late na. May damage ang natabo. Dira, sa liver, abi na ton, Sir Josiel, quietly. Quiet organ abi naton ning kidneys and liver abi Sir Josiel eh.
0: Kay
1: kutob sa mimo palang neutralize lang dapat nila neutralize mo nang dapat nila sa masarangan kutob sa masarangan nila ngaway kita sini sa mabatsyagan early sa aton sini nga lawas kag ti sa pancreas Sir Josiel ano area sa denli niya kun very high gid ang aton sini nga gidatawag triglyceride levels. That's why ang routine blood test tama gid ka importante Sir Josiel sini bisan wala pa kita sini sang symptoms nga nabatyagan.
0: So ang pinakaimportante sa tanan, kung may mabatsyagan na kamo, bisan hindi man sa inyo sulok-sulok sa tiyan, hindi man sa inyo siningay dalong sa ribcage, any part of your body, basta may ginabatsyagan kamo hindi na normal, pa-check up kamo dayon. Ang problema siningay kung namahalan kamo sa check up, actually pwede kamo makapalapit dito sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center sa mataga Iloilo kag Panay kag taga Guimaras, even taga Negros basi maka atabok man diri, may clinic diri sa Iloilo ang Yes to Health sa A Young Building sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre daw ang konsultasyon, ang pangalan niya Yes to Health Wellness Center. So ang check up is very important, at paghibalo kon anong diferensya sa aton lawas is very important bangod kay ang iban sining mga nabatsyag ta balatian lugar pag manifest ang simptoman niya, malala na butang balon sining it takes time para nga ma-reverse naton. In short, may mga nabatsyag kita nga pwede naton na pabalik liwat sa normal, pero may mga nabatsyag kita nga mapanormalize na naton pero damage na ang ato sining organs, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, muna bala siling balang timapali manang samad pero may balana na bala. Kag diri balang mentality naton, Sir Josil, sa mga tagpalamati naton nga manami kung maligwat bala naton, ini balang hindi anay kita magpakonsulta kung ay kita sang symptoms nga nabatsyagan, because no symptoms, it doesn't automatically mean nga wala na siyang damage sa sulod sa aton sa ating lawas. Like for example, sa insulin resistance, sa ginatawag mataas nga triglyceride, sa fatty liver disease, sa kidney problem or disease, early signs or Diyos, wala kasing may mabatsyagan sini. Pero kung magpakita or magpabatsyag na sini mga sintomas, mahimo Sir Josel nga iban sini malala na.
0: Tanawan niyo lang, may hepatitis, lugar sila kabalong may hepatitis, gayilawis ng mata. Amunang kalimbawa niya, why sintomas ang primero, pero lugar magwa ang sintoma niya, lala na galingaya pamatsyagan, maayawan ikaw reverse.
1: May kilala ko Sir Josel sini, kanami lang, sangya sini nga paningkay singkay. Nami sang iya sining kung tanaw naman sa social media, katauhay lang gid. Pero nakibot lamang kami Sir Josil. Ako mismo sa makabaton sa balita nga nag-expire na. Amuna kagulpi Sir Josil, ang problema, cancer.
0: Bangod ulihin na nagmanifest.
1: Yes Sir Josil.
0: Okay. Now, anong dapat natun una sa tanan ha? Taas nga triglyceride equals fatty liver. Nagataas man upo dira nga to sining fatty liver kun ita dayon mapunggan, anong dapat na to sining i-fixed una-una gid abi Dok Leo, sa to sining intake, sa to sining ginakaon, anong dapat naton likawan, ano as much as possible nga we will limit up to the very minimal ang to sining konsumo
1: sa naturopathic medicine. Abi Sir Josel, nga matter gid nga balanon nga an ounce of prevention is worth a pound of cure. Nga magpasulasol pag kita bulong kun una best pwede malanggalin naton malikawan. Nga ang mag-maintain kita sa balatian, kung una best pwede naton na maintain ng mayong pamatsyagan. So dari kita Sir Josil, sa pag-fix sang biggest trigger sa pagtaas sa disang aton sa ringa triglyceride, abin nyo kung nano, abin pakta nyo sa aton mga tagpalamati, abe. Ano yan ang biggest trigger nga pwedeng-pwede magaling naton ma-fix kung nagtaas ang triglyceride naton? Ini amo ang sugar and refined carbohydrates.
0: Adlaw-adlaw gina. Pagbugtaw mo sa aga, muna dahil ginadakop mo. Kung kaysa una, panas kape gani. Mambali na kalamay ko. Ngao, niya mga piko. Mga pika, kalamay, una mo pakita. Dabalis ka daw.
1: Mga lamay sa gina.
0: Tani, kung mga pika, din ka piko. Hindi nga niya, din kalamay. Mambalman, ka mga pika. Mga pika, kalamay, mubrang pangita. So, sugar, number one, tayon ang refined carbs o refined carbohydrates.
1: Correct.
0: Ang inakaon ta sini staple food ta kanon na bidok Leo. Pagkatapos ang mga bakery products
1: Correct Sir Josel, ano? So may labot man sini ang lifestyle gid naton Sir Josel sing dako about sini sa kung paano naton ni metabolize, so kung paano naton gamiton ng carbohydrates Sir Josel. Diri kita sini permi ma outbalance kaya nabalagi ni siling naton nga kumpiyansa lang kita sini magsige pa full tank. Abi naton okay lang kung maglampas pa kita sini Sir Josel sa una nga lagtik.
0: Malinlas niya kaysa pala humagdigab po, hindi pa sinamdaskan isa pa.
1: Kagang problema, bagay sinay, kung hindi ka makatigab. Kaya sige lang dasok mo nga dasok.
0: Ang lahin sinay, kung katapusan mo na nga tigab.
1: Kalayo lang. Amo ni Sir Jose, yun ang problem na to ni. Ning dasok nga dasok kita sini sa ginatawag mga kalanon nga sugar and refined carbohydrates based nga nagasupot sa atan sa nga lawas, Sir Josil. Hambag na ni Sir Josil, ti aga pa lang ang termino bla nga aga pang banwa mo na naginapangita mo. Amo na ng opisyo mo.
0: Oo. Ti sino sa inyo da aga pang naligan ni mga pe 3:1? Hindi ka 3-in-1, 3:1 ang tatlong kalamay, isang kape. Ang mga nagkaon da aga pag usop dan ka candy o kon dulce. Sino sa inyo dra nga aga pa way pagpamahaw, nagkaon tinapay, pero isang bandihado, gyapon pamahaw ya. Muna yung mga bad practices.
1: Tapos ang pamahaw, Sir Josil, damo nga kanon, ang sabaw kagpapadalan doon, sabaw sang noodles, kag may pansit paged.
0: Laban. Ang malayan sinay, kung may kantuan bala, wala tuo pa ang balon. Dugay-dugay ng kima-kima. Pagkatapos, diri kita iya sa, that's number one, sugar and carbohydrates. Sa ano naman, Doklayo, kaya muna perming sangkap ta kun aga. Labi na gid kun aga, ha? Ang mantika, Doklayo.
1: Dapat mangin maalamon kita, Sir Josil, sa pagpili sang mantika. Right? Fat. At hindi kita mahadlok, Sir Josil, sa mantika. O hindi kita mahadlok sa fat, ha? Ang kadlokan ta, kun hindi kita magtuon kun ano ang dapat naton sa natira kag nagkaigo nga gamiton. May hambalan na ganyan kita, Sir Josil, na ignorance of the law, kung excuses no one, eh. Hindi kumo, kung nga way ka makahibalo nga malain na sa imo lawas, mas safety ka na sa konsekwensya pag abot sang panahon. Tamo, damo mga tao, Sir Josil, ako personal na encounter ko na, Sir Josil, damo ka pamangkot sa kon, siya, dok, saka damo sang tao sa bilog kalibutan, nga ako pa nagbanatian sa ngamusani, nga ako pa naigo sa ngamusani. Kun idigap mo ganin, Sir Josil, balik kita sa ila sa kasaysayan, medical history, mga pangginawi nila, amo galing ang ilang pangginawi nga para sa ila, husto. Pero nagahalit galing sa ila lawas.
0: Amo nang hambal nila nga, enjoy now, suffer later. Okay mo nang biraberan, tak enjoy subong. Pero in every action, there's a corresponding reaction na bingin na tawag, eh.
1: Lain pa gini, Sir Josil, nga nag-enjoy kang bisan balaan mo nga hindi gusto, ha? Kati applicable dira, Sir Josil, nga balaan nun nga manami kuno kung bawal man gid mo.
0: Eh, pare sila nga pumupo ikaw kung kaisa sang bayabas. May arama lang agin na pwede mo lumalabot, Dok Leo. Ito gid sa tiyong-tiyongan, bala mo sa kaon mo mabali nga, mo gidobra mo kinga, buti kayo nabali, kundi dagdag ka man.
1: Pero hunit man ko na bayabas, ha? Ang point pala din, Sir Josil, nga lain man niya nga nagasunod ka, ako nag-enjoy ka bisan balaan mo nga bawal ka hindi mayo. Pero may ara kaya mga tao, Sir Josil, nga sincero sila sa ila, sila nga ginahimo nga bisan hindi mayo, pero amulan na nabalaan na binila, pero hindi man gihapon, Sir Josil, makaluwas sila sa konsekwensya sa baratian pag-abot sa panahon.
0: May nabilin pa sa ila konsensya na nagpanoktok.
1: Tuntani, amun na tanan ba?
0: Oo, pag gamit siya ka-oil, oops, hambal, ay do sobra to, ha? Gamay-gamayon ko lang kahon sa Sudan. Eti pinirito mo. Pero hindi tanan nga oil nga ginagamit nato sa dalapugan kag sa kusina, Dok Leo. Makapalain sa aton, makapalain ng konsobra.
1: Actually, Sir Josil, ustoy na, no? Kaya may tatlo kita ka-ali o kung tagpangapin man kung galamiton sa kusina, kag kundi kita ka ba lumagamit sa namang instrumento man, Sir Josil, sa aton sa nga pagbalatian. Arang kalamay, arang asin, arang mantika. Kundi kita ka ba lumagamit sa na amo man ang maunay sa aton, Sir Josil. So ang punto sa nidre, limitahan ng fried foods, limitahan ng trans fat o kung likawan, kag excess saturated fat, processed meat, diraan na sila, sa fast food, diraan na sila. Kag piliyo na aton, Sir Josil, sa ang right fats. Don't fear the right of fat. Ano ba na yung mga right fats, Sir Josil? Ari dari ang olive oil, ara dari ang avocado oil, ara dari ang ginatawag moringa oil. Kagiban pagid yung mga healthy fats, Sir Josil?
0: Why man kita gapakalain sini kahit in moderation, hindi gin man na makapalain gin sa aton nawas. Pero ining magkaon ka mo, number one, unlimited rice na. Walo ka sukob, Dok Leo mo. Number two, masamo pagid sang chicken oil.
1: Mm, daos ka na miton.
0: Sus, hamakon mo na kun kaisa nga hamal. Na ano man ang imo pang chicken oil nga ginlakot sa imo pagkaon sila nga nga isa ka kalaha sila nga nga sinangag sila nga galanay-lanay pa.
1: May nabalaan ko na Sir Josil mo sa mo ang chicken oil. Mahigad-higad na yung kutsara mo.
0: Ah, laban-laban.
1: Iba, limagin.
0: Pagkasunod, Dok Leo, ang sudaan, magluwas sabi sa manok. Ah, ara pag chicken skin kay mananam.
1: Correct.
0: Tay kompletos ricados na buta malusa ni gahibi nang imo sini nga atay. Kay giexpektaron imo kon sigisigihon mo na mataas imo triglyceride.
1: Correct.
0: So magluwas sin na abi Dok Leo. Ano na anda na to na bi ano pang diaryo bala Dok Leo sa mga lalaki ha. May mga babae man sa mao nga nagainom. Pero ining intake nato sa alcohol.
1: Ang yan, dantabla Sir Josil nga bala nun nga pagkapon, gani ko nagkabra, kabulong ko no sa kapoy. May iban man siya nagatermino kung kaysa sa, kung sa linangas lang, as lang ah. Kung malipat ka blagi sa mga hatag sa pang diaryo bla. Sa tiwa kita da, pambakal hilo. Di mga linangas lang, as walang na. Ang alcohol, Sir Josil, for natawag someone with elevated triglyceride, it's safest to avoid alcohol entirely. Hindi na diri Sir Josil applicable ang drink moderately. Hindi na applicable ang drink responsibly. Kung ikaw, sunay may mataas ng triglycerides.
0: Amunin nga kung may fatty liver disease ka na, ang hambalgi sa doktor si mo, gainom ka, gapanigarilyo ka, untati na subong, kung gusto mo, nga magkita ay pakita sa sunod nga schedule mo.
1: Correct.
0: Munang masaming ginamuno si mo sa doktor, so ang alcohol kagang sigarilyo, bawal na bawal sa may mga fatty liver disease na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag ti mahimo, Sir Josil, fatty liver disease lang ang natutukan sa ibang sari, pero why sila kabalaw sa ni may mataas na galit sila nga triglyceride before sina.
0: Kag ang mataas sa triglyceride, hindi lang fatty liver disease ang i-drive niya or mangin epekto niya kag komplikasyon niya madamo pagid. Pati high blood, taas nga blood sugar, diabetes. Now, ang libre iya, Dok Leo, abi nga pamagi para nga napaganhagan ta nga to sa nga triglyceride sa lawas. Anong libre subong Dok Leo man?
1: Kadamo sang libre sa ni Sir Josil. Magluwas lang kung dari ka sa sudad sa nikati tubig, inabayaran mo. Pero kung sa umaka, libre tubig. Libre matinlo. Matinlo ka tubig ah. Libre matinlo sa ni nga hangin.
0: So birabirahan mo inom tubig Dok Leo?
1: Birabirahan. So stole Sir Josil sa ni nga quantity o kung kining lanon sa tol sa ni nga lawas. Ang husto sa ni Sir Josil nga paginhawa o kung paggamit sa ni isang matinlo nga hangin. Si sinobla sa ton, dari ang naga-inhale, exhale regularly Sir Josil. Kay kalabanan sa ni ay magaling nagamain kung nagiging hawa pa sila kung hindi importante makamataan sila makahimo sila buluhaton sa ni kada adlaw. Pero sino sa ato na nagabugtaw kadaga mindfully nga nagauna-una ma-inhale exhale nga parts na akon sa ni nga daily routine sa akon nga health.
0: No.
1: Talagsalan Sir Josil. Kaya kung may ara man, diri ka sa sa area nga crowded, hindi man matinlo, Sir Josil, ang hangin na ginapasulod mo. Ina sila tanan mga libre. Ang ultimo nga pagtrabaho, Sir Josil, susulod sa balay, kapisa no magpanghimos, dala, libre na, Sir Josil, nga instrumento kung pwede mo mahimo, nga paborable sa emosyon nga lawas, nakalimpyo kapag nakahimo sa emosyon ni panimalay.
0: Ang walang problema, kung magpisan ka sulod balay, Bladok Leo, hambal nila, ari naman ISIS. Di kung mag-ISIS, ISIS gani, mahambal nga, terorista. Ambal nga ahisisaw, siya mauti mo. Hindi kay mauti ha, mauti.
1: At least mauti ya para sa kayuhan ha.
0: Oo, hindi para sa ang sa Batman niya, okay lang ni mag-uti ubra, nila mag-uti kaon.
1: Hindi kay kung gusto kita Sir Josil mangin healthy, kinanglan tagi man sini extra gyud man effort mangin mauti gyud man kita pero sa goal nga para sa disease prevention.
0: Mas okay niya panghimo sa sulod sa balay mo at least plastadong tanan sang sa mag-walking-walking kada nga way kag panghugas sa balay ninyo. Actually mambal ma-walking ako ang pagpanghugas sa sulod sa balay tindog nga galakat-lakat kamo nang hambal nga if you have a sources sa tubig may tubig atos gripo lalakton mga lima katikang may gripo ka man tuod nga kulohaan, pero kung gusto mag-exercise, hindi pagpatubdang gripo nga ra simula babo, salok ka dito sa ulunan para makalakat-lakat ikaw sa tanggapang hugas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, ano? May kilala, ganit ko sana nga sa inyo, subong, ay na ganit ko nag-umpisa na ko subong lakat-lakat.
0: Mm-hmm.
1: Siya tayo na, Brias Lakyan ko mo. Huwag ko pang pa kayo.
0: Tiyan mo na yung problema to, no? Mga, ang teknolohiya, gaano sa ito, eh? Nag-deprive sa ito, bala, sang naandan sa lawas, tanga, maghulag-hulag dapat, or maglakat-lakat. Walking, ha? We're talking about walking. Lain yung brisk walking, sang sa simpleng walking, lain pagidya ang running, dalagan.
1: Correct, Sir Justil. Pero ang punto, kung makapanghimos ka sa imo, sanin nga sulod balay, dira, maplastar mo. Magluwas nga, matagaan no, pag itiyempo, Sir Josil, ang brisk walking, o kung simple lang nga paglakat-lakat, sanin dira, mas makabintaha pag itiyempo sa nilawas.
0: Mm. So, ang delikado na ito, na motoha, erectile dysfunction, pero may turbo kita da, 30 minutes before loving-loving. Mabuligan ina, pero dapat bulungon nyo gid ang mataas nga triglyceride, kag ang fatty liver disease. Ang sa supplementation na bidok layo, if we speak about may matasi mo triglyceride, paano nato nina malikawan through supplementation? May fatty liver disease ikaw, through supplementation. Taking for example, Santon Plus Gold Capsule. Anong ara sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo? Nga makabulig, agud to nga hindi kita mag, or hindi magtasa itong triglyceride, kag malikawan na to na magka-liver, fatty liver disease, Dok Leo.
1: Kumbaga, Sir Josil, tindi rin naman kita sa papel sa ato ultimate trio.
0: Solusyon kita.
1: Correct, Sir Josil. Sa mga taong nagataas sila sa rin triglyceride, kag ang iban pagid sining mga problema nga nagugat sa pagtaas sa isang triglyceride. Isa sa sangkap diri amo ang balunggay. Paano makabulig ang balunggay? Kati ko nagataas ng aton triglyceride, Sir Josil, may maafektado man ng aton sa ring insulin, ang aton sa ring liver nag-produce ng excess ring fat, kakinanglan aton sa antioxidant and anti-inflammatory dira nga mga ginatawag compounds nga makita sini sa balunggay. Ano ginahimo niya? Improves insulin sensitivity, reduced liver fat production. Kag ari, Sir Josil, no, tuman gid ni ka mabinuligon o kung makabulig sa mga tao nga may insulin resistance gid iya kag manami pagid, magluwas gamay ara kita sa recent Santon Plus Gold Capsule ang aton sa ringa lifestyle, Sir Josil, or especially ng aton sa ringa diet aton pagid baguhon kag mangin healthy ang choices naton para mas mangin manami pagid ang sa ringa outcome.
0: Actually, kung may balunggay sa inyo sa ringa balay, make use of it. Hindi nyo pagpabayi, magkadagas lang ang dahon niya. Nang magkala yellow, maglalaya na lang, hindi nyo mautan.
1: Mm-hmm.
0: Bisan pag gamay-gamay, may makuha ka mo dara. Bisan sa fiber na lang sa balunggay, may makuha ka mo dara. Pag may mabilin, ginadang mapuslan ka mo sa balunggay, magluwas sa fiber. Problema sini, kaya ginapabayaan ninyo. Kaya ti, ang ibang sini, hindi ka uyon. Doklo, yung ibang tamara na magpili, tamara na yung mag-preparar. Malawig yung tiyempong inog-preparar. So, ginataga namon kamo sa alternatibo, makuha nyo ang balunggay nga ina. Ang sigurado kita nga, ang content niya sini, as stated sa isini nga label, ara dira, inom na lang kamo Santon Plus Gold Capsule.
1: Makabulig, Sir Josil.
0: Oo. Dako ang mabulig ya dira. Aside from that, Abidok Leo, ang garlic, makabulig man ini sa pag hatag sa aton lawas protection para makalikaw sa mataas sini nga triglyceride.
1: O kung sa iba na, Sir Josil, sini nga sa langa sanga nga resultado kung nagataas ang triglyceride.
0: Mm.
1: Ang garlic, Sir Josil, makabulig reduce ang liver cholesterol na fat synthesis. Maka-improve sa ato sa blood vessel health. Kung sige-sige, Sir Josil, ang pagtaas ng triglyceride nakaka-damage sa aton kaugatan eh.
0: Mm-hmm.
1: Kag may anti-inflammatory benefit man kita dari. Ang meta-analysis gani, Sir Josil, nagpakita nga kung nagagamit kita sa isang garlic, may ara, Sir Josil, sang small, gamay ha, gamay lang. But, consistent reduction in triglycerides.
0: Oh.
1: So, ay kita, Sir Josil, nag-istorya, dari isang dinagko na dayon.
0: Mm.
1: Kundi, ginagmay, pero sige-sige nga pag-reduce o panglubo sa isang triglyceride, which is beneficial sa atan sa ringalawas.
0: Parius man, actually, sino sa inyo familiar sa nagapamaghot bala?
1: Mm-hmm.
0: Nang kakuha ka bala, patubod mong sa lubi bala, makakuha ka langgaw?
1: Makakuha ka suwak?
0: Suba.
1: Oh,
0: oo. Mabuyukon mong suwak pagkatapos sa bagotani mo.
1: Mm.
0: Ang tubod dyan sina, tanawan nyo bala kay mahambal ka daw, drip ina sang ano, IV fluid, or dextrose tawag nyo bala.
1: Mm-hmm.
0: Daw drip pala na sang dextrose, mahambal nga naisip mo, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, drop. Buta mo lang kada 5 segundos nag-drop siya. Pero na-notice ninyo, sa isa kagabi, nga salod ninyo, dara sang pasok. Nagakabuta sang tuba, Dok Leo?
1: Correct.
0: Sa kada 5 minutos lang ang tubo daw, or kada 3 minutos, so amo man na ang reduction gali sang triglyceride. Sa pag-sigisigi mo ka, Dok Leo, pareho sa bisang balunggay, pareho sa bisang garlic, no, Dok Leo? So, gamat-amat buhin ang problema mo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Magluwasin natin, Dok Leo, may mangustin kita, dara mo, may spirulina, may ampalaya pa, Dok Leo.
1: Ari Sir Josel, importante man sa isa ka sangkap nga mo ang ampalaya, kay ti nagabulig ini improve sang insulin sensitivity, nagabulig lower sang blood glucose, nga reduce ang fat build up sa aton sa nga liver. Kagari most helpful gid niya sa may mga pre-diabetes, sa may mga type 2 diabetes and the metabolic syndrome ining ampalaya nga isa ka sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule nga ginupod, Sir Josel, sa iban pagid niya mga mapuslanon nga sangkap, kasubong sang balunggay, kasubong sari sang garlic, kag iban pa.
0: Okay. Now, ining ultimate trial natin, isa pa lang, Sunstone Plus Gold, and discuss natin. Sa premium D3 soft gel capsule, may VCO, virgin coconut oil, may malunggay oil kita, kaga vitamin D3, Dok Leo. Tihambal nga, too much consumption of oil. Ang premise natin ngayon, too much consumption of oil is not good for our body. Pero ti iniya, gamay mo lang ng kapsula, kagang VCO, malunggay oil, kagang upodjabi with vitamin D3. Ini mga good fats man niya, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm. Good fats, Sir Josel, no? In fact, gani ang moringa oil. Muli na kapinasahi, Sir Josel, sa aton, sir, nga premium D3.
0: Mm.
1: Kaya daw common nang makabati kita sa nga ang D3 sa market, may ara sa VCO. Pero ariya, Sir Josel, sa aton, may VCO man to, kag may moringa oil pagid.
0: Ang moringa oil, hindi gali sa iadahon yung ginakuha ni Dok Leo, ha?
1: Saya sa nga liso. Saya sa nga seeds.
0: Oo.
1: Dari sa nga ginakuha. No, muna yung nakapapinasahi sa aton, sa nga premium D3 kay moringa oil. Nga man, ano ang kapinasahi sa nga moringa oil pag abot iya sa may mga mataas ang triglyceride? Manggarano din sa muna unsaturated and polyunsaturated fats, similar, Sir Josel, sa olive oil, magluwas may ara pa sang antioxidant kasubong sang vitamin E nga sa pagpakita kung sa pagtuon makabulig rido sang triglyceride and LDL in both human and animal studies, Sir Josel, kag makabulig ini substitute especially kung nagagamit kita sa isang unhealthy nga oil sa aton sir nga pagluto, kag may anti-inflammatory effect nga makabulig man sa insulin resistance bisan indirect, Sir Josel, pero makabulig panubo sang triglyceride kung ang insulin resistance may improve man naton. Amuning moringa oil nga upod diri sa aton sir nga premium D3 soft gel capsule nga ang vitamin D3 diri mismo nga sangkap niya, Sir Josel, base sa pagtuon gali, nagapakita nga kung hindi sufisiente ang aton sa nga vitamin D sa lawas, ginaangot ini sa insulin resistance kag mataas man nga triglycerides.
0: So, muning ako na mataas niya sa nga blood sugar level, gani gina-advise man, bi pa init-init ka man to.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig somehow.
1: Correct.
0: How about ano naman ang papel sa vitamin C sa mataas yung triglyceride pagkatapos may fatty liver disease? Just like pag-inom sang Santhon na vitamin C, Dok Leo.
1: Ang problem, balan sa Sir Josel, kung kataasin mo sa nga triglyceride, dira sa niyang inflammation man eh.
0: Hmm.
1: Nagaduging man sa nidira, ako nagupod ba rin inflammation, kag-isa man sa nagabulig, pagid pa hina man akong damage, pagid sa aton sa niya kaugatan akong vascular health. Ang vitamin C, iati, paano sa nagabulig, serve as antioxidant. Ginarido sa oxidative

0: Eh, actually no, ang sugar kinang lanon magid ni saton sining lawas ng locos eh.
1: Mm-hmm.
0: Bisan hindi kaya mga pe, bisan hindi kaya mag-consume sang makalamay nga mga kalanon, ang lawas mo ya mahimo gyapon sang sugar.
1: Mm-hmm.
0: Because this is the source of our energy. Pero kung dali ba gusto kagad iya mag coffee instead sa imo sining andan nga kafe, though ginambal ko Sir Josila, kun di ka magpangape, kun hindi ka na magkape, ang worry mo ang imo sining sugar.
1: Mm.
0: Dito tatanlo pangape wag ka paggasto.
1: Tao.
0: Pero kung dali ba gusto ka iya mag testing o kun mag try sang coffee iya nga ang gingamit nga pampatamis iya is stevia, matamis magyapon sa imo sining panamil, ara gyapon ang gina-expectar mo sa ning kanami sang kafe. Abi, tungod niyang katamis, sa ginapangita mo, ara man, ukon, butang na ton, Sir Josiel, hindi ni kasubong sang katamis, ang iban blang pwerte, kay katamis bla.
1: Mm-hmm.
0: Tungod niya kalkulado sa ning stevia, kag pampatamis sa ning agibutang, dili na kita, either sa dua ang gamiton mo, kung gusto kaya sang coffee nga may beauty benefit para sa panit, para sa joints, dili ka sa Santhon Gold Coffee Mix Plus, glutathione and collagen.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung gusto kaya sang masiling naton nga may sipa-sipa nga coffee, ara ang ditog coffee aroma kag coffee taste nga medyo maisog-isog gamay kumpara mo sa Santhon Gold Coffee Mix. Pero may benepisyo sa lawas, especially nagabulag improve sang insulin resistance diri ka sa premium D3 coffee mix.
1: Okay. Pero tingkong gusto mo gidya magpangapi. Mayambal nga ti may enjoy lang kuya kakapi pero hindi kuya sang caffeine. May ara kita ah. Pati mga kabataan sinitimplahin nyo bala kay kunali sila maanad bala. Ang kalabanan niya feedback na baton sa sinido nagahugmay ang ila sining bala tiyagon na hindi bala tawag na to sini sumpungon kun sa Tagalog pa Dok Leo.
0: Hindi alabuton.
1: Alabuton. Mm-hmm. Oh, hindi Arabo.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Arabo dere Arabo dito arabuton ka. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Ina tungod Sir Josiel nga nagabulig sa balanse sa aton sining hormone.
1: Oh.
0: Nga may epekto o kon may correction sa aton sining mudo.
1: Mm.
0: Kag man nami sini kagang feedback ba lang ang mabato na ito ni Sir Joseph kung nag-inom sa isang Santhon Plus Coffee Mix. Karabanan sa ni makabati kita sa isang ila sa ni mga reaksyon. O kung nabatsagan nga, gandong nga kadugay sa kung gutumon, kung naman na gina-inom ko nga coffee, inatungod niya kargado sa protein. Protein halin sa nisa malunggay, protein halin sa spirulina, kag protein halin sa nisa soya bean niya sa nga sangkap.
1: Okay. Ang isang kapamangkot na rin, Dok Leo, selling niya taas gin man ako ng triglyceride. Pero medyo delikado ako sa fatty liver or diagnosed ako nga may fatty liver. Selling niya okay lang na mag-inom ako sang tea. Namin niya siguro sini Santhon Gold Herbal Tea, Dok Leo.
0: Why naman guru liwan Sir Josiel, kung naman kita sang tea nga ginamention during iban na no?
1: Oo. Oh.
0: Pwedeng-pwedegin. Kapin pa kon basi bala ang imo sari nga fatty liver disease, araman ng insulin resistance, araman ng pre-diabetes. Ang cinnamon nga sangkap sang aton nga Santhon Gold Herbal Tea Sir Josiel makabulig gid pabalanse sa aton sining blood sugar kag makabulig man sa may mga insulin resistance para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaging isa pagin sa ni, may turmeric pagin Sir Josiel nga may anti-inflammatory benefit man.
1: Mm.
0: Gamon yung problema na itong nagataas atong triglyceride. Taas sugar, kadabanan na, taas sugar, insulin, may inflammation. Nga kinanglanon na ito ng anti-inflammatory dira para malikawan na ito pagkinang further damage kung nagapadayon kay nagasigi-sigi ini dira sa pag-damage o kung paghalit sa sulod sa aton sa lawas. Nga makabulig ang pag-inom sa mga tea, kasubong sang Santhon Gold Herbal Tea, nga may sangkap kasubong sang cinnamon bark kag turmeric. Isa pagid nga mabuligan sa Sir Josiel, ma-constipated bala. Kunim nun mo ni like 1 hour before bedtime. Pagkaaga may posibilidad kaya damo na budigan sa nga nagahapos ang inyo sa nga bowel movement.
1: So 1 hour before bedtime ha, pag inom sa Santhon Gold Herbal Tea, Dok Leo ha?
0: Yes Sir Josiel, pero pwede mo niya inumon niya sa adlaw man kung gusto mo.
1: Mm-hmm. Selling niya may fatty liver ako sa findings sa akong laboratory. Adlaw-adlaw siya ga-inom ako sang Visionex Plus. Okay lang na siya.
0: Okay, Gid. Kag-arigali ha, kung nagahina inyo sa nga atay, ang isa sang link dira, o kung ang isa sang mabatsyagan, manotesus niyo ko galingon, galabo inyo panulok.
1: Mm.
0: Tungod ng paglabo sa panulok, may labot manina sa mahigko nga atay.

0: kung hindi maya naga function sa nga atay. Sige, halang pagtumar mo iya sa imo sa nga Vision X Plus soft gel capsule. Kati, ang lutin ta kasi asan thin direkta na yung nga panghikot sa mata mo. Dugangan, pagin karon sang bulig, pagin dira sang, sang ginatawag beta carotene, kaga vitamin E, mga antioxidant ka beneficial man sa ton sa nga mata, nga makuha na ton kung nga Vision X Plus soft gel capsule kita. Kagti manami, kag makabulig man, Sir Josila. Ang regular man nga pagtumar sa isang ultimate trio, wala like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Kung may mga problem na kita sa aton sining lipids, lakip na ko ng aton sining liver, nag-accumulate na sa excess sining fat.
1: Oh, tiniya do layo niya, pamangkot do layo, pero ti pamangkot ko na lang ini. Siling niya may angsad ako, ati patalgid, angsad or body odor ni. Siling niya, pwede ayhan ko na makagamit sila. Yan, mabuligyan ko na sang Santhon Plus Herbal Soap.
0: Isa siguro sang i-determinar man natin, Sir Josel, kung pamangkot natin, kumusta ang imosering bawal movement? Kumusta man ang imosering hygiene? Kasi may mga times, Sir Josel, nga dira ng factor mo. Muna ginahambal ganin natin nga sa isa natin na ka-texter, Sir Josel, nga masalot ko lang niya. Nga problema yung kadaway sa gana kung siya sining asawa na mag-love making. Gali kay hindi man problema, hindi man sa iya sini Sir Josel ang problema ah. Kundi sa kulang bala nga pagimusimos ang kugalingon sa asawa bla. Kulang sini nga pagpaninlo bla. Tiambalan, tiambalon dari sino man biganahan, sino man ma-excite abi sina. So isa man nga makahatag sang kasulay sa aton sining lawas, nagakaigo sini nga pagpaninlo. Lakip na sa may mga body odor nga kinanglangid ang nagakaigo kag may idiin nga pagtinlo sini Sir Josel. Pero kun mahimo mo ina nga mangim na pisan nga sa pagtinlo sang lawas, gamitan no pagit sini sang Santhon Plus Herbal Soap, makabulig at beneficial gitungod may antibacterial property ini, may sangkap ini kasubong sang bayabas nga nagabulig tapna sa mga pagpanganisngaw sa aton lawas.
1: Kaya may fatty face ako no, Dok Leo, may bulong manda.
0: May fatty face.
1: Oily face na actually.
0: Kung may fatty face, duhaman Sir Josel eh. Either nga nag-accumulate na ang tambok dira nga nagadamol nang imo sini nga guya. naga double chin ka na. Or lain magidya ang gitawag nagalatab pag dinhi mo sini nga panit.
1: Oo, mo nang hambal ni last niya grabe man ka oily sila nga imo guya sini do pwede ma prituhan sila nga mangrus ba.
0: Pwede Sir Josel no. Actually pasaho man lang ni pero try mo lang paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Oo.
0: Pagkatapos avoid sini sa masami pagkaon sa mga makalamay, paginom sa mga makalamay sini nga mga ilim noon. Kagabi ba siya, ka pa makatry? I-try abi tumarang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C para ma-providean ka man sa isang nutrients nga kinanglanon nimo kag makabulig man panami sa nga aton sa nga detoxification system nga panami sa pag-function sa nga aton sa nga liver para ma-release man ang mga higko sa lawas.
1: May isa dari, Dok Leo, sa nga natingala ako nga kada bugtaw ko bala, laban-laban bugtaw ako magtulog, kada bugtaw ko sininya do damo ko pula-pula silingnya sa akon sininga lawas labi na gid akon batiis kag butkon nga daw mga kinututan sang sapat-sapat la makatul anong mayo do
0: ati posible ba si kinututan man gid sang sapat-sapat Sir Josel eh? Magluwas lang iya sa may mga problema siguro or infection Sir Josel ano nga ang manifestation is daw may mga pintok-pintok kin man sa imo sining panit pero kung magawa ng sistema especially kung why ka nagagamit sa isang moskitiro. Talag, sana naman siguro Sir Josel lang ang moskitiro subong, ano?
1: Ati daw, why na guro, Dok Leo? Moskitiro subong, nahimo na lang na nila panarap ko nung sa sapa.
0: Oo, pangkwa fingerlings. Sa iban, bala?
1: Oo.
0: Isang nga masuggest na to, Sir Josel, para mabuligan na makondisyon lumat ang panit, gamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Oh.
0: Para sa mga inagyan ba lang na Sir Josel, mga spot-spot o kinagdan sa sapat-sapat ba lang?
1: Kaya itom na ako nagahimali, no?
0: Correct, Sir Josel. Kaya nagkakatol. Ka, pinakaman namin nga mahimo mo for prevention, antes ka magtulog, sari gamit ka, sari pamanyos ang Santhon Plus Herbal Oil, kay may mosquito repelling benefit ka sari. Hindi ka madapuan sa isang sapat-sapat, hamlok man dira, o kung anong mga pwede magkagat sa imo dira. Kaglakip na Sir Josel ang lamok, kagtiang lamok may alandaman kita Sir Josel sini. ang nagadala sang dengue sini sa aga kag sa serum pala Sir Josiel. Kaglain pagid ya ang kutos ang lamok pagid sa gabi nga butang naton buhay na yang dala nga dengue infection pero hasol lang gyapon sa aton Sir Josiel nga mapunggan ina kag malikawan naton nila kung nagagamit kita sa Santholplus herbal oil.
1: Okay. Ipamanyos lang nila Doc Leo no. Correct. Antes sila magtulog.
0: Correct.
1: Okay. Ini tanan mga produkto sa Yesto Health Incorporated din kamo pwede ka bakalari. Kung may branches dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, hindi gani All Green Pharmacy, Generica, or hindi gani Watson's Pharmacy, pwede ka mo dakabakal. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita, Dr. Limo. Arad ang address sa Barangay 39 Lizari Street. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang palatandaan nyo da, atubang sang Marayubang. Pagkita nyo da Marayubang, sa tubang niya sina. Ha? Kung katubang mo sa Marayubang, pagtalikod ninyo arad da ang Yes to Health Store. Kompleto da ang ato sa ring mga produkto. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, available rin sa Yes to Health Wellness Center. Actually, sa clinic, may libre nga konsultasyon kay may konsultan kita dira. Dira sa may A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper. Ang landmark atubang inasang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Sa mga waisang ginpanglawag tama pharmacy, Y Branch, sa suki nyo mabutika, kadto lang kamodera, sigurado kita, available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, dari Doc Leo, kay do, kadamo kita sa mga palamakotanon, para mo na lang siguro ang isa ka ipamangkot naton. Siling niya, naanad bala ako, siling niya, Doc, nga, kada may magbasket kami, magpauli ko sa balay pala nakitlawas ko, inom ko dayon sang pain reliever, katulad na businesses the pain na ginahambal ninyo. Anong, may problema dari, Doc Leo?
0: Kung masamin, Sir Josiel, mahimo. Nga may problema, inakag ko nagasigisigi, bala. Pero masuggest ko, basi madala malang sa bulubalan nyo, kagway ka pakatry sa isang Santhon Plus Herbal Oil, bala, Sir Josiel. Nga ang hindi mo na ipag-tilawan. Yakutob sa magwanta pala ang mga muscle pains ni mo, dara, basi madala pa malang sa bulubalan nyo. Pero amo gani na nga ginasiling ka ginaliwat-liwat na ton, kung na ang pagpalanakit sa lawas, tuma na ka-disturbo ang pagbusog sa mga parte sa lawas na ton. Nga kinanglanon, gid na ton, sini natawag ang maremedyohan kay tungod sa kung ano man yung mga rason, Sir Josiel. Isa sini para makalikaw nga ma-stress kita kayo kung may mga busog sa lawas, Sir Josiel. Pwede kita makatumar sa isang says the pain. Pero ay ko nag-advise sini kami ni Sir Josiel, kutob sa may mo, mas pinakamanami kung maglikaw kita sa sigi inom. Unnecessary, Sir Josiel, nga pagsigis sini duom kaginom sini sa mga pain reliever. Diri kita sa qualifier bala naton kung kinahanglanon gid makabulig dira ang says the pain.
1: Kung sa mga reseta pa sini as needed, kung kinahanglanon lang. Says the pain, quality product man sa Yes to Health Incorporated. Bauti, salamat gid ha sa inyo sa nga pag-upod, sa ato sa nga pagparagad, sa paratuntunan ta, sa ato sa nga programa, ang The Secrets of Health. E daw ay natatiyem po, kuanta lang siguro sa sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pag-maintain sang maayong panglawas, kinanglanta, Sir Josiel, sa mga tagpalamati na ito, ang nagkakaigo sining education and information. Kagdari sa ito, sining a pagpangalag, ginatinguha na muna na ni Sir Josiel nga mahatag sa inyo, lakip ng pagtukib sa mga sikreto, sang kapasidad sining sa mga tanom, mga sangkap sa ton kusina, kung paan na mahimo magamit na sa pagbulong sa aton sa mga ginabatyag, especially pag-abot iya sa pagpabakod sang lawas na ton for disease prevention. Ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kasi no pasigada siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Top-top sa masunod naman ng edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. para sa XFM Panay Kag Negros. Ako naman ang inyong katropa, Jocel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
10: Sa ako

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipik.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold, Coffee Mix.

0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: X!

0: nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: 100,000 pesos in prices ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o kachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5.

0: nga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
2: Ga, buksig ko ga.
3: Upog ka naman! Dito naman halil!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala! Kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo, balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
5: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, o, 1,500 ina, ha? Abi, abi.
0: Sang kabuhi sa programa X-Rated.
7: X-Rated.
0: Lunes tubtob Biyernes, ala una imedya tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Yo, sa mga hapon, ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga, Katropang Joy.
0: Wow! Siyempre mga Katropa, musika, istorya, sangkabuhi, kag siyempre inyong mga Katropa. Pwede na naman subong nga hapon. Ganisan, bay ka madira ha, kag patayo na sa pagpamati kay kami ni Katropang Joy, ang magapanami ng

this afternoon mga katropa ha. Subong nga afternoon, subong nga Lunes. Ang aton nga date subong is June 8.

0: mga istorya hanay,
1: magtawyawanay,
0: at syempre, magbardag kulay. Yes na yes, mga katropa peeps, subong na Lunes, mabardagulan na naman kita yan. Yeah! Wala may matukong diri sa katropang station.
1: Wow!
0: Pagpanamiyaw dira ha sa aton yung mga radio listeners, transistor radio man nina ukon na Bluetooth speaker man nina ang inyong ginagamit mga katropa. Kabusta, kabusta, kabadira ba yung diet nga afternoon about it subong dumainit-init pa man ang aton nga tiyempo. Hulat-hulat lang takaroon maghapon ha, basta wala magbubo na naman ang babaskog nga pag-ulan. Kaya syempre katropang joy kong grabing init at pagkahapon kulpi na nina nagagaloom.
1: Yes! Tama ka siya katropang ay duwa na yato nga weather subong. Diba? Sunny pagka sa aga, pagkahapon, ti rainy naman eh.
0: Yes. Okay na lang yung nakasya nga magbaliskad. Kung magbaliskad ba, galalasa guro mga persons. Sige mga katropa, may dahil na dira nga pagpamatiis na inyo. Kamusta ka madra so far inyong nga mga Lunes? Bong iban sa aton ribisibisihan man ah, sa ilang mga trabaho sa eskwelahan.
1: Yeah!
0: Parang may ara pa man sa gihapon ay nabilin dira sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay nga nagapulo pamati sa aton subong nga hapon. Tinakaplastar na bala ka modera? Ready na dira ninyo ka mga palamahawon?
1: Yahoo!
0: Sige, happy-happy listening kag happy-happy tuning in mga katropa peeps.
1: Yes, so once again ang ating nga bag panamiyaw sa liwata sa mga katropa nato nga naka-monitor gid. So bang Monday afternoon diri sa X-rated program diri sa amon si ni katropang Ira sa XFM Rojas. So good afternoon gid sa mga naka-monitor sa ato subong.

pagtapos nga probinsya sa Capiz, kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahan diri sa Western Visayas, all over the Philippines or around the world, manika mga katropa. So once again, happy Monday. Thank you so much for

course, ginagreet naman sa mga dayon niya afternoon. Mga katropa naton nga di daga monitor na sa aton dira sa may bahin sang Barangay Lunoy. Dira ba niya sa may bahin sang Luktugan. Sa family Bautista, especially na dira kay Ma'am Lorna. Good afternoon, dira sa iya mga kaapu-apuhan, no? Kay katropang Chris Den May, kay Jed, Andre, kay Gladden, at kay Chris Bufil nga for sure. Tia to inisumbong nagpadulong sa eskwelahan. Yahoo! Sige, isa na lang si katropang Ma'am Lorna. For sure, ara ni siya subong sa Luktuga, nagabulubantay man kuno basta may klase. Yahoo! Hello, hello, dira ha. Once again, good afternoon, kid. Kag syempre mga katropa, dira kay Uncle Pinky. Wow! Nati kay nasa nga gabaw na ganila gubo na naman ang iyang hawak. Hawak yung Uncle Pinky ang beat. Ara, dabi sa hawak niya katropang

0: Kamusta? Stress ka na bala? First day pa lang? Kaya mo yan. Kay katropang Jolan, a.k.a. Jo Lorenzo, dira sa may bahin sang Hamindan Capiz. Kamusta? Kamusta, dira? Ilo-ilo gid sa mga family kag. Mayong hapon, kid. Dira man sa kay katropang Uncle Tolitz Edinsog, sang pataglawaan talipata. Bulubaligya, IT. Madahog-dahog naman sinisubong ang karne. Madira katropang Tolitz. Kay man, balik eskwala na. Pero magigatropang Uncle Dutong, kagsaya partner niya si Auntie Susan. At ikabusta, kabusta, kabudira. Happy, happy tuning in. Alright mga katropa, kadto kita na isa tanga question of the day. Katropang ni Ara na. Ara na sama kita na ninyo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga screen. Pero kalulan daw kamo sa atin nga Facebook Live. Ti Ara ba katropa kung nagpapati lang kami sa inyo nga radio. Ti pamati dira mayad. Ano ang mga katropa, ano ang basay niyo sa mga tao nga wala believe sa inyo? O diba? Mga tao kuno nga wala believe sa inyo, it means mga kuan ang mga mahisaon. Yes, abagi din ay katropang Joy. Kung si katropang ang naging ano tadi gani ligado, ang naging guest ni katropang Kimpin, masapakon kuno ni Yaya. Yes, daw ka kaiba man yang yaga sapat. Sige, hi ka katropang Joy, anong masay mo?
1: Oh, kay hindi makita katropang isang vlogger nga kong more basher, ti more income. Di para sa ato niya mga tao nga wala believe sa ato. Di ba bayan ta na lang? Ah, wala man ta mahimo ano. Kung wala sila sa believe sa ato. Di bayan ta na lang? As is na lang wala sila sa believe sa ato. Basta kita, di para yun lang. Naga porsige, naga panarabaho. Kag nagabakas eh sa ato na adlaw-adlaw nga kabuhi. Pero kung vlogger ta someday, di patulad ta na para.
0: More money to come. Ay, di sige.
1: Sige, bubi katropang ay, pangano mo na sila?
0: Ay, sa ako lang, mambay ko lang sa ilang, masay ko lang kwan. Watch and learn. Sige lang. Short but sure ah.
1: Oo, siguro sa imo katropang IT agency, pero sa aton nga 30, hindi natamara na siguro yan, no?
0: Pero may ara, hindi na yung katropang Joy nga garit-garit man, na ti otro man nga hindi man magpapirdi. Ay, ti sa pako niya na may stress nga kaya sa nginhawa niya. May ara, hindi na hadabi kita yung mga kakilalaan niya nga ti, why hindi niya nagakuhan, ano galing tawag si nakatropang Joy, why man niya nagapadaig.
1: Nagapapirdi, kumbaga.
0: Yes, nagabato man niya mga katropa nato. Tik kamu abi kung kamu pamangkuton mga katropang class members balan ko ara na kamu dire nagapulo pamati ha. Ti anong masay niyo sa mga tawo nga wala believe sa inyo? Abi sabtoy dire sa comment section now na. Kay later ti syempre balikan ina naton i para basahon dire sa kahanginan. Kay subungan nga mga tinion mga katropa peeps. Syempre everyday nagapalayag kita ha sa tag sa kalilisu on sa inyong mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan na. Baas ko ganang inyong nga mga speakers sa inyong dira nga mga radio. Di volume na asang dako-dako para sakop naman ang mga wala radio na dira nga mga kalapit balay. Mga katropa, kita ang babatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, dira mga nagapalayag man kita ha sa XFM Antique sa 93.3 MHz. Wow! Good afternoon dira sa inyo tanan mga katropa sa 96.7 sa XFM Bacolod. Kamusta, kamusta ka mo dira tanan sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Wow! Sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Wow! Kaya dira naman niya sa 98.5 MHz sa XFM Kanlaon. Yeah! So far, bisibisiha naman, subo nga Monday ang atong mga katropang sister stations. Sige na nga, manayo lang dira sa inyo nga mga ginahikot subo nga Lunes. Ay, syempre, ari lang kami dira ni katropang Joy para mag, ano dira, mag-istorbo sa inyo nga mga dalunga subo nga hapon. Saliwat ha, happy happy Monday and good afternoon, kid.
1: Sige, tiyo subo nga hapon mga katropa. Di mabatian makita ha, pinagi sa aton nga XFM Radio Network. Yes, wala lang kita nagapalayag dira sa inyo nga mga transistor radio or sa ato nga Facebook Live today. Kaman everyday, live na

0: sa Luzon, Visayas, Mindanao anytime. Mabatian mo gi kita, nagapadayag kita para agi sa aton nga XFM Radio Network app.
1: Yes, mga katropa, hindi lang ina kay subong nga hapon. Live na live man kita sa atin ka secondary Facebook page. Wow! Upan ang atin niya back up account. Yahoo! Ang XFM Rojas 106.5. Ngati, good news, subong nga Lunes. Yahoo! May bad news at the same time, may good news. Ah, ang atin good news, subong, syempre nagdugang na naman kita. Ah, wow! Di ba hambal tagid sang Friday, katropang joy dapat yes. This week. Madugangan yeah! And wish granted gid mga katropa peeps kay may ara na kita sa 2,700 followers. Okay lang ina nagalagas ba naton nga backup account at kay katropang meta dira ay anong plano mo di uli na ina nga mon nga original OG Facebook page kay di kay lugon man ina akong imo na lang ina kwa on ayaw na ayaw gid ha katropang meta. Kay sa mga katropa naton di salamat gid ha sa padayon nga pag suporta sa atin nga page sa backup account man o kon secondary Facebook page kay sa mga wala pa di ano pang ginahulat niya pindi nga na i-like and follow na kag sa mga katropa natin nga nagalulang tao sa natin nga Facebook live ayaw gid magkalipat ha nga i-power share ang natin nga live subong para mas madamo pagid ang malabutan sang aton nga programa. Yahoo! Sa aton nga nga comment section mga katropa ti feel free gid ha to drop your comments. Wow! Ano man yung komento ang gusto nyo dra i-drop. Yahoo! I-drop lang gid kaya syempre ginabasagi dahil muna ina ni katropang Joy. Wala ka kasing ginaskipan ake basi may magsungkod. Good line na magulog-ulog sa malayo. Di ba katropang Joy?
0: Yes, wala ta kabala ko nanuhunta na sila tayo. Yes. Magsungkod sila. Sige. Sa mga katropa naman natin nila ha, nga ti nagkulog ka subo. Kaya man ti nagpangangkagi katropang ay wala ka sila kung nasang data. Yeah, napanglan

Pwede mo sa gihapon ka mo mag-text. Pinagi sa atin nga XFM text line number. I-text lang din inyong mga panamiyaw sa atong 0908-862-5225 nga XFM text line number. Once again, that's 0908-862-5225. Kaya syempre mga katropa, kung may mga smart TVs ka mo dira kag internet sa inyong panimalay, pwede gid nga magtanaw sa atin nga mga live programs kag sa atin nga X-rated programs mo nga pinagi sa atin nga YouTube channel. So pangitaan nyo lang kita sa YouTube 106.5 XFM Roja City Capiz. Or pwede magani nga katuan nyo nga atin nga Facebook live mo nga ara dira nakakaption at ara dira nakapin sa atin nga comment section ng atin nga mga social media links, especially ng atin nga YouTube channel mga katropa. Sige. And of course ha, di magkalipat nga mag-subscribe kag mag-pindot kid sa nga bell icon, ang notification bell para always ka mo i-notify ni YouTube every time nga mag-start ng atin nga mga live programs diri sa XFM Rojas. Kag syempre sa atin nga TikTok, pangitaan nyo lang kita 106.5 XFM Rojas. Kag syempre ang gina-promote ginato sa mga backup page ang XFM Rojas 106.5.

0: Yes. Alright mga katropa, subo nga hapon na nag-aupod sa atin nga programa. Bilang tawanta kung sino ang hindi bisibisihan subo nga Lunes. Abaw, di walang iba kundi ang nag-iisang delivery boy sa Pure Flow Water Filling Station.
1: Yahoo!
0: Si Toto Val Dizon Escalada.
1: Wow!
0: Yes. Dira siya sa may bahin sa dao. Kamusta, kamusta to? Damo-damo na balang customer mo subong na mga eskwilahan delivery sang katubian kay man para damo ikaw dira sang kita damo ikaw komisyon. Siyambal niya tinag-drop na siya sa ngayon ng mga ano emojis. Siyempre hindi ka rin badula kay Toto ba? Expected na ina as para sa iyo number one ginang XFM happy man siya subong kagdi hi ko na mga katropa peeps.
1: Wow!
0: Nagapangaduan naman si katropa ang Crystal Maria Joy Libardo nga ti nag-drop man iya sa niya nga mga in lababo emoticon.
1: Yahoo!
0: Thank you katropa ang Crystal. Mayong hapon katropa ang Ira and Joy. Kamusta ang panahon dera?
1: Yahoo!
0: At isa na mention sa kaina katropa ang Toto Val ti mainit-init sa gapon ring panahon at ito lang nabuluban tayan later kay Basi. Balaan mo naman ang aton nga panahon kung kaisa ginaabot man do ilog man sa mga kababainhan. Oy.
2: Sige, ati si katropang masunod kay katropang Crystal. Aba, ati syempre si katropang Ma'am Emmy. Nga isa man sa mga kababainhan. Nagpa-highlight na kag nagpa-followers. Thank you so much.

0: kaulihi man si katropa natin, Doy Arthur. Good afternoon kuno katropang Ira and katropang Joy watching and listening na si katropang Doy sa bahay sa West Villa Flores, maayon Capias.
1: Yes, oh may pamangkot man. May kugalingon nga pamangkot si katropang katropang. Oh, sabtabi ninyo mga katropa, sino ang may sala? Ang nagpautang o ang nagutang?
0: Pamangkot to. Amo na yung mga pamangkot.
1: Ay, boss, ginutangan siya. Oh, oh.

0: ba si Ete? Sige, para sa akong totoo, Val. Ang nag-utang, ingay hindi ka balo magbaya. Amo gini na iya nga, may sala. Kay man nag-utang ka, utang-utang ka, tapos hindi ka magbayad. Kundi sala mo eh. Alam nga nung nagpa-utang, may sala. Kay siya nagani ang nagbulig sa imo, di ba? Sige.
1: Ay, ano ang, Val? Ano ang, ano sa to? Ano ang behind the hugot? Sala nga pamangko, di
0: basi wala gabayad ang iya nga mga gina-deliveran. Katrapunsyoy. Ano lang, husto lang, tugaan nga, tugaan. Oh, oh. Buwas lang. Oh, oh. Pero ang tubig, ubos na. Yahoo! Umunag mo na ingit na si Toto Val.
1: Tiisa lang sa batera ito, untat ka na deliver.
0: Ay, why sa sindohon?
1: Ayaw mo. No choice yarn. Sige, ati. Sige. Si katrapang Ma'am Liza ni Galad, number one. Kag the best station yun para sa iyang XFM. Thank you so much, Ma'am Liza, as well.

0: do dulong dira. Hindi ta sure kung ga pamati pa si katropang si Mother Maria kay manti nagasugat dulong na siya katropang ay kay baby girl ni katropang Crystal.
1: Yes, ti sige ah importante. Kung pwede dalay mo radyo. Sige lang, abalaan ko mamarites sa mana sila dito. Yeah. Sige sa katropang Lloyd Navalas, good and dim afternoon katropang Ira and Troy. These support groups plus my own hard work and learnings are rudiments of my TUPV. Sige katropang Lloyd Navalas. Mayong hapon mandra sa imo. Mayong hapon to beautiful ladies, DJ I and DJ Joy. Ay galanog nakagatutok na kami diri. Thank you gid ha ma'am Liza Digala as always. Hambal ni Toto Val ma'am ay nagamaoy ka man sang gamay ka sang first day of school. Ay why to hindi na ya uso sa do sa amon. Kami ya nagagutos lang kami ato. This is kailangan kag hindi ko naman abi madumduman isang bata ako pero feeling ko wa ay gidiya. Ay nagmaoy ka ma'am.
0: Wala kay nag ano makita ka tropang ay muna gagi kita sa daycare. So pagkabunta sa grade 1 to nahasa, natayang ka wala, matagira sugat tulo.
1: Yes, independent kita yan, no? Sa doon nga panahon katropang Joy. De, sige, si Toto Valgoron nagmaoy ini.
0: Oo, basta nagliligi pa.
1: Amagani. Sige, katropang Solomon, tiari na naman ang katropa naton, ho? Sang Ponte Fedra Capias. Good afternoon, sa imo, sir, ha? Kamusta ang imo pagbiyahe-biyahe? For sure. Lipay-lipay naman ni si Sir Solomon kay damo naman ang kita niya. Sige, nagpa-drop na siya sa ngayon ng mga gina-feel subong, ho? Feeling cool siya kag in love at the same time happy man. Thank you ka tropang Solomon sa pag-share sa natin nga Facebook Live. Kag siling niya mainit-init nga hapon to beautiful ladies. Katropang Iron, katropang Joy. Di watching live naman siya kuno samtang nagapahuway sa Gyapon sa idalom sang manga. Abi katropang Solomon, dala kami dira sa sunod sa idalom sang manga para ma-feel man mo ng imo na fi-feel din.
0: Ay, base ang bunga ya katropang ay.
1: Ay. Sige lang, ay importante sa sunod hindi na season. Samtang ko na nagapulo pa bati siya ho sang X-rated tinagalandog na as always ang XFM sa Manuas ang Ponte Fedra kay naka-bluetooth speaker si Sir Solomon. Thank you gada katropang Sir Solomon sa imo gabaga pa dessert ice cream slice of cake pineapple kag syempre may leche flan pabaw naga linya-linya gitag. Grabe gini mga mas manami yes sir kung tuod na char. Mambang si Sir Solomon nakakarami na kayo ha.
0: Abuso na yarn. Sige si katropang Lordy saling niya yes earthquake is the top of the calamity and natural disaster that we cannot predict anytime and anywhere. Tama ka dyan katropang Lordy, wala pa yas ang instrumento or instrument, no? Ang aton bagong teknolohiya sa buong ka makadetect sang nagahidapit nga earthquake or nagapaabuton nga earthquake. Di dapat ang panugyangan is ato sa mga otoridad di always kita maging ready sa aton nga mga panimalay. Kag of course, i-practice kita gina kuwan balaho gina earthquake drill na every time.
1: Yes.
0: Katropang Lloydy. Sige. Si katropang Bernard Villanueva, maayong hapon katropang Ira and Joy. Happy birthday kuno katropang ay sa iyang reyna si katropang Ma'am Hilda Villanueva subong nga adlaw.
1: Ay, birthday gali isang yang reyna ho. Di kantahan din ang reyna mo eh katropang Bernard V. Yan pa ba? De syempre para sa queen dira ani katropang Bernard V. Villanueva kay Ma'am Hilda Villanueva. Kag syempre sakop naman mga katropa na ton nga nagapulo pamati subong nga nag-celebrate man

0: Yes, this is what had ra kay Ma'am Hilda Villanueva. Happy, happy birthday to you. Yeah! Mabuhay ka hanggat. Gusto mo more blessings pa para sa inyo ni katropang Sir Bernard V. Kag kamustang handa andera wagid ta da katropang Bernard. Ay di palagpo ka na dira ang panit sang litron.
1: Yes, so once again, happy, happy birthday ha, sa imong rain na katropang Bernard, si katropang Ma'am Hilda Villanueva. Di maayla nga pag-celebrar dira sa imong kaadlawan, Ma'am Hilda. Di kadaw kalayo pa sa kabangkalan, katropang ay. Di ba, para makalabot din handa ni Ma'am Hilda. Di sige laga. Enjoy your special day today, katropang Ma'am Hilda. Kag syempre, sa mga kadungay na subong nga sa ulog, sa ilaga special day sa subong adlaw June 8. Happy, happy birthday mga katropa.
0: Yes, di ang balik katropang Rafael, shout out na kano kay katropang Kenneth. Gapamati sa X-Rated, dira sa Sigma DJI, crush ka kuno ni katropang Kenneth Pasito. Ay, dugay ko na nga pala answer. Happy, happy tuning in na dira ha kay katropang Kenneth. Kinagalulan tao sa atin niya Facebook Live, subong. Si katropang Eric, syempre ari naman sa atin niya programa, nagpa-highlight and pa-followers man. Kamusta katropang Eric? Tiga ba nga nagpanumbalik na inang imo nga trabaho? Yahoo! Ha? Tiga ba nga message ka na dira nila? Kay katropang, sino ini si katropang Solomon? Thank you, good morning katropa peeps. Si katropang Rafael, mayong hapon mga guwapahon, diwata Joy and diwata DJI, nakatutok na ang tirik toda sa X-Rated, samtang gapahuway-huway. Sagi hapon, nakatutok na. Ti, kamusta ang kita, dira katropang Rafael? Kamusta ang mga koleksyon nyo? Ti, damo-damo na dira bala. Bala na mo, damo-damo na ni Aki. Bastante naman na siguro ah, para sa pang gasolina. Ay, marami na ang isi. Subong sa atin yung mga tricycle driver. Ba, nakabalik ang atin yung katropa. Ho, si katropang Sammy Tilandaw. Good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Ngayong hapon, mandira sa imo, katropang Sammy. Kamusta, kamusta ikaw? Naginano ikaw sa salon sa isa kasimana man.

0: 6:43 in the afternoon. At this time, ha, we're gonna say BRB Danay. That's be right back, mga katropa. Magabuy lamang kita sa pila ka mga pahibalo. Kindly stand by.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman?

0: kalusugan Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
1: The secret of health.
0: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Po si Rudy Rintakuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nila ang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
0: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The Secret of Health.
0: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extra ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
4: Pangangati, pananakit ng mga

0: mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Fisher X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganoon na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you

0: si Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pinakahalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty's

0: medyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunton Plus Herbal Oil. Paaasahan sa sakit ng katawan. Sunton Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Heidi Retire.

0: ang galang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM, libo-libong papremyo.

chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.

0: es alas 2.55 na sa hapon. Mga tropa, you're still tuning in. It's your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Katropa, ang inaanig programa ang Builog ng Gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa gato nga kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugkos sa gato nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga paditipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap pang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabasko get sa humot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisay ni herbal oil mga katropa nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Gani ang panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthan Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag-TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa aton programa. Kamusta, kamusta, ara, pabala ka mo. At iba yung hapon na nai sa aton nga 8,000 viewers. Di na gaya na, no, kamunda na abi. I-drop nyo man rin inyong mga pa-shoutout, inyong mga sabat sa aton nga pamangkat. Ay, tingato na ninyo pagpanamiyaw, ginha, sa mga katropa na ito, nari labi na sa may Iker Multipurpose Building, dira sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Wow! Kamusta, kamusta, kamudira mga mamansers, for sure, busy-busyhan naman ng mga persons. Yahoo! Kag syempre, dira man sa Idalom, sa Mia Drug Mart, kag sa Gene Access Boutique. Kamusta, dira ma'am Catherine Famulag. Wow! Tinga man, wala kamusang Friday, Yahoo! Ha? Baka tani si katropa ni Ira galiya close. Di subong open na sila ang mga katropa peeps. Once again, good afternoon yung dara sa inyo ha, Ma'am Catherine, sa inyo nga duwa ni Ma'am Danaline Yoretta. Kag syempre, dara man sa Acor Filling Station, sa aton nga mga mahugot nga delivery boys. Di alung-alung manasa nyo nga pag-deliver is safety. Gidara ang mga importante nga mga bagay para hindi pagwaon sa mga kuwan halit ng mga tawo dira. Of course, dira man kay Ma'am Emmy sa Jack's Laundry Hub. Kamusta, kamusta, Ma'am Emmy? Damo-damo naman bala ang nagapalaba dira. Ay, di amat-amati na inadira. Palibot-libot sa mga washing machine. Sa liwat, ha, maayong hapon, kid.
1: Kaga, syempre sa mga katropang SGs naton, ginaka-monitor as always, dira sa atong programa sa mga katropang SGs naton, nga naga-julu-juti dira sa mga nagapamati sa aton. Dara sa bahay sa Cal's Poultry Supply, good afternoon kid mga katropa. Sa bahay sa Pueblo di Panay, sa bahay sa E-Performax Contact Centers, dara sa may Capelco, good afternoon kid. Siyempre, dara sa bahay sa

0: sa aton nga mga mahugot nga katropang Ventures. Di bayong hapon dira sa inyo ha. Especially na nga ara dira sa tagsa-tagsa kabaga public market ukon na sa talipapa lang.
1: Wow!
0: Siyempre mga katropa natin, may mga talipapa maninaya sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Ngayon nga po, nara sa inyo ha, for sure, giraga amat-amat na maninaya sila pag-display sa ngilang mga baligya dira. Especially na ha, sa dira sa may lipunan sa Chidora Arsena Trade Center. Di mayong hapon, gira ha, kay Ma'am Carmelita Onion. Di ara man nara, ang katropa man natin nga always, ginagapamati kada puli niya. For sure, ari rin niya siya nakaabot sa iyang

0: inyo tanan-tanan. Yahoo! Especially na dira sa atin nga solid nga katropa kay Sir Ernesto Alvarez. Wow! Ang gwapo na pogi tisoy pa. Diba, triple kill gid ni katropa nga Ernesto Alvarez. Kag syempre di man kamo yang pwesto mga katropa peeps, syempre ang aton nga pagpanyamiyaw is para man ina sa inyo tanan.
1: Kag of course mga katropa drivers with lovers man ato nga di for sure paldo na naman this coming balik eskwela days. Iba ilang hanga pagpulo pamati sa mga katropang drivers naton nga nagabulo biyahe man sa aton karsadahon. Ang iba tinagapulo pa huway subong nga mga inoras alas tres ang hapon kay manti ang anangan. Ang iba sila sila may ginasugat or may ginasugat pa sa mga eskwelahan. Sige, maayong hapon ka sa mga katropang jeepney drivers naton, mga bus drivers, mga nagabiyahe sa van, nagadala syempre sa tricycle, sa mga tirik toda boys dira, nga always kita ka-monitor dira sa X-rated program. Kamusta, kamusta ka mo dira mga katropa? Kag syempre sa mga katropa taban, nga nagabiyahe subong, sakay sa ilang mga private vehicle, samtang naka-X-rated ang ilang mga salakyan. Uy, maayong hapon mga katropa, mag-halong-halong lang sa inyong pagbiyahe dira, especially na kung mabasa ang mga karsadahon naton. Kaya syempre, sa mga katropang konduktor, kag-dispatcher naton dira sa Bahisong Pueblo Terminal. Good afternoon, good mga katropa. Maila nga pag pulo pa maipay dirati for sure gira. Nga ti, busy-busy na naman sila katropang ay. Especially na nga madamo na naman sa mga estudyante subong nga nagbalik sa pag-eskwela.
2: Wow!
0: Yes, kag syempre, balik kita na dito sa ating comment section to continue with katropang Toto Val. Ma'am ay, bakli ko sang arinula nga pink. Kadamo sang pwede baklon sa imo arinula gidi ato. Naman ano ka na, how nakatiter ka na. Ay naman pinky di ang gusto mo ha. Pwede black lang para ti malimpyo. Sige to, ano naman ba na nagsulod sa utok niya siniman. Pero siling yung busta, Tol Sam. Nakabutwa ka na gitman busta dito sa pihak.
3: Huwag mong subukan.
0: O, oh, diba? Balantagid. Busibisihan. Galing siya katropang Sammy dito sa pihak to.
1: Bawasan. Pero katropang ay, paano na bala ni Tuto Val? Busi nga nun natuman siya sa pihak.
0: Ay, pusa gil. Hindi nadalahig ka pa to. Mayad pa nag-quiet ka na lang.
1: Sige, sa katropang Lloydie, sila niya even the peeps shall fade. Only my batch 20.

0: katropang Rafael. Shout out ko na liwat kay katropang Kenneth sa Pasete. Sila nga X-rated na. Pagpamati na kay Ara nang imo nga palangga nga si DJ Ira kag crush. Sige. Thank you so much kay katropang Rafael. Of course, kay katropang Kenneth sa Pasete sa pagpamati gitri sa X-rated program. Si katropang Solomon, syempre, naglatag na naman sa iya ng mga panamiyaw ang sa iya mga katropa peeps, mga class members naton.
1: Yahoo!
0: Sige, si Ma'am Emmy ko no, si Tutuvan, si Ma'am Liza, si Dudoy, si Rafael, si Taimosok Berry, syempre, si Ryan Sena de la Cruz, si Yan Yan Horario, si Sir Melbs Anisco, nga dawala subong sa ato nga comment section.
1: Wow!
0: Si katropang Chris, Blanca Flor, kay Nene Bacas de la Tena, kay katropang Eric, kay katropang Bernard V, nga nag-celebrate ang birthday ni Queen niya, Ma'am Hilda Villanueva, kay katropang Ma'am Senaline, nga daw busy-busy sa subong, kay Tuto Joanne Belves sa Pontevedra, kay katropang Sammy, nga nakadalikyat dere sa ating comment section today.
1: Yahoo!
0: Si katropang Ma'am Lelis Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay Lloyd D, kay Joel Belliones, sang hamon awan paray. Thank you ko ng katropang Iron, katropang Joy. Sige, di may lang nga pagpulupamati, dira katropang Solomon, ha, ragit in isa-isa, tagi tayo mga katropa peeps, kagdo wala pa man may nagdugang sa yalistahan, katropang I. Pero si katropang Kenneth, wala to liga naman niya, katropang I, mapamember sa krusang class.
2: Yes, amagani, ay na-add na siya bay.
0: To, ambot lang.
2: Wala pa. Siguro. Karon later, katropang Kenneth, don't worry. Si katropang Taimosok, nagpasalamat man sa greetings ni katropang Solomon. Amo man si Ma'am Senaline, thank you so much for your greetings. Always katropang Solomon Antonio. Sige, amo na lang ilang kalingawan sa inyong katropa. Si Ma'am Senaline, mayong hapon mga guwaps. Medyo busy me now. Arina ko sa school canteen.
1: Wow!
2: Ay, tiya. Sige lang, Ma'am Senaline. Abisang bisibising. Hangkit ikaw dira, tiya mo. Alam ba lang ang background ang X-rated?
1: Yahoo!
2: Ang XFM? Kay ti maganahan. Gid ikaw sinasay mo paghikot dira. Sige, drapa ang Sir Melbs Bawari na siya. Huwa ay gid nagpalibang. Good afternoon, XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially sa inyo mga chicky babes, DJ Ian Lee Gaya, mga guwapahon pa, shoutout na daa sa Pamcrit Boys, kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bon Bonimikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kag Buko Guwapo, sa sir nila nga si Gistone Tisoy, Lodi.

0: Ayo ni katrapan era sige always na kita granila kita ang ato ni nasoksok buha sige katrapan Crystal mga guapa request ko song samtang ka pa huway kay not feeling well ako iisa pa lang by Joel thanks kid sino naman inaabala si Joel
1: sigurong artist katrapan ay ginakanta
0: sige
1: sige abi ko gani ya ang title not feeling well kay gali siya ang not feeling well si Katropa Crystal. Sige. Sige. Si Katropa Kenneth. Siling niya ako yabisan wala sila bili sa akon. Ipakita ko man sa ilang may bili. Giyapon ako sa family. Sige. Si Katropa Rafael sa batya sa atong pabangkon. Katropa ay siling niya ako na ako pabayaan ko na lang. Wala man ko may makuha sa ila. Kay man or kag wala man sila may ginahatag sa akon. Ginawala. Mama si Katropang Rafael, kuno Katropang ay dead man na lang siya.
0: Ay, sige.
1: Some the basher.
0: Pero siling ni Katropang Sir Melb siya, bigger, louder, sure route. Man ko na saya mga Katropang Buklan, kag mga maritas dira sa poblasyon sur, Ibisan, Capiz. Especially kay Maricoy, Lorna Dolorico Altamea, kag sa iyang bayawak, Shemenetnet. Dira man sa Santa Cruz, Ibisan, sa palalabs ni Poorman Marlon Reliente. Wow! Shout out gina sa atong mga solid nga katropa sa Ibisan. Katropa Crystal, yahoo! Question for today kung ano ang masay ko sa tawo nga wala believe sa imo. At yung answer niya kuno, I don't care. Aba, grabe man si Katropa Crystal ba? Siling niya, all over my sexy, flawless, and beautiful skin. O diba, Katropa Joy, from head to toe pala ito eh. Di, sige niya, importante, masadya ako sa kabuhi ko kag walang tinatapakan kapwa ko tao. Yun lang.
2: Wow!
0: Sige, Katropa Crystal, amo ginaya, hindi na lang inapag sa pakakay ti ikaw pa sina ang maglain. Si Katropang Ronel, mayad nga hapon DJ Ian Joy, para sa akon, di man believe ang iban sa akon, wala ako labot sa inyo. Oy, grabe, straight to the point ba? Edi wow, sana all. Basta na sa guard ang true love, safe ka na, may bodyguard ka pa. DJ Ian, DJ Joy, antipara mo DJ Joy, padala ko lang sa Lazada ha, mua, God bless sa inyo nga duwa. Ay sige, nag-augtas ng si Katropang Ronel sa aton every time nga wala kita sang alam niyo na.
2: Sana all.
1: Sige, si Katropang Crystal, siling niya true gini na Iatol Rafael, kuningit pikit sa kagwapuhan mo. Ay.
2: Wow!
1: Sige, support niya man si Katropa niya Rafael. Sini ni Katropa ni Rafael, shout out ko sa kumpare niya nga si Castor Kasugbo, driver sa J&T, kay pare niya Ryan Boreros, kay Katropa ni Robert Hicalde, kay Ruel Leonardo, syempre kay Katropa niya Ian Dalmasio, kay Jason Benliro, kag sa mga director da group nga nagapamati so body. Sige, thank you so much gid sa director da boys sa inyo solid nga suporta. Si Katropang Ronel, siling niya, sorry gid kang Friday, wala ko kay naglagaw ko sa Boracay. Shout wow! out kay Crystal Friend, ingat ka palagi, DJ Ira Guapa. DJ Joy Bagay, kasi imo nga bayo, uniform, ang antipara ipadala ko lang sa Lazada. Request ako sang song, pakisabi na lang na mahal ko si DJ Ira.
0: Manoglawin pa.
1: Sino artist ni Mayes? So,
0: Katropa ang Ronaldo na request mo na naligad kag abilain naman nila ang mga OPM song ang makapukaw sa nga tagipusoon ni Katropa ang Crystal na nagkakatulog.
1: Kung may kanta ka nga i-dedicate kay Katropa ang Crystal, Katropa ang Ronel, ano beat na nga kanta? Be, yes. Sige be, yawan sa panumdum mo. Sige, sa Katropa ang Mamsan Alin, nagpa-highlight kag pa-follower, thank you. Kaya kay Katropa ang Mam Busy, busy gin si Mamsan Alin. Sa Katropa ang Mam Elma, sobra Vega, kamusta mga guwapa nga DJ Ira and Joy? Good afternoon, listening, ikon na subong si Katropang Ma'am Elma. Dito yung sabahin sa ang Auntie Cassie.
2: Yahoo!
1: Thank you so much, kidari man si Katropang Dudoy. Nagpa-highlight. Thank you so much. Katropag Ira, ginapor si gigig ko sa akong nga girly nga mabakal sang Barbie nga kaitsura mo gid. Ginapa-stress mo gid.
0: Ayoy!
1: Oh, katropag Ira, nandun na.

0: di mabala. Sige, tropang Rafael, kung sa akon tulwal sa Bombay ka mag-utang, para wala kasala kayo pwede pala na inimo panaguan kung wala kasang inubayan.
1: Oh, no!
0: Ay, mga galawang matik ni katropang Rafael. Balanon, gidkag. Sir Rafael, feeling ko may utang kagid yan sa Bombay. Kaginahimo mo lang ang mga strategies mo kung wala kayo inubayan, managu ka na lang. Pakuno-kuno ka nga, wala tayo ang balay. Tisi. Sige, kamong bahala, importante. Bisan ma-delay, basta ma-impass. Sige, tropang Valves and Isko. Shoutout naman ko na sa iyang mga loaders, operator kay Digoy Bundad, sa tanan-tanan ng mga drivers. Kag-helpers ang transit mixers dira man sa Libas, Pilipinas. Nakatutok man si Dudong Romualdo Albar, Metalworks, the best in town. Kag si JR Pogi, 4M Barbershop sa Crossing Cagay. Nakalansang nagidag ilang mga radio sa XFM Rojas. I thank you so much yun sa mga tropa pips dira ni Sir Melts nga naga-support man riya sa atin nga Humble Station. Thank you so much mga katropa.
2: Yahoo! Si katropa ang Samputan Vlog. Good morning. Bago afternoon na katropa ang Samputan ha. Mga katropa ang DJ Joy and Ira, manood ako ng program niyo kasi ang lakas ng ulan dito sa Sagay City.
1: Oh no!
2: Ay, kung kaulan, galang-galig. Sige, may nakapag-lalantaw draha sa ating FB Live, Katropang Samputan Vlog. Thank you so much sa mga taga Sagay City. Si Katropang Sir Melves, ang iba, kung perdi na gid sa Agila kumakapit kay Katropang Tyra kamo palapit, hambal ni Paeng Turbo. Sige, thank you so much, Katropang Sir Melves. Balik ka tropang samputan, binabati ko pala ang idol ko sa Sagay City XFM nga si katropang Angelo Mapa. Sige, shout out ko nung daraha kay katropang Angelo Mapa from Samputan Vlog. Si katropang Crystal, thanks good. Ingat, Mantel Ronel, abaw ingat. Fight ka lang kay may awa din yan si katropang Ira Guapo.
0: Yes, may awa. Gagitaya ka tropang Crystal. Ti okay, lagi nabisan mula si katropang Ronel sang Friday. Aka intindihan, taman importante, nakapaborakay na siya. Ay sana all, gidi.
1: Sana all.
0: Si katropang Rafael, shout out na hano kay katropang Ernesto Alvarez, alias Guapo na ti Zoy, Pogi pa. Permiga pa mati sa XFM Rojas. Sa aga, hasta sa gabi, kay galagubugi ng iyang Bluetooth speaker. Magtambay ako sa iyang tindahan kung gabi.
1: Yahoo!
0: Di ambal niya pa kuno, dira siya may atubang sang bang tinapay, Burgos, may replay pa.
1: Wow!
0: Ay, grabe, gilya kita kapalangga ni katropang Ernesto Alvarez. Di asta siya noong hindi kita sa niya malimtan, akay gina-replay niya ginangatan nga mga programa.
1: Yahoo!
2: Si Makibot, kato kanika tropang ay labay kato one time sa gabi. May X-rated.
0: Ay, parsi E. Thank you, kidra sa imo katropang Sir Ernesto, ha? Si katropang Ronel Joselinha. Aba niya kasabad kuno sa mga estudyante dito sa yanga pwesto sa Chowking. Tingaman, katropang Ronel. Kay lain gid guwapo. Lain gid kong guwapo ang nagabantay anag papapansin gina mga estudyante sa guard. Oh, grabe. Kalma ka mo, kay malantaw ko di live kay DJ Joy kag DJ I. Nga crush ko, DJ Joy, request ako ng song, pakisabi na lang. Salamat and God bless sa program ninyo. Chris, huwag kang magselos ha, kay may afam ka na, relax ka lang. Ay, naglain pag inini sila yan. Hambal ni katropang Crystal, okay lang gid ko tol. Ronel, ikaw bala, damo ka gid na balaan.
2: May nagsaselos na pala dito.
0: Abi, secret yun ang ina nga duwa ha.
2: Sige. Si katropang, di na kita diri. Kay katropang Pasete naman niya. Shout out ko na kay sir niya, Vico Olano. Sige. Si katropang Eric naman, di masakit ko ng umasa, ma'am.
0: Ay. Oh, ay. Oh, hi. sige lang, katropang Eric. May ara, gadi na saya, sang bas better nga mag-abot sa imo. Trust lang, akag, pangamuyo lang nga tani. Malay mo, may good news nga maabot. Para, ano naman yun, ha? Early nga advance gift para sa imo nga birthday. Just coming June 19 by 2. Hindi lang ko sure.
2: Sige, sige, katropang Mang Floor. Ari man siya sa itong programa this afternoon. Good afternoon ko ng beautiful DJ Ira and Joy. Para shoutout man sa Abelio family sa Pagpalitaan Capiz. Especially sa nag-birthday subong si AJ Abelio. Abad. Happy, happy birthday, ha? Katropang AJ

0: tropa Louis J. Dimon, nagapamati man ko na subong hapon. May lang kapag pulupamati, dira ka tropang Louis J. Dimon sa inyo nga lugar. Si katropang Rafael, gaman tol, may nagapatibok na siyang puso mo, tol. Oy, si Donnie May.
1: Si katropang Eric, ina, na masakit ko na umasa. About ina yan, Sir Rafael, sa trabaho. Yeah, sa trabaho, okay man. Sad to say good. Nasakit na yeah! Si katropang Eric. Sige lang, akaya niya man ina. Si katropang totoo ba, ma'am ay gusto mo alibangbang, ma'am Joy, gusto mo si Tsiritan. Imo na lang na to. Di po yung inabi ng mga kasapatan to kayo may pakpak ina sila para maglupan. Si katropang Nonong Silino. Good afternoon mga katropa. Wow! Oy, thank you so much mga katropang Nonong Silino sa pag-visit rin sa atin niya Facebook Live kagpag-drop sa imo nga mga comments.
0: Sige, tropang Benyas Leonard. Maayang hapon ko na, Ma'am Iron, Ma'am Joy. Pag-read lang sa Rebisco kag Creamline Warehouse sa Lumaan. Pasara route man sa amon nga secretaries.

0: sikat Rapang Medias gati gatehouse or gatekeeper sa bahayan sa warehouse. Maing hapon na dira sa inyo. Sikat Rapang Dolphy lang ka. Ari man sa ating comment section. God bless ko na katropang Joy and katropang Ira. Pa-shoutout na lang kami dito sa my XFM Sagay. Di maing hapon lang dira ah, sa mga nag-XFM Sagay. Maayong pagpulo pa mati dira sa inyo na estasyon. Si katropang Eric, siling na thanks ma'am I always think positive man si ako. Yes ko naman, base makadayon man kami dira sa June 19.
1: Wow! Ay, dito, bakit ha eh? June 19, yun man gali ang birthday ni katropang Eric. Ang pamangkot! Hindi ina day off katropang Joy.
0: Ara o, June 19 is Friday.
1: Ay, ba tama-tama pagkaaga pa huway. Diba party-party, gikita siya ni katropang Eric eh? Gabay ang madayon ka mo, Derete. Sige, halong-halong lang ka mo always ni tatay mo shock, ah, katropang Eric. So far, mga katropa, excited na ba ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton nga pagabasahon later for X-Rated Monday Edition.
0: Yahoo!
1: Mga katropa, inibulayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
0: Inayhan makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
1: O kung basi, consumisyon! Ay, sige lang nga. Ayaw lang danay pag pa-consumisyon ang inyo nga mga chika baby rin ha. Kahit itamu-damu kita siyang problem. Masubong! Labi na nga nag-kalindol dito sa atan nga mga katropa. Di sige lang mga katropa. Kay balantayan inasubong nga Lunes nga adlaw. Ngayon ipadayon lang ka modera sa pag-tuto. Kay sa aton nga pagpanumbalik. Ato na pag-abuksan ang istorya sang kabuhi. Nga ginpadalan naman rin sa aton. Sang aton nga katropang Sander. Mga katropa, sa aton pagbalik, basahon na nato ni Nahaga ni Standby Gid Kamudera. Ay for sure, maka-learn na naman ka mo, makahatag ka mudera sa mga advice, sa mga katropa ninyo nga nagapangayo sa mga advice. At makahatag ka mo sa inyo nga mga own opinion. Mga katropa, dili lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting! Alas 3:21 na sa hapon.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty.

0: Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil. System.

0: ang oras, alas 3:26 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang bulog yung nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga mayara siyang baka kag Clavawasca Herbal Extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga katropa naton, dira nga mga kalalakinhan, tigamita nyo ini ha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lang sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gidno nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved man ini, gani safe na safe gidya mga katropa kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, once again, good afternoon sa bag-olang abot no ng mga katropa naton, o kung bag-olang nga naglantaw dira sa atin nga Facebook Live. Sa atin nga mga silent listeners and viewers, good afternoon sa inyo dira. Sa atin nga mga tanod, BHW official sa naglain-lain nga barangay diri sa Capiz, sa Ferocity Fire and Volunteers, mayong hapon man sa nga katapos sa nga PNP, Philippine Army, PCG and BFP. Of course, labi na dira sa katropa naton ha kay Sir Cristobal Consolacion kag kay Sir Jomar Buena Vista.
1: Yahoo! And of course, good afternoon man sa mga silent listeners naton sa bahin sa Panay Capiz. Dira kay katropang Ma'am Jessery Matiling kay nang nining dira sa bahin sa Panay, kag syempre sa iya nga pamilya dira sa family Matiling, family Baes, sa mga chikiting na dira sa bahin sa Panay Capiz. Good afternoon gid mga katropa.
0: Alright mga katropa, tibalikan ta anay kay Bawd Lumutamo pagiya ang nagpahabol sa atin nga programa subong. Si katropa ang Sir Melbs, bago na siya route niya ginkunuho ang ara dira ng mga katropa niya sa batching plant, sa mga boys dira kay Jasper Lipid, kay Elmer Van Jer, kay Joe Bird, kay WM, kay Joey Bogart Katalan. Hello, hello, good afternoon dira sa inyo tanan. Si katropa pang Ronel, basta't kasama kita kahit walang pera, basta't kasama kita gutom ka, ha ha ha, sana all, God bless. Abaw, sino? Si Katro.

0: next week. Kayo mga yo, ako t-shirt large lang, tatlo kabilog tayo. Abot, sige dala, adring mga yo, katropang Kenneth ha, para makita Manila na rin ila, mga katropa peeps. Dumay sa bat, dress is amputan, vlog sa ato, yung question katropang Joy, kita
1: sige,
0: mo.
1: Sige, basta nalik na, ano, sige, ang paliya para sa akon, kung ang tao wala believe sa akon, hindi mahalaga yan sa akin. Basta ako, hanga ako sa sarili ko kay ako ang gumagawa sa buhay ko at ako ang bubuhay sa pamilya ko.
2: Wow!
1: Mahalaga hindi ako humihingi sa kanila sino man yan sila. Mag-alaga, pinaghirapan ko ang pinapakain ko sa pamilya ko. Yun lang.
2: Yahoo!
1: Kabahan.

0: si magsungod si katropang Nonong Celino. Oy, good afternoon ha, katropang Nonong Celino. Celina, it's so good PM mga katropa. Oy, sige. Good afternoon ha, katropang Nonong Celino. Dosubong ko lang biling nakita katropang Iya pangalan.
1: Comments.
2: Yes, oh, mali ka tropang Ronel. DJ Joy and I, ilipat daw ako ng agency ko dira sa Roja City, ama, ha? Ay, tasa, gininami, tani angkas sa motor ko ba? Reader 150 si DJI, kaso maselos si katropang Crystal. Maselos si Crystal, di wala may affam ka na, Chris. Angkas ta ka, Chris, at tapos nakasakay si DJI, kay duloong ko lang siya sa iya ubra. Aba, po, may service na kita siniin, katropang Ronel. Ay, gabi, pag inag-offer ni katropa. Humble muna, hadlo ka din magkado sa Roja City. Pinudla ka kay katropang Crystal.
0: Oo, sabong wala na siya na hadlok.
2: Kumugani. Abali ka trapang Rafael. Sakpa ko to stickers ang XFM kay butang ko sa tricycle. Ay, tiwag ka para sticker, ha? Katropang Rafael. Sige.

0: pangalan na kinadlaw, huwag ma-request naman siya. Siyempre, ang wala katapusan nga Narda.
1: Ay, hindi na nato ah. Bana na, di importante. Gin patoka, tanan na subong nga tuig. 2026. Lain na yung bito. Sige, ama, katrapa pips. Hindi na yung pagpadugayon. Ato na inibuksan ang istorya sang kabuhi nga gintig-uluhan. Nagkadto ang family ni boyfriend sa coffee shop ko.

0: naman mga DJ Chika Babes. Tawagan niyo na lang ako sa pangalan nga Lynn. Kag just like sa nga iban, may istorya man ako sang kabuhi nga gusto ko man i-share kag mabatian sa kahanginan. Mga DJs, wala ako nagpadala diri sang istorya ko para magpaapin-apin. Pero gusto ko lang tani mag-ask sa mga katropa kung tama bala ang rason ko nga may nasiling ako sa bilog nga pamilya ni boyfriend. Bangunabi mga katropa sa ginapakita Manila nga pamatasan sa akon. DJs, this happened 5 days ago lang kag fresh na fresh pagidini sa akon ng mga natabo. Bali may ara ako sang small coffee shop. Kay man, nag-resign ako bilang isa ka nurse para i-pursue ang dream ko ugon ang dream ko nga business, which is maging independent kag full-time nga business owner.
1: This is my only source of income.

0: joining family ni boyfriend ko, ya. Permigyat, ginakamusta ang coffee shop ko. Sabat ko naman sa ila, permigyat. Ginakaya pa naman. Pero mga DJs, instead nga i-encourage Manila ako, kaga paisugon bala ang buot ko. Sila pa na yung nagaingganyo sa akon nga di untaton ko na ang business ko. Kagpadayunon ko na lang kuno ang pagiging nurse ko. Kay man, kanugon ko na sa ang akon nga tinundaan kag experience.
1: DJs, kaugalingon ko nga pamilya. Suportado gid ako. Mahina man umubaskog ang kita. Pero sila ya, ang pamilya ni boyfriend. Ginapanumdum nila ang hambalon sang iban nga tawo. Sa mga relatives nila, sa girlfriend sang anak nila. One time, nagchat sa ako ng mama ni boyfriend. Siling niya, Lynn, daw damo gid sini ang tawo sa shop mo subong. Kay mapadulong kami dira. Bali pulo kami kabilog. Upod ang family nga balikbayan ko nga magulang nga babayi. About DJs, nalipay man ako sa chat ni tita. DJs, nag-assume gid ako nga basi bala gusto nila magkadto sa coffee shop ko kag magpangapi. Sabat ko, what time ka mo makadto ta para makapreparar na ako nga daan? Kag kung ano bala mga gusto niyo?
0: DJs, wala man siya nag-reply sa ako nga message. Nakabaton ako sa message niya. Alas 2:30 na sa hapon. Naghinulat ako pero wala sang may nag-abot nga mama ni boyfriend kag family nila. Gin-text ko na sa boyfriend kung sariin sila. Kag-reply niya sa akon, nagakaon pa kuno sila. DJ, siguro nag-abot sila sa coffee shop ko mga alas 5:30 na sa hapon. Kagang bunga dayon sang magulang sang mama niya nga balikbayan sa akon. Ay, ini ang coffee shop mo, iha? Di ka musta man? Hapon na, wala ka pa sang customer. DJs, mga pulo sila katawo. Kaghalos taran sa ila, may bit-bit nga Starbucks coffee cup.
2: Wow!
0: Kagsangin hambal ato sang magulang ni mama niya. Duhalos wala ako nakasabat. Kay man, naurungan ako sa mga coffee cup nga dala nila.
1: Nagadto lang gali sila sa coffee shop ko para ihambal sa akon nga mahina ang business ko. Kay man, naabda nila ini nga wala sang customer. Tapos sila ya, may mga bit-bit pa nga Starbucks coffee.

0: Ganisang naulian ako, DJ, siling ko. Grabe man ka mo ya, tita. Nagkadto lang kamo di sa coffee shop ko para ihambal ang mina nga mga tinaga. Nga mahina ang binta ko. Tapos ito gina-insulto niyo pa ako kay ang kada isa sa inyo. May bit-bit nga Starbucks coffee. DJs ang sabat pasang kita niya. Ay iha, wala man kami ang nagsiling nga dari kami mga pi. Naistoryahan lang namo ng business mo while nag-order kami dito sa Starbucks. That's why nga gusto lang namon makita kung tani. Kagisa pa, wala abi kami sang mapungkuan dito eh. Kay punuan kadya ang tao. So napinsara namon, nga diri na lang kami mapungko ah. Total, always kuno maligwa ang chef mo.
1: Mga DJs, halos tanan sila naakig sa akon. Keso kuno may pagka bastos ang batasan ko. Keso kuno nga daw sisino na ako, nga mataas na gid. Bisan pa nga mahina ang business. Kagsiling pa nila mga DJs, base kuno bangod sa attitude ko sa mga customer, amo na nga hindi mabakal ang business ko. DJs, ang ginihimo ko, ti nagpaukoy na lang ako para hindi na maglala ang amon pagbinaisay. Nag-sorry man sa akon si boyfriend ko bangod sa ginakto sang pamilya niya. Mga DJs, ang pamangkot ko lang sa inyo kag sa mga katropa nga nagapabati subong. Sala ba lang nga gindepensahan ko ang kaugalingon ko sa ila? Sala ba lang nga may ginsabat ako sa ila nga pagpakanubo sa akon? Sala ba lang nga madismaya ako? Bisan pa nga harap-harapan nila nga wala ginasuportahan ang business ko. Sa akon lang wala man tani malain magbisita sila biskan nga hindi sila magbakal. Pero inabalang ipamukha nila nga mas gusto pa nila magpangape sa iban. Tapos makadulan sila para ihambal sa akon nga mahina ang business ko. Do amo gid nang masakit para sa akon kag daw indi gid maayo. By the way mga katropa, asta na lang diling akon nga istorya. Saliwat ini na lang silin kag ini naman ang akon X-rated story.

katropa, ang inereng programa ang buhilo kang gradunong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imugo galingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang may aras ng glota kojic, kag virgin coconut oil,

aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacolchic. So, ganihin mo ang natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kapwede man mabakal

0: mind sa bilang isa ka nurse kay gusto niya gid kuno nga i-pursue ang iya nga dream nga business, which is ang coffee shop gani sa nahambalta, no? Kag gusto niya gid kuno nga maging independent kag full-time nga business owner. Kani amo na nga nakapatindog man siya siguro sa nga bisan gamay lang nga coffee shop kag bisan hindi lang gid pala tuman kadamo ang customer niya. Okay man kung damo, okay man kung hindi, at least supportado siya sa iyang family.
1: Yahoo! Yes, I can.

tropang lean nga ti amon pag yung paila-ila nila ang Starbucks nila nga kape. Kag dito lang sila yan nagtambay, tiginhimo nila yan nga talambayan atong coffee shop mo, katropang lean. Di sakto lang ato para sa akon, sakto lang atong ginhibo

0: niya sa abagani. Pero ining boyfriend niya ba yun? Nag-inano in the island. Diba? Sang nag ano pa lang sila, nagbakal dito sa Starbucks. Oh. Aware na siya nga dito sila padulong. Tanigin timbrihan niya man. O kung iya na lang ginlikaw ditong family niya nga magkadto pa. Tanigin dito na lang sila lang stay. Marason niya pa sila nga damo kuno sang tawo. Ti customer ka mo pangitaan na nila paagi ang Starbucks may pungkuan sa guwa kag.
1: True ka tropag ay kag ngayon na siya rin yung pasensya sa grimo sa iyang ano sa iyang tita kumbaga.
0: Ay,
1: pero ando diba ahead of time katropang ay dapat aware na siya sa ginahimo nila.
0: Yes, kaya
1: man upod man siya.
0: Mm-mm. Tapos girlfriend niya pa ato amo atong akto nga ginapanghambal nga mga tinaga sa iya. Par sa ako niya tita ni sanga pag binaisay pala nila nagpatunga na siya eh, pero wala kundi action no katropang Joy.
1: True.
0: Though dead ma lang siya ya. Sige lang akaroon kung ma ano ko da mapagitna ko da wala ko pa sa lubong kay tita.
1: Oh, katropang ay tisa mo na nga sitwasyon makita mo gani nga ti wala mo niya hindi ka man galikaya i-defense na ng imo nga boyfriend. Ti mayo gani asubong pala na balaan mo na katropang Lynn.
0: Oh, gani. Pero ang bali katropang ano ho ni katropang Rafael kung sa akon sender tama na ginasupalpal mo ang family sang boyfriend mo kay kung magpinaukoy ka lang ikaw lang ang kaluluoy sina. Kag ipakita mo sa ilang nga bisan wala sila may ibulig sa imo kaya mo bisan ikaw lang isa. O diba? Tama gini na yung katropang Rafael. Di mamotivate naman sila nga ito nga letter sender as sa iyan na desisyon kumbaga ambot kung magiging okay ining relasyon niya sa iyang boyfriend.
1: Para sa akon katropang ay tidra mo na makita katropang Lynn ha subong pa lang as early as now ang mangin batasan sa imo nga mga in-laws if ever nga mag-upot or makasal ka mo sana someday di sugot ka man ha.
0: Yes, okay lang tani ina katropang Joy kung gina-defend masasaya nga boyfriend bisan ano pa dre ang pamatasan sa iyang nga baga sa side sa family side sa boyfriend niya tiwala ginayang kaso pero amo lang ina eh kaya ang boyfriend niya nagpinaukoy man lang.
1: Yeah!
0: Sige ah, hambali samputan vlog ho ang masasabi ko lang sa'yo, wag mo pansinin yan. Basta ang mahalaga, ipagpatuloy mo lang. Darating din yung araw para sa'yo, na oras na para sa'yo, na umangat ka rin, na hindi ka na nilalaitin. Tanggapin mo lang yan sa ngayon, kay maabot gilang tama nga panahon, kag oras para sa imo nga mga blessings.
1: Yahoo!
0: Diba? Sige, daw, kwan mo na, pabor mo na nga ito nga mga katropa. Ang ilang nga mga opinion, daw, nag-support man sila kay katropang Lynn. Kaghambal nila, insyakto lang kung inang nga ginsupalpal mo ah. Ang imo nga mga... ang family dress ang boyfriend mo.
1: Ang imo nga mga basher. This is letter sender na ito na kay katropang Lynn. Mangkot mo kay tadri kung tama. Aba tama, gid. No regrets ka dapat nga gin... ano mo man yung defend mo yung mukhang galingon. Kaya man dito nga sitwasyon, ikaw lang gani ang nag-defend. So yung mukhang galingon, yung mga nga boyfriend, ti wala ka ginasahan. Ti sige, kagkabay pa ha nga ma-realize mo ha kung ano ang implications sila sa inyong pag-upod man o someday sa imo nga boyfriend.
0: Yes, ti alright. Sa mga katropa nato, dira isa na naman ka-istorya sang kabuhi ang aton nga nabuksan nga puno gid sang leksyon.
1: Kag puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno man syempre sang konsumisyon. Kering-kering na inaani ka tropang Lynn. Tiya gabay ang imo dira coffee shop. Someday magadabo. Magadaguso ang mga customer para wag muludlo dira ang kalimitaw sa imo nga mga bashers. Alright, sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton. Subong nga hapon. Thank you so much gidha sa paghatag sang tione. Pero ang balik ka tropang Rafaelo. Kung ako sa imo sender, isliman bala ang ngalan si mo coffee shop. Isli nga pangalan na Diamond Box. Kay ila ginabakal per me Starbucks.
1: Yeah!
0: Oh, gani ka tropang Rafaelo Parati Diamante. Adamo ang maakit sa Diamond palangan name. Sige, thank you again sa mga opinion niyo ha, katropang Rafael and katropang Samputan Vlog. Kag syempre sa iban man aton mga katropa, salamat gid sa pagpamati kag sa pag-upod sa aton programa. Halinong pisada asta sa pagtakop.
1: Yeah!
0: Saliwat mga katropa, see you naman tomorrow. Naging kaupo niyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Katropang Joy.
0: Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9
4: The Secrets of Hell.
5: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo ba?

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadam mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Damo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty sa...

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain. Muscle Fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Happy Monday, everyone!
1: Yes! Ngayong hapon, mga pinalangga ako, mga katropa.
2: O, oh, diba? Nag-goldihan siya!
1: Ay, wala. May kasound sa akon nga, monitor.
2: Ala, wala may kasound. Why? Aba, siguro wala maano. Ala, may katawag na sa akon. Ano bala siya? Nga nang sugod na ta.
1: Langgit.
2: Aba, siguro wala maundang ano. Or ba, isa lain ng headset? Asakto?
1: Hindi, inchakto gito yan.
2: Oo.
1: Inchakto sa lalang gito yung atawag. Alright. Sige lang, pati antamong ka di.
2: Oh, di sige. Alright, mga katropa. Kamusta? Alas 4.28 na sa ngapon, mga katropa. Kaga, nakatutok mga mugyapon diri sa aton nga programa Extra Service every afternoon, no? 4 to 6 p.m. Mondays to Friday. And syempre, no, later on, mag-endorso kita sa aton nga Ultimate Trio. Pero before anything else, syempre, kinalantanay, no, i-shoutout ang aton nga mga katropa nga ara dira subong nagtutok sa aton nga YouTube channel, XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: Ara na.
2: Ara na, may kitawag na sa akon. Pwede karon na lang. I'll call you back. At syempre, no, may ara man diri aton nga XFM Facebook channel, no, or Facebook page, no, para sa inyo nga mga patamyaw, mga pag-greetings, birthday celebration nga mga pag-greetings kag kung ano-ano pa da nga pag-greet na basta gusto mo i-greet ang mga loved ones mo, pwede. Ari diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority lang gid, no? Please do like, share, and follow.
1: Kag syempre, kung wala ka naman niya Android phone or smartphone, keep pa din yung mga cellphone, pwedeng-pwede ka gidyang mag-text or magtawag sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kaya kurik kita, magtusik-tusik.
2: Kurik-kurik-kuriko! Ah, kamusta? Katropang sexy di, how's your Monday klase? Naamot ko may klase, kaya doon bati ko. Wala ko ng klase, tapos may klase. No? Ano man, ano gidbala?
1: Actually, si Sexy Dino Subong is not feeling well gidya. Totoo.
2: Hasta gyapon Subong yun.
1: Yes, okay. Bali mga 4 days na kung wala. Kape, kaglugaw lang gitang ginait ko Subong.
2: Ano na siya? Is there something wrong with your tummy?
1: Sirado, ang sulok-sulok ko.
2: Ay, ala, kilala mo na na magpa-check up, no? Kaga kilala mo na mag-tumar siguro sa aton ng mga...
1: Oo, kaga-abi mo ng... katingalahan lang gid no nga sa 4 days nga wala ko kapangapi since ang Thursday pa ti kagina nakita ko ni mama nga gigda do wala ko gana nagpa-enroll pa ko sa bata ko ti ambal ni mama sakon siguro kinanlan mo gid mangapi kay nga nang naanad na ang lawas mo mangapi mo ti hindi pwede hindi ko pwede nga mangapi kay basi magsulam ang sulok-sulok ko. Sabi mo na tabo, nakibot ako nga si mama ko. Nagabakalay galing ba tomato sa pharmacisang Santon Coffee Mix, ta?
2: May lagaan, may dalaba, may dala si imo ba?
1: Oo, oo. Tinginin mo iya, balya, may ara ko to nga Santon. Amo to im na to nga alang anay. Kaya parang hindi magulpihan ng chan mo. Tsakto, gidwala, ginagsula mo sa sulok ko. Kagdugulpil ako yung nagbasko.
2: Alright.
1: Siyempre, kinanlan din yung sexy di nga magbangon. Kiti, may estudyante na kita. Kag first day of school, kagina.
2: Diba? Abi ko gani, wala klo klasik. Ikaw may bagyo ko, no? Kay maulan ko, no? No? Na news ko, no? Pero galing kituloy, galing Japon. Ang,
1: pero ano ha? Nang sa Mindanao ha?
2: Uy, oy, grabe.
1: Diba?
2: Diyos me, yun, no? Arab lang, may na lang gani, kinakadlagan bala sexy di ang mga... kung di na pabilin pa to silang staff sa Jollibee, kiting gauyog mo.
1: Oo!
2: Kung wala to sila ginpagwa nga singgin pilit, akay na nervous mo siguro eh, siyempre. Amo pa pag-collapse.
1: Uy, grabe. 7.8 magnitude.
2: Exactly. Prayers to all the people in Mindanao, especially yes. To Davao ba to or General Santos?
1: General Santos.
2: Jensan, grabe. Jensan. Prayers to all of the people there, no? Amo na galing ang balta, hindi tagi dyan ma... ma-predict ang matabo, no? Yes. Amo naga pag-una tanag pangawat. Nagay na
1: ako panginto.
2: Oo, nagay na ako pangawat, nagay na kamo ano. Ibalik na na ninyo mga korta. Ay, oo, basi maglinog, pilakad daw ang inyo naman balay da sa mga kawatan ng marumpagan. Ti, bahala mo da, away, basulay. Diba? Alam, agarot subong sa inyo da. Kakamedia, okay, lakamedia, muman Japon. Huwag man namin mabago. Eh, siyempre, no, mga katropa, regarding the situation of Sexy Di, I hope, she will get well soon, no? Kag, siyempre, amo na gani nga, para matap na ta mga kung ano-ano klase sa mga balatian, no? Siyempre, kinalantag ito maro ng aton nga ultimate trio. But before anything else, no, may arata na isang kamustahon nga katropa, no? Ang aton nga Sir James King, diin na naman siya bala subong, naglagaw kag nagmuni-muni sa kundiin nga mga lugar. Aton tukibo, no? Kaupo dyan ang aton nga. Siyempre, Yes to Health Incorporated para manghatag kasadya kag kalipay sa aton nga mga katropa diri sa Negros. Aton tukibon kundiin si Sir James King sa iya nga episode or segment nga class. Katropa mo, listener, and solid supporter. Let's go!
0: Pagamayong maayong mayong adlasay nito ng mga katropa. Ini ang class sadya sa 103.9 except from Bacolod. Papunod natin ang mga katropa natin. Dinali na matambitan natin sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Itong Yes to Health, no? Arati sila sa itong ruleta. Pwede man nila madagdagan. Pero nagalago ko ito. Pero amo na gani, nagpapalo kita sa ilang mga Facebook. Tapos sa si Ma'am Veronica na mayara sa 1,000 friends! Grabe ka! 1,000! Lager ka lang! Hindi man, grabe. Siguro lang, ang katahon mo lang gawa mo na nagsadam. Ma'am Veronica, ayan, gupod mo natin ng mga, mas pala na ka mo? O pupuli na? Mapuli na. Kaway ko ayan na ito. Kaway ko, super. Kaway ka, hello. Hi, mama. Yung mga punta sa inyo. Ito, kaway. Hari kita sa dinding lugar.
3: Pulak Mars.
0: Pulak Mars. Sakop sa barangay.
3: Singkang.
0: Kuri sa Kalinaw family. Yan, Ma'am Veronica Kalinaw. Ma'am. Nabutuin mo na Santon Plus. Santon Plus ko. Nakahita na, nakatulog ko na. Saan sa mana ni ma'am? Saan sa mana ni? Para mabala mo kung ano ko. Kung siya makuha mo sa Santon Plus. Sabi ko naman natin niya, may ongoing construction. Hindi na siya flood control, ha? Sana na siya sa house construction. Kung makita niyo ba ko lang paano, siya ko na taas. Sige, sinig hapon. Kapatag niyo si Ma'am Veronica para sa ato niya. Class, ha? Katropon listeners and soul supporters, sa dyan sinig hapon na. Handa ka na, ma'am. Pag-ibata siya na gawin ito. Excited din siya mga gano. Mag-ruleta. So, ang nagkala natin din ang mga produkto, may harap ito ni ay pag mga produkto mo wala natin, wala hindi available. So kung ano lang available, amo na madagan mo lang. Pero ano yung kita mo na? Aside from yun, ha? Sige lang, kung anong para sa imo, amo di ka ang sweat ka lang. Dito ma'am, pwede ka na?
3: Ready!
0: Oh, pilagod mo na yan. Excited na, ha?
3: 35
0: ka palang gali? Hindi ko na anong ba? Sige ka ba? X na tan!
3: Ha?
0: X na tan!

0: Sir James King. Congratulations sa nagdaog, no?
1: Thank you.
0: Bawa isakit ka karton ba? Akon gani, tulo tabletas. Imo, isakit ka karton? Ngayon na, mi.
2: Mo na, mi. Ginabalang premium D3 kay mga kaugat-ugatan mo. Wow. Mano, gina...
0: Siyempre, no? Speaking of premium D3, ano ganing isa sa mga ultimate Toyota sexy D? Para sugura mo na lang yun.
2: Tunami mo lang sa imo magdakop, no?
0: Uy, kaya diba, mabalte gani, diba, na kinalang healthy, takag, ano, pero ti siyempre, subong binga wala, ta, saan nga makita, kag wala sunshine, ti anong inumun, tabi nga, suplemento?
2: Siyempre, ang premium D3, taamo ni siya ang aton mga katropa, ang sunshine vitamin ta, kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, especially subong na medyo malugal, ba perfect din niya para sa imo. Kagang nami sa premium D3 ta mga katropa, may dala pagit ini kuno nga calcium, so pwede gid niya sa ato nanay, tatay, lolo, lola, ang imo do lola ang gina wheelchair, basi ko pa imnon mo na premium D3 kag mag tumbling na iya gulpya. Gulpya lang yaman mag zap na ako ang bib.
0: Yo but dai gid yan lola mo yun nag master plan ga back ear. Ga tapos ka series siya. Di ka magadto. Lugo storya ya bag series o. Good day ne. Mas lain pag imo luloy ka tamas flaring ang dinaglago ka mo. Ano kasi yulo. Ang gymnastic. Siyempre no, isa pa lang na sa aton ultimate trio mga katropa, dugang ang tapagidno sa aton pinaka mayor gid sa tanan nga suplemento, ang Santon Plus Gold. Ano ba lang Santon Plus Gold mga katropa? Isa ini ka suplemento nga nagapahealthy sa aton lawas, kag naga hatag sang stronger immunity sa aton body. Ini naman nga suplemento, may ara naman inisang mangustin nga source of antioxidant. May ara naman inisang ampalaya nga nagapa lower down sang cholesterol, naga regulate sang blood sugar, kag syempre may malunggay nga kabalo naman kita. Gakaubos sa piyak balay. Kay ginapamukse, no? Kay ginalakot sa kung ano-ano nga mga lulutoon, labi na gid sa laswa, bangod ang malunggay.

0: rich in vitamins and minerals, plus garlic. Garlic ang paborito ni Uncle Bob. Ang garlic nga source naman sang anti-cancer sa aton kalawasan. Plus, anti-inflammatory, meaning kakas ang mga palamanog sa aton kalawasan, labi na gid sa mga bukol-bukol dira nga mga gagmay pa lang. Ato na tapnaon para naman hindi na maglala. Last but not least, spirulina. Ining spirulina, source ang protein. Amo na gani nga siksik sa laman ang aton nga Santon Plus Gold. Hindi ba kompleto ang aton nga ultimate trio kung duwa lang mga katropa? Amo na gani nga duga nga tapagid sa aton nga ikatatlo nga produkto ang aton nga Santon Vitamin C. C. Keko na yun. Ring Santon Vitamin C ito mga katropa. Isa naman inika suplemento nga nagapaboost sa aton immune system. Pag-boosted ang imo nga immune system, malayo ikaw sa balatian, malayo ikaw sa masakit, kag hindi ikaw dali matakdan sang ano? Sang balatian. Hindi matakdan sang medal, ha? Kaya ang pagtakot sa medal, dapat maningwaan mo na. And syempre mga katropa, labi na gid sa mga kabataan ta subong, no? Labi na gid sa mga mister ta kag sa kunsin o pada nga parte sa aton pamilya nga nagagwa sa balay para mag-ubra, mag-eskwela kag need sang mapagsik nga panlawason. Thank you. So ano pag-iraulat nyo? Tatlo lang ang inyong ha, paminsaron ha sa Ultimate Trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. C. Daw, get out. Ang masigit na ito ang human echo. Kung kamal na. Kung din ka mo makataw. Yahoo! O, nagaling ko muna, effects mo lang microphone para insultor mo ang tag-iya. Doon wala man eh, kung inyong mixer. Aralay na, sir. Ding. Ang echo, go. Wala. Ay, mga kadlaw naman ako. Kaya pag Monday, kaya excited gina ako kay isa na naman ni kadlaw. Nga, magbalalalhas naman ang ako ng igloss ang kadlaw. Igloss? Paulo yun. Bakit nasa ako dimple mo? Ansyo na ako doon si Sintia patag, ganyan sa buho ko yun.
1: Pero ginagpatay ko lang, kadlaw sa live mo yan, sa imong TikTok.
0: Ayo nga, ano naman ako?
1: Pati ata ka to mo, ngisi-ngisi.
0: Grabe ka siya! Maganda! Nandiyan ko kami! Siyempre nakamute ko mo. Siyempre alam lang, hindi ka na, kalain man na yung makanta si Ibo yung live stream niya. Muli rin kinunta sa gumama ko rin. Welcome to the jungle. Oh, jungle. Wake up to the jungle. May kumanga nora-onor. Jungle, wake up to the jungle. Sha-na-na-na-na-na-na-na. Oh, nag-garibigol. Di mo alam. Well, speaking of ano, ano natuntukan mo sa sila? Wala ka tukar sila, ay?
1: Wala, budget.
0: Ay, nano, mga nga, mayonnaise. Gani matukar dito, gani sa ilang main stage,
1: sana
0: no?
1: Sana ko na, mayonnaise.
0: Oo, mayonnaise ang ilang.
1: Ikiano to yung Eden.
0: Ladies' choice and mayonnaise.
1: Ikaw yung wala ka tukar.
0: Ay, tapos na ko yun sa kansila, you know?
1: Hey, wala, gani, namin ko yung subong niyo.
0: Wala, eh, humi.
1: Humi. Hindi, basta mga artista, humi na sila gusto ipakita.
0: Ang mga nga gusto ko rin congratulate, no, si Sir Norman Ray Gaston, no, of Gaston Tato.
1: Uy, kaputo nagkitanay niya, no, ni Habi ko.
0: Ay, siya naman to ka-coverage, ha?
1: Hindi, nagtukar man sila, upo di adab sa itong grupo niya.
0: Ah, oo, nabasa ko ilang ngalan, oo.
1: Oo, nga, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
0: So, anyways, congratulations. Gitsa tanan nga nag-facilitate, nag-organize ka, siyempre sa atong daga beloved mayor, no? Nga, sa pag-organize ang event nga sobra gid katahom kay grabe from morning nga nag-open up ang event kay sa bata o nga si DJ Noreen up until sa gabi nga itong aranay grabe. So congratulations, job well done kag May pabol galing ako, may gusto mag-order na isang t-shirt, no? Nga kansilay. Oo, maharap pa Japan. Pwede nyo lang i-PM si Norma, no? Kag kung gusto nyo man niya, siyempre, Butkick Clothing, thank you so much. Nagpadala na naman sa duwa kabayo to. Sir Amay Namon, thank you so much! Oh, thank you so much. So, Butkick Clothing naman yung pag-isgutan. Nag-meet ang mga design, no?
1: Alo ka nami.
0: Karami pala sa design sa isa nila kaging padala nga bag-o subong, no? Ano siya? Ano, clergy nun o ang iyang ano concept. Kudako logo di kada as inami mo branta na vlog later. Kung gusto niyo mag-support, no, kag mag-kuha sang ano kanami sang tela, Butkick Clothing, no? Since 2020 pa ni sila. So PM niyo lang si Amay Namuan.
1: Yara ka sa langit.
0: Ay, hindi lang, anay. Hindi lang, anay. Hindi lang. Hindi lang ko dyan, sa lupa. Ikaw ba lang kapitik-pitik blak, orasun ko blak, isaw, gambalong ganun. Hindi ba, anay, B? Brat, anay, sa radyo. Kabudlay, ah. Kabudlay nga, hindi man tang kakalipay, kikayo. Isa plato kay kabulan ng bakasyon. Kwaon muna ko dayon. Alright, siyempre, no, mga katropa, alas 4.47 na sa ngapon, kagangang petsa subong. Hunyo 8, 2026. Kada, sigla, no? Dito kay July. Ay, hindi pa kali July. Kami malabay. Pagaling nga birthday. Isang special nga tao.
1: Oh, oo, special child. Tag, syempre, mga katropa, ang mga produkto tangahin mo inisang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health.
0: Ikaw ba, ikaw ba, ikaw ba?
1: Hindi ko kabalo.
0: Nakuya ka lang. Feeling ko, kaya mo na.
1: Galing,
0: isa kabalo ka. Kinala mo lang i-push ang tao mo. Kaya yan na. Kabalo ka mo, guys. Grabe niya mag-vibrato si Sexy D. Pero sabog niya, echo ang pamatian ta. Mag-yes to health. Sige nga. Sa akin na lang, mamanipush ang tao mo para mabagi ng nila talento.
1: Available ball, ball,
0: hoy! Nag-ball, ball! Hindi na lang kasi ano pa yung pahambal ka
1: ron. Ambal ko kinsa imo, hindi mo.
0: Wala, hindi lang matsag. Yung basi may mahambal sa mga kung ano-ano ka ron. Mag-buhol-buhol ang bull.
1: Ay, miss, talaan yung mga butika nga malapit sa inyo. Lugar, gar, gar, gar.
0: Hindi, Ario. Kaya mag-yes to help. Hinahilay ko yung nadula lang doon ang music to ng bal aka mo lang daw. Syempre mata mabakal yung ni satanan nga mga butika malapit sa inyo kag miyara kita sa ginatawag nga aton nga Yes to Health Wellness Center. Dra naman niya pwede niyo kumprahon dala ka mo basket ni gani sako no. No? Ara dang tanan nga aton nga mga produkto ma'am, para halin sa sahabhabon, pamanyos, suplemento, kape, pampagwapa, pampahilti, ara na dira tanan. Kung gusto nyo mabalaan ang address, number 46 Vinco Building lang na siya, no? Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag online, batiko?
1: Kag syempre, available na sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Kurik, kurik, kurik!
1: Alagi ka, ulo tabala sa ano?
0: Sang?
1: Uras.
0: Ay, oo, galing. Alay! Alay! Lay, lay, lay! Lay, lay, lay! Nag-alay, lay! Alright, alas 4.50 na sa ngapon mga katropa, no? Kag, mabalik ang inyo nga mga persona nga DJ sa kahangina sa extra service ko po ninyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal Web.
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka four main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro i-research nyo bala, pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man asya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon diragid na bilong ang aton sino yung pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayaran. Isa nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginagawaan sa ato ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga nag-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose and of course, especially your ears, tira, somewhere there, over there, dapa there. Agot pala, tao ina, may mga series of test pa ina. Agot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan, gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevention. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
0: Evergreen Coffee Mix.
3: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini ukon sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
0: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagapamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya, may triterpenoids, fatty acids, proteins and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor siyempre benign niya, ang cancer iya amo nang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita mo na pagtuon nga Ang wheatgrass makabulig magpatay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass bebe, tika on the be, updayon, tika, oh, may ingredient ang barley grass extract, oh, na ginagamit ini nga magprevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Kare ka mo dire sa silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudan San Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Sudan San Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan San Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita og yun sila noon.

0: And we're back. Alas 5, noibinas ang hapon, kag 42 segundos. Accurate ko na yan, para accurate. Dala pa yung segundos yung... Kag, ining oras, ginatulong sa inyo. Sa aton nga paborito, siyempre, no, ang paborito tanga kape, nga ginakaptan ni Sexy D. Walang iba, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ining Santon Plus Coffee Mix ng mga katropa, isa ini sa paborito ni Uncle Bob ka ni Sexy D. Aba, kapamilya. Datablog ko braso una. Alright, no. Siyempre, no, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa, isa ini sa aton nga mga paborito nga kape, kay nagkape ka na, healthy ka pa! Ano ba lang may ara sa ini nga kape, no? Well, mayara inis ang mangustin, mayara inis ang moringa, kag soya powder nga nagapanamit, kag nagapaswabi sa lasa sang aton nga kape. At the same time, the reason why nga healthy siya, kay wala siya nagapa-acid or hindi magasulabi mo sulok-sulok. At the same time, hindi magpalpitit ang imong heart. Bangod kay non-caffeinated ang iniklase nga Santon Plus Coffee Mix. And syempre, no, ano ang mayo nga epekto sa ngaton nga Santon Plus Coffee Mix? Aside from healthy siyang kape, nagabulig ini sa mga kababaihan tanga may aras ang problem sa ilang hormonal imbalance. So if I were you, mga katropa, Santon Plus Coffee Mix na ang kape nyo every single day. Sexy D!
1: Yes, kagdugang ang tapagidsang iniyuman nga paborito para sa aton mga kalalakian. Amo ang turbo. Siyempre, mga katropa, sa turbo ya. Kung mag-usar kaya sang turbo, ang turbo nagapa-enhance pagidsang libido or nagapadugang o gapadamo sang libido sang kalalakian. Ano bala kung magdamo ang libido sang lalaki? It means manyaki na yung lalaki or ang mga kabanata. Eh, ikaw yung babae, hindi ka na yung masatisfied kung ang imo nga bana, manyakis na ya. Ampay ta na yan, dahi. Magamuna mo na, tistingi ang turbo, hindi ka na yung magduwa-duwa or hindi ka na yung magpaligoy-ligoy pa. Tistingi, kaya nga sa turbo, wagas ang lakas kag mga katropa gawa ini sa maka at klabo was kang mga natural herbs nga mga ingredients.
0: Hindi ko na muna yan. Wow. As in, solemn, ginang ako life. Yahoo! Nata, why ko gid na yagi na pangarap?
1: Taay!
0: Kayuda! Tungod ginaro mga katropa, no? Kag at the same time, BFAD approved, kag halal certified ang aton nga mga produkto diri nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Kag tamiyunta mga katropa, ang aton mga katropang nagatutok diri sa aton nga official Facebook page, no, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Thank you galing kay Sexy D kay nag-violate ang akong ngipon sa iyang tinapay hindi padala. Wala na. Nasa tiyan na. Nagapunguna din, no, si Mamshi Lori Loretta Ambulog. Good afternoon. Hambal niya. Good afternoon, Idol KVK and Miss Sexy D. Kamusta na po? We are okay and I hope you're okay too. Thank you. Araman din ang aton nga atin Nanette Vasquez Susan from Batangas. Good PM po Uncle Bob and Sexy D. And sa lahat ng buo-buo ng XFM Bacolod City. O, diba? Labot kami yung Manila. Si Ma'am si Lori, Manila man ako. Si ano, Batangas. Taga din yan si Jill Winman.
1: Oh, ambal ni Ate Nanette Vasquez. Paki-shout out po sa kaibigan ko na nasa Cebu, si Ate Merle.
0: Ate Merle, musta naman kaniya Cebu? Wala kita dahil ang git. Dahi, maybe. Uy, kabalo ka mo, Bisaya. Gamay ra.
1: Gamay good.
0: Gamay good. Dalan rod. Pagkaon iro, dugpod.
1: Gamay ra.
0: Hindi, uy, takura ko, uy.
1: Abugo man ka, bugo.
0: Ah, okay, tagabugo ka.
1: Saan ka ba nagikan dong?
0: Ah, gikanan, naging ginikanan na ako. gikan ako sa pasaway, naginikana na ako.
1: Ngayon aton katropang Jalwen, good PM Uncle Bob kag Sexy D. Nagapamati lang ko di sa Takuling, nag back to school na subong nga adlaw.
0: Okay, all right, no? So sa ako gid aton mga ginikanan subong no, ara iba yes. ara to gulat hulat. Okay, so, ay buhi na, no? Buhi na. Buhi na. Oo. Kumbaga balik traffic naman kita, di ba? Pag dalan da normally mga scenes ko dira nga dala no, na iroreko, Lasal, Agoy. Huwag yun ang pinaka... Kadugay ka dyan.
1: Aray yun yung pinaka last na comment na ni Agoyo. From Kayla Malinaw. Kagwapa, kagsexy, digidiya. Kagwapa, kagsexy, digidiya.
0: Amo na galing mayo ng mga comment.
1: Oo, oh, namiang ko na yung bebya.
0: Why gida? Why gida? Why gida? Abiskan ka isa lang. No? So, brother day sa katuhig, why gid? Ano lang ang banda? Gwapo si mo, no? Cute si mo, no? Why gid? Naging lakutan ko nga lang ko sa unang gwapong Uncle Bob. Itugod may sexy di. Wala. Alinta, alinta.
1: Gwapo ro, ang laso, ang baliw.
2: Gwapa.
1: Gwapa. Sala mo na kayo, may ka na nagbutang effects ng gwapo.
0: Mayong hapon sa tanan ang bal ni Janela, ang bato ni Darna. Grabe, ha?
1: Eh, may mayari pag hindi, oh. May
0: sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige. Ikaw, anay, ha? Wala agad ko. Wala agad. May nagambal sa ako na.
1: Shout out to Trip to Room Meal, Room Meal Vlogs from Purok, Mahimulaton, Barangay, Banago. Nakalini kay True, pare. From Purok, Mahimulaton, Barangay, Banago, Mangiapon. Thank
0: you! Bino, ang Banago, do ka. Ah, may ginanda na lugar, ya. Tinda kami sa una, nagabagsak sa mga tilapia. Mga tilapia. Okay, pero may dabag-uya. Ang kasulod.
1: Pagsulod. Pagsulod mo fresh. Kamuha-pagwaw.
0: Feeling good! Ginaan mo na bala yung mga pinitik.
1: No, pisik pala yung speeding.
0: Grabe, pagsulod mo na gaman. Spin things. Anak-anak-abal. Piling laluluya kapag sulod. Bla, di nga, kadob na. Tapos pagwa mo.
1: Ikaw to sa'y pibo.
0: Gumawag din. Tunda, bla, nilaway mo. Pibo, makadlaw ka, bla. Kaya doga, gagargol kay mo, ya. Ang budlay, ari, oh. Balin, ka very sad ang first day of school subong kay Ginlinog ang Mindanao, tani, sa Senado na lang. Uy! Ay, no.
1: Galinog kay Gamo.
0: Oh, gilang oh, nga. Galinog ang budget. Anyways, ari na. Hindi tara pagpaduga. Yun pa. Ari na nga ton nga una nga istorya, no? Nga may kaangot ini sa, aba, sikreto sang bana. Aton tukibo, no? Ini nga sulat yung padala sang aton nga katropa nga itago. Talang daw kuno sa ngalan nga si Sheila. Alright, tagot na sa ngalan nga Sheila. Ari na ang storya gintiguluan ang sikreto sang akon nga bana. Dear Uncle Bob, tawga lang ako galino sa ngalan nga Sheila. May ara ako sang i-share sa imo nga istorya nga daw kagamugid, no? Inabalang doon na confused ako, Uncle Bob. Bala mo ini nga akon nga bana kabuot ini, no? Ka very responsible. Kag perminia present sa panimalay para alagaan kami. Kumbaga, he is our superhero. Ini nga akon bana nagangalan og Alvin. Siya giniya ang ginatawag nga padre di pamilya nga makasaludo kagid. Kay very humble lang ni siya yan, no? Sa pagpangaluyag niya sa akon, kabalo siya nga may kwarta kami. Kagamo nang isa sa medyo ginaproblema ya. Kay kuno, siya hindi man manggarano ng pamilya. Pero ginbaton siya namon. Kaso nagakabilin ang iyang kahuya. Gusto niya man tani nga maging successful, no? Sa iyang trabaho, kag sa iyang negosyo. Pero ang pamangkot ko, Uncle Bob, amuni ang sikreto nga wala ko na hibalan. Ano gid bala ang trabaho sang akon nga bana? Every time nga nagapamangkot ko sa iya, Uncle Bob, nagaiwas man ini. Hindi na muna maistoryahan kay tungod labay-labay ang iya ginarason ka ginatapik. Hasta nga malipatan ko na lang ang akon para mangkuton. Kisa gani, kinapilit ko siya, no, mag-explain. Biskan tulog siya, ginahutikan ko na lang iya nga dunggan. Base pa lang may makuha ko nga impormasyon. Pero doon nagkabot ang punto, Uncle Bob, nga doon nagaduda na ginako. Sa doon amat-amat siya nagadala sa mga bagay nga lain-lain nga doon hindi ko nagid matik. Hindi ko man gusto nga husgahan ng akon nga bana, no? Kahit amo na ganigin pamana ko siya kay shadow gid kaayo nga tao. Ka very honest, ka very pisan, kag masaligan. Pero subong doon nag-uyog ang akon nga paminsaron. Tama pa bala ini ang akon ginaobra nga itolerate ang iya buluhaton? Ano gibilan dapat himuan, Uncle Bob? Kagtani, patagaan nyo sa drama ang akon nga istorya. Tagwala ko sa ngalan ng liwat nga si Sheila. Madamo nga salamat. Kagini ang akon nga istorya. Palangga kong asawa kong Sheila. Di ma, malakat ako. Mabalik lang ko dugay-dugay.
1: Ha? Sa ding ka makadto?
0: Ay, sus ko. Ko balado, perdi mo pang pulis. Eh, wala pa gani, gano'n yan, nagapamangkot ka na.
1: Ay, dapat lang.
0: Diba?
1: Anong pulos nga nangin asawa mo, kuya, kung di mo kuya pang pabalun kung anong mga lakat mo?
0: Back to you. Anong pulos nga ging pangasawa mo ko kung di mo kumasaligan? Diba? Trust me. Okay? Kay wala kuya katinunto. Wala kuya... Kakadlaw ka, ho. May nakita ka naman na nagtabog? Ha? Ikaw bala... Palangga daw... Inabantayan mo lang pirmi ang gagawa sa kumbakba.
1: Hindi.
0: May bayolet? Ikaw nang pakawal.
1: Masali, na... kuya, sa ginahambal mong tsura mo malang di masaligan.
0: Ay, akasakit bala, ah! Hindi ko bala namihan. Amunin, ah! Hindi ka paninguha na lang ko kay...
1: Pero, sa din kagit makadto, bala.
0: Agaw, agimat ba? May laktan ako, importante ni. Mm-hmm. Para ni sa kayuhan ta.
1: Mm-hmm.
0: Pagbalik ko, may money na.
1: Mga ano oras ka mabalik?
0: Arin ako.
1: Mga pila ka oras. Mga pila ka oras madula. Mga ano kalayo imo katuan?
0: Mm-hmm. Sige, ilista ko. Ano pag itong pamangkot mo, ha?
1: Mga pila imo inkamon pagbalik mo.
0: Okay, pila inkamon. Okay. Hindi pwede nga karoon na lang magbalik ko. Ha, basta, taligil ako. Hindi, blak ito ko. Lungo sa tsura mo. Favorito ko ganyang parts ang mga tsura. Bro. Ang ilog mo, gate blak. Marami. Ganyan blak. Ina bala papalapit ko balang gayo home ng ilong mo, no? Gamak-gamo na iyo, kakorti harsh.
1: Nakatato, sige. Oh, okay na.
0: Sige, mabalik ko ha. O sige, dalang kita. Okay, bye-bye!
1: Bisto nga. Tulain naman to nga motor man. Ano ni sa iyan? Basi, wala ko mangira pangayo, Lord, nga tagaan mo ko sang bana nga kawatan, Lord. Please lang. Ano ni basi may mamasang na ni sa or may agi na ni sa? Yeah! Abi tawagan ko siya, be. Babe?
3: Aron ko sa balon, ga motor.
1: Ano ka na, stroke ka? Hindi ko ka pati sa imo.
3: Sala, ganun ko tango sa cellphone, ara ganun sa dagan.
0: Ari ko sa dalan, ga motor pa ko nga.
1: Ano ka oras mabalik? Kay do, nakita ko do, lain naman tong motor na dala mo?
0: Hindi, bali, nag-swap kami, ano, isang migo ko.
3: kay may dulungan ko ni.
1: May mo na?
3: Oo, pwede na. May guway mo kami. Pwede kami kaswap ya. Kumbaga, sahin mo lang to. Ano yung motor ko? Alam mo ka ano motor mo? Amo na. Actually, hindi nga big bike. May ano na ni. May, basta. May-ari na ni.
1: Sige. May-istorya na lang ko ni Wata.
3: Magbalik ka. Okay. Deliver ko na. Sige. Bye-bye.
1: Delivery ako, no? Ano ni sa delivery na subong? Ay, pa si Grab driver ining bana ko. Oh. Ano man?
4: What? One moment later. Beep, beep!
1: Arat na siya. Nagabot na siya.
3: Palangga!
1: Palangga?
3: Open the gate, please.
1: Wait lang.
3: Dahil wala tagal yung gate.
1: Nalipat ka nga, cyclone lang ang aton nga. Ganyan. Ano?
3: Laging ganyan, wala akong positive ka, wala optimistic ka. Diba? Gina-claim mo na yung may gate ka, pero cyclone. Dalangit. Buka, kakabudlay man, iniman.
1: Ay, kapila na kumagambasin mo nga pangilisa na mga babuwar na daon.
3: Dali na lang, gate. Dali na lang, gate. Basi matingala ka. Lagi naman akong dala. Salakya naman kay, bala mo, ini bikarga ni sa likod. May duha ka motor.
1: Kadiina nagalin, babe?
3: Wala gin gipatago sa ako nanay kay bala mo, sila wala na to miga pangkarnap ti budlay. Lain dia sa ato nya nga kita ko dayon kag lapad ang aton ubsaran. So dili lang nanay. Dulong ko man ni buwas agap.
1: Ay hindi na ko papalibot-libota sa mga istorya ng mga gisi.
3: Wala nag-isi ah. Be?
1: Sa diin na naghalin, kag ano gid palang ubra mo?
3: Di ko gusto binga. Usgahan ko sa imong ginikanan.
1: Tadlo nga bala, be. Pero kasi Robin?
3: Mas laing gid ang drama kung ito ka. Bilo-bilo kang imong tingog.
5: Oh, gali.
3: Kabalo ka naman nga may kwarta ka mo, di ba? Kag ako, hamak lang ah. Empleyado sa una. Sugod nga na dulaan ko, bra. Oh, yes. Emotional ko tala. Inong ko pala ni Santon Plus Coffee.
1: Babe!
3: Kalma, wala. Arin ako eh, sa punto nga. Manugid na ko, pero natuyo na ko.
1: Ay, hindi.
3: Pwede basta lang storyahan?
1: Ay, hindi ka dyan subong, gidya pabal ako. Abi ko, anayang, imot-imot mo tutuod na asta sa imot, ginabutigan mo ko. Nagkakabala ka ako kay basi kong sindikato na ang imo ginabrahan. O basi may mga agi ka na or may sponsor ka na may mga sangka.
3: Wala, okay ka muna, tandaan muna. Ano bala promise ko si mo, di ba? Ang promise ko sa imo, may ano matabo, hindi ko mag-ako. May ano matabo, hindi ko na iapag akuon kay wala ko na ginobra. Tandaan mo na, kung ano mang ginobra ko subong, makita mo ang rason. Sunod, tulugan lang ko blanay ko, wala pa ko tinulugan.
1: Ay, boss, hindi, wala tulugay subong. Subong!
3: Boss, iambal ko sa imo, boss. Patulugan
1: subong.
3: Lang, anay.
1: Subong.
3: Wigla-wiga man! Wigla-wiga, may boss pa. Patulugan lang ko, blanay. Dalangid.
1: Bugtaw.
3: Ari na. Bugtaw. Dasing ba? Mga pila mo chorus. Dali lang, dalangid. Dalangid. Sabton ko lang eh. Hello?
6: Hello?
3: Ma'am. Oo. Okay tong transaksyon ta?
6: Si Alvin eh.
3: Oo, si Alvin eh.
6: Mamangkot na ko tani sa emo nyo kung...
3: Okay, muntahin mamangkot mo kung nami pa mantingog mo. Hindi niya si Alvin, si Alvin ta Chipmax, hindi. Alvin kuya, ari akong Facebook Alvin ako
6: yes,
3: ma'am.
6: Yes, kabayogi ko na. Ang akon kini namin kung ano mo oras boss i-deliver.
4: Bali. Kung gusto mo aga pa. Unahan ko bugtawang manok. Ha? Kaya kung gusto mo kid islangon ko pa. 7 AM in the mornings. Ha? 7 AM in the mornings.
6: The... Oh, okay, okay. So, ba yung mga breakfast na nyo?
4: Pamilya mo si Zapida?
6: Yahoo!
4: O, sige.
6: Ako niya kayo mag-transact si Alvin?
0: Ay, dapat aga pag-i-queue aga transact, ma'am. Kag, don't worry, i-ready lang ang, ano, ang ginaparedy ko sa imo. Basta kompleto dapat, legit dapat niya kag ipacheck ta na kung wala hassle ang papeles, ha? Para sigurado, kay balan mo, I only transact legit transaction, ha?
6: Yes, yes. Oo. No worries.
0: Tandaan mo, oh.
6: Complete papers.
0: Ma'am, basi malipat ka, oh. Ari akong Facebook page, oh. Oro, Alvin, oh. Dirin lang ka mo, PM, ha? Kung may kilala ka na baligya sa ilang motor, oh. Kung may ara ka man buyer, oh, no, may prosinto ka. Ari lang, oh. Amulan ni mo nga i-PM nga tao kay legit yung transaction. Kag makasigurado ka nga affordable at the same time, guwapo ang unit. Guwapo pa sa bana mo.
6: Sige, sige.
0: Tara ma'am, next time payo-ayo ka kay ka laeng katingog mo. Abi ko gani bagat ang pagtawag. Sige ha, katuan talang kada ma'am ha. Ready ka lang ha, ready ka lang. Okay. Sige, sige, sige.
1: Ano to?
0: Wala nang...
1: Hindi ah, nabatian ko, nagambal kang ready. Ano to?
0: Ma-ready sa...
1: So dapat ipa-ready mo siya kay boss, kantuan mo siya. Ano man, ano ka mo, transaction, naisaksakan mo, ano?
0: Transaction, hindi yan transaction. Ano ni mo yung mga saksyon, ano? Wala niya mga supsupanay nga matabua. Ah. Kasyado, ariyos at uprang, kahunta na lang yung kabala para matapos ano? Na kay wala na kita sa oras.
1: Oo, oh, hindi na patugakula.
0: Balunta ka, Sheila. Mm-hmm. Sa time nga naging napakaluyagan ta ka, nagambal ko sa kugalingon ko nga dapat maging proud ang pamilya mo. I know nga ang pamilya mo gimbaton ako, pero hindi na enough nga wala ako sang ipakita nga ikaproud mo. Amo na nga nag-intra ko sa buy and sell nga negosyo. Amo na gambal ka lang nga. May ginakita ko, may ginadala ko nga kwarta, may lain-lain ang motor nga dala. Abi mo, may sugama ako, may sugama. Pero gina-ready ito kay legit ang transaksyon namon. Kay amo to akong buyer. Ariyo nga motor nakarga sa salakyan, ginulam ko ang salakyan sa aton nga barkada nga si James King para lang madala ning duha ka motor kay irigalo niya sa iyang bata. Wala man siguro malain sa buy-in sale. Di happy ka na?
1: Wala malain sa buy-in sale. Oo, kabalo ko na, babe. Pero ang malain da kay nga kimbutigan mo ko. Kabalo ka gid nga biskan mag-ano ka pa, babe. Baton ta kaya. Biskan magsungi ka pa. Ikaw manggiyapon ang tawo nga gimpalangga ko.
0: Lapula bala sa akon.
1: Amo na nga, hindi ko talagang gusto nga magbinuting ka. Hindi ah. Hindi man siling amo ginikabudlay ang sitwasyon ta para mag-amo ka na inis kabalugid ko nga naga-effort ka. At the same time, yan nagapangita ka man sa imo para at mapaproud ta ka. Pero tandaan mo, babe! Babe!
0: Sorry nga, emosyonalin ko mag-ibiyag ha, high note.
1: Biskan, amo ka lang niyo. Palangga, kagyapon.
0: Wala ko kabalo kung anong meaning sinasungi mo mga pamuamo na, no? Kung ano man na, palang ka na! I love you! Wala yun ang balos?
1: I love you too!
0: Anong yung meaning sa ito? Wala ka itong katuwa ko.
1: Wala
0: ko.
1: Tudlo ka lang, kamot ka lang. Amo ka lang ni kagamay. Doon ka mo na bala. Timo.
0: Kalahin ang dating. May kutuba ko nga doon ka. It's about the size. Yeah. Anyways, no, matamugit nga salamat, no, katropang Sheila. Thank you. Sheila ang nagwagi. Alright, no? Kung kapamati ka man da, no? Katropang Sheila, I hope nga nagkapamati ka. Mati! Nagkapamati ka, magid bala? Reply, yes, be. Oh, nagkapamati siya, nagkapamati siya. Sheila, madam, huwag niya salamat sa imong asulat nga gimpadala, no? Thank you! And, ang ma-advise ko lang sa imo, no? You should be in a... Sorry. Sala gali ka tingo ko. Si Uncle, si Lulubong, tino. Na-miss naman si Lulubong.
1: Wala si Papa Bong.
0: Si Papa Bong. Katropang Sheila, ang ma-advise ko lang sa imo, no, is, sakto man, ano, nga, kisa ma-doubt ka man, mataga-doubt sa imo nga self. Kung baga, ang kutob nato na kisa makabulig, man imo mag-imbestigar. Pero kung, na-prove mo gijay ang nagatinunto imo ba nati karapatan mo na yung maakig or ano man ang imo brown. Pero sa totoo lang, no, ang kung may ginatago ang isa ka tao or ang bana mo, no, it does not mean niya nga manuginto sa dayon. Okay? Ang iya lang tuguro yung tago iya anay kay base bala ma-jinx ang iya nga negosyo or ang iya nga ginaubra subong, no, kay budlay ako ma-expose dayon tapos hindi pagliluto ang iya nga plano. So mayo man nga na-explain niya gid sa imo. At the same time, tandaan mo, ikaw na ginagambal, gimpili mo ang ina nga tawo because sa iya nga kabuot, sa iya nga honesty, sa iya kapisan, kaga very resilient nga tao, no, para mangita sa kinawalan. Pero tandaan mo, ha, it does not mean nga wala siya ubra, pero tandaan mo ang mga may mga negosyo, mga dagko ng income sina, laway lang ang kapital, di ba? Iban ganiya, ako laway lang kapital ko. Pila nakalaway ng talalabog niya sa microphone niya. Kaya ano, sweldo man. Yahoo! Amo na nang inabat yan, 6 idea, mga bilog-bilog nang atabog. Amo na saan, pang nakita ko to. Amo na nakikita, amo na nakisama ka, mabalgo na, buta ko filter. Yung mabakal ko nang isunod din yan sa mga pagkanunan na bla. Para kung gufag na.
1: Busal.
0: Busal sa ido na yan. Na ano ka man. Who let the dogs out? Hook. Siyempre na mga

0: na sa oras, no? Alas 5:37 na sa hapon. Madamang salamat kay katropang Sheila sa imong aging padalang letter nga na kuhaan ginamon sang maayong nga mga inatawag nga lesson in life, no? Ang managani bala, don't bark in the wrong tree. Aw, aw. You're barking in the wrong tree, no? Hindi tamag ano sa kutob lang kis akay kis ami kutob man nga sala. Do, pero most all the time ang kutob dugata ganyan sang ano eh. Anyways, magkabalik ang inyong programa Extra Service ko po rin inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal With.
1: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
0: Diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: Excellent.

0: mga katrupa. Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amog lini ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidant. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
4: Sample Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining a circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo stealing. Isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina tungod siya sa ringa omega-3.
4: Sample Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
1: The Secret of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Ako si Amelia.

0: And we're back!
1: Yes, welcome back mga pinalangga. Namon nga mga katropa.
0: Alright, oras mo, alas 5.54 na. Kagining oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton mga beautiful eyes. Wala iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus ta mga katropa, isa ini ka suplemento nga nagabulig pasanag sang aton nga vision kag padula sa mga pagburon-buron or mga naman gablingka-blingka-blang nga do twinkle twinkle little star na ang imo mata no kay tungod sa mga radiation nga ginahatag sa aton nga mga gadgets. Ang aton nga Vision X Plus mga katropa may ara ini sang lutein, beta carotene, zeaxanthin and vitamin E nga manami gid sa aton nga mga precious eyes para malikawan ta kag matapna ta ang mga balatian nga glaucoma, pterygium kag katarata. Sexy di.
1: Yes, dugang ang tapagid sang inyuman nga paborito nga hapla sa mga aton nga Santon Herbal Oil nga makabulig mag padula sang palanakit sang imo nga kalawasan, especially kung may mga hangin-hangin kada or mga ugat nga naghabok na or na balian kada sa mga
0: agay!
1: Stiff knee mga sprain kaga labi na gid kwan ni aton na mosquito repellent ning aton nga Santon Herbal Oil mga katropa kag may dala ini nga bulong para sa mga kuto kag lusa sang aton mga bata no, so para gid suwak na sa budget kaga epektibo pag idea
0: kuri kuri kuri kwan kag syempre dungang dugang tamyaw no sa aton mga katropa no Death Obispo Manila Manila ulo pa taga Manila wala. Labot kami da. Labot na da siyempre. Kaya aton nga, XFM Bacolod News and Public Service Authority Facebook page all over the world. Thank you! As long as siya may data, kaya kita mo kami. Kurik na. Kag shoutout mo di kariyo sa kay Miss Junella. Oh. Ang bato ni Darna. Darna!
1: Nakaagi man ako nubyo nga nag-live-in kami duwa kabulan. Abi ko. Pasang diyan na isang drama, tada Biliwate. Dear Sexedia, nakaagi man ako nubyo nga nag-live-in kami duwa kabulan. Abi ko, ako lang. Gali, may sakang pasanga ginadaskan. In short, ginintoy ako amuna nga naghalin ko sa ila balay.
0: Ano iyagin sakyan, MB sakang? Di ba, nag-reply sa. Ma, ako man be, Ikaw lang kabalo ha.
1: Ala.
0: Dear Uncle Bob, kag sexy di, may bulong kada para sa hangin-hangin sa ulo. Ayambot man ni ako niya nga gimbasa man. Salaman eh. Hindi man niya mo dapat ang mga hangin-hangin man sa ulo. Yagin na pa ngayon. Ang bato na lang ni Darnaim na.
1: Nakabudlay, ginayaguro pao ng hangin sa ulo.
0: Alright. And once again, magiging salamat no, sa tanan ng mga katropa nga nagatutok kaya Japan Permisator. Always and remember forever and ever. Amen. And syempre no, thank you so much sa tanan ng mga katropa, katropa tanga na mati subong sa aton nga programa during extra service. No kita na naman kita buwas no, nakulang kita sa oras. Buwas tukibon ta to ang istorya nga sa isa ka misis nga may tatlo ka bata kag puro babae, ti gusto naman niya sang yabana, nga lalaki naman. Ti pasugtan mo lang na. Tagaan mo pa? Daw gabon aka lang ano ba? Mayabas. Di ba? Do, kumbaga do ka bakal ka lang dulce, ba? Kabudlay ba lang magbusong, di ba? Ato na to kibon ha, si Sexy D naman na ang magatag sa ito ng istorya. Buwas, kitanay naman kita, same time, same person, no? Diri lang sa inyo nga programa Extra Service. Kaupo na ginyo, Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kabokal, kaupo si...
1: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan, mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang gihapon sa number one radio station nyo, diri sa Negros, XFM 103.9, XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting!
0: Bye-bye!
1: Bye-bye.
2: XFM. Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM time, alas 6:09 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapangunang balita. 18 ka mga nai katapos ng Filipino Marines ang wala nagpakita sining Lunes, Hunyo 8 sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa dalom sa bago sining chairman ng Senador Erwin Tulfo kasunod sa reorganisasyon sa Senado. Sunod sa Committee Secretary kung Comsec, ginimbitar ang anay soldado apang wala sang may nabaton nga sa bata ang Senado gikan sa ila ukon sa ila abogado nga si Attorney Levito Baligod. Balita sa politika. Wala man nakatambong si Anay Congressman Mike Defensor. Apisar nga sunod sa Comsec, wala siya nalakip sa mga ginpadalaan sa imbitasyon. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: Heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Metropolitan and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive!
3: Alas 6, may diunos ang gabi, mga katropa. Tiyo na para sa aton nga gapati ka ba na kay Lolo Kukun, kay Lola? Luya mo bala mapamatihan kung anong trending, anong viral sa karoon sa social media, pati papos ka pa maagi, Carrie!
1: That's right, basta inyong kaupod ang mga viral ng wakalan.
3: Ako si Katropang James King.
1: Kaya pa naman si Katropang Mommy G. Kamuha niya kapamati sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
3: Alas 6.92. Tiyo na naman para kita mag-asturyan na yung mga katropa. Well, relax lang. Kami nang bahala sa inyong agabi, mga katropa. Ini nga programa, Extra Drive ang ginadulong sa inyo. Sa ang aton ultimate triyong, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Nasa ranggit babakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. But, ang pinakanami, diriyaya, kay tungod nga nationwide. Sarang naninyo iniya nga makuha, bakal sa mga butika like sa atin yung Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, and Rose Pharmacy, of course. Sa mga local naman ng mga leading drug stores, of course, ara ang Grace Pharmacy, ang Sincere Drug Store. By the way, dugang ko lang, Watson's Pharmacy, available man.
3: Correct, mga katropa. Pwede man maka-order online no, sa sining mga produkto sa Yes to Health. Ukon, para sa kompletong pamalaklon, magbisita ka mo sa may Lizarre Street, no? Dira sa may Barangay 39, pangitaon nyo gid, ang aton nga Yes to Health Store.
1: That's right, ma. Wow, grabe na naman subong ang ato niya nga weather, ano? So, may ara iyasang habagat ukod southwest monsoon nga nag-aapekto sa western sections ng northern kag central Luzon. But, sa aton din, no, localized thunderstorm, so that is why nga mapulo panganod ang ato niya nga kalagitan. Kag may mga areas man, although isolated, nagatupa ang ulan kag may thunderstorms.
3: Yeah, tingala, kung nakagapon daw, may mga times at specialist sapon nga, bisan sa kung tumami G, totoo nga lang na magal-om ang kalangitan.
1: Yes.
3: Kagina yan daw, wala ko na ba, wala masyado. Although, wala. Mainit pa daw, hindi masyado.
1: May talithi, no?
3: Oh,
1: pero I don't know, maybe sa nasiling na-isolated. So, kung sinigong may mga areas gidya nga nagatupa ang ulan.
3: Gani
1: so, man. Well, good kung mabulubog na, ano? Especially nga first day of classes sa kaina, nagdinagsa na naman ang mga estudyante.
3: And speaking of first day of classes, bogindag sa mga eskulahan, oh, galing, Mami G, ano gani ang natabo?
1: May masubo lang ang natabo, ano? Kaya mismo, halos tanan gid, nagapatigayon sa flag ceremony, no? Kag naglunta, nag-isa ka mabaskog, it's actually 7.8 magnitude nga linog dito ya sa Mindanao area.
3: Correct,
1: no?
3: Mga katropa.
1: No, 7.8. Imagine makita natin sa mga videos as in daw nag-sway-sway gid sila kitaon gid saya. Very visible ang pag-sway gid nila.
3: Mami G, actually, no, sa makita ko mga video, nadunduman ko na naman sa high school ko. Isa sa mga pinakamabaskog, pero that was mga 6.9. No, no, nagligad nga earthquake, nag-earthquake, na-storyanta man nila.
1: 1991?
3: Sir, oh, the, yes, 1990 killer earthquake ang tawag nila
1: sa
3: to.
1: Sa Baguio.
3: Oh, and then, makita ko yan, nag-flashback na yun. Amugin nga yung experience ko, Mami G.
1: Although,
3: hapon to yan. So, ara kami sa sulod classroom, na do Filipino, tubala mo, ang kaman nga subjects, ang gulpi lang ka, pangamuyo, tapos magsugod ng ano, klase. Di, siyempre, may mapalit siyang prayer ng maestra, dugi-dugay. Ang nagalit mismo sa prayer, naggambal, nagsinggit ka, Ma'am, galinog.
1: Galinog, no?
3: Pero hindi Lucano, ay Lucano, ang galinog. Yung dalagan sa quadrangle, Mami G.
1: Quadrangle,
3: kung makita mo sa video, gamo ng lakos mga bata.
1: But there's 6.9.
3: 6.9 to.
1: How about 7.8?
3: Oh my goodness.
1: Okay. So, padamo naman yung social media subong, no? Ang nag-post nga, the Philippine flag saved the students.
3: Mm-hmm.
1: No? Kay tungod nga nag-apatigayong gid sa flag ceremony.
3: Oo, especially sa may mga bulutuan, may mga eskwalahan nga narumpag ang ilang mga buildings.
1: Mm-hmm. May ara gid no ang mga buildings nagkalarumpag, mm, no, ang iba naman daya sa ibang establishmento, no, mm, ang as in guba gijaya. So nakita naton dira sa mga videos na ginapost nato sa aton yung page kay XFM Bacolod News and Public Service Authority, no. May arapagani naglunta dito yung sabay Davao, ang Davao Coliseum and Trade Center, mm, ang nasunog pa pagkatapos ang nagpaglunta di sa linog. May mga landslides man yung nagkakalatabo. This is all over Mindanao, no, nga area. So dito gid nakita man naton mismo ang ginpagwaya sang PVOX nga may mga intensities nga na batyagan man sa pila ka lugar, even diri sa aton intensity 1 sa ay not diri sa aton but sa Negros Oriental dito sa may Cebulan intensity 1 sila. Mm-hmm. So sila lang nadala. But then, no, halos bilog ng Mindanao ang nakabatsyakit.
3: Grabe, no. And I believe that's around 7:40 a.m. sa kaga.
1: 7:38. Oo, 37:38
3: Yes, sa nakita ko dere, dere-dere, mga muning oras. Mm-hmm. 7:38, 7:40, and I base madugangan pa ni ang ining nagagwang record nga at least 15 people posible magsaka pa ni Mami G.
1: Posible pa na.
3: Na you know nga na confirm patay tungod sa mga nagnarumpag ng mga buildings. Kaya nag-trigger man sa tsunami, no, sa across Asia.
1: Across Asia, but then gindagdag man, no, sa pila ka mga lugar, mm-hmm, as well as diri sa aton gipapanahog na gid man, no, ang tsunami alert. But then sa nasiling mo na, no, ang mga nagkalamatay, posible pa ni, no, wala pa natapos ang iniyang adlaw, Hunyo 8, 14, no, sa OCD, sa record, na gina-verify pa sa OCD, 7 ang missing and hundreds ang nagkalasamaran. So, nagkalapilasan abe, no? So, ginahulat-ulat pa na natin, maybe by tomorrow, there will be some updates. Pero sa nasiling na, OCD or Office of the Civil Defense are still verifying the facts, no? Nga may ara iya sa mga nagkalamatay. Mm-hmm. And then, may pila naman iya ka mga probinsya ang nag-offer na sa ilang abulig. Yes. Like Cebu, no? Nagpadala na dito iya sa Jensan. Mm-hmm. So, masikita man din rin, no? Sa Negros, ang maybe tomorrow or karon, no, ginahanda lang ina sa aton yung pangaluhan or lokal nga pangaluhan ang pagbulig naton man dito ya sa may Mindanao. Pero ari pagidugang lang naton, ano, kay do medyo masakit-sakit man ini despite the fact nga amo ning nagakalatabo diri sa aton, may pagsaka na naman liwat sa presyo sa gatong sininga semana that will take effect tomorrow. Not na.
3: Ko, tingala ko nagpadugong na naging agad na patugong sinong June kaginahaw.
1: Yes, kay man, ang diesel magasaka sa 3 pesos at 77 centavos ang tub-tub 5 pesos at 77 centavos per liter. Mm. Although sa gasolina gamay lang, that's 1.73 to 0.03 per liter. Ang kerosene medyo mataas-taas because may 6 pesos and 10 centavos to 8 pesos and 10 centavos per liter ang saka.
3: Yun. Mami G, balikan ko lang kagina, no?
1: Yes.
3: Diba right after sa sinang ano, kabalo kita nga, may aragid sa ginatawag na aftershocks, ano? And like base sa PVOX, pagkatapos ng initial earthquake, hindi nasundan pa sa more than an hour of aftershocks, no? Mm-hmm. Inasunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o CONFIVOX. Katropa, kabalo ka mo, ang General Santos, no? Amo niya nga daw nakasustain sa mga seryoso ng mga damages, no? Ining syudad, mga katropa, mayara sa 722 o kung 722,000 people sa may southern Mindanao na siya, no? Mm-hmm. General Santos.
1: Yes.
3: And, again pa, dugang pa, ang gining syudad, mga katropa, no, located sa southern region sang Soksarjen, ang naka-experience sa ginatawag karon very strong event, no, sa ilang internal intensity scale.
1: That's
3: pero kung makita
1: right
3: mo sa social, kadamo, mamis makita mo, no, mga maestra, may arba tong nagrumpag nga daw, ang buti akong atong gamay man lang to.
1: Ya, daw,
3: mayo gani kay nagidug sila mo.
1: Stage no do dito ta. Goldo gamay lang pero ti syempre kaladukan because ang mga materials sa ginagamit no may mga kabataan sa palibot.
3: But
1: good to know nga wala gid sang may nahalitan.
3: Wala tong may nahalitan. Oo.
1: Oh, oh, oh.
3: May ara ko nakita ko kay Jamado do jutay na lang siya pala. Oo.
1: Although this is a good thing nga nakita naton nga gin kumbaga gin patigayon gid ano ang nahibaluan nila sa mga trainings or drills
3: yes, mga earthquake drills.
1: Yes, no. So edra no makita naton nga mga kabataan they know what to do, no, naguluwa sila dito ya mismo sa may ano sa may quadrangles nila basta in a place nga safe sa mga pwede ba na mahulog. No, or pwede nga ma-anhan sila, ma-datulan sila, no? Ang iniyang earthquake mga katropa, no, although ginexplain ini sa nga FEVOX, no, nga tuga ini sa ginatawag nga active na nga Cotabato Trench. So this earthquake, no, nga amuni ka baskog, hindi lang subong ang natabo. In fact, natabo na inisasak una pa. Ano? And sa history naton, this is a deadly earthquake na ginatawaga. So same man sa gihapon ang trench, no? Nga nag-igo sa tung August 17, 1976. Yes.
3: 2 weeks na tawag ko.
1: Oh, 1976. Muni ang Moro Gulf earthquake na ginatawag. One of the deadliest disaster sa Philippine history naton. Kagbase man sa records ng FEVOX, no, ang gining earthquake, although offshore, ang gin-generate, no, kay tungod sang mga paggiyo sa Cotabato Trench. Ini siya nag-igo, no, sa tung August 17 at 12:11 a.m. malapit sa Moro Gulf, kag nag-trigger gid sang destructive tsunami waves, no? Nga mayo lang sa aton dire, wala nag tabuo no nagitan nga nag-ano gid siya ang tubig sa baybay, no nag-isol kumbaga, no? So at least wala gid sang nahalitan sa ginatawag nga tsunami although mabaskog, no? Ang ini nga tsunami, no, ang nagpatay gid sang linibo. Not one digit, two digits, even hundreds, but thousands gid, no, ang naapektuhan, nagkalamatay. Nga kung sa diin ang government kag historical accounts, ang nagbutang sa toll nga at least 4,000 ang nagkalamatay, 3,000 ang missing, and masobra sa 9,000 naman ang nagkalapilasan. So affected areas sa siniyang Moro or Gulf earthquake sa tung 1976 sa mga Pagadian City, Zamboanga del Sur, Zamboanga City, Basilan, Sulo, pati na ang Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato City, Lanao del Sur, Caglanao del Norte. And hindi lamang 1976, even sang 2002, no, gin-igo man sa gihapon sang earthquake ang Mindanao. That happened March 6, 2002, alas 5:15 or 16 naman niya sa aga Philippine time. Sunod ito sa US Geological Survey, no? That was 7.5.
3: Wow.
1: Magnitude, no? Kag ang epicenter sina ara sa southwest ang Sultan Kudarat. So supong natabo liwat, no? June 8 naman this time 2026. Dali lang. 2006, 2002 and 2026.
3: Yun. Katropa, no, sa subong sa siling atabo nga paglinog, especially dito sa by Southern Mindanao, ang aton nga presidente si President Ferdinand Marcos sa Corona, nagmando na sa emergency o ginmanduan na ang mga emergency agencies, no, activated na siya, dalaman ng, of course, included na ang Office of the Civil Defense and the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sunok sa kay President Marcos, nagmando naman siya sa closure, no, sa mga eskwelahan nga apektado sa sining mga areas. Sunok pa sa state-run Philippine News Agency, 3.2 million students and 120,000 teachers and personnel ang apektado sa siningatabo nga paglinog dito sa Mindanao sa first day of school sa aton nga pungsod. Karon, ang safety sa mga kabataan ang dapat kamanguna sa sininga natabo mga katruba inisuno sa presidente. Dugang pa ang mga otoridad no across Asia nag-issue man kag ginas ang canceled later nag-organ cancel ng tsunami warnings dalang Pilipinas, Indonesia, kagang iban pang mga tsunami advisory remained in place para sa Japan sa kay mabaskog ni siya mo. So hindi ang tsunami man actually katropa hindi man butsingan paglinog ara dayon makita mo dayon.
1: Yes. No? It will take time pa. Mm-hmm. No? Pero amo na gani no handa na especially kung mag-isol na ang tubig sa kadagatan.
3: Mm-hmm. Well anyway katropa well pasalamat ng kita. Pero pare sa mga padayon mo natong ginabasa, inambal sa mga eksperto, dapat handa kita sa mga muning mga hitabo. Labi na kita mga estudyante sa mga eskulan. First day of school pa naman.
1: Ano na lang ni matabo sa atin yung mga estudyante.
3: Hindi mo ganyan malikan, Mami G. Mayari ganyan sa matroma tayo. Mm-hmm. Even ng mga teachers, mabatiin mo sa social media ang gagawin na post nila na,
1: But imagine 7.2, no? So dako gina no, dako gina nga kakugmat ang gintuga sa mga estudyante ilabi na mga gagmay pa, no? Kag syempre man do ginakulbaan ka kay tungod nga di mo mabaybaluan kun ang imo yang ang classroom, no?

0: trimester or trimester, no, sa sineyang school year. And may naging pagwa na in fact ang DepEd kung ano ang magkalatabo. So June until September, may September nga break, no? And then pagka September, October, hasta sa December, December naman ang break. And then amo na nakatapusan, no? Hasta sa bulan sa Abril, posible
1: piling ko,
0: ang mga klase.
1: Piling ko, Mami G, ginaanuman nila mo, ato ba lang ginaanuman nilang ginatuon man nga may break in preparation man sa ginatawag nga tong tuman kainit ka panahon do, o kung posible yung super El Nino. Base, base. No, makabulig gini na kung ma-implement man gini na.
0: Oh, amo man na isa sa ginalantaw nila, no? Nga ang gin-implement ina. Pero kung natawon tagid ang calendar, no? Posible sa gihapon eh. Imagine natawag la first day of school. May nagluntad sa nga ano, may nagluntad ng linog. So hindi nato sa gihapon mapakta ni na may apektado gid sa gihapon ang educational schedule or calendar sa ato niya nga mga kabataan.
1: Yes. So, and subo mga katropa, kita niyo first day pa lang ina, no, may bandang of course makita mo sa social media, no, pero jutay pa ina. I'm sure in the coming days madawan kayo, may mga madawan. Buildings ka nang narumpag, may mga CCTV ma-retrieve nila, dugay-dugay i-post pag-upload.
0: Imagine, ano pa lang ato ha, 7.8, pero ti may aftershocks pa na. Magdagkuan, pagidya ang masunod. So, amo na ginabulubang tayan man, kag mag ulo-aligmat man. Kumayara ka mo, dira ba lang ang mga kaparientehan, no? Dira sa may Mindanao area. Check-check yung sila always.
1: Kumusta ko naman.
0: Apektado sa buong kuryente, no? Most probably, sa pilakaim nadlaw, ano naman ni sila, mangayo na naman sa bulig, sa mga pagkaon, tubig.
1: Pero shelter, evacuation center.
0: Evacuation centers, no? Pero ang ato niyang DSWD, no? Ang padayon, kaghanda na sa pagpadalaliwat sa mga relief goods sa mga naapektuhan this time sa linog. So, there are about 10,000 gid ka mga kahon sa family food packs o kung FFPs ang iigapadala dito, ano, sa mga wing vans sa Mindanao Disaster Resource Center. As well as may mga nagainabot pa sa ibang pagid ng mga syudad, kabanuhanan, o mga probinsya, nasarang, no, nga makahatag man sa dugang reinforcement para sa ato niya ng mga katropa dito.
1: Kanami lang, no, true experience siya. Basta gani may amo na ya, may mga handa na dahil ng mga relief operations, ukon bulig, bisan hindi katagadara, so kagina na batian nato ng Cebu. I'm sure may iban nga mga region manda.
0: Ma-augment, sure.
1: Tugitin ko, pati nagpadalaman, hindi lang mga goods, even personals ka magbulig gid. No?
0: In fact, nakapadala na to, no? Kag mga narisari man nga ahensya, no? From the Coast Guard, no? Sa aton pagidya nga mga iba pagid like mga AFPs, no, tanan, Red Cross, no, are also doing their part, no, and DSWD,
1: yes,
0: para amo na gani matugunan, no, ang mga kinahanglanon dito kay thousands are affected by this time.
1: Gani, Mami Gino, sa mga katropa naton, basta gani may aras ang ginatawag ng mga earthquake drills, bisan fire drills,
0: seryosohon
1: na ito rin na. Kaya ito kung kita mabulig sina, mangin preparado kita, maghinanda kita. Sang wala kita sang kabalo. Ang matabo, usually most of the time, basta hindi kita kabalo, no? Ano tawag ito na? Gasala kita.
0: As in, wala ka na kabalo. Panic ka na. Panic mode.
1: Yes.
0: So amo na nga dapat kinseryosohon naton whatever ang ilabi na sa mga kabataan naton na please i-refresh liwat sa may nila what they need to do, no, para nga kaibalo sila in case sa eskwelahan na naman, no, matimingan nga raina. So at least kung matrain sila sa eskwelahan, they can also spread that one sa ila panimalay on what they're going to do. Kaya para at least safe man bala, no, kagbalikawan nato na muna galing ka may arat kita sa information dissemination and mga drills para malikawan nato less, so far zero casualty.
1: Honestly, Mami G, no, sag high school ko, elementary ko, no, may mga gakatabuin na pero hindi ko, abi mo lang daw gagi lang. Abi mo daw event lang.
0: Oo.
1: Pero may dakumantang responsibilidad. Taton nga mga panimalay ginikanan na nahambalan man ang aton nga mga kabataan nga daw kung nag-fire

0: drill earthquake drill dapat pasundan nato ni sila sang ano sang anuman pag hambal story anay sa sulod sa panimalay nga importante matunan kag maseryoso ang sang atong mga kabataan ang amo nga mga drill exercises sa mga eskwelahan.
1: That's right ano kag ti amo na sa mga kabataan nga sa eskwelahan stay gilanggit sa school so that may baluan man sa gidikan na ninyo nga ara kamuda. Nugay na kamo pala yon, hindi na kamo mangguluwa, no? Kay wala ta kabalo sa mga lugar nga ginaagyan naton, basi pala may mga damages ina, no? Kag sarang pakita nga mahalitan.
0: Nakita mo Mami G, no? May na-notice mo di pala? Yung basta gani may ginatawag nga earthquake na, hindi magkato sa mga lugar. May mga areas dito nga ara sila sa ano ba law? Well na timingan kay the flag ceremony sila sa covered court, no? So mayari ba nga na dugayan pag inada sila, kumbaga do nag daw saldig sila nga daw ano. Pero makita mo Ala, basi pala marunong pag covered court. So ang pinakasida mga katropa no asin sa ground gid siya. Nga wala sang daw mamakita nga daw
1: sarang na matumban.
0: Yes.
1: Oo. So, matupan ka mo bala no in kaso gid man may matumba no. Likaw gid sa mga poste, mga papuno, no, mga structures sa kaya amo na nga say so that quadrangle is the best no sa mga eskwelahan naton kay ti deraya ti sa kilid medyo lapad-lapad kag bakante ang ara sa tunga. So we cater gid naton ang mga kabataan in case pala of emergencies no there are times nga hindi nato balikawan no nga na timingan lang gid no kay may nag wala taman ginatawag sige kadlawan no ang mga situations nga nagakalatabo especially sa mga amo sini no ang kalamidad ang galing lang kay na timingan lang gid be no nga isa ka netizen ang nakakuha nga samtang nagaluntad ang linog no may nakitaan nga isa nga nagabitbit sa bag
0: kada
1: pala nga tumsok sa short sa dalan
0: correct.
1: So we know nga this is not a funny thing no in fact sakto ni ang ginubra niya para sa ako niya ha sa paglantaw ko sakto ni ginubra niya kay basi bala kay tungod sa kabaskugon sa linog basi anong pamatabo sa imo just in case ara ka sa sulod sa isa yaya ka building so mas pa nga nagwa ini siya. It doesn't matter kung naka-underwear ka da, nagsuksok ka man sa short, so it's okay para sa akon.
0: Kadasig sa ano, Mami G. Keep. May nakita ko.
1: Ano naman?
0: Grupo sa mga high school. Ginubrahan na meme.
1: Oh.
0: Oh, pero damo sila. Gasing gichambot. So, then, nakita ko lang kagina. Linog. Kadlagan pa na ako mga kabataan. Tapos may isa ka. Ka-studyante man nga
1: Gusma?
0: Na hindi na estudyante man nga daw ginavideohan niya nga nagasuksok sang
1: De Largo
0: kinobranda yan meme it's not a laughing matter mga katropa
1: tingkod na timing nga kada sa CR karon no di ba so ibaski ikaw gani guro no hindi ka nakapadugay dito magwa ka gid
0: kay
1: tuman gid ka baskog 7.8 is not a joke again no tam-an ini ka baskog nga kun ara ka sa babaw ay kululbaan gini ya for sure pero isa naman niya sa mga daw nabiliban no sa mga netizens naton no kay ginpost sang isa man kada Bawenyo ang video nga samtang nagaluntad ang linog no may isa iya ka condominium that is a that is a 36-story condominium nga daw parehas mo lang sa Japan yan nakita natin yung nag-earthquake ng gigad nga nag-sway-sway lang siya not too much ang sway niya pero babalaan natin nga that was built no very secured bakod niya siya and earthquake resistant so doon na-appreciate nila kung makita man natin gizoom sa may pool sa babaw sa pinaka-rooftop roof deck dito nakitaan ang pool na wala gani nag-awas gijay pagkanto sa dalom no
0: diba?
1: Do nagasagawak lang siya pero mayo ang pag-ubra daw damo na gambal nga mayo ang pag-ubra
0: dos sa mga arkitek kag inhenyero da
1: mga amo na bala
0: pero para may pag-crack gamay nakita nato na, pero saka muna kabaskog mga katropa makita ginapit yung tood no bakod ang pag-ubra sa
1: kagamay lang gitsang sway niya hindi siya yung siling ang gamuha mo ginawa sa Japan galing gamuha mo pag hindi sunod diba
0: ang iba niya Mami Gia makita mo like ka mga malls da ka mga buildings
1: na nag-ano gitsaya
0: kasubulang gani may isa ka daw ano tawag din
1: radio station
0: fast
1: pa
0: fast food chain sa babaw niya
1: radio station nga nag-ano
0: wait ka ba no kung daan na itong building or what pero from pag
1: no pagid siya. Hindi lang nga to, damo pagid mga malls in fact, no? Damo ang mga nagkalaguba. So This is going to take a lot of rehabilitation naman, no? Correct. Sa mga next, siguro it will take months para sa Mindanao area, no? Nga na halitan gid sa linog nga maka-recover.
0: Well, mga katropa, sa amuning mga panyempong na makabati ka mo sa mga balita nga posibleng pakulba. Relax lang, mga katropa, natapos na kinanglan lang naton na pangamuyo sa aton nga panimalay, pangamuyo nato ng mga taong apektado. Kag siyempre ka dapat ang aton nga immune system hindi naton dapat pagpabayan ng mga apektuhan, no? May aras ang mga suplemento nga sarang makabulig gid sa inyo. Mga suplemento sa Yes to Health Incorporated. Yes.
1: No? That's right, no. So ini ang ato niya mga food supplements nga ginimo gid para nga maambigan ang ato niya nga wellness nga ginatawag. Para everyday we can do the things, no, nga makapangaman kita. In case may mga luntad, magluntad nga mga amusin nga mga hitabo, no, active kita. Labi na nga kinahanglan naton, we have to take care of our heart, no, our our mind, para yang kabalo kita kung anong dapat naton nga himuon. So take again regularly every day ang ato yang ultimate trio, no, ang aton nga sugod sa pagpahatag sang panaming sa aton yung immune system, ang Suntone Vitamin C, ang Premium D3 for stronger bones para kadalagan kita. At syempre, ang aton yung pinakamabaskog, pinakamadamo nga ingredients yung makahatagin sa aton sa health benefits, ang Suntone Gold, or Suntone Plus Gold.
0: Yes. Katropa, updanay kita sa sininga programa Extra Drive. Hasta kita alas 8 ang gabi. Ako si Katropang James King.
1: Kagako naman si Katropang Mommy G. Padayin lang kamo sa pagpamati. Dili sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose beans, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasaldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santhan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santhan Gold Coffee Mix, niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santhan Gold Coffee Mix nagbid ako.
5: Santhan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko kag nagwapa ka pa. Santhan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Sa mga katropa, alas 7:19 na sanggi, gabi. Kumusta ka mo da? Kumusta ang inyong pagpanyapon? Kumusta ang inyong mga kabataan, mga classmates natin? Kumusta ang inyong first day of school?
2: Yes, no? So, may mga experiences, ang ibang aga pati, ang ibang kakaadlawan, kahit wala na anad sa pag-summer, wala ka pag gusto tulog, no? May ibang nagagalibiyo naman, especially ang mga preparatory or nurseries, no? Kinders, no?
1: Ginabantayan gin.
2: Gumantay gina yung mga ginikanan. Pero there are some children naman nga, nga daw ka-responsable na pala, yes. No? They know the time. So, kung na-disiplina mo ini sila, no? Di sigurado gin, no?
1: Nga, relax and confident.
2: Yes, relax and confident. Just like mine. Aga pa klase siya. Nila mo. Di 5 o'clock, dapat mugtaw na. Yan po kaw siya. Bibo, ano ang balya? Nay, dali lang, give me a few minutes. Charot! Ay, tumaka few minutes! Saka piyo-piyog! Namihan ko ah! So, anyway, happy man si Mudra, no? With that kind of attitude ng mga kabataan sa karon. Okay?
1: Give me 5 minutes.
2: Give me just 5 minutes or a few minutes. So, mukha namihan ko ah! Hindi yun, ano pang wakman?
1: Social media. Saan Mami G? Bagay. Mami G, nanonotice mo sa una kung maglanto ka movie, kung magsabat ang mga kabataan, binanggag may kaano ka ang tawag sila ka doon?
2: Mature?
1: Mature lang.
2: Mature?
1: Mature lang. Kita be ang
2: naanad kita. Yes.
1: Gina-baby natin. Gina-baby talk.
2: Mo na nga usually, you know, subong nga magsabat at sila yaya. Straight to the point.
1: Diba?
2: Oo. So, pukawin mo siya. Bugtaw na. Nay, give me a few minutes.
1: Dali lang yun. 1 minute, 2 minutes.
2: Do, maano ka naman sa mga western na mga batasan, no? Anyway, no, kanami, no, kung amo ina ang nagasugata sa imo, no? We especially sa mga kabataan natin. Pero kanami man, kung makatuan, ang ginatawag as 7 Wonders of the World.
1: 7 Wonders of the World?
2: Yes.
1: Malagaw ta.
2: Oh, lagaw ta. Ay, tapos na sila. O, si Skwela na sila. Kita naman.
1: Kami naman. Malago kami, mga katropa, no? Pasi pa lang bala, no?
2: Oo.
1: Di Fontis matapos ang tuig, makalagaw kita.
2: Well, speaking of the 7 Wonders of the World, once or, well, a few times, no? Nga nagpatiner or nagtiner, no? Ang aton niya nga rice terraces, ang aton nga mayon, diba? The perfect cone na ginatawag. Nakatilaw man, include sa ginatawag nga 7 Wonders of the World. Apang sininga 2026, let's try to visit kung ano naman nga mga lugar, no? Ang nabutang sa ginatawag nga 7 Wonders of the World for 2026.
1: Oh, brace yourself. Okay. Sandata ka mo.
2: Yes. And ever since, inisya included gid sa 7 Wonders of the World.
1: Okay.
2: Probably, no, makahuo gid ka mo, makatangdo gid ka mo kung akon ihambal nga sa karon, yara included sa 7 Wonders of the World ang Great Wall of China.
1: Great Wall of China.
2: Oh, sa diin pa pala. China, supposedly, diba?
1: Nanabatihan ko na last year mo. Oh,
2: nabatihan mo man.
1: Posible.
2: 7 Wonders, eh. So, posible, no? Ang isa sa mga ginaconsider nga the most massive construction project in history, no? Ang Great Wall of China. Nga, ah. Nagalaba inis ang 21,196 kilometers, no? Kagin patindog ini para maprotektahan ang Chinese Empire sa ginatawag nga invasions. Kag ini ang pinaka most famous section ang constructed during the Ming Dynasty. And, of course, UNESCO World Heritage Site and Symbol of Chinese Ingenuity and Perseverance, ang Great Wall of China. And until now, still included sa the 7 Wonders of the World for 2026. So, po silingon, kadamo sa mga nagabisita si Teresa gihapon. No? And, kiti mga attractions kiti sila mo worldwide. Next, this is the first time that I have heard of this, but let's try to know, let's get to know this place, Petra in Jordan.
1: Petra.
2: Petra. May Petra man tadi, pero kabayo to
1: yan. Tumambal ba ko? Naunahan mo lang kumukuha.
2: Ini ang Petra in Jordan. Uh-huh. Ang tawag diri is the Rose City. No? Kay tungod sang, oh, Aria, first time nyo maninemi baluan, for sure. Pink ang sandstone sang cliff na ini. Yes. Mm-hmm. And Petra is gali the name of the capital sang Nabatean Kingdom. I don't know if that's the correct pronunciation. Nabatean. Mm-hmm. Okay? It's Nabataean. Mm-hmm. Nabatean Kingdom. Nag-feature ini sa intricate rock-cut ng architecture.
1: Gani, oo.
2: Kag advanced water management systems. Mm. Nag-serve ini bilang vital hub para sa mga ancient trade routes.
1: Yes.
2: Before.
1: Kung lang to ako daw ruins, pero sino may ubran eh? Mm. Oh, sino mga nag-ubran? Mga ancient? Ano
2: ba? Oo, laban-laban. Oo, oh, diba? Si magabal ka naman nga alien ang nag-ubran. Nga halos kalabanan, pati ang mga sa Egypto, no?
1: Kabahin na sa ilang archaeology, kag-history. Grabe,
2: yes, just
1: no?
2: Like in Rome, no? Diba? Ang mga aqueducts, how do you say that? Aqueducts?
1: Mm-hmm.
2: O nga, pangdaw ka dam-dam bala sa ila sa una, no? Okay.
1: Okay?
2: So next, in line at number 3, let's go to Brazil.
1: Brazil?
2: Ari included kini siya sa gihapon. Wala pa siya nakakas. Christ the Redeemer.
1: Ah, okay.
2: Diba ka kita yes, ka mo dira, yes. Pinakatas-taas, pinakadako-dako.
1: Pinakasikat no? Do landmark na good siya.
2: Correct, landmark, no? Yes. The iconic statue of Jesus Christ yung nag-overlook sa Rio de Janeiro. No? Sa Corcovado Mountain. This was completed year 1931. Mm-hmm. Kag ini siya ang nagataas sa 30 meters tall na may outstretched ng arms ni Jesus Christ nga nagalaba naman or nagalambot sa 28 meters. Mm-hmm. Kag this is a symbol of peace and Brazilian Christianity.
1: Mm-hmm.
2: So amoy na siya ang Christ the Redeemer ng sa Brazil nga included man sa the new seven wonders of the world.
1: Wow,
2: okay?
1: New ah mga katopan.
2: Yes, this
1: new
2: is new but
1: wonders.
2: Still
1: may iban nga dala pa
2: sa gihapon.
1: Oh.
2: No? Okay, next. Ari, wala magyabon na kakas.
1: Oo.
2: Peru. Yes. When you talk about Peru, anong nagasunod sa ulo mo when it comes to seven wonders of the world?
1: Ano? Nagpamangkot ko. Pero. Magduwa-duwa ko pala. Pero.
2: Nagasunod ko niya. Hindi ko niya siya malipatan. Kaya nga, nagasunod sa ulo ko. Ano? Pikachu.
1: A Pikachu.
2: Kaya ito, amunang okay. Sounds like. Pero oo. Actually, it's Machu Picchu.
1: Okay. Machu Picchu. Ano na siya?
2: Dundum ka?
1: Hindi ko masyado ko. Ang nadunduman ko lang sa Peru is the colored ng mga hills, mountains nila.
2: Ha?
1: Inamunang nakita ko.
2: Ang daw, ano na bala? Daw, ano kaya tawag na? Nang... ano guys, pyramids.
1: Sa
2: may hagdanan.
1: Okay.
2: Na gina-offer. Dumduman mo na, no? Ancient citadel set high in the Andes Mountains. Ang Machu Picchu, kilala ini sa sophisticated dry stone construction kag panoramic views. Nga, ini siya gin-built power ginpatindog sa itong 15th century. Kag sa gihapon, it remains as testament sa Incan engineering and culture.
1: Ano yan ang ginano nila? Kung anong ginadagsa, Permi, no?
2: No.
1: Ang kadamoon sa mga
2: let's
1: tangan
2: see,
1: na nadagsa.
2: Let's see, kung anong reasons, no? Okay. No? Nga, na-include ini sila sa gihapon sa Seven Wonders of the World. Okay? Next, after Peru. Mm. Peru tuloy. Peru. Let's go to...
1: Ikapila na na.
2: That's ika number 4.
1: Okay.
2: Okay. Number 5, we have... let's go to Mexico.
1: Mexico.
2: Or Mexico.
1: Uh-huh.
2: No? The Chichen Itza. This is a major Mayan city naman. Just like Machu Picchu, doka mo amo man siya sa gihapon. Chichen Itza, nag-feature naman sa famous, Pyramid of El Castillo.
1: Pyramid of El Castillo.
2: Yes, an astronomical observatory and ceremonial platform. Sa muna yung ginahambal ko man, no? Nga kung sa niyong ginahalaran, ini siya sa una. Kay man Mayan sa nga civilization, no? Again, it reflects the Mayan civilization's architectural and astronomical expertise. Though, sila ko ganito connected man ni siya with Egypt's pyramid. No?
1: Wala nila. wala rin natandog sa mga transformers, no? Lain to siya, no?
2: Wala, sabi,
1: ang pyramid
2: din siya. Wala siya nag-uba. Wala siya nag-uba. Muna siya yaang itza, chichen itza nga ginatawag.
1: Chichen itza.
2: Machu Picchu.
1: Oh, Machu Picchu. How do you spell Machu Picchu? M-C-H-U?
2: M-C-H-U. Ayan.
1: M-C-H-U. Machu.
2: Okay. So, sige. Okay. This is in the mountains, oh, no? Kagdo ka temple-like, kag Machu
1: Picchu. Sa Peru,
2: liyemun
1: sa Peru. Mami G, di ba?
2: This
1: Peru.
2: Is in Peru. Oh. No? So, mountain-like. Sorry, the one na nag-describe ko when we talked about Machu Picchu was actually Chichen Itza, okay, no, in Mexico. Mm-hmm. Ang Machu Picchu Galicia is like parang ano tawag sini hill, mm-hmm, nga kung sa diin dira gid ang tanan no nga gin-build dira ang temple, no? Mm-hmm. Do ka temple like.
1: Temple nga lubo lang.
2: Oh, temple light niya, may mga greens, na. Greens, no? Oh, dok, amo na siya yaang Machu Picchu sa Peru. Okay?
1: Matyag ko layo, layo ni mo.
2: Hiling ko. Do, wala ka lang, get from China, lupat na. Okay, next on the list, let's go to Italy. Bunga, bito wala agad kakakasa mga ginapaglawag tadi ng mga countries sa Italy, no? Oh. Well, in Italy, of course, rin makita natin ang Roman Colosseum.
1: Yun. Hindi okay, kita madula sa mga movies.
2: Yes, diba? Movies. Mga movies like, ano dito?
1: James Bond.
2: Hindi, James Bond, yes.
1: Oh, Transformers.
2: Oo, mga amosay na.
1: Kagiban pa nga mga romantic movies.
2: Mga ano ba ang Gladiator.
1: Diba?
2: Doon ka amusin na. Okay. Others are confused when we say Colosseum and Colosseum. Uh-huh. No, actually, they are the same. Mm-hmm. Colosseum galing was used sa sinadto pa. Mm-hmm. No, doon ka daan-daan na ginbala. Like your Roman times or Roman Empire pa that time. That's Colosseum. So, subuong ginagamit natin is Colosseum. Mm-hmm. Yes. Okay. So, Roman Colosseum, no, a Flavian amphitheater, no, nga kung sa diin, very massive ang oval arena sini, no, in Rome, and nakompleto in the 80 AD pa, no, mm-hmm, kag sa nasiling na, ginahiwat ang mga gladiator contests, and public spectacles, no, nga nag-showcase this time, makita natin how good ang Roman engineering kag social culture
1: so,
2: nila.
1: So, Mami G, hindi na-complete gid niya siya?
2: Gin-complete-complete. Sa galing, kitipo tungod sa mong tiyempo, no? Siyempre, yung muna ng remains, kumbaga.
1: Ah, okay. So, makabing gin
2: sa ano
1: remains,
2: ba na?
1: No?
2: Kadum-dum ka to, nagkatuta sa Macau?
1: Oh, yes. So,
2: nandoan mo na siya.
1: Nagpa-Macau tagalino, nalipat na ko ba?
2: Ipanawagan na lang wala. Oh, sa Macau, amo ni siya nakita nato ng Colosseum. Correct. Okay, so we are down to the last this time. Mm-hmm. Let's go to India. Sa kihapon, ari ini siya, no? Oh, and ever since in elementary, kabalo na ko or kilala ko na ni siya, but mm-hmm, never been there. No, mm-hmm, also, only saw this but never been there.
1: Ano mga sikat sila? Ilang daw mga temples or
2: the Taj Mahal.
1: Taj Mahal. Mm-hmm. Correct.
2: Ang kanami ni bilang sa iya ng story, no? It's a form of love, showcasing of love, no? Mm-hmm. Sa isaya ka emperor, sa iya pinalangga, no? Ginhimo abi ni Emperor Shah Jahan sa 17th century ang isa ni siya ka mausoleo. Kung sa atin mausoleum ay nang kinabutangan lang sa ang patay na ano yan. Lungon! No? Para si iya yung beloved wife nga si Mumtaz Mahal. That's right. Nga gitawag siya nga Taj Mahal. No? Masterpiece ang Mughal architecture ka-constructed from ivory white nga marble. No?
1: Palasyo, no?
2: Yes. Gabi, no? Ang symmetry, ang intricate carvings, and even the romantic legacy sa nasiling ko na. Amo ini ang nagpa nagpatatak, especially kung India ang paghahambalan. When you say Mahal, India, you will also see the Taj Mahal. So, amuin ni sila ang seven wonders of the world for 2026. In-select ini sa, no, paagi sa global initiative sa Santo Pang 2007 by the new Seven Wonders Foundation. no? Nga kung sa diin, diriya nakita ang reflection sa cultural diversity, historical significance, and agricultural, or sorry, architectural brilliance, mm-hmm. no? It's a pinnacle of human creativity, kagpadayon sa gihapon, nga naging major attraction para sa mga nag-travel worldwide.
1: Yan. Again, ano ito gani mga Miji? Ang tipitong seven wonders of the world.
2: Yes,
1: a
2: we
1: Great
2: have
1: Wall of China.
2: Yeah, Great Wall of China. Sa China, of course. Petra sa Jordan. Uh-huh. Christ the Redeemer sa Brazil.
1: Cristo Redentor.
2: Mm-hmm. Machu Picchu sa Peru. Mm-hmm. Sitchin et Itza sa Mexico or mm-hmm. Mexico. Roman Colosseum in Italy. And from India, the Taj Mahal.
1: Grabe, no? Sa una, sa una, mabatihan mo ya. Ako may Great Wall of China, may Arasag Banawi Rice Terraces.
2: Mm-hmm. No, Banawi Rice Terraces, ang Mayon Volcano, which is volcano, the perfect cone. Ganyan-ganyan, subungong gabi, nangirap-irap ni Mayon.
1: Gani, no? Tapos, ang Banawi Rice Terraces,
2: guba-guba naman. Na. Mm, wala na maintain. Mm-hmm. Supposedly, gigamit pa ni Gani. Iyan sa ano?
1: Gani,
2: sa... Ito, Avengers. Oh. Avengers, I mean. Mm. Ito, si sino ganito?
1: Si, ang nakalabot
2: ang
1: dito.
2: Ang pala ka.
1: Si Thanos.
2: Si Thanos.
1: Nakalabot dito si Thanos.
2: Dito siya
1: naglabot,
2: dito siya nagdiner. Ako na galing yung wala na nadala sa Seven Wonders.
1: Kaya ba, ito si Thanos. Ay, nako. Yung mga director sa mga Avengers man. Anyways, sige ya. So, kabalo na kamo, katropa. Ang bagong Seven Wonders of the World.
2: That's right. Okay, ang ato niya yung feature sa karoon. Ano? Ang gidulungin sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men, which boosts your libido and vitality naturally. So, feel strong. Stay confident, mag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa Yes to Health Incorporated.
1: Para naman sa mas klaro nga pananawan, mga katropa, solusyonan ang problema sa katarata, pteridium o glaucoma, magtumar o maggamit sa VisionX Plus. Magamalig pa kami! Ako si katropang James King.
2: Ako naman si katropang Mommy G. Padayin lang sa pagpumati. Diri sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng tie sa akin.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
4: Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix,
5: nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santone Gold Coffee Mix.

0: 6 oras, Mami G, alas 7.52 na sa gabi, mga katropa. Ang atong oras sa 103.9. Check nyo inyong mga relo, no? I'm sure mga ibadda, wala na sa mga late night movies kay may klase na.
1: Ahoy. Sige na nga, ang importante, may new learning, so naman sila, diba? By the way, no, bago kita yung magtakop, grabe, ang City of Manila, no, kay tungod nga gin-welcome nila, kanamdum ka mo to, kay Linda Blair. Linda Walker. Linda Blair.
0: Si Linda Blair man sa Exorcist ng movie. Si Linda Carter naman nandoon ko sa Wonder Woman.
1: Oh. While Linda Walker, no, ang pinakasikat nga tawag sini, character sa Chinese microdrama, heiress who won with brains. Kaya doon ko to nga, pila tong iya ito nga.
0: Natapos mo na yun? Natapos mo na yun?
1: Wala. Kaya kadam, kapudlay mag-coins.
0: Linda Walker.
1: Oh, sa Linda Walker.
0: Diba, viral Chinese may microdrama.
1: Ito walang may IQ nga pila to. Grabe, sa pagkataas-taas sa klase sa IQ.
0: Okay, saan na tabo
1: siya? Nag-gato siya sa Manila. Ano? Kaya it is something to do with the education campaign.
0: Okay.
1: No? Well, para sa ano, para maging aware kay tin, di ba, mataas ganing IQ niya. No? So, amo nang iya gina-portray nga role dito iya sa microdrama at series. So, gin
0: ala, taas na siya galing nga babae, no?
1: Kain, gamay yun. Taas na siya
0: Pero ano lang siya do, piti, ano namin na piti ito? Balikita ng lao, slim.
1: Slim, gin siya iya. Oo, tinakandamit niya gid si ano, si Isko.
0: Si Isko.
1: Oo, si Mayor si Manila Isko.
0: Manila Mayor Isko Moreno.
1: Yes.
0: Oh, grabe yung pagsugata sa iyo, no?
1: Gani.
0: May banda.
1: Oo. As in, gin welcome gid siya isang maayos.
0: So, nakapila ka, ano kani, nakapila ka daw episodes kani.
1: Asta na ko
0: sa... Sendan ka man ni si Roldan, para matapos.
1: Sendan niya ko ni, gin-sendan, why ko na patapos.
0: Okay.
1: So anyway, si Linda Walker, naging sikat ini siya, no? Sa microdrama series. Series. Doka Reels. Doka Reels lang siya. Nga kinahanglan mo matapos with coins.
0: And tungod sa, you know, tungod sa real siya, mag-glue ka man mo.
1: Oo, balong ka ano ka gid siya?
0: Dapilit mata mo daw. Ang pag-ubro ng plating nila, Mami Gino.
1: Yes, no?
0: Sundan mo gid daw mo na bala.
1: Sa subong, naisla na naman ni siya actually. Naisla siya sa subong ng mga series nga daw ka AI. Daw AI na siya. Iniya, gidya real, di ba? Real reels. Ito ya, subong niya nag-trending ang AI-generated nga mga reels man siya or stories, abi. Or series, drama series. Short lang siya, short.
0: Okay. Para kabisita siya sa galing. Doon siya ng mga kantong.
1: Gabi, no? Ang mga amuning ang klase sa story. Ang mga AI naman niya, abi, daw kaina ba lang dragon, dragon king, I mean, no? Or ni gani, wolf, alpha. Doon mga amuning ba lang mga story. Nga mag-glue ka man. Actually, kadamo ko, maski mga upod ko sa modernized nga mga nga jeepney, ba na? Makita ko na lang muna ginalantaw nila. So, mutsiringon, gabi, ganyang epekto subong sina.
0: Lain-lain ang ano, no?
1: Lain-lain. Flat, lain-lain.
0: Trend, galain, no?
1: Yeah, trend, galain.
0: Kakaulihi ang mga industriyang, ano, Philippine industry.
1: Gani man, no? Tao, dapat pasakyan man nila. Amo sila, galing kay ti. Amo na gani subong, no? To kadamo naman sa mga daw ginadihon or ginaduso nga mga pauntat anay tani ang AI or mahagan-hagan kay gabing epekto subong sang AI. Dasigay.
0: Damog ka kadulaan ano?
1: Uy, pati tsura mo dula. Kinangkon sa iban.
0: Kinangkon sa iban. Ang ginaimunin na bala, ginapagtapik-tapik sa mga creates sila sa unique na tsura.
1: Actually, makita mo din sa AI ni nga reels, ni nga short film. Kung isa siling mo, ayan na doon, artista mo ni sa Hollywood. Ganito. No? Kaya ganyan, mamalandado ka. Well,
0: feeling ko pala, Mami G, yung mag-create sila, ginapagtapik-tapik. sa ibang nga tao, ilong sa ibang nga tao.
1: Oh.
0: Sa mga...
1: Eh, do parehas na ako gusto mo makita ng bata mo sa ulihi, do ba? Amo na ilagay na imo.
0: Bata mo, ilong sang bana mo, o kung unto sang tita mo. Ano.
1: Di kung wala ka pa yabana, mangarap ka. Pagitaon mo kita may jeans ka mo sina.
0: Yeah.
1: Ay, grabe, nag-ita technology sa bong. So, halong-halong lang galing, ano, naga-hatagit, no, sa paandam. Even ang atin ng mga government agencies Tama. When it comes to telecommunications, no, or mga cyber something, no, nga maghalonggit sa pag, ano, kay dasig magpati, bala, no?
0: Yes.
1: Na gali kay hinibuan ng AI. Na,
0: daw, ang daw pastime nila, social media na.
1: Maingan niyo ka, oh, kung isa, nalipat ka na magbusisi nga Tama. AI na nagali.
0: Okay, well, salamat kamadamo mga katropa sa inyo pagtutok pagpamati. Dito pa halin, gikan sa may XFM Kabankilan, pakato dito sa XFM Sagay. Maayong gabi, kagmadamo gid nga salamat sa inyo tanana. Was na makita bag of the night. No, Mami G?
1: Yes, Lunes pa lang, may Martes pa, may Merkules, may Webes. Ganito to na always, Risa.
0: 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra. Drive.

0: FM 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The Secrets of Hell.
3: Na dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
4: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga ton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabuli-gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akot sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel, para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
4: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gidang ila sininga tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa liso sang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
3: Kun wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
3: And then namo ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katrupa, exciting!
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 15 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Magapalayag na ang programa nga phone. Follow po nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Kag, syempre, ang tanan naton nga mga katropa sa bugos nga NIR, kag Western Visayas. Naka-tune in na sila subong gab-isang
1: sang June 8, 2026.
0: Are
1: it's
0: you
1: a
0: sure?
1: Monday.
0: Oh, it's Monday. It's
1: yes.
0: It's a panic Monday. Because there's an earthquake.
1: Yes.
0: In Jensan. Praying for the people of Jensan nga ginuyog sang 7.8 magnitude nga linog dol.
1: Gani.
0: Grabe, nagkalarumpag ito.
1: Mm-hmm. Kagda may, ano to? Construction worker, pag ito nga natabunan.
0: Ara naman, lain naman ang imo. Lain naman ang imo nga nabasan sa news feed mo.
1: Ate, ikaw to basa.
0: ang imo balita, kuno-kuno lang Japon.
1: Pakuno-kuno man. Natabunan to sa gani.
0: Jesus, pilabi ka bilog ang patay be? Pilabi log patay be?
1: Wala ko kabal.
0: Sorry lang guys, hindi man kami tayo makadlaw. Galing yung mga kadlaw ko sa kuno-kuno. Grabe no.
1: Basta na ano ko to.
0: Ara naman ang basa. Kung nga ka gani sa radyo, hindi na niya uso ang basta-basta. Dapat niya may conclusion niya dayon.
1: Amo na gani.
0: Kaya magwa si Nakaroya do si Marites kay Imuya.
1: Ah, do mahamog. Nakita na mo ni Mama Mia.
0: Ah, manalahi ka pa. Ikaw lang yung nakakita.
1: Mati anay. May isa to gani ka, ano man sa saka radio station. Yung daw nag, ano man.
0: Na, kita mo, batihan nyo ganyan iyang adlib, ano? No? Daw may nag-anuman. Naros na gidyagani, hindi kay daw.
1: Sige na lang, hindi na lang. Wala na lang daw eh. Nga nadala, higid. Daw part na siya sa Jensan man.
0: Kasama si Troy Tisoy at Dolphy lang ka sa phone pal. Hindi ah, radio station na Rosno Gid. Upod ang isa ka fast food chain.
1: Na
0: muna. Pagkatapos, labot sina, may pipila man to ka mga buildings ang nagkalalitik-litik man, ang iba nagkalarumpag man. Kag ang pinaka-delikado kay opening sang klase.
1: Sang klase.
0: Na. Mayo lang gani ang mga eskwelahan kay may mga oval bala nga pwede sila dito ka rikta paunay-hunay kag pungko dira sa tunga para hindi sila mapitalan sang mga debris.
1: Yes.
0: Ang ilalang likawan ang kahoy kumatumba.
1: May isa gito ka eskwelahan nga pila gito ka mga estudyante man ang nagkalalipong
0: na. Oh, siyempre, kaysa kadamuon nila, malipungan gin sila isda gani, ikagutok sa akwaryo, may patay gani.
1: Correct.
0: Na. Sa sunod gani, ikabalo ko na sa itong format, may ara kita kung kaisa current events at lagkuan, naging nga balita. Basa kagit pati current events. Hindi kayo mga daw-daw kalagyay mo. Pagkatapos, notice ko. Kung magseryoso ko gani, komentaryo gani, ibon doon si correct man sa masidiyoso, seryoso man sa comment. Pagkadugay-dugay, daw, ano man to, hindi sigurado.
1: Ay, tiwaik!
0: Mayugin ka nag-upod ka sa akong program. Kaya kung wala ka din eh, kami humingaw sa
1: ako. Labot ko man eh sa
0: kung nakakadlaw no sa buong gabi. Para pala. Wala na gito yung may mapati sa imo ya, tuod man. Kung tuod.
1: Ay, kung hindi, makamobla mapati.
0: kung bisan tuod, bang yung mga istorya. Uy, na gito yung may mapati, kaya mo maseryoso sa imo.
1: Ari, ay, mapati, nagkid ka mo ya, tawag ka mo din sa buong
0: ay, hala.
1: Sige Bo, na?
0: Ang 7.8 ng alinog, Baladol, nga amuna ang gina kuno-kuno pa na sang una dol nga maigo sa Luzon most especially sa metro kag Mega Manila.
1: Kay amo na siya ang ginakabig nila nga the big one.
0: Amo na gani ang the big one ba lang inasturian nang nagliligad pa nga mga tuig kag kung amo na nag-igo palayo lang ha sa mga taga metro kag Mega Manila kag Iping nga mga kalugaran, baw grabe daw mudamo gid patay dol.
1: Tani eh. Baw hindi lang hindi lang.
0: No, di ba? Mayo lang kay mga Mindanao nga area medyo ano pa hindi gid amo na tuman ka tag-as pagi ng mga building bala. Bisan sa diin man.
1: Wow. That is why bala sa una to nga gina ano ginila bala ang the big one hala wala patay ka post.
0: Oh.
1: Inambalan ko na sila yang
0: sino ginambalan mo?
1: Ang naga-post man eh.
0: Oo. Oh. Gina-message mo. Oh, bisan hindi ka mo kilalahay.
1: Yes.
0: Oh, ano hambal mo?
1: Stop post, posting it. Kaya nga, ang Diyos siya hindi na yung mapabalo sa inyo kung saan o siya yung maabot.
0: Oh, sa imo, wala man siya naka-mention?
1: Wala eh. Wala ganyan sa imo. Ay, day, langit bala. Nga, wala nagtuhaw si, ano no? Ang pastor ito lang ha. May remote control sa kalibutan nga.
0: Ah, nagpahimunong na to. Hindi na napag-galahiga. Kaya nagpahuway na to sa selva. Oo. Si... Pero ang akon niya punto bala nga kung matabo gin man ang big one na ang ilagi na pangayo nga nagliligad pa. Hindi nyo man pagpangayo. Ah, kikita nyo gan sa mungo 7.8 magnitude sa Jensan.
1: Amo na ganyan ba ko sila stop asking for it.
0: Kag ang mga telecommunications company, ang mga radio station nga para sa aton, ang aton lagi na pang-arkilahan nga building, isito itagid nga nagaagi sila sa OBO. Kag mapa-inspect gid yung daan niya sa mga engineer ang structure sa building bago kita magtukod sang mga broadcast tower mga muna ti mayo lang ya kay ang sa mga XFM nga radio station ato na ginaya properties ang ginapangtukuran kag halin ginaya sa duta hindi na tayo magtungtong sa building. No?
1: Pasi sa nagliga.
0: Oh. Ah, naglinog man to din, no?
1: Oo, nga doon tayo lang kumulagdag.
0: Oh. At yung manugdagdag ka naging man yan.
1: Tani.
0: Ay, ambot lang kay Dulpo. Sino naman sa butsura mo? Doon si ano ka daw? Si Kululaknit ka, oh.
1: Si Stella.
0: Stella.
1: Latibaya.
0: Latibaya.
1: Oh, sag po na bala, Stella. Latibaya.
0: Diyan ka lang magaling ha, sa mga muna ha. Oh, sige, welcome na natin ang XFM Radio Station nga naka-hook up na sa itong program. Mga taga-Bacolod, nagapamati ka mo sa XFM Bacolod 103.9. Upod na si katropang...
1: John Ray.
0: Judery.
1: Judery, galing.
0: Ha? Mailis ka pa ha? Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Ha?
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Di mo gina panghimat yan si Papa Rodel?
1: Yes. O saan nyo si Winston naman?
0: Amot si mo yai. O kung sino-sino gin pala? Gaanta pa ka chance?
1: O kung si...
0: Gaanta pa ka chance gani?
1: Gani, o kung si Kwan naman?
0: O sino gini mo?
1: Si Sir Win.
0: Sino gini mo?
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Sabat ba sa'yo mo, Baby Ron?
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable sila, Ibe Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo. 100.7 upod ta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Meet lang muna to bagulang. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas. 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5, boy katropang...
1: Neil.
0: Noel.
1: Sila ka Noel, Gidya?
0: Si Neil to una sa Ruha, tapos si Noel ang sa Kalibo, ginbaliktad mo lang. Te, kung hindi ka mabilang ka.
1: So, ikaw man ang bunyag sa ako.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3, boy katropang...
1: Neil.
0: Ha?
1: Neil.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Kuya Jay, panagsagan. Pila sakto mo?
1: Tatlo.
0: Ba, nakatatlo?
1: Yes.
0: Isa tatlo? Lang pala. Si Rodel.
1: Rodel.
0: Oh, sino pagid? Isa lang pala, isa lang pala. Tatlo mo kay Karol, ha?
1: Sino pagid?
0: Si Rodel lang eh, muna.
1: At isa lang eh, ah. Kaya nagsuli, gali ang Noel, kag ang Neil.
0: Oh, i-save nyo na mo number. Isa lang anay ka number. Gamito na mo. Kaya nga kung isa ka cellphone, nabilin.
1: Te, amakon mo na.
0: Nabilin sa kabaret.
1: Uso pala sa buong kabaret, tao.
0: Dandaan.
1: May pala gambal ka nga diskuhan mo.
0: XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: Okay, alas 12 kita mag-in of the night. Diyas adyan eh, amang program karon. Hindi lang ako na magaling sa FB Live, ha? Kay damo di mga kurimaw na gililintra kag mga ano ah, mga MM.
1: Kabalo ka mo nga macho dancer man sa kong kabaret pa ya.
0: Damo kita viewers sa buong mga 1,900.
1: Yes.
0: Ay, grabe ba? Damo ba? Like, follow nyo lang 32.0 ang oras. Alas 9:30. Ang time check na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na, healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaps ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayers sa nanay-sari nga balatian, ang Santon Plus Gold.
0: Ang balimigo ko, oh. Amigo ko Jeremy, nabilin ko no sa may Acacia, amigo Troy.
1: Kung kabalo ka lang kung anong Acacia sa Bacolod.
0: Ang tanang yes, all products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pang phone, pal. Ako, si Katropan Troy Tisoy.
1: Ako naman, si Katropan Dolphy Langka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Nagamamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
1: Excited!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zip and Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Kalipay.
6: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clabuwasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 10 minutes more to go before 10 o'clock in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Tikman.
2: Tikman.
0: Ang Food Value Programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. With ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system. Pinagi sa pagtumar sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Kag ginadulong man Santon sang Premium D3 Coffee Mix, stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix. With mangosteens, vitamin D3, and stevia gutosides that keeps your mind focused and your body fueled.
0: Ang tanan ni Yesol products ni Boss Rem Saramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo katawag sa XFM call and text line. Isa lang anay tawagan nyo ha. Ang smart lang anay kag TNT kay nabilin ko gani akong cellphone nga isa.
1: 0912-0076-793.
0: Hindi ko ni pag-i-plug nga ako niya nga number nga pang negosyo. Yaki damunda. Damunda mo gidya mga naga-ano dul. Gin-plug ko to ako nga 0976. Mm-hmm. Damunda mo nga gusto makipag-text me.
1: Good ka.
0: Oo. Pwede ko nung bisang replyan. Replyan ko lang sila ko no 5K dahil via GCash.
1: Wow.
0: Basta ang reply ko no I love you too.
1: Umiyara na subong ano pro.
0: Para ipakita niya ko no sa iya nga bana nga may bag-o na siya subong anobyo.
1: Mga bag-o nga modo sa perandi sa mga scammers bala.
0: Mm-hmm. Kalayo man sa mga scammers
1: FB.
0: Mo.
1: Naaman.
0: Ang gusto niya, ma-reply lang ko sa I love you to kay pabasa siya bana nga may ara na sa kirido ko, no?
1: Amo na gani.
0: Hindi man ay amudo sa perandi kay tuod ginaiya nga babayi nagambal kay nagaayo.
1: Ang sa FB bala?
0: Ah, wala na yung lamig sa FB. Ah.
1: Amo na gani nga gambal bala.
0: Ang mga wala lamig, kadyang imo yung gina...
1: Ay, hindi na lang ito istoryahan. Ginatagaan lang kita idea ang mga...
0: Mayara ka gidiya, may gina-insist ka gidiya nga bisa may lami. Imo gidiya panamitan Japon nga way gani lami.
1: Hindi na lang pag-isuryan.
0: Mga mudo, superandi, manayayin mo, kakalayo layo mo sa bat.
1: Amo na gani.
0: May caller to sa line number one, mayong gabi.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Sino ni?
3: Si Raymond Troy, may mangkot lang ako. Si
0: ah, wala na kami kasabat pamangkot. Goodbye. Obrahon niya naman karoon panawagan. Siya naman itong liwat na naman paopera naman siya mata. Obrahon niya naman ni public service at itong program nga entertainment.
1: Mambal pa ko tayo nga scammer na ah. Hindi ah, imutang niyo man bilang sa lugar ang inyo pagpangayo sang buling.
0: Oo, natakaan ako sina black na yun ah. Bala, kada kung sino ka man nga Raymond ka ah. Ikaw man lang isa mabuhin sa amon listener, damo pa man may nabili.
1: Inaula kami ka din na lock sa inyo, ha?
0: Pero hindi, wala na gideya sa taro ng lugar ang ilaya. Amo daw,
1: lang buot ko si Lingon.
0: Daw ginago na gideya, oh, daw tripping na gideya bala. Dali lang gid. Ang aton, may ara ka na greeting sa imo nga FB page.
1: Hello, kag mayong gabi sa kay Mark ni Pomoseno, sa kay Rex de Layarte, and of course sa kay Loy T. sang Cady City. Good evening.
0: Ina Rivera, sang Sipalay, mayong gabi kay Jibiel, ano naman, Makahin. Valdez Febrero, mayong gabi kay Crystal Marijoy Librado, mga taga Palawan ni. Sila malang ni Permi Laga, Pinyalosa Rini Boy, sang Kumpinsoy sa Long Kabankalan sa Family Laga, mayong gabi kag Anthony Bantes Kasabon, Antonio Ukag, mayong gabi man kay Lee Fardigno, Antonio, nabasa ko na ni si Sweet Dalen, Jack Jack Vlogs, kag Jivel, mayong gabi man sa kay Solomon, kay Jeremy Garganta, kag Veronica Amparo Inton Palma sang Barangay Mansilingan, bago naman iyang gaw sa aton man program.
1: Mga Bailon family sang Concepcion Iloilo, mayong gabi.
0: Liwat, dial ka mo liwat ha. Diri lang tanay magi sa ano ha, sa Smart Card TNT amo ni ang 0912-007-6793. Liwat, 0912 0076793 nan te nang ato naman ibalik ang aton nga bugtong-bugtong mahatag man ko Japon klong arang lapit na gid si imo nga mabalaan mo. Ha?
1: Ang mga klo mo kisang.
0: Tsakto bala na mga klo ko, masabtan mo gani. Hapos-hapos, sige na. Hapos-hapos, sige na gani. Inatag mo mga klo.
1: Sige na lang gani.
0: Ah, di ba?
1: Ulag kayo pa daog sa imo
0: yan. Ara na naman. Kapila ka na magdaog sa bugtong-bugtong. Mambal ka wala pa daog. Basi mambal ka na makarong hindi ni legitimate akong bugtong-bugtong.
1: Nagambal ko, wow.
0: O, teka, baluman ka wala ka pa daog. Ayong gabi.
1: Hello?
0: Hello? Nagiging sa bataw? Ano man naman? Hello, buhi ka pa, ha? Ano, may gabi. Oh, wala kayo dyan, may kasabat siya doon. Oh, daya liwat, oh. Ang bugtong-bugtong uso mong gabi, ari ay. Oh, isa ka pindot mo lang sa screen. Maabot na si Manong na nakamotor, dala ang imo pagkaon.
1: Grab!
0: Grabe pala mo dahil ga-order ka.
1: Ha?
0: Ga-order ka.
1: Minsan.
0: Kung mag-check-in ka mo.
1: Oh!
0: Oh! Kabalo ka gali ka animal ka mag-download sa apps ha. Ambal mo, hindi ka kabalo.
1: Ginatuntuan man mo.
0: Oh, gali. Mayo, mayo, mayo, mayo, mayo. May utok ka man gali kong kaisa, no?
1: Basigun, no? At least may utok.
0: Ginagawa ko naman ang lahat para sumaya ka. Mahirap ba talagang makontento sa isa? Bakit palipat-lipat ka?
1: Ano na, siya hugot?
0: Aha.
1: Hugot?
0: Bugtong-bugtong.
1: Hugot gani.
0: Ginobra ko na ang tanan para malipay ka.
1: Ang
0: bason. O, budlay gid ba lang nga makontento sa isa? Nga ang pabalin-balin ka pa.
1: Kluabi?
0: Ginagamit sa tao.
1: Ginagamit para sa?
0: Isa ini siya ka-appliances.
1: Vacuum cleaner?
0: Oo, oh, ginagamit sa tao. Hindi ba vacuum nagpanuyop na yung vacuum yan?
1: Diba?
0: Oh, ginaubra ko man ang tanan para mapalipay ka. Budlay, gidya bala makontento sa isa? Nga, nga pabalin-balin ka pa.
1: Appliances?
0: Yes!
1: TV?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Pero da, hindi man to sure mo sa bat.
1: TV?
0: Kaya may question mark TV?
1: Okay, sige. TV.
0: Higit siya bulos siya. Ari ay! Nakakalungkot isipin na may mga tao talaga nangiiwan sa ere pagkatapos mong paikutin. No?
1: Ano na ako nuya?
0: Oo! Kalain, no? Kasakit, kasubo, pinsaron, nga may mga tao, gidya nga biyaan ka lang sa katabtaban pagkatapos nga ginpalibot-libot ka.
1: Friends with benefits?
0: No!
1: Ano na siya, Klo?
0: Malipay ni ang kabataan kung ila hampangan.
1: Balon?
0: Tapos, kada summer, hit na hit gini siya nga halampangan sa summer.
1: Saranggola?
0: Correct! Biktima rin kami ng aborsyon bago pa man maisilang niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Luan na yan.
0: Pagkaon.
1: Pagkaon nga.
0: Biktima rin kami ng aborsyon bago pa man maisilang niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Munggo?
0: Ang utok mo na munggo.
1: Pagkaon man bala.
0: Oo gani. Pero hindi siya utan.
1: Ano siya?
0: May sabaw.
1: May sabaw.
0: Gina-zip.
1: Uto? Kansi?
0: Ang kulang sa'yo mo, uto.
1: Mayubalaan.
0: Nabutangan ni sa asin kaglanggaw. Kag...
1: Sinama?
0: Ang sinama pwede gamiton para magnamit pagid siya.
1: Kansi gani.
0: Kansi, butangan mo sinama. Kanuna nang guwaya sina? Sina Maxi?
1: Kwan e ng... Ano pa luwag sinigami? Ah? Kinilaw?
0: Ha?
1: Kinilaw?
0: May sabaw.
1: May sabaw.
0: Yes.
1: Butangan pagid
0: siya. Pamatiin mo na liwat o. Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Balot?
0: Correct. Kapila ka pa pasulit-sulito na tapos masabdam lang. Basta yung ginainto mo lang ko para magkadlaw ko, hindi man.
1: Hindi man.
0: Hindi ka gadya ka balutod. Basta kung kapabo-abo ka lang.
1: Ginaako ko na sa'yo mo lang ka, agad kuya.
0: Makaya agad ako sa ginapungkuan mo. Wala na balaan no, sa landigan.
1: Testing it.
0: Nung una, napakatamis at napakainit ng inyong pagtitinginan. Pero nang pabayaan mo, lumamig na at pumait na parang iniwan.
1: Dumangahugot man na.
0: Ah, hindi ah.
1: Kluan na ya.
0: Ang klo. Ah, basta kadaaga ya, ara na siya perme, hindi madula.
1: Kape.
0: Correct. Di hugot ng kape.
1: Ang imoy abla nga pa-plastar sa imong bugtong-bugtong.
0: Sige lang bala kay Gemini AI ni akon gamit. Kadugay sa ato na caller ah. Dial 0912-007-6793. Wala tong globe subong ha. Deactivated to. Dari lang kumanay agi sa smart card PNP. 0912-007-6793. Ano git bala gusto mo? Hindi ka sa bugtong-bugtong?
1: Okay lang ah.
0: Harewa, isa ka dako nga kahon. May matugnaw nga palibot. Pero damo-damo kag puno-puno sang tawo nga na stress kag kapoy ang baho.
1: Diwa tabi?
0: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot pero puno-puno sang mga tawo nga stress, wala tinulugan ang baho.
1: Pension house?
0: Ha?
1: Pension house.
0: Yeah. Sa kabati ka lang gani, sa isa ka dako o kahon, pension house lang. Dali, amigo. Kay palinginon pa ni ulo ni Dolpe. Diyan ka lang, anay.
1: Rin palibutan sa matugnaw nga.
0: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot. Kag puno-puno sa mga tao nga stress kag kapoy ang baho.
1: A freezer?
0: Wrong.
1: Luan, ay ah.
0: Lo, may ano ni siya, lubrahan sa tawo.
1: Ice plant?
0: Wrong.
1: Lubrahan
0: sa tawo, kag wala kakadulaan sa tawo kay shifting ang duty high.
1: Call center.
0: Correct. Good evening, line number one.
3: Hello, good evening, sir.
0: Hi, mayong gabi. Pangalan?
3: RJ, ganyan.
0: Taga diin?
3: Taga Sara, Iloilo.
0: Uy!
1: Uy! Diin mo sa Sara, ayun.
3: Sa Dibira kami.
1: Sa diin?
3: Sa Dibira kami.
0: Sa Dibira?
3: Sa Dibira.
0: Ah, ara ka da subong sa Sara?
3: Mm-hmm.
0: Nga, kalabot pa kami. Kailangan
3: na. Oo,
0: oh,
3: gumamit
0: ako talaga dito. Wow! Basi sa Facebook lang na, sa radyo, okay?
1: Sa radyo?
3: So, sa radyo, labote sa amon.
0: Sana all!
1: Gani man!
0: Mayo kayong batian mo kami dagali ni Dolpe sa Sara Iloilo. Kabalo ka ba lang nga si Dolpe, damo da parinti sa Sara? Basi parinti hanay ka mo.
1: Layo ka mo sa Igtuba? Ha?
0: Dali lang. Kaksang imo nga headset pala. Kag hindi i-loudspeaker mo cellphone para hindi ka magutod-utod.
3: Wala ko minset ha.
0: Oo.
3: Oh. Wala na sa gawa mas minset na grupa masaya eh. At sa Igtuba.
0: Naka-loudspeaker ka? Wala.
3: Naka-loudspeaker.
0: Hindi lang pag i-loudspeaker.
1: Amo na hindi pag i-loudspeaker. Ano siling mo, lapit ka?
3: Ano gara Malik,
1: dahil ka na, mga sinisipa ko
0: sa ikon. Ah, okay. Dali lang yun. Hindi, anay pag i-loudspeaker bala yung mo cellphone. Rikta na lang sa, ibutang bala sa dulunggan.
3: Okay.
0: I-off yung mo loudspeaker. Hello, Biliwat. Hello?
3: Okay.
0: Kundi, kaklaro sa iyo, tingog.
1: Kani man, tiko na mo, layo ka mo sa igtuba.
0: Mga 15 pesos daw pamasahe.
1: Oo.
0: Pila na edad mo, Migo RJ? 28. Nag-a-work ikaw?
3: Oo.
0: Ginbalik mo naman loudspeaker, Liwat na. Ano mo naman?
1: Hindi gani, pag i-loudspeaker, kagwa ang imong headphone.
0: Na-off na ang loudspeaker? Hindi na bala pag ibalik, ano yung loudspeaker, bala?
3: Na-off na.
0: Oh, tapos hindi magpalapit sa electric fan. Palamo ka, anay. Inamit man kami, okay? Sige. 28 years old, ano to gani, work mo?
3: Nagpautang sa mga pundrabak.
0: Nagpautang sang?
3: Mga pundrabak, mali ay integraw.
0: Oh, ang mga box-box na, nga, ano na gani nga box na gani? Kundura, tuhambal mo no? Bayuan?
3: Mga durabak, mga bayuan lang.
1: Ah, ah, okay.
0: Sumining kanbaser ka gali? Nagkakanbas-kanbas ikaw? Ba, ati, pila nakabilog ang imo nga ginpautang sa imo nga ano, sa imo nga mga bayuan?
3: Ba, damo na buray do 2015 pa na gano, 2009 pa na gumpisa kanbas mo.
0: Damo bala nag-big time sa mga kanbas-kanbas na
1: man.
0: Kay ti, di ba, basa utang gani Migo RJ, ginadugok kina isang tao yan, no?
3: Araw, kag yung ano ang tubo man perte gamay-gamay lang man. Ha.
0: Pero ang manami dira sa inyo sa Sara Iloilo, kay kung wala sila inugbayad, pwede ka lang kadalas ang kanding nga ilang sa, ginasagod. Kung wala gyud sila maibayad, di ba? Baylo sapat na iya no, kung wala sila may inugbayad.
3: Hindi man nga, limbawa, depende man sa nai, depende man sa condition sa customer, pwede man baylo manok.
0: Ana, di ba dol? Chakto mo dol?
1: Amo na ganyang ambal na, amon yung baylo sapat.
0: Di wala gid may nag-attempt sa imong manuhan to na lang ni RJ, baylo banga na lang, abi.
1: Wala ba, wala ba da nagmuno sa imong ate, sige, kambyo asawa na lang.
0: total siya maningga pangutang sang bayuan, di. Ari o, kambyo asawa, wala man may nag-ano, may nag-aha sa imo, RJ.
3: Why man, kumaga mo na sa takon, hindi magkumaga patol sila, siyempre, pangabuhi na nawang lagat.
0: Ba, pangabuhi. Pangabuhi, pangabuhi, pero gapambuli. Amba lang ho, oh, kay mayara ko na itinga yun sa imo.
1: Dasiga, dasiga.
0: Ambay-ambay yung mandal, no? Subong pila collectibles mo, subong?
3: Away, mali. Nakapanawan sa subong. Wala na ko collectible. Wala na ko na pa-collectible. Ako yung malukot din.
0: Ah, bali, ano na? Cash to cash basis na imo?
3: Down to down, baby. Kung wala sila pang down, wala ko mag-iatayaan. Kung may pang down sila, iatayaan.
0: Oo, okay. Di ba? Mayo ang negosyo doon pa, no?
1: Di pila ka porsyentong imo agin na pa-down?
3: 10% kami.
1: 10%.
0: O at least, di ba? Alangan naman nga, yeah. Alangan naman ang mga ibabaw sa aton nga isig ka-Pilipino, ang mga Bombay lang ang mamanggaranon.
1: Ay, correct, iya.
0: Dapat kita nga mga Pilipino, para sa mga kita kay RJ, mindset nga kung may araga na kwarta nga inog kapital, i-ruling, ipautang sa kapwa Pilipino, man, correct. Utang ka mo gani sa Bombay.
1: Tapos ang Bombay, bala, wala na yung ginakuan taxes.
0: Kagtapos, bala, si RJ, kung si RJ utangan nyo, kung dalaga, gaman lang ako, pamanahan na lang dahil si RJ. hindi na sila mabadlayan, magbakal sa shampoo, RJ, kung ikaw pamanaho nila.
3: Hindi ganyan.
0: Mabrutsa mo pa sila.
1: Amo pa tanay, pamangkot ko siya mo.
0: Ara naman, sunod-sunod naman
1: siya. Ay, mamangkot ko tanay siya, bala nga, ti... Kung mintras nga ara ka na nagapautang, wala man sa may nagahambal nga.
0: Nagapautang, kapautang.
2: Amo na gani nga. Mamangkot ba si imo nga? Dari ka lang bala, ana. Wala man, RJ.
0: Naway man. Pero nakanubya ka, nakanubya ka, amigo RJ? Nakanubya ka?
3: Oo.
0: Pilabilog nubya mo?
3: Isang wala ang mga miga.
0: Pero may miga ikaw, subong?
3: Oo.
0: Tinga, nagtawag-tawag ka. Ano gibala tuyo mo sa amon?
2: Prangkahan, naitab lang nga duwa. Dahil lang.
3: Bali, ang anak sinyo ba lang nga duwa.
2: Amo na gani?
3: Bali,
0: ang anak sinyo ba lang
2: nga duwa. Hindi mo ko ba ang balo now?
0: Ah, nanamian ka sa amon?
3: Kada gabi, blaga, dok ang mga duwa. Ito nanamian ako, gusto ko lang bala mag... Tawag mga sinyo ko makikalitorya.
0: Ah, okay. Nalipay man kami sa imo nga ano, imong feedback ah, kay ti syempre halineya sa imo ya ba si Mambal sila nga gina-briefing kana nga daan nga ambalon mo nga
2: gani.
0: Nami ang program ma phone pal ni Troy Dolphy ha.
2: Di kun wala bisag inog bayad. Kun wala bisag inog bayad si imo kag mga gambal bi ang babae bi nga sige na ah, kambyo ba nga na lang.
0: Hindi sa gani, kay mga buhi na siya, may nubya sa gani.
2: Kung piliton, kita
0: hindi sa
2: babae.
0: Sa gani.
2: Ate, hindi ko hindi.
0: RJ? RJ? Sa DN? Labot ka sa DN?
3: Nandiyan sa
0: Negros
3: rin,
0: talaga
3: sa Dumaguete.
0: Ah, oo. Layo na ba? Nag-canvas man ikaw sa Dumaguete?
3: Nag-bus kami sa may Valencia.
0: Di mayo man magbalayad ang mga taga-Valencia?
3: Ah, may man. Ano man sa itong pagamban nila, di ba? Balik nila kundi sa Buataga o sa Timanaga. Atag man sila.
0: Actually, ang mga taga-Dumaguete, kaya mga Cebuano, mga maayog na sila basta hindi mo nang pag-unahan. Parehas mo na sa aton nga mga Ilunggo nga kung unahan mapalagi na iya. Pero baliktad, 'di ba Dolph, na notice mo kung kita nga mga Ilunggo mangayaw tato sa Dumaguete. Kita nga kahadlok tato kay lapit na si Kihor. Sila ya ko masulong tong mga Ilunggo, hadlok sila sa mga Ilunggo ya mo. Ilabi na gid yung iambal mo nga taga Duñas ka. Gasala sila mo.
2: Tapos gid. Amo gid bang siling hiwit versus barang. wala ko sa magina ano da. Taga si
0: Abala kada ya hindi pa mauwi abala da ya iambal mo gina ya.
2: Oo ah. Taga si Kihor, mayong gab ilan da sinyo.
0: Bahala ka niya. Bahala ka niya.
2: Imo gani kin mention ang lugar.
0: Di ba baliktad daw ng hotel sa Dolph? Nakalagaw sa mga Oriental.
2: Correct.
0: Ilunggo. Kaya ang mga Cebuano madlock sa imo. Even sa Manila ka, Ilunggo ka.
2: Misyonara, bala nga. Halin ka sa Capiz. Halin ka sa Duñas. Bisan Dumangas na lang. Dato na mga apelido mo, be. Mga Dolorfino.
0: Celestial. Alakapa.
2: Alakapa. Alakapa, taga-antiki na. Ako, nag-nako. O gina-iha.
0: Mambal sila. Mambal sila. Celestial apelido, taga-Kalinog na.
2: Nagyan ko kinayam sa'yo. Ala ka pa, taga antike. Oo nga, alam mga aswang na.
0: Idismilo ka kasi mo mga parinde tapos sa kid.
2: Ginako mo na nila.
0: Saban yung taga Sara ay nagtawag-tawag pa din ito. Tingnan din na po karantanan. Pero in all fairness, namiyaan sa atong program. Nung tawag sabi sa may nubya siya, kaya gusto niya lang magipaghinunanon sa atong nga duha. Bisan amo ka na na, Dolph, damo man may naano sa imo, Dolph, ah. May nabuisit.
2: Amo get.
0: pero kung maglakat-lakat ko gani, kung makita ko nila, ikaw hindi lagi napangita sa akon.
2: Wow.
0: Oo. Tapos, mambal ka naman dahil sunod nga adlaw, ah. Nagkaong to bala sa may mall. Grabe, may arag niya tao na gamit. Uy, ikaw ka na si Dolph Pilanca. Gamamati ko na permisi mo ka na gabi. Imo version.
2: Ikaw lang kita ka kasi. Na si Dolph.
0: Naglabay ko na bala sa may Amar Emporium mo. Sarado naman tong Amar Emporium, no? Pero may ara pa da sang ano gani, isang babae. Nakita niya ko na ka-uniform ko XFM. Uy, uy, di ba ikaw si Dolpo? Gapamati ko bala sa iyo. Yudi! Pero imo kaya lang yung version. Namin kaya kung ibang tao, mambal. Hindi kaya din sa imo.
2: Amo na gani.
0: Gano?
2: Pakilala ka mo bala kung sino ka mo.
0: Yeah! Celebrity ng animal.
2: Ha?
0: Celebrity ka na gali, ha?
2: Ikaw man na ang nag-imo sa akin. Dako, mangani, kabalaslan ko si imo.
0: Ah, hindi na yan. Ah, hindi yan kabalaslan. Kabalaslan niya, ah.
2: Yes.
0: Kaya kung maghambal ka nga dako imo kabalaslan sa akin, may kapamati nga upod ta. Mambal naman sila. Ong, agi, ang sip-sip.
2: Pwes, amula na yan, balko. Yeah. Dako, agi man niya itlog mo.
0: Paupirahan ko ni ganit sunod bulan sa regional. Duwi-duwi kayo, mabaka na ko na yung lakat. Kaya gadakong itsa ba na, Dolph? Ano tawag siya na gani?
2: Nang gabaka?
0: Gadakong itlog?
2: Gornia? Ano na? Gani?
0: Patamaan mo ito, ha?
2: Ano ang gali?
0: Ernia!
2: Ernia gali.
0: Langka ang animal.
2: Dason ma, kung magpa-opera ka gani, may schedule of viewing.
0: Pero tuwag yung managali, Dolph. Nga kung dangas ka, agtang tako ang makuno itlog.
2: Amo man na ambal nila.
0: Di ikaw, kalbo ka naman. Ano ka tako yung itlog?
2: Di ikaw, may pakita man. Be.
0: Perdi ko eh.
2: I-picture rin lang.
0: Pero yung mga itlog, may giring-giring.
2: Basta, may nagpamati na sa atin.
0: Yung mamamusik. Kamaling pa ang phone pa. Lupon dyan si Katropa Android Isoy.
2: Gagsin daw silang ka.
0: Dako itlog. Sa XFM, katropa mo?
2: Excited!

0: si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Tutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Plus Coffee Mix.

Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 37 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Eh, damabugto ginawa mo ay. Ginawa mo mabugto o kung ambra mo mabugto?
1: Both.
0: Both! Ang phone palang programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag says the pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga panalakit sang kalawasan.
0: Ang Yestrel product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Upod nyo si Katropan Troy Tistol.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Pwede na mong katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Ari-ay. Sige ka lang kahulog sang hulog pero wala kagid sing may makuha. Pag-abot sang tig-alani, matingala ka na lang nga blanco sa giyapon ng imo bulsa. Klo?
1: Oo ah.
0: Amo ni Permi ang imong ginapadala sa imong fafa.
1: Chika?
0: Correct!
1: Di wala makuha yung chika.
0: Paano mo naman lang ka Gcash kung wala ka Gcash?
1: Ha?
0: Nagpa-cash out ka lang naton.
1: Pa-cash out, man?
0: Ha? Nagpa-cash in para makapadala?
1: Well,
0: yes,
1: I think so.
0: Abot sa dayon ba? Grabe ba? Ari-ay.

0: Doon duman mo sa una sa Iloilo sa Bacolod. Grabe kito yung mga traditional jeep. Ambot until now, wala paguro sila sang ano no, sang nang ano tawag siya, layi nga hindi na pwede ang may sound system sa mga jeep.
1: Kaya iti ang mga pasahero mismo amo man ang naga ano.
0: May ara pa Japon sa Bacolod di ba? Ang mga traditional gani nga jeep kag ang mga modernized gani, may ara pa sila gani stereo sulod.
1: Correct.
0: 103.9 gani lagi na pamatian sa Bacolod, tapos sa Iloilo 100.7.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Tapos ang mga
0: pero hindi lagi basko-basko katama. Ang tsaktuhan lang gid ba lang mabatian lang sa pasahero. Kay para kung pagbagting sang konduktor, mabatian kung may manaog o kung wala. Ganyan. Ang iban gani kung manamian sa Sonata, kung naka-tune in pag sila sa XFM pagid, yung namian sila sa balita. Kung manaog sila sa ila planaugan, madiridiretso sila ya gamay anaya, kag malakat na lang sila pabalik sa ilang dutihan nga lugar.
1: Kung sa bagay.
0: Di ba? May harap pagid sa Japan.
1: May harap subong mga modern bus nga ano na, mga modern na gid as in, may mga wifi na sila.
0: Ha, tuon. Pabangkot, kabalo ka mag-connect sila wifi.
1: Mga ayaw kasang ilang password.
0: Tapi lang sa bukomplite gani.
1: Depende.
0: Sa imo, abi, kung magaling ka sa shopping, pakadto, shopping, magaling ka sa downtown, pakadto sa Villamonte, pila?
1: Downtown pa Villamonte?
0: Oo.
1: May ara kisa 12. May ara man kisa 14.
0: Amo na sa bukomplite, hay gali. Grabe no, abi ko gani mambal ka nga wala ko kabalo kay may ara ko ya sang salakyan nga ako niya.
1: Wow. Ang salakyan ko tansan. Galibot. Oh, pero ang hindi ko lang kita namian sa modern bus.
0: Oh, jeep.
1: Kay modern bus gidya.
0: Oh.
1: Kay wala ka plaryo inapanukot.
0: Oh. Kung kay isa kung lawayan sa imo ti pamahalan niya ka eh.
1: Ha?
0: Kung lawayan sa imo pamahalan niya ka.
1: Ay bisan law ayla niya kay damo man mga nagakakawili sang
0: o galing kay ti. Galing kay ti ang imo nga ginapaking bato senior nito.
1: Na. Amo pag na. Pero bisan gani magamba ka nga senior. Kasi sa bala, di mo din panukot namon.
0: Tingala ko nga sa kadamo-damo nga ID nga kuluwaon mo nga agin prioritize mo gid ang senior lang gid nga ID kay mamintaha kay gid.
1: Hindi kay wala na ko iba niya ID nga
0: mamintaha. Kala iba nga nga terminology mamintaha. Eh, ti, siyempre, ang senior, subong dapat nag-ugod-ugod ka na gadya. Ikaw ya, pagsik-pagsik ka pa ya.
1: Oh, grabe ba?
0: Daw kanding ka pa nga may bangs.
1: Hindi. Hindi, kay ti, from 60, hindi pa makanagulo nga siya nga tingulang ka naging.
0: Hindi ah, diba? Miyara iya 60, ang iban gani, wala nagay kalabot 60, dido na.
1: Kabalo ko pagid ko anong sekreto ko.
0: Kabalo na ko na. Imo gid permi gid natulon amo nagaling amo sekreto. Maimortal ra nagali duwe dugay. Tingala ko nga kada weekend kapuli kagid kay matughong kagid ya. Matughong kagid sang imo nga ano gani nang pampuputi gani in tawag siya na gani gluta.
1: Gluta tayo.
0: Nga arang IV gid ya no.
1: Ha?
0: IV gid nga rikta gid ya sulod ya rikta ya no. Grabe. Amo nagaling sekreto.
1: Kwan man na siya.
0: Hindi ka magambal nga. Basi gusto mo, itry mo man bala.
1: Hindi, actually, kwan man na siya mo. Kaya kung naman na siya ginagamit mo sa guya mo. Do armidol mo na. Natawa bala ang mga...
0: Ikaw magamit sa guya mo, ginatulon mo na. Sungak-sunga kaya nga daan.
1: Ang ibang ginatiga naman.
0: Ay, gali.
1: Natawa bala ang mga sinang unab lang ano
0: nga tiginambal mo ginagamit
1: nagagamit armidol di ba
0: tiginambal mo ginagamit dili lang isumpit oh
1: ha
0: dili lang isumpit
1: okay sa akin na kay kung nakasumpit na sige iba news na lang. Ano tapos akong kaya mo na ng katapusan.
0: Ari ay hindi makita hindi man matandog pero kung magwasi ini o kung magpula ang signal, mapatunog kagid sang
1: wisit!
0: Kay na-disconnect ka sa tunga sang rank game mo o kung pag Facebook, scroll. Nambal mo na ni Bagulang?
1: Wifi.

0: inamay?
1: Correct. Tanda sa subong ba? Ano ni? Ano panyapon mo kay inamay?
0: Actually, wala akong mapanyapon.
1: Ha? Hindi ka nalang magkaon? Para mabuang ka nagit.
0: Ano kay timpano pa kami kang ginanamahaw mo?
1: Ano pa mahaw nyo?
0: Nagpabakal si Angelo ka hamburger, ka footlong.
1: Amogin man ang mga batasan sa Cebuano, no? Nga lang ginapatalikod lang balang nila, balang kilala, pagkatapos amo na dahil pagkaon nila.
0: Na, oh, paging Angelo.
1: Sang ari pa ko diri ka duty, wala gid may nag-aha nga mamahaw ta, machipin-chipin ta.
0: Sa giyan niyo
1: ha. Anay pagtalikod ko nagnaog na ko mga last stress, ba subong ka pa manugid nga di pa burger-burger ka mo.
0: Ikaduwa nga panawagan para kay Angelo.
1: Pues, buwas. Buwas? May madunlan sa inyo. Tanda.
0: Nababurger siya, napapotlong pa.
1: Tanda eh. Kaya iula ko na tanong tubig sa water dispenser.
0: Oy,
1: para, ako, para wala ka mo may imnon kung madunlan.
0: Dali lang. Ako ano? Na nagbakal.
1: Ba? Ang pamangkot, may nagbakal ka, how?
0: Ako na nagbakal, te.
1: Basi, kikuring-kuring mo naman to daang refilling ano? Station da, oh. Basi, alam mo na, chay, basi pwede XD la lang ng tubig. Chay, sponsor lang chay, tubigan mo, chay, lawagon ko lang sa akong program.
0: Sige bala, oh. Sponsor ka mo, te.
1: Oh, sponsor ka mo, araba lang, ang isa ka bulan namun, dapat maka-provide ka mo sang 50 gallons.
0: Isa na nakabulan.
1: Ang premium gani isang miss diri sa sagay nga ang iya na dagan gani kaging sponsor sang isa ka ano bala?
0: Ka
1: like mga water district bala ang tubig nga provider sa bilog nga sagay.
0: Oo.
1: Gin padaog sa sang 1 million gallon sa water mo.
0: Ba? Paano yan na i-dispose?
1: Maanaw man gurong bilog nga sagay kung i-dispose sa tanang 1 million gallon of waters. Ari ay, permi mo ni ginauyatan halin pagbugtaw sa aga asa magtulog daw asawa o kung bana mo na ni nga hindi mo mabuian pero kung malubat daw among mana ka ano kainit sang ulo mo.
0: Cellphone?
1: Habal anya gin. Kaya mo ni permi ginapaugatan niyang cellphone mo.
0: Nugaya ko da. Ikaw gani amo man na ginagamit
1: mo. Ah, men to men pa na kag Espanyol pa na ang mga artista.
0: Ah, correct ya.
1: Isa
0: ko natakan ko ininchek man na.
1: Pagsaka o di kagina ba? Wala gisa nagpalipod-lipod sa iyang scroll-scroll sa iyang cellphone.
0: Nga ah?
1: Kita mo hindi yung chat. No? Si Joseph Escupin naman yung mo gina-chat.
0: Sino?
1: Si Joseph Escupin.
0: Hindi ko nasa
1: ang surveyor sa Iloilo sa unang taga-Kalumpang.
0: Sino nga Joseph?
1: Ang upo,
0: si Joseph?
1: Ang upo ni Blackjack.
0: Ang buti na.
1: Ahay, di na to sila ihan sa bung, no? Haraban sa Japan si Blackjack.
0: Pati si Blackjack.
1: Blackjack ka message ba sa akon? Habang niya, to kung mapuli, o dato sa may napasok to, pwede mo ko na mapasunod sa XFM. Hambal ko, dira ka na lang, Jack, baligya na da Bombay sa super.
0: Amo kitaya.
1: Te, nalingaw na sila sa atong historiana, wala sila nawag.
0: What?
1: Oh, 0912 007-6793 0912-007-6793 Mayong gabi gali sa kay John Mark Pedroso. Nagalantaw kami dere kag nagkakinadlaw sa Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Mr. Sweet Guy, good evening. Judy May Virayo Salvan. Mayong gabi kag kay Balsomo Rich sang San Isidro kag Grand Plain sa Bacolod.
0: Saka Jomer, dagalik ang kay Lucel sa Mansilingan, mayong gabi.
1: Salamat gid sa padayong nga pagpamati. It's 10:49. Mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Lisilis. And I'm proud sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang ako na po kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang iyong pamatya.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: We've got 8 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: First day of class, ano madumduman mo sa una sang eskwela ka pa?
1: First day of class, sa high school? Or elementary?
0: Bisan ano ah, kung ang pinaka-memorable, gid nga hindi mo gid malipatan.
1: High school.
0: Oh, di ba? Nga man. Si crush naman eh, no?
1: Kinaungod ko na yung paagaya, Penny.
0: Oh, di ba? Ang ending, wala mo man sa Japan matilawan.
1: Oo. Oh.
0: Sa iban sa nagpatilaw.
1: Hmm. Oh. Hindi mo lang alam.
0: Ba! Ginsugin mo tabula sa ako, ni-mention ko pa pangalan niya.
1: Hindi!
2: Wag!
0: Tunghambal mo nga friends lang ka mo. Pagkatapos, iglaing buhot mo, friends and ta! Tapos ako una, nagpabalo sa imo nga may arak ko pagtingin sa imo. Tapos,
1: amalagani,
0: sa agi ka man ng Japon, nagpatilaw.
1: Kaibigan lang pala, kaibigan lang pala.
0: Dayon,
1: napawi ang aking pangangamba.
0: So sa una pa, may ara nagyayasing barrier between may kulo kwarta kag wala kwarta.
1: Of course, it.
0: Diba? Alin pag inayas ang una yan. Kaya para sa abisay mo, kung isuriyahan ta ang paghigugma, no? Tapos, siyempre, given na ginman ay sa mga para sa inyong LGBT, dapat money down ginaya, bundakanay ginaya.
1: Bundakanay, portion ginaya.
0: Even though nga palangga mo siya, kung ano ang ginakuba-kuba si mudugan, nga siya gid, ugaling kay wala yaman ka Japon ginpili for the sake nga dito sa magmagan ang iyang pangabuhi, nga matilawan siya, kag may makuha man siya.
1: Oh, correct. Eh, may mga benefits gina-epirmi nga idulot ang...
0: Pero sa buong abi, nga bisan natilawan na sa sang parehas mo man nga LGBT, kag mapatilaw sa sa imo, matilaw ka man sa iya.
1: Pwede!
0: Pwede, good. Pusong salawahan. Caller line number 1, good evening.
1: Hello?
3: Hi, try yung gabi.
0: Ay, mayong gabi.
3: Hi,
0: sir. Pangalan?
3: Mayong gabi.
0: Oo. Pangalan?
3: Si
0: James.
3: Ha?
0: Si James. Saka din ka, James?
1: Pakadlaw ko, ano?
0: Saka din kami ka, James?
3: Tagalion.
1: Tagalion.
0: Iloilo.
1: Iloilo?
3: Oo.
1: Diyan ka mo lapit sa may merkado, hindi.
3: Correct.
1: Di kilala mo managura nga ako, hindi nga pakaduwa eh.
0: Mm-mm.
1: Si Ferdinand Bakabak?
3: Siyempre.
0: Kakilalahay ka mo?
1: Kakilalahay ka mo ni Ferdinand?
0: Pamangkota pala si Ferdinand kaya nga nagkadlaw sa kabati sa pangalan mo kaya yung ex-boyfriend si James.
1: Amo pa lang ambal yan, hindi ko na pag-iambal ang pangalan. Tapos nanawag ka si James sa mundo, nagkadawanay kami nga dua.
0: Teh, kita mo. Palangga mo ganyan si James. Oo.
1: Laing gima niya kung James.
0: So, wala ka nang ano, wala ka nang mapupuntahang iba, kundi ibalik nyo na ang inyong
1: nakaraan
0: na pagmamahalan. Yes.
1: Basta James ko no, laba kag tig-a.
0: Ah?
1: Oo. Napatunayan ko na ginaiya.
0: Too, James?
3: Secret. Labay.
0: Ah? Hindi ka mong pati. Ah. Hindi na siya tig-a. Kaya tugnaw mo na da permis sa Leon.
3: Nakasurubo.
0: Ha?
1: Ba? Tuod.
0: Grado ka. Oh, ano nga lang, tabi? Ano nga lang, tabi, sa butika? Sa Leon, ginabaklan mo turbo, be?
1: Oo.
3: Ang butika, Grease
0: Corn Machine. Oh!
1: balugin sa ba?
0: Yes.
1: Ba sige na, balik-balik muna dang pharmacist.
0: Kako makita mo gani katig ah,
1: gani. Kaginahungod mo, kaginahungod mo gid pamangkot-mangkot nga ga ano na gani ga ang arang ginapasayon sa XFM gani ga ang arang tiga-tiga na tindog-tindog pa. Pero kabalo na sa sampangalan naton kay iya gid jay ipabati-bati gid jay sa nagabaligya nga pabakla ko da biga sa arang ginapasayon sa XFM ga.
0: Kagabalo-balo gid sa yang amoy dag nga to Maria.
1: Oh, abi mo. Abi mo, abi mo hindi ka namon maabot. Ah, kay amo man ang akong obra.
0: Pati ka na ang tender na sa sa isa ka bangko ginabalik ba?
1: mayo lang kay may baligya na kami sa istasyon din ako na mag ano magliwat nga amo na obrahon ko. Pila na edad mo, Migo James? Aga dodola signal mo.
0: Say lo anay saya ano para
1: di kanugon. Mato,
0: oh, kanugon.
1: Mautod ni karon di kagid masopsopan.
3: Okay na.
1: Pila na edad mo, Migo James?
3: 24.
1: Nag eskwela?
3: Masay sa Troy?
1: Ha?
3: Masay sa.
1: Ah, okay. Masay sa. Sa din kaga duty sa city.
3: Siyempre.
1: Oo. Makakita, hindi.
3: Ha?
1: Makakita, hindi.
3: No.
1: Ah, hindi man makakita. Kaya kung nagambal ka makakita, ang akong isabat sa imo, akul boy ni.
0: Kina, napaki. Amo na subong mundo sa parandi sa mga, ano mo, sa mga CB.
1: Call boy bala, call center boy. Ano mo na. Ah, since birth, hindi na makakita si Migo James?
3: Oo.
1: Gusto mo makakita?
3: Pwede eh, kumiyara eh.
1: Obraha mata si Dolpy. Kay tanan-tanan. Kay tanan-tanan, ihambal yan na si Imo kung anong makita niya. Basta, pasupsupon mo lang sa. Sang bibiron bala, bibiron.
0: Oh. Pagani katapo.
1: Oh, okay, ang yan nga da, gatiti pa ni sang adana sa subong dolp no.
0: Oh, basta tiga lang ni Paul.
1: Ano na nga nipple yaka baby flow?
0: Baby flow.
1: Oh. O kung ano, ano na gani ang branded gani baby flow kag ano gani nang
0: Johnson's and Johnson.
1: Johnson's and Johnson. Dokolon. Abet. Okay.
0: May arap mo na sila
1: sa Avent, ang branded na min ko, Avent. Wala ka kilala, Avent ay.
0: Anap, tam ko yabi sa una, yung Johnson and Johnson.
1: Kag baby flow?
0: Namun, oo.
1: Ah, Avent, amo na ang mga bibiron sa mga sosyalan, kag nakadawa-dawa ng mga kabataan.
0: Ano kayo naga, ano kami mo? Gajarit, so kami titi sa ano mo.
1: Kay ihada mo ni Kayla, Avent, kina siya. Alin sang una. Kaya preparar gina yung suso ni Mian sa ako. Wizard. Hindi mo pagsugid ba sa? Baba mo, mabalaan ko lang yung sukmaan niya ko. Haningin na sa imo.
0: Ano?
1: Ikaw manugid siya, mapatay ka gin sa ako.
0: Hindi na ko manugid.
1: Migo, James, sila ka nakatuig na yung masahe?
3: Mga
1: 7 na kasi. 7 years na. So sa subong ara ka sa Leon o kunara ka sa Iloilo City?
0: Oo.
3: Sa Leon na subong.
1: Ha, nag-uli ka?
0: Hindi ba lang nang sa lapit na sa may merkado, may massage parlor mo na da gani, dala ka gaubra?
3: Ah, wala ko
1: sa subong. Sa Iloilo.
0: Pero sa, ano? Sa Iloilo, kaya subong.
1: Di ka sa Iloilo, sa Gaisano?
3: Oo. Oo.
1: Wow.
0: So, kung namo pa na makamula ni sinugay ng bayi nga ginata gapanawag ni.
1: Ang taga Antique hindi ano utod na sa. Ang taga Antique? Hindi hindi man to masaysa si Kaifa. Ang iya to ya nobyo ya mo tong gamasan. Si sino to ngalan sang iya nga boyfriend man nalipat ko sa ngalan sa iya boyfriend.
0: Si Ryan?
1: Si Neil daw sa inda si Neil guro basi
0: si, mo na.
1: Si Neil do technician man na.
2: Tigahan mo na sakon.
0: Ha?
2: Tigahan mo sakon.
0: Depende kung magparaya si ano, oh, si Rodel.
2: Ha?
0: Kung maparaya si Rodel.
2: Hindi ka lang mapabalo kay Rodel.
0: Lampusan niya ka dos for dos gun. Sa tinta gani, Christmas party gani?
2: Sa Rojas.
0: Ara ka pa yan sa December.
2: Yes, of
0: Basi
2: course.
0: Basi ma-resign ka na yan.
2: But, dapat before ko yan mag-resign. Amo niya, pamati. Wala. Antes ko yan mag-resign niya, matilawan ko sila tanlan. Ako na ako matilawan nila.
0: Ano balik si James James? Ano auto naman liwan? Tilawan mo sila ya. Pero hindi ka lang manugid ha?
2: Oo.
0: Ambala mo sila yon. Hindi ka lang manugid ha nga nakatilawan na ita.
2: Oo, eh siyempre.
0: Ano na? Mm-hmm. James? James?
3: Ano
0: ko? Oo. Pila nakabilog yung muna miga? Nakamiga ka? Wala?
3: Wala. Pagani.
0: Why kang ikamiga? Bisan ka isa?
3: Wala din eh.
2: Sa ginamasahe mo, wala agad sa may nakakurs na dasa mo?
0: Man?
3: Yara ko, masigyo sosyalan, kaya yung nanan.
0: Galing kay hindi ka magkambal sosyalan, kaya hindi mo man sa gani makita.
2: Gani, pero wala ka mang katilaw nga...
0: Ikaw ginamasahe?
2: Oo, dasa ang ginhikap ka pa.
0: O na, amo na.
3: Why did you
2: turn? Wow. Tiyak ko bala masaya, bala.
0: Para katilaw ka hikap.
2: Mayo ko ni hikap na magyan niya eh. Pati lotgot.
0: Ang nubo mo ang kaso, Dolph, ano?
2: Ha?
0: Corrupting blindness.
2: maya muna subo.
0: Oo, gani. Muna nubo.
2: Sa din nakalayin.
0: Gabi-gabi nakagagawin sa
2: manugtuwang gabi na siya pataga si Gabong.
0: Ga-enjoy ka man sa amon, James?
3: Hoy.
0: Kung maupod mo si Dolphy, hindi ganyan mag-untat ang iyong mga kadlaw. Lalabot nga, sige ka ng kadlaw. Dugay-dugay ka man pasumpit. Kaya kimi na posisyon nasa magsuka.
2: Sige lang ya James, ay pakalduhan taman. Sige kaldo, kay bata gwapo.
0: Te, okay ka na James, kay Dolphy ka na lang.
2: Paano ta kaya? Pabatsuyan ta ka nga damo utok.
0: Hindi yagi ka na pagluatan kung hindi ka maas. James? Hindi yagi na pagluatan kung hindi ka maas-as.
2: Buyan ko lang na ako nagapangkitong.
0: Buyan niya lang na ako gawilwig na. Dapat tiga-tigahon, mungkin maayo. Oh. Hey, James, nabatian naman to guro si Kaifa, kag atong isa ka partner to, nalipat ko siya pangalan.
2: Do si Ryan, bala?
0: Oh, do something amo niya pangalan. Ato sila nga duha, pala riho sila nga hindi makakita. I hope sa imo subong nga gabi, kay damo man mga blind nga nagapamati sa mong program, makapili ka nagitani nga pang forever muna.
2: Oo.
0: Kaya kung hindi tani matigayon, matupa ka lang gadya kay Dolpo. Dapat obrahon mo, obrahon mo sing inspiration si Dolpo nga makakita ka gid within this year kay para hindi ka makadto sa baba ni Dolpo. Kang ilo nga daan, Dolp, kung isagid-sagid ang ulo-ulo sa iyong mga bigote, Dolp.
2: Ha?
0: Ang ilo.
2: Labi, nakit ko na ano pagid?
0: Kung?
2: Matipsingan sa unto. O, natula naman.
0: May kapanawag.
2: Sige lang ya James, kay Con Madayon, good man. In kaso per kaso, dito ta kaya sa Bukari, pakaslan ya.
0: Abi ko dito ta ka sa Bukari, book on.
2: Pwede, pwede.
0: Kag dito ta ka sa Bukari.
2: Bukaron.
0: Bukaron kag pagtingon. Ang imo lingganay nga amo to hindi kami kaintindi do color brown nga daw galaylay.
2: Ano ba yun na sa ginapa?
0: Yo yo.
2: Ang ginapa lagtik lagtik. Ano ba para wag din
0: ang ginawa? Ah, sige na, James. Ano number mo, James? Para sa mga parehos mo nga nagapamati sa bunga gabi. Go ahead.
3: Ante, non troy, ante. Muna yung plug ko.
0: Bahala ka na. Abis ka ng ano pa? Ang smart?
3: Sige ah. 0905-195-1268. Iwat. 0905-195-1268.
0: O, ang isa pa.
3: 0905-195-1268.
0: Okay na? Wala ka naman yung lipatan?
3: Okay na.
0: Salamat kay James.
3: Ay, ma-igrate ko natin si Regine na nga nalang pamati, mayang gagawin sa imo. Hindi ka katawag sa akon.
0: Wow, may Regina ka na.
2: May Regina ka na gali, ha?
0: Ang kilala ko itong Regine, wala na, naglokaret na subong.
2: May kilala, makuya gani, iya?
0: Ha?
2: Regent.
0: Regent Pearl.
3: Tagal niya si Statement Riau, Troy.
0: Ha?
3: Tagal niya si Statement Riau.
0: Okay. Sige ah. Regal sa mga taga Mandurya o taga Leon Iloilo. Salamat kay James. May gabi. May
3: gabi.
0: Oras, 25 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palubon nyo si Katropang Tori Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pa lang programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, sa mga station managers, ang tanan nga XFM, NIR, Kagpanay Island. Thank you so much. Ang alan sang amon nga CEO, Boss Rems, and Madam Olivine. Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.

0: Exciting!
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Ano ba, Bautista? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Sangton Gold, at nawala po yung hingal ko.
1: Sangton Plus Gold! Yahoo! Sangton Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Payne.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na akong pagbiyahe ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
7: Sister Payne. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Payne.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sa Antapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assist the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bag-o kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Kausapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko Nemo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nemo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas ang System Pain para dire-diretso ang training.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobragit ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay? Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang-vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee

0: narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko tayo, wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga buki ka.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
1: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
5: Ibilis sa mga buki ka.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Coffee sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: To help. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sampo Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go!

0: Tiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Sa mga butika,
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!

0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Bilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: Shopping, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodelos ang tanguli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Big sa ating Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

morning, Shanad Simakalat. Good morning, good morning, good morning! Good morning mga katrapag. Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Kaupo din si katrapang Wendell Balidario. Uy! Gagsubong adang mga katrapa, expected sa gihapon ang mga thunderstorm sa mong yang June 9, 2026, Martes nga adlaw. So, padayon lang sa pagpadala sa mga payong sa inyong mga kabataan. And of course, matamata nyo naman always ang inyong mga linabhan. And syempre mga katropa, tutok na sa ato niyang official Facebook page. Bakod live na live na kita. Mga katropa, kita una ko. Live kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, kita ang babatian naman sa inyong mga tagsaka-radio. Yara kita sa 103.9 and 96.7. Hi, Tita Nena Cristobal. Good morning. Kag sa tanan yung mga nagapamati, nakagdagalantaw sa ating yung live stream. Good morning! Yon, good morning, good morning, good morning. And mga katropa, no, kay Jessica Gonzalez, mayong aga. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Kag sa mga katropa natin nga nagatutok ka na. Siyempre, subong yung adlaw sa Martes, mga katropa. Tibag-o na naman yung adlaw. Ang aton yung i-enjoy, i-celebrate, ilang puwasan. Anong pagkidabing mga... no? Siyempre, Tuesday, subong mga katropa. And the second day sa eskwela, amuman sa mga ginikanan dira, pero sa mga nagaobrati tatlo pagkaadlaw kun apat pagkaadlaw ah. Subong oras nato na lang 5:03 na. Sa mga kabataan diyan, bugtaw na bugtaw na bugtaw na. Sa mga budlay, wala po kawon. Mga kabataan, usually, mga katropaan mo ni oras, kaya matamata ni sila bugtaw, especially sa mga medyo layo-layo sa eskwelahan. Yung mga nag-travel pa bala mga pila ka minutes or even hour para lang makalabot sa eskwelahan. Medyo temprano, pag hindi sila dapat, bugtaw. Di wala? So mga katropa, tada, nga naga, pangapingapin na, mayong aga! Good morning, good morning, good morning sa inyo mga katropa. Kag syempre sa liwat na nagatutok ka mo subong, nagpamati ka mo sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Kag sa mga katropa tada nga bago bugtaw, kapangilam mo sa tada. And kay syempre back to school na mga katropa. No, mas namin gida nga magin tinlo kita. Kay tilain bala kung nag-eskwila ka nga hamot-hamot, ikaw kag tinlo-tinlo at the same time sa mga ginikanan, dira, di ba? Lain gid ako ng bata ninyo ya, hamot kag tinlo. Kay bala niyo mga katropa, hindi mabuli sa school. Di ba? Makakita siya friend. Kaya dira nag-start man abi kiss ang ating ginabuli tungod nga ay baho na bala si ano, ginaamo na siya bala mga katropa. So dapat sa parents man, dapat kabaluman kita mag-alaga no sa ato niya nga mga kabataan. Oy, sa mga parents dyan, speaking of, kahit yung mga katropa, balik eskwela na. Mayroon kita sang habon para gid sa inyo. Mga katropa, antibacterial soap sang Yes to Health. Mayroon kita sang Santone Herbal Soap. Ang atong Santone Herbal Soap, mga katropa, ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Damit man kami ito na doadlaw tungod antibacterial, madulang amoy kagbaho sa inyong alawas sa mga natural sining ingredients. So din pa mga katropa, ang ginapakita ninyo ari na Santone Plus Herbal Soap. Dari ka na sa habon naton nga natural para sa mga kabataan dira. So ti, sa tanggapaligo ka daw magamit na sang Santone Plus Herbal Soap. Oo, pangilamos-lamos man da, panginanginaw man, paligo-ligo man. And oras na ito na 5:06 na mga katropa. Sabta nga nagatutok kang buda sa aton. Ano, matamata niya ng inyong mga olobraho. Nakadigamo na bala. Nakatigang. Nakaluto na bala sa sudan ni baby, ni daddy, ni mommy. O kung sino pa madirang inyo yung ginaalagaan this morning. No, nakadigamo na bala. And nagkapamlansya na bayo. No, para neat and clean. O
katawan. Pag idra nakahanda dra sa inyo, mga lalabahan na panghalay na. Nagapang toothbrush na. Dapat ha, as mga kids dyan. Before going to school, brush your teeth, man. Of course, ha, mas namin kabalunon yung pagitan ninyo yung toothbrush para brush three times a day. Para iwas cavities. Alas 5:07 sa mga aga. Martes mga katropa, June 9, 2026. And you're still listening here sa program. Amanaton, Exciting Pilipinas Kaupod. Si katropang Wendell Balinario. So, mga aga, update nyo ko mga katropa sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas ka. Guwapang music na ta. Samtang alaga, hikot ka mo dira. Aring mga musika nga pang back to school, gid. Okay, man, maisip-isip. You know, Bong Navarro will not disappoint you. Won't disappoint you. Mga katropa, with his songs, nga magkapagbugtogid sa inyo mga aga. Ariwa, Pamela 1. Pamela lang gali. Pamela by Bong Navarro.

Nagpabalik sa inyo mga radio. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Mga katrapahang sa liwa. Welcome sa programa natin dari sa Exciting Pilipinas. Oras natin, oras! 5:22 in the morning, alas 5:22. Good morning sa liwat, kag mga katropa. Subong yung adlaw sang Martes. Nakahimos na bala ka mo? No, halong sa mga nagabiyahe na, pakanto sa ilang mapadulungan. No, sa eskulahan man, ulubrahan, o kung lalagawan, o kung extra business or whatever you're doing. No, mga katropa. Ingat, ingat, ingat. And of course, sa mga katropa natin nga nagkabugtaw na nagapod sa itong programa sa ilan ni Jeno Marie Transpalma, good morning. Sa kay Iris Joy Janida, good morning man. Sa ilan ni Jill Wien, mayong agam. Balinya katropa, good morning katropang Wen. Dan, share na ko na sa program natin. And Independence Day sa Biyernes. Yes! Sa mabot ka Biyernes, mga katropa, Independence Day. 12, June 12. Yun. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Namalya, happy happy birthday ko no. Sa ila apo, no nga si Jeff Ford Dail Tolidano. Good morning. Sa liwat, happy happy birthday kay Jeff Ford Dail Tolidano. Happy birthday! Happy happy birthday to you. Yon, happy birthday sa apo ni Ma'am Shirley Arevalo ah. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning ah, mayong aga man and mayong pagpamati. Sa ilan ni Janelle Apostol Tihas, mayong aga. Kay Toto Benji Jimenez, mayong aga man. Nagalapay-lapay sa tonya Facebook Live, mayong aga. And of course, mga katropa, alas 5:23 na padulungan nato ng ating Pampa Good Vibes. No, doon na lipatan ang Pampa Good Vibes na nahaw. So, aton, balikan. Sa kay Pinios Pasugiron Bagiro. Good morning. Mayong aga man. Mga katropa, subong. Siyempre, nagbalik klase. Nakahapon, nag-cover kami kay... Nagkanto kami sa mga eskulahan nga una gintagaan sa mga school supplies. So, libre nga mga school supplies dari sa syudad sa Bacolod. Kagwa, mga katropa, sa isa ka school. Grabe, gidya kayo mga kabataan. Ka mga cute-cute! Kamagmay gagmay. Tapos mga, ano wala, mga prep to, I think. Yeah, they're from preparatory. Ay, sus. Gaugta si teacher. Kaya mga gagmay, ka mga cute-cute. Tapos, gati nila kloranay. Ang mga boys, gawati kloranay, umunahol. Pati ako nag-awat na lang kayo lang, hindi sila magunta kloranay. Tapos, si teacher nakalapel. Nakalapel si teacher mo na. Tiyete, feeling ko maugtas kasi si teacher hindi siya maglapel. Para batiyon ang tiyog ni teacher, nakalapel. Tapos, si teacher nakaduko-duko. Kaya ginaano sila, ginapatadlong sila linya. Hoy, ginkaon, bala ka, baby boy, bala. Mike, ang foam sa lapel, teacher. Inamala sa teacher, ay, hindi, pagka na, hindi kayo karoon ka baton bag. Kung sa bat ka bata kay, di may bag naman ko yan. Ay, hambot, hambot ko gani. Hindi lang ni good luck for the students for this opening of classes or for this academic year 2026-2027. But a good luck also to the teacher. Si sir kahapon nakita ko ay. Hasta maghapon, mayago gini si teacher. Oo. Pero ay nabla mga kaulumul sa ila, ka mga cute-cute. Pero wow, grabe, hindi mo mapunga ng mga kabataan. Sige lang ah. Kay first day pa lang abi kahapon, hindi pa sila kilala na, you know. Pero mga katropa, sometimes, aring naman yan, no, on the other side, may mga times ginagisanga, may mga bata nga annoying, no, not to hate the kids, ha? But, I don't know, kung sa ano na siyang aspeto, kung sa bata, ganyan, o kung sa ginikanan, or whatever. Kaya di mga katropa, may arang ginagisanga, nabarang hindi tabla ma, ano, hindi tabla ma...
malikawan nga mag-judge or whatever. Kati may mga bata, especially sa public space, nga makita mo kay kung ga-tantrums, okay na tantrums. Pero ang attitude, gibala kisa, no? That's why it's very important nga start ang pagtudlo sa mga kabataan sa tagsa kapanimalay. Kikang magabot sila sa eskulahan, yung mga katropa, you know, schools are our second home. You know? Second home na na, yeah. So, ginadala na nila sa eskulahan. Diba ito na nila sila nga mga tagsa kabalay. So, kung makita natin kisa ang mga batasan sa school, di alam mo na nahali na sila mga balay, di bala? Pero, mayroon man yung ati, bas isa kids lang kid or whatever nga makita nila sa environment, di ba? Pero mayroon sa mga kabataan na being makonsider natin nga like, kapastos sila siguro tungkol makita nila ina sa TV or sa environment, di ba? Kay one time, nag-uso ni sa TikTok and of course here on Facebook ang video nga, nabala mga kabataan nga spoiled nga whatever, kung may ara sila sa public store, public places, gapang lapta, gapang lampos, gapang guba, di ba? And amo na mga kabataan kis ang makita naton ngay malikawan gid naton kis hindi naton malikawan nga mag-judge gid or magugtas or iban tigaw init ang ulo eh imagine ako imo dibi baligya gid pang raptaya dira or whatever di ba pero amo na importante nga we should teach them inside our homes para magwa sila they know what is right and wrong di ba kag you know ang discipline man nga kung tuluko naton sila kung hambalan naton sila no no is no di ba. So mga katropa, ari nag-trending niya, pero ari sa mga ginasunod-sunod na lang niya, biskan mga tigulang na niya ginasunod-sunod. Kay, ano ba lang brahon mo kung makita ka sa isa ka bata, for example, baligya mo, ginalaptaya, and ang mother daw wala lang sa mother. Kaya na lang yung bata, yayain, no? Wala lang. Anong gagawin mo, mga katropa? Kay, amo na ba yung natabo? Anong mga in-action mo? Ano pala wala tawain sa buong live sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod sa Public Service Authority, mga katropa. Ari na! Ari na! Tik-tik na!

0: gasaling ko sa inyo, mga katropa. Eti... Kaya mga katropa, muna yung ginasalik ko. Nga ti, for example, no, kumiyara, may parents to, hindi lang ni isa ha, kay I witness a lot. Nga, kita na nila bata nila, may ginubralain, pero hindi nila makitaan. Biskan ka, makita man nila, visible man sa ila. Pero hindi nila makitaan nga sala. Wala, bala nila ginasaway. Amo pag naisa ka, ano no, ka, kalain. Kay kapalo ka nag-insala ka bata mo, wala mo bala ginasaway, di ba? So, gina-tolerate mo. That's why nga, isang bata mo, okay lang ang mga lapta ka na. Oo nga, sa mga baligya nila daw, okay, wala ang ginasaway mo. So, ang trending, di mga katropa, kay ginano na lang, no, gin-into yung mother. Nga, ito na wabala, oh. Tapos, gin-kadol. Pero sala ni ha, nga gin-kadol. Pero, tika, intrusive thoughts, wala ha, nga kadulon mo. Kay tiya mo na gani, dungul gani, no? Kag tiya mo na mga katropa, in a public space, may kagi mo ko nakita. Kita, yan agad, sa jeep bala, sa jeep. Kita na naka-uniform ang student sa tupat. Ang bata iya, naka ginasabak iya, naka ano na no do strap di man step in kay ano man kay bata. Pero ka sandals, oo. To ka strap sandals. Kasi pang bata pa kay iya bata do mga around 5 years old or 4 years old something like that. Ginasipa ka bata iya ang palda sang estudyante, puti pa naman. Tapos, kita yaman nga higko. Kita yaman, nga ginasipa mo na. O, ting estudyante, bala, gatulok. Pero, doon nakuya, bala nga mag, ano, ha, nga maghambal. Ay, gito ba, anong bala siyang parent? Baka doon pa lang itong estudyante sa eskulahan. Tapos, ikaw higko na paldaya, kagin pa ba, an lang yaka mother dear? Diba? There are times nga ang parents dapat ang maging responsible for the discipline and whatever. So, te? Dapat amo na eh, no? Mga parents dyan! Amo na dapat sa inyo tagsa ka panimalay, kid, ihubog ang mga kabataan. Di hubog na hubog, ah. Hubugin bala, or timo da nga, disiplina, ipabalo mo, no? Tunaan mo sila, nga, amo ni dapat. Tunduan mo, dan. That's it! Kapag kagwa, ayat, ikabalo na siya sa dapat yung brown, hindi. Kag masaway mo siya bala, hindi nga. Tapala mo sa no, gitudo yung prinsipa. So, anyways mga katropa, 5:31 na, wala na kita sa oras. Kagate, kita-kits na naman buwas. Ah. Pero gina pa shoutout, Rione, katropa Mitch Lipa, ang mga taga Zone 15 sa mga Talisay City. Sa mga listeners natin dyan, sa Talisay City, sa Zone 15, good morning! Good morning man sa ilan ni Harry Lapore. Kay Ryan Apostol, good morning. Mayong aga, good morning, good morning. 5:31 na ha, matamat na pamahaw, matamat na paligo, and going na dayon sa inyong mga tagsaya ka. Pakaduan sa eskulahan, nukon o lubrahan, or iban, work from home, importante na kaligo. Mga katropa, thank you so much kita sa mga nagupod sa itong programa sa Bunga Adlaw. And of course, hindi ang pagliswang niyong mga tagsika radio kay Magabulos sa The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita kaupod si katropang Franz Andrew Borgus sa Express Balita. And syempre, kita-kits bukas naman mga katropa, dari lang sa programa natin nga Pampuka Kunaga. Dari sa exciting Pilipinas. Happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: Bacala News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Sample Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Payne.
14: Si Michelle Legale, isa kasi

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Tataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman, mga suki naton sining nga mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining nga pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sining nga pwede makaon. Ang insakto sining nga edukasyon kag ang pagindukar sa aton kaugalingon kag sa tanan, makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining nga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha makapian-pian sa tion nga ang kalanon bala lun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank.

0: Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ito siya nga pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito siya nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito siya nga programa.
2: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito siya nga pagpangalagad. Kaupon man sa ito siya nga mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagabanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito siya nga pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kagpagtukib sang sikreto sa isa, Sir Josel, kakumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo, gid ang makauyon sa ni Sir Josel. In fact, sa una, madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero, ayhan, pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas, sabi sa nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinigina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mautan aton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang na kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
2: Iban sa ni Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaho,
2: kampiyon.
1: May kadyos.
2: Kanamiton. Muna kung sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo, kung pigado gid ang panudaan, mantinal na sila manok.
3: The Secrets of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
2: Banana stem, tapos kun imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya siya nga core, nga mo nablangin na siling sang iban, Sir Josel, nga parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton siya ni makonsumo or makaon niya actually, ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo. It's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuwaon ng luga, pag tapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang ang iya nga tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad, Dok Leo.
2: Tuntok ibon ang iya sining mga bioactive compounds kag mga specific health benefit sini sa aton.
3: The Secrets of Health.
1: Kon maghambal kita nga ubad, Dok Leo, ang puno sang saging niya talagsas malaka sa una galakot ka ubad sa manok mo kon sa uma kalabanan sini ano dahon sa katumbal pagkatapos kapayas kay kon maghambal ka ubad nga naano man ang ubad sila nga inugdamog lang na yes baboy.
2: Tama.
1: Ubad lutuon ni mo pagkatapos butangan sang upa.
2: Mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
2: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sang baboy pero subong ay sus kamahal galis ang ubad kon magbakal ka na sa tienda, Dok Leo.
2: Kaya kung di ka man gabalo magpili sa Rajosel bakal ka sa merkado fibros ang makuha mo niblang may mga ugan not na bla. Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sab'a. Kay nami na ya, hindi mapait.
2: Actually, we're referring sa sab'a, Sir Josila.
1: Sab'a.
2: Saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila, manilanon balang breed sa saging. Ang ubad dyan siya na, Dok Leo, is tawag natin makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo natin balang lubid, nga ginabaligya abaka. So, damo ni isang variety. Amo maning tawag naton niya tundal. So matawag nila berial pagkakadhat sina. Amo na tingala ka nga bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat ang ginabaklan mo kilala mo para nga mapamangkot mo iya kasab-a ini.
3: The Secrets of Health.
1: So we are referring to ubad sang sab-a, Dok Leo, ang saging. Abi naton kung tubig lang makuha naton dere. Kay very very ano inay, rich bala sa content nga tubig or liquid.
2: Sa lima tubig man gid Sir Josel ang ubad.
1: Ano ang mga pwede naton sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sab-a, Dok Leo?
2: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin naton dere. Though may ara man sa Sir Josel sang soluble fiber. Ang iya sining cellulose kag hemicellulose sini nga content nagabulig siya para nga magbakod, Sir Josel, ang puno sang saging. Hindi siya madigest kung aton siya kaunon, pero very active sa aton sininga dyan. O kung may beneficyo gid siya sa aton sininga dyan.
1: Pero hindi nyo pag usapon kag tunlon lang halaba.
2: Basi mula karami mga madasang upis ang saging. Hindi amo nang naminta kung nang halin sa ubad, Sir Josel.
1: Okay, basi mula kung maghulom sila sa nga abaka ka maghambal.

0: The secrets of hell.
1: Day tari fiber, no? Makabuli gini. Kay, ang fibros gali, o kon ining may mga dobulbulbulbul nga pagkaon gini tamatunaw, could help gali sa ato sa nga susulod sa lawas, Tadok Leo, sa digestive system, ta, no?
2: Yes, Sir Josiel, nagahatagin na sang bulk dira sa ato sa nga higko, para nga hindi sa mag-tiga, kag mahapos siya nga mapagwa, kung magpamuhin na kita.
0: Sample Plus Gold.
2: Ang iya sa nga high fiber content na nag-support sa ato sa nga digestive health, nag-improve sa ato sa nga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita. Nagabulig reduce ni sa constipation na maning problema kay sa Sir Josiel ang ibang tag isa kasimana antes sa ni makapupo nagadako ang problema na itong susulod sa lawas sa ni. Kadagabulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy gali Sir Josiel ang aton sa nga gut bacteria o kung ang aton sa nga gut microbiome ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria Sir Josiel sa aton sa nga tinae even gali sa ni ang aton sa nga insulin sensitivity mintinado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kaya may labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sini nga insulin sensitivity. Nagabulig man ini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression kung balanse ang aton sini nga gut microbiome nga makuha nato ni Sir Josiel kung may nagakaigo kita nga fiber specifically kung halin sini sa ubad sa saging.
0: The secret of health.
1: Now, heart health, Dok Leo. Anong mabulig niya sa ato sini nga korason, Dok Leo?
2: Ang isa Sir Josiel, no, nga nagapamagaan sa trabaho sa aton sa heart, kung hindi mataas ang aton sa blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible Sir Josiel mag-enlarge mo ng aton sa heart. Potassium, may dako sinidari nga papel para ma-maintain ang aton sa healthy blood pressure. Ang phytosterols, sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sa Sir Josiel, makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
0: The secret of health.
2: Kung may kidney stone ka Sir Josiel, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ka alay sa imus ni nga kilid, sa imus ni nga balikawang, which is makabulig. Ang ubad asang saging para sa aton sa nga urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone Sir Josiel, ang posibilidad sa ni, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imus ni nga pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi ni mo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kaya nagabulig mo si Sir Josiel, no? Reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josiel para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, mag-tilipon-tipon naman, liwat, asugod naman purmas ang bago nga bato. Kung may bato ka nangadaan.
0: The secret of health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
2: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josiel. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amun ni Sir Josiel ang halalungan. Low-grade inflammation. Or shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sinibala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, yung hardening of the arteries, diri sining heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josiel, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kun may angot kag maangot sa low-grade o kung chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josiel ang ubad asang saging nga kung masulbar naton Sir Josiel no ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa nga makondisyon may mo man naton malikawan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. San Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sining fluid retention. Makabulig dari ang pagkaon sa ubat.
2: Makabulig siya sa retention sa fluid at the same time, makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
0: The Secrets of Health.
2: Maghambal blaketa Sir Josil sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kun mabatsagan kita sa aton sining lawas. Isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katawo kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapanghabok iya sining guya, gahabok idalom siya sining mata, ang iya sining singsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon, bayo nagagutok. Sign na Sir Josil sa fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sini sang ihi makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sining kidneys.
0: The Secrets of Health.
1: So paano ang pagprepare sini Doc Leo? Agud to nga makuha nato ni mga ginamuno nato sini nga mga benepisyo Doc Leo.
2: Ang himo naton kuha kita sini sang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josil. Sukob kita tunga sa tasa. Nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa ngay na pwede naton Sir Josil ibutang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubi. Pabayaan lang naton. Walo tub-tub 12 oras.
1: Bali huluman.
2: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa refa. Portakpan naton parang hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josil gamiton overnight ang aton sa ringa paghulom. Makahimo kita sina Sir Josil sa sulod sang tatlo tubdo apat lang kabeses sa isa ka semana hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
2: Yes.
1: Ang inyong sa ringa pag-take.
0: The Secrets of Health.
2: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas naton sa Sir Josil iya sa ringa duga. So ibutang lang naton to siya sa aton hululuman overnight pagkaaga pwede naton sa laon Sir Josil and then imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
1: Okay.
2: Pwede sa ma-inom between meal. Kag gina-recommend Sir Josil ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere mga napulo kakutsara lang Sir Josil nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
2: Hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sa to sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josil, kati ginhulom lang naton to mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa ya sa ubad mo. So ngimuon na ton sa to sa ginhuluman na ton nga ubad pwede nga gisagisahon na ton kadali pagkatapos steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon. Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na pag gisagisahon. Pero kung butang ta maggisagisa sila Sir Josil, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ila sininga gamiton.
0: The Secrets of Health.
1: Pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na ito minong. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Doc Leo.
2: Pwede good Sir Josil. Parang maiba ang iya sining sabor. Medyo ma-neutralize ang iya sining pagka-saging. Gid mismo kung pagka-ubad, Sir Josil eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
0: The Secrets of Health.
1: Now, anong pwede na ito sining ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sining in the absence of ubad, can we take premium litres of gel capsule, Santone Plus Gold capsule, Doc Leo?
2: Pag about Sir Josil sini sa mga ginatawag specific nga health benefits sini sang ubad parte sa aton sining digestive health para sa aton sining regulation sang blood sugar para sa aton sining heart health support anti-inflammatory and antioxidant benefit naton even weight management support makabulig Sir Josil ang paggamit kag pagtumar sang Santone Plus Gold Herbal Capsule tungod nga may mga utanon sa Sir Josil nga upod. May ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic nga may mga benepiso Sir Josil para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santone Vitamin C, pag-abot Sir Josil, ano, sa pag-manage sang aton sining weight.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Pwede kita adlaw-adlaw kay inumya sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. And din mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ito dari Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na ito nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa ito sang damo nga vitamins and minerals, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C.
3: Gusto mo ba ng

0: The Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sa Yeso Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka mukabakal sa Yeso Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yeso Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisinin ng mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yeso Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo ang mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Limba, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man sa binipiso, makabulig pag naipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababayanhan at kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya, Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bla Sir Josil, nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyong sining skin health, kagang inyong sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon Gold Coffee.

0: samtang kakapeke ta Sir Josel nagabulig pa kita dugang sang glutathione ta collagen sa aton sering alawas nga nagabulig maintainado kung pa maintain sa aton sini huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sini especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josel sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josel indi naging man lang malikawan ang coffee diri na lang kita sa coffee nga may health benefit ta gani makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: X Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sunthone kang Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sunthone and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance sa imo sining nga blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa glutathione kag collagen ang Sunthone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining skin sa aton sining panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sunthone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized ang aton sini magina-apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow kalang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Hindi nga nagaglow kalang o kon rosy cheeks kalang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sini nga Clear Skin Beauty Soap makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nalagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secret of
3: health. So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sunthone Plus Herbal Soap kinanglano naton ina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Sunthone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamao lato sa pamatsyagan, dahil naton kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamao labi na gid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin, kay nga adlo ka kututon sa lamo, bangod sang threat sang dengue. So kinanglan naton magpangita naman sang mosquito repellent.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Sunthone Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sunthone Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So aling pala nagsalawas, that's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas. Pero dapat magbalon kita dara ka magstack sang sis the pain o sa pain reliever. Kaya basi kung maglinger, maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.

0: pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabalakon pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Pala scatter.
4: Mayroon kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kaya nag-star-star mo sa nga mata mo?
1: Oo, kita mo dahil yung kapila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of Health.
4: Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung naprotektahan ng aton sa nga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na kamulibido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering kamo sininga mga medical conditions, just like that sang diabetes, nga dapat i-treat anang yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men.
0: Para sa mga lalaki.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inani ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, nabibigit sa mga DJs nila, kadyo, blah,
7: wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
3: may how, kid,
7: ah. Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9
0: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa,

0: Karay ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad ng Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudad ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudad ng Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Chapter Day Celebration sa Sudad ng Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun Silay noon.
1: Makabalita nga una mo babalak diri mo babatian Express Balita Labas kag eksklusibo nga nasaga pinanggi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from Club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: M News Express Manila.
1: X7 time, alas 6:19 na, may nga siyudad sa Bacolod, probinsya San Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinigaman sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 9, 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa naton dira nga nagamonitor na ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami mga katropa para sa inyong mga radyo. Sa FM band kita, kag sa mga radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Samtang sa Northern Negros, XFM Sagay City mga katropa, sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Kabankalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka bumagkalipat. Bangod at your fingertips, ma-access na ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao nga mga istasyon mga katropa, please download mga katropa ang XFM Radio Network. Dranin nyo mga katropa ma-access ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines sa bugos nga Pilipinas.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line diri sa itong estasyon sa itong numero mga katropa nga 0915-628-7926.
1: Alas 6:21 na kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa Martes ng edisyon diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: P-Volks, wala nagadula sa posibilidad nga ang natabong linog sa Mindanao ang matabo man sa Negros bangod sa aktibo nga trench. Mga local rescue teams nagaulat sa advice kung kinanglanon sila sa Mindanao.
2: Urok Chairman Gintiro patay sa Banwasang Binalbagan.
1: Alkalde sa Bacolod nagpasiguro nga bisan ang mga late enrollees ang makabaton sang libre nga school supplies. Kag para sa atong mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Natorsen ang kumpirmado nga patay samtang pitong missing sa 7.8 magnitude nga linog sa Sarangani kahapon. Casualties mahimo nga madugangan pa.
2: 18 ka mga ex-marines sa Malita issue ang mga pangatubang sang kaso batok sa mga persona nga ilaginlakip sa bag-o nga testimonya.
1: Kag para sa atong mga headlines international news.
0: Express Manila. International News.
1: 21 patay, 19 pilason sa sunog sa bus sa pungsod Iraq.
2: Ginkondinar sa Iran ang airstrike sa US sa ILA radar kag surveillance site.
1: Kag para karon sa atong balita sa sports, update sa NBA Finals. Mga katropa, bantayin ninyo karon ang Game 3. Kag next, tinguan nga mapatay ng streak samtang nagalaom naman ang break, sang breakthrough ang Spurs.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz karon, ang sikat nga si Linda Walker mga katropa ang yari sa karon sa Pilipinas.
1: Kag mga katropa, para karon sa ito nga balita espesyal kaupod si katropang James King. Isa ka kumpanya sa Amerika tuyo kuno nga mag-release ang 32 million ka mga lamok. Alas 6:23 na mga katropa. Inyo na batihan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyong mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At na patulungan ng countdown sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Mga local rescue teams sa Negros Occidental ang nagahulat sang mando sang Office of the Civil Defense kung kinanglanon sang ilang bulig sa General Santos City sa Mindanao. Sunod kay Talisay City Disaster Risk Reduction Management Head Spikes Gutierrez, preparado sila ang padulong gilayon sa Mindanao kung panagutan na sang OCD kag mayara plano na sa ilang deployment. Ang Talisay City DRMO ang masaming nagauna sa pag-deploy sang ilang emergency responders kung sa din may kalamidan. Damlagpag inpahayag ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermino nga nagahulat man sila sang advice halin sa OCD Central Office. Hindi lang ang Talisay City responders ang preparado sa deployment, kundi may iban pa ang mga local government units sa Negros Island Region ang luyag ang magpadala sang team kung kinanglanon sa Region 12.
2: Gin-compirmaro sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVO sa nga nagtuga sa mabaskog nga linog sa Sarangani Agas ang Hunyo 8 ang Cotabato Trench. Sunod sa kay Paolo Sawi, ang Science Research Analyst sa CONFIVO sa ginakabig nga dako nga generator sa linog ang nasambit nga trench sa bugos nga Mindanao nga nagresulta sa mabaskog nga pagtayog sa tinalikdan nga tuig. Dugang pa ni Sawi, ginakabig nga active fault ang Cotabato Trench kag may dako nga epekto ini sa pila ka mga lugar nga nagtuga ini sa 1.4 meters nga tsunami wave nga magkabig delikado sa pamuluyo kag pala nga buhian. Ginpahayag man sini nga maapektuhan sang tsunami ang siyam ka mga probinsya o kon mga probinsya nga ginalakipan sang Sarangani, Davao del Sur, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kulirat kag Cotabato. Mayara naman sang na-record ang FIVOX angot sa presensya sang tsunami wave sa Zamboanga kag Sarangani. Kag sa karona, ginahulat pa ang dugang pang mga detalye sa posible epekto sang linog.
1: Wala ginadula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX ang posibilidad gabay mo maeksperensyaan man sa isla sa Negros ang nagluntad ng mabasko galinog kaya isa natabo sa Mindanao aga sa Lunes, Hunyo 8. Sunod kay Paolo Sawi, ang Science Research Analyst sa FIVOX. Ang nag-generate sa 7.8 magnitude galinog sa Sarangani, amo ang Cotabato Trench. Samtang sa bahay naman sa isla sa Negros, ang Negros Trench, apang mayara sang nakalain-lain ng stress, ang nasambit ng mga trenches nga posible magtuga sang pagtayog. Tugang panisawi, magapabiling nga mangin mabinantayan bangon sa presensya sa mga active trenches nga ginatunaan sang linog. Mahimo nga makaapekto ini sa pila ka mga pagiyos sa idalom sang duta nga nagresulta sang linog. Kung madumdumaan, nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa maasim Sarangani kag nagresulta sa pagkaguba sa pila ka mga infrastruktura kag nagresulta sa tsunami waves nga may kataason nga 1.4 meters.
2: Nagpasiguro si Bacolod City Mayor Greg Sataya nga hindi mapabayaan ang mga estudyante nga late nagkapa-enroll kag makabaton man sila sa libreng school supplies kag backpack gikan sa syudad. Sa isa ka interview ginpahayag sa alkalde nga nakahatag na sila sang direktiba sa Department of Education o kon DepEd Bacolod agud mapahanumdum mga principal sa pampublikong nga eskulahan nga tipuno ng eksakto nga kadamuon sa mga late enrollees. Suno kay Gasataya, preparado ang Bacolod City Government para sa mas damo pa o kundugang nga mga school supplies para sa mga late enrollment para sa tuig 2026-2027 nga ila man ginapaabot nga magsaka sang 5%. Bisan pa sa padayon nga pagdamo sa mga estudyante nga nagapa-enroll sa ulihi nga tion sa antes magsugod ang klase, ginpahayag sa alkalde nga tinguhaon Japon sang syudad nga mahatagan sa kinahanglanon ng mga school supplies ang tanan nga mga kabataan sa sulod sang pampubliko nga eskwelahan. Kahapon nagsugod na ang pagpanagtag sa nasambit nga libre nga school supplies kag ginalauman tapos ini sini nga simana.
1: Nangin masulay ang opening sa klase sa mga bulutuan sa idalom sa Negros Occidental Division ining nagasakop sa eskwelahan sa 19 ka mga banwa sa bilog ng probinsya. Sunod sa kay Arnold Arnaiz, ang spokesperson sa Division Office sa iya monitoring sa 4 districts ng Negros Occidental kalabanan sa mga eskwelahan ang may decrease sa number of enrollees. Apang, sunod kay Arnaiz, may tubtob Hunyo 30 pa man ang katapusan sa pagbaton sang estudyante gani nagalaong pa sila sang dugang kag mangin kasubong lang sang nagdigad ng school year ang kadamon. Bungod naman sa maulanon nga panahon sa mga nabukit nga eskwelahan, kalabanan sa panghapunan nga klase ang may dutay na lang nga estudyante, bangod wala na sila nagabalik matapos ang lunch break.
2: Ginhiwat ang biodiesel launching of partnership establishment sa pagpanguna ni Congressman Alby Benitez nga nagatuyo magatag sundugan nga suporta sa mga komunidad sa mangingisda sa Bacolod City. Sunod kay Congressman Alby Benitez naglambot na sa 23 sa ang mga partners sa mga partner establishment nga nakigbahin sa nasambit nga programa. Ang ila partnership ang nagabulig sa pulo ka mga barangay sa syudad nga may mga fisherfolk communities. Ginalauman nga paagi sa palayong suporta sa mga partner establishment, mas mapaligon pa ang programa kag inisyatibo para sa maayong pangabuhian sa mga mangingisda kag ilang pamilya sa syudad sang Bacolod.
1: Patay ng isa kapurok chairman matapos siniang ginaligan kag intiro sa wala makilalang mga persona sa sitio Maganay 1, Barangay Biao, Banwa sa Binalbagan, aga sang Lunes, Hunyo 8. Ang biktima, aging kilala sa kay Marlo Galan, 58 anyos, isa kay engkargado, membro sang Lupon, kag-residente sa nasabit ka lugar. Sa next investigation sa Binalbagan PNP, samtang ang biktima ra sa kampo kag nagabantay sa mga obrero, kag-inapatian. Kami ra sa duha ka mga persona nga nagpalapit sa biktima, kag-gilay nga gintiro in isang duha ka mga sospek. Nakaagom sa pila sa nakalilay nga bahin sang lawas ng biktima, nga nagresulta sa iyang kamatayon. Samtang mga sospek gilay nga nagpalagyo matapos sa natabunga krimen. Nakuha sa lugar sang insidente ang tatakong mga bala kag-apat ka mga basiyo sang caliber 45. Sa karon, nagkapatay ng investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa krimen kagpagkilala sa mga sospek.
2: Patay ang isa ka barbero matapos ini agintiro sang wala makilalaan nga suspect sa sulod sang iyang shop sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod, gabi sang Hunyo 7. Ang biktima ginkilala sa kay Carlito Alcala Jr., 50 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain JR Reyes sang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7, samtang nagagunting ang biktima sa iya customer nga isa ka menor de edad nga lalaki, hinali na lang nga managsulod nga isa ka persona nga nagasuksok sang kalo kagilayon nga gintiro sa magkapila ka beses ang biktima. Dugang pa ni Reyes nagkaagom sang tatlo kapila sa iya nga paa ang biktima samtang suspek gilayon nga kapalagyo matapos matabo ang krimen kaginingagaw padala sa ospital ang biktima apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nakuha sa lugar sang insidente ang tatlo ka mga basiyo sang wala matumod nga kalibre sang armas kaginapahayaga mansang hepe nga ang mga biktima mayara sang kaso. Ako ng biktima mayara sang kaso angot sa illegal gambling kag naipaydalo man sa probationary period sang korte. Sa karon nagapadayo ng investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa mga sospek nga ginaaligar riding in tandem.
1: Nagahangyo sang bulig ang pamilya sang barbero nga gintiro patay sa sulod sang iyang balay sa Purok Araw 2, Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod, gabi sang Hunyo 7. Kumadumduman ang biktima aging kilala sa kay Carlito Alcala Jr., 50 anyos, sa residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Wilma, ang asawa sang biktima, napaidalo mang iyang abanan sa probationary period ang sa kasong illegal gambling bago nagapataya ini sang small town lottery o kung STL. Apang wala ini nagapati kung may kang tanan ang pagpatay sa iyang abanan sa kaso. Gimpayag man sa asawa nga wala sang kontra ang iyang abanan kag mabuot ini. Iya man nga ginkumpirma nga wala nakabaton sa pagpamaog ang biktima, anti sining nga gintiro. Sa karon, nagapatay ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen.
2: Ginpatawag sa principal's office ang isa ka estudyante nga ginatudlo nga nagpost sang sala kag gidibatod nga impormasyon sa social media nga nagasiling nga wala sang klase tinalikdan nga adlaw Hunyo 8. Nagupod sa pagpatawag ang Iloy. Ako nagupod sa pagpatawag ang Iloy sang minor de edad nga estudyante nga nagpahayag nga posible na hack ang Facebook account sang iyang bata kagamo ang ginalinan sang controversial nga post. Sunod sa otoridad sang eskwelahan ipaidalo mga estudyante sa nagakaigo nga disciplinary action kag counseling agud matuduan sang responsable nga paggamit sang social media kag malikawan ang pagliwat sa among nga insidente samtang nagpaandaman ang Bacolod City Government sa publiko nga indi magpalaptas ang fake news ukon sala-sala nga mga impormasyon. Ginpahayag man sang syudad nga may ang nagapadayon sa gihapon nga monitoring kag investigasyon batok sa mga nagahimo sang parehasini nga mga insidente kag ang sino man nga madakpan nga nagapalaptas sang peke nga balita mahimo nga maaga atubang sa nagakaigong aksyon ka magapanabat sa ilang ginhimo. Nanawagan man si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa mga estudyante nga mangin responsable sa paggamit sa social media kaglikawan ng pagpalaptas sa fake news.
1: Alas 6:33 na. Inyo na batayan mga katropa ang kaundan sa balita sa lokal kagining inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdik sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ang mga kaundan naman sa balita sa National
0: Express Balita National News.
1: Gina-verify sa Office of the Civil Defense ang 14 kapatay kag 7 kamising sa report kahapon kasunod sa mabaskog nga magnitude 7.8 nga linog nga nagigo sa Mindanao. Sa next initial report sa nga epekto sang mabaskog nga linog, in report ni OCD spokesperson June Castillo, nga 11 ka casualties ang na-record gikan sa Region 12 o kung sub-sergeant, samtang 3 naman ka fatalities ang nagikan sa Region 11 o kung Davao Region. Sunod sa opisyal sa OCD ang nasabit nga data ang yara sa verification sa pamunuan sa DepEd missing cluster. Subong man, sunod sa data sa OCD, mayara sa ginabanta 10,000 ka mga pamilya ang apektado sa mga lugar nga naigo sa linog nga gin-evacuate sa mga evacuation centers. Sa karoon, nagapatay na yung damage assessment sa lokal, regional, kag national nga mga tinawo sa gobyerno agad may baluan ang kadakoon sa kahalitan.
2: Bilang kabahin sa padayon nga pagpanghanda sa DSWD kasunod sa mabaskog nga linog sa Mindanao, ang departamento magapadala sa dugang 10,000 ka mga kahon sa family food packs sa Kaisa Wing Van sa Mindanao Disaster Resource Center agud madugangan ang mga relief supplies nga yara na sa rehiyon. Kabahin ini sa intensified disaster response operations sa DSWD kaupod ang Angels and Red Vest samtang padayon sini nga ginabantayan ang sitwasyon sa mga apektado nga lugar kag ginasig siguro gamay nagakaigo nga supply sa mga relief items nga gilayon nga mapadala kon kinahanglanon. Magapabili naman o kung nagapabilin sa karon nga alerto kag handa ang DSWD sa paghatag sa augmentation support kag iban pa nga kinahanglanon nga bulig sa mga lokal nga panguluhan kag komunidad agud mapasiguro ang madasig kag responsable kag nga pagresponde sa mga kinahanglanon sa mga pamilya nga apektado sang kalamidad.
1: Ang 18 kaginaligar anay Marines kag bagman nga nagtistigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang mahimo nga magapangatubang sa bagong mga panumbungon pagkatapos nila gin-implikar ang pila ka mga mataga-as ka opisyales sa ginaligar corruption sa mga flood control projects. Ginanunsyo nanda ni Senator Vicente Soto III kag Erwin Tulfo nga magapasaka sila sa kaso nga libel kag cyber libel batok sa mga testigo bago sa ginaligar sa laang allegation. Kagin consistent ka detalye sa ilang testimonya. Sino kay Senator Panfilo Lacson? Posible man nga manabat sa idalom sa cyber libel kag Article 177 sa revised penal code ng mga senador nga nagpatigayan sa nasabit ng hearing bangon sa ginapahayag pagpatigayan sa nasabit ng committee hearing nga wala sang legal authority. Una na nga nagpalabot sa reklamo sa Day Batangas Representative Jervelo Istro, Iloilo City Representative Julian Baronda, kagani Senator Antonio Trillanes IV sa tanghugot ang mga ipinginimuhala ng Dairy Representative Leila Dilima, Zia Lonto Adyong, kag mga anay katapos sa Makabayan Block.
2: Ginserbi na ang warrant of arrest sa kontraktor nga si Curly Descaya sa Lunes sa Hunyo 8. May kaangtanan sa non-bailable malversation case angot sa yapag-intra sa kickback scheme alin sa flood control project. Gipaydalom sa kusuriya sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kung PNPCIDG si Descaya nga napreso sa Senado matapos gin-cite and contempt. Gindala sa Descaya sakay sa police mobile sa Malolos, Bulacan para sa pagbalik sa warrant. Sang Biyernes, nagpagwasang arrest warrant ang Malolos Bulacan Regional Trial Court ya Descaya kaupod ng iyasawa nga si Sara Descaya kag siyam ka iban pa may kaantanan sa nasambit nga kaso. Sunod sa kampo ni Descaya gitpahayag sang iya abogado nga nasubuan ang iya kliyente nga matapos ini sa prisuhan apisar sang iya kooperasyon.
1: Alas 6:38 na. Mga katropa nyo na batian ang kabugusan nga detalye sa balita sa National. Kagining na dulong sa inyo sa Premium D3.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Mga katropa, ito na padulungan ang mga balita naman sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Hindi magnubo sa 21 ang patay kag 19 ang pilason matapos nga nag-crash kag nasunog ang isa kaday pasero nga bus malapit sa Iraq City of Nasiriya sang Domingo. So nasa mga otoridad, nadulaan sa kontrol ang driver samtang nagbiyahe sa isa highway. Gimando sang Iraqi Prime Minister nga si Ali Al-Zaidi ang gilayon ng investigasyon. Agud may baluan ang kabagdanan sang tragedya. Ginpangabayman sini ang mga natungdan nga ahensya nga i-report ang kabugusan nga insidente. Paday pa nga ginahibalo sa mga otoridad ang eksakto nga gitunaan sang aksidente.
2: Ginkondinar sang Iran ang airstrikes sang US sa ila radar kag coastal surveillance sites kag ginatawag nila ini nga paglapas sa ceasefire deal so tunga sang US kag Iran. Sunod sa foreign ministry sang Iran nag-igo ang airstrikes sa mga rehiyon sang Sirik kag Kish Island. Ang US Central Command ang nagasalingman nga ang pag-atake sa mga surveillance kag radar sites sa lugar amo ang pagpugong sa anuman nga pag-atake sa mga barko nga nagaag sa Strait of Hormuz.
1: Alas 6:40 na mga katropa nyo nabatayan ng mga balita sa International kagaling na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kaging patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: At na padulungan ang kaunda naman sa balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Para sa aton nga NBA Finals update. Bantayan karon mga katropa ang Game 3 alas 8:30 oras sa Pilipinas. Kag ginalauman ang masandukot nga hampang sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs sa Game 3 sang NBA Finals. Kag hiwaton nini sa Madison Square Garden sa New York nga mag-host ang NBA Finals game sa pinakaunang atiyon umalin sa tong 1999. Tingwaan sang Knicks nga makapitalize ang ilang home court advantage sa ginatawag nga World's Most Famous Arena kag nagdugang pa sa ilang momentum ang ilang record tying streak nga 8 kasunod-sunod nga road playoff wins nga nagapatas nga sa game set sang 2001 NBA champion nga Los Angeles Lakers. Apang sunod kay New York head coach Mike Brown ining produkto lang sang total team effort. Sabay naman sa Spurs, wala sila nagapatublag sa pagatubang sa 0-2 deficit kag nakanda na sa challenge ang Filipino-American rookie nga si Dylan Harper kag si Devin Vassell. Gintawag na nga pinakamahal nga single game sa NBA history ang Game 3 sadik sa ticket prices. Balantayan ang hampang karon. Subungaga, alas 8:30 oras sa Pilipinas nga tambungan pa ni US President Donald Trump o po ng iban pa nga mga A-list celebrities ang hampang. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:42 na mga katropaton, padulungan ang balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa Showbiz, subong Martes. Ang sikat nga si Linda Walker, mga katropa, kung Linda Walker nga tinagsikat yun sa isa ka Chinese drama, mga katropa, nga ginatutukan sa mga Pinoy, sa mga short reels bala sa Facebook, mga katropa. Ang nagpadulong Adria sa Pilipinas, ang matutuod nga pangalan ni Linda Walker, mga katropa, amo si Zhang Yengfei, isa inika Chinese actress, kaga mas kilalati sa iya role, no, nga nag-viral sa microdrama, akong sa short reels, mga katropa, nga The Heiress, no, nga tikilalato siya si Linda Walker, nga alam-alam, nga bata ka magranon, pero wala siya ginasapak, no, ang gin-adapt mo ang ginasapak mga katropa. Kag ulihin na nabalaan nga siya ang matutuod nga alam mga katropa. Kag ati nag ano to no nag trending all over the Philippines matapos nga ti may ginabansang gana Linda Walker of the Philippines nga ang totoong Linda Walker mga alam no mga katropa. Isa pa lang ang inigaling nga actress mga katropa si Zhang Yengfei ang 21 years old pa lang gali mga katropa. Nga nag-tour siya sa ang tinalikdan nga adlaw sa Binondo kag sa Intramuros mga katropa. Bangod yan nga nag courtesy visit ini sa kay Manila Mayor Isko Moreno as part of cultural exchange program nga maka nga mag-aim niya mga katropa nga mag-strengthen sa ties between the Philippines and China when it comes to culture mga katropa. So tinakita to ng mga katropa no ang ining si Zhang Yengfei o mas kilala Linda Walker pero hambali sa mga netizen mas guwapa siya in person kung wala siya eyeglass kahit isa sa short reels nga to mga katropa sa microdrama nga to naga ano siya naga eyeglass kag

0: nagsugod na ang klase. Iningaton Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, mayra makita sa habon nga pampaputi sa mga mahilig diraya sa glutathione and kojic. May glutakojic na may virgin coconut oil o kung VCO pa. Ganyan po sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:45 na. Rodo Katapang Wendel ang oras tapos si Malang Alang. Pero nga gawon ta na ning balita espesyal ni Katropang James King. Balon ta ni ano ning kompanya balang tuyo nga mag-release sang 32 million ka mga lamok kag para sa diin. Katropang Ed, katolged ang lamok. Nadula. Katulgi kagat sa glamok. Ha? Okay, sige. So, Katropang Wendel, sa mga katropa natin na nag-monitor, good morning sa ila.
0: Yes, good morning sa mga katropa natin sa ilaya ni Ma'am Elves Direwa, mayong aga, sa ilaya ni Katropang Lloyd Davales, sa ilaya ni Sir Gary Victoriano, good morning. Sa ilaya ni Araceli Loraez, good morning. Kamaliya, member sila sa Handumanan chapter sa Moms, no? Moms chapter sa Handumanan. Good morning, Ma'am Araceli Loraez, good morning. Kay Ma'am Girly Sembrano, good morning man. Kamaliya, kaluoy ko no sa mga kabayan, tas Mindanao, pray lang kita para sa ilang safety. Yes, good jack to kagid ma'am. Sa ilang ni Ma'am Lia Lombrado, good morning man, happy Tuesday. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning man, mayong aga.
3: Yes, and kinatamyo ko tagaling ako nga Iloy, no?
2: Nalangga na ako nga Iloy, si Jocelyn Burgos, si Mama Kay. Happy birthday, no? Hey, June 9.
0: Happy birthday.
2: Happy birthday!
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Ay, katapang Franza, pagkagaliw ako mani Ma'am Shirley Arevalo Galiwa, si Jefford Dael Tulidano.
2: Okay.
0: Happy birthday, man.
2: Happy birthday, man. Damo, galis ang birthday, subo.
0: Gani.
2: Oo. Sige, ito sumalay. Wala, anda. Ah, sige lang. Pranti mo yung lawas, ha? No? Happy birthday, liwat ma, no? Love you. Kag ti Katropang Mendoza man nag-celebrate man sa birthday nila subog ti happy birthday. Oy, buwas, may birthday celebrant man kita diri kaupod nato. Papaktan mo may 20 ka kuno kay Katropang Chris. Si engineer birthday man bas ni engineer, no? Engineer, kay engineer Soy, no? Birthday man bas ni engineer. Ha? Sige, sa mga katropa natin din ha, salamat gid sa inyong pag-upod sa amon. Dari lang sa Gyapon sa XFM 103.9 Bacolod. Katropang Wendel, before kita plan yung magtakop, mga produkto sa Yes to Health, sa diinta ni Mabakal?
0: Yes, mga katropa, mga produkto natin sa Yes to Health, ang Mabakal sa atong mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, Mabakal maninis sa mga butika, sa Negros Grace Pharmacy, sa Watson's Generica, sa Southstar, yes. TGP, mga katropa. Hindi man mga bakal sa mga butika, mga lokal nga butika, malapit sa inyong lugar, pamakutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health kung ang mga Santon products.
2: Yes.
0: Order man, syempre online. Sa yung mga online shopping applications, i-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original niya produkto.
2: Ayos. Sige, ang oras na katropang Wendel, dugin na kolabos na sa mga katropa na tondira. Matay ninyo, no? Matay ninyo na pagliso, ah. Tutok na kayo magabulos ng bulos sa ikaw po sa katropang Erwin Salinas, mga katropa. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si Katropang Wendel Balinario.
2: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: XFM 103.9.
7: The Secrets of Health.
8: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
9: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganito kita constipated ang isa katawo,

0: Irregular ang iya sedinga pag defecate o kunang bowel movement. Maghambal kita hindi irregular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kun masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gidya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sringa colon. Ang iban, kun nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon, Abi Dok Leo? Mabalanta dayon, constipated na. Ko inang kao nagkambiay, kao why dayon magwa constipation na?
0: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sang higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Santhon Plus Gold.
0: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap nga muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secrets of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secrets of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga sining a brain.
2: The secret of health.
4: Supple Plus Gold.
5: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
6: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
6: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santhon Rush Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya efekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
9: XFM 103.9.
10: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Nga, XFM kid how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM kid?
13: Inami ang music ah.
11: Nga, XFM kid?
12: Ay,
13: wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM kid how?
16: Timo!
17: XFM 103.9
18: XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, XFM.

0: Rega Madre sa Silay, kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Saraj ng Silay, kagang Silay Festival. Kag-welcome ika mo sa paglibot-libot diri sa among nga mga social houses, kag mananit nga mga pagkaon diri sa Sudad ng Silay. Para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan, kagamon nga mga delicacies diri sa Sudad ng Silay. Gina-invitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad ng Silay, kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. O yun Silay noon.
1: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
2: Bullseye!
1: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
5: Niniwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katura pa. May nga ka sa mga suki naton nga tagpalamati. Welcome na sa pagpangragad naton rin sa Bullseye. Paribagong adlaw naman mga katura pa. Pizza, ano na, pizza... Jess na bla mo, no? Jess na kahapon, ha? No, ibi pa lang? No, gusto ko na mag-jess, ha?
1: Hindi mo sa prevent. Sa mga mag-glad tayo.
0: Para mag-dasig-dasig ang inadlaw, ha?

0: Sige na mga katropa, June 9, 2026. Welcome sa pagpangalagad natin, morning sa mga katropa all over Bacolod City. Malabutan sa pagpangalagad natin this morning mga katropa. Sa pagdaraman natin sa mga balita, subo nga, no, nga adlaw, sa adlaw nga Martes. Mayara naman kita development update sa presyo sa petrolyo, katropa. Amo rin nga itong termi, ginapahibalo sa itong mga kuturan, mga katropa, nga ang presyo sa petrolyo, hindi ito mapaktan, nagtibuo kung kisa, manubo, kung kisa masaka, bawi, inagligad. Ay, nako, nag-rollback big time, ang iyasaka, big time man. Ako naman katropa, si katropa Win Salinas, upod natin sa technical side, katropa Chris, Chris Ribando, Librando. Dumatipaslong pa ko ba? Update kami. Tumtumalas, Jess ng aga sa pagdalakay kag pagdala sa inyo sa mga balita. Kamang impormasyon katropa sa pagpangalagin nato diri sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. May mga nagpamati bala sa merkado publiko daw sa Libertad Public Market. Nakatutok sila sa XFM. Thank you. Salamat git abi nyo ang pagpulo pamati nyo dako na nga pagpahabok sa among tigipusoon. Nagahabok man tigipusoon namon tungod sa inyo nga suporta. Salamat git ha. Mabuhay po kayo. Mga katropa naton sa mga sahanay sang mga drivers, no? Kag sahanay sa mga trabahante, there is Negros Occidental maing aga sa inyo tanan. Kumusta ang aton nga pagpangabuhi? Okay lang, steady pulse lang. Importante mga katropa, may ara lang ta subong. Antes nga maka ulo elementar naman, maka okay-okay nga aton nga sitwasyon para mag patigayo naman sang pagkabuhi naton, no? Wait, nakabalugli mga katropa, nagdubo-nubo ang inflation rate naton, istorya. Naka 6% na lang tahal nito sa 7.2, bla. 6% na kuno, nagdubo-nubo, 6 point something na. Istoryahan na bla karon mga katropa. Kahit kinamo sa mga kauturan, nagpapakot, paano ini makapekto sa pagpangabuhi ta ang inflation rate the responsod Pilipinas katropa para maano ta mag makaulo istorya kita sa sitwasyon sa aton pumuruyo dari sa Negros Occidental. Para mapalabot naman ang pila ka mga pila ka mga bagay nga dapat mabalaan man sang pumulo yung Pilipinhon. Welcome, welcome mga katropa, mabati ang kita sa 103.9 XFM Bacolod. Live man kita nagpangalagad mga katropa sa 106.1 XFM Kabankalan. Mabatian kita sa pila ka mga stations all over Negros Occidental, mga bien. Sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Pagdala naman sa pila ka mga latest development update sa aton nga pagpangalagad this morning. Ari ang pila ka latest naton mga bien nga mga hitabo kahapon sa aton nga palibot. Headlines. Katropa, death toll sa nagluntad nga linog sa Sarangani Province mga abyan. Naglabot na sa Jason Wybie ang patay. Headlines. Samtang kaso nga pagpangawat sa banwa sa Morsha, nakuhaan sa CCTV o bawa. Grabe naman eh ang mga isyo kog mga kaso sa kinuwatay there is Negros Occidental duga duging daw naglala pagid ano sitwasyon na ni or basic kauti lang gid niya gusto lang gid mga awat bla gusto lang gid bala mag pangita as pamaagi para makakauti sa kwarta ay nakohoo katropa mga abyan may pagtaas sa presyo sang petrolyo. Istorya na karon mga katropa, kung ano ang gintaas nagligad to sa presyo sang kerosene, daw bulo bawi piso lang ang difference niya. Nga akon mag-rollback, ihambal naton bala sa mga ahensya sa gobyerno. Sige, good news, may ara kami sang ng good news, may rollback, big time rollback, ba? Triple, no? Baskog, no? Big time rollback ang amon ipatuman buwas. Ambal to pero singa 10 pesos kerosene. Na simple lang ah. Pero subong mga katropa big time nga ano naman. Kun indi kun saka iya, indi big time. May 8 piso nga saka sa kerosene mo. Ha? May ara naman sang lapit na 5 piso nga saka sa presyo sang diesel. Kag kapin na lapit 3 peso. 30 centimos para naman sa gasolina. Amo na ang pinaka-latest mga katropa. Tanaw-tanaw na. Pinaka-update na ton sa aton nga pagpangaragad. Aryo, mayari pagintas sa mga balita, pulis na ton. Pagtiro patay sa isa kabarbero sa barangay Vista Alegre. Hindi mistaken identity, suno sa kapulisan. Uy, no? Mayari na sang, ano? Mayara na sang lead ni ang pulis. Headlines, headlines. Kabay pa nga masolbar lang ni. Basta ang tingin ebidensya, kinahanglan sang kapulisan para magpasaka kaso batok sa suspect nga nagtiro sa patay sa syudad sang babayi, sa syudad sang Bago. Amo to lang babayi katropa nga ginlothang tinalikdan nga adlaw sa kilid lang sang Negros Occidental District Jail nga wala sang pakundangan, wala sang hadlok, wala sang walang kaba nga mamatay sila iya sang tao mismo ha. Considerin active ang security and safety ang ang alert level taas dira sa lugar at dira sa tibo sang kabulastugan nila no sang ilang grehimo nga krimen katropa. Pero nonetheless na amukin na no may arang gidagahimo na iya nga mga kuturan ta way na may ibot kabuhi mo no. Kapin pa kuno droga ang ginalantaw but ti ginalantaw sa pulis karon katropa nga ti ang importante ebidensya nga makatudlo sa mga suspekto karon no. Tara ang tabanan sa pag pangalagad naton karon special ning report mga katropa gintutukon tutukan sa news team naton para makuha ang pila ka mga latest development sina ang pila ka mga update sina mga katropa sa paglaot sa mga suspect sa paghimo sang krimen diri sa aton syudad. Ang sadya naman kay ti once nga riding in tandem la no hindi na dali-dali madakop mo. Ang himoon mo lang is hibaloon mo kung ano ang pinaka-closest nga threat mga katropa sa biktima. Kag dito mo haum-haumon no para mag ano ka mag magkuha sa mga ebidensya sugod sa investigation mo mga katropa. Siguro amo rin tutukan mo nato sa aton mga lagas kapulisan ay no paano ni siya ma-mitigate ang killing sa kaso sa mga ride, sang mga biktima nga ginpatay sang riding in tandem kay para ma ano naton para matansya naton kung din gid kapasidad sa aton mga awtoridad sa paglaot sini. 728 mga katropa, welcome sa pagpaparagad naton sa aton palatuntunan. Morning sa kay Sir Junior Alegria. Uy, ari na siya, mayong aga sa mga taga-overflow, Barangay Makagahay, Moises Padilla. Samtang sa kay watching ng kami ni Jovi Amudente, mayong aga, live and direct from New Zealand, mayong aga. Thank you. Watching with you, having lunch break. Ma'am, good morning, salamat gida. Halong-halo ka muda. Thank you. Lea Lobrado, may aga. Good morning everyone, kabangkalan. Kamusta nga ton yung mga kabangkalan nun subong sa merkado? Kamusta ka muna? May pa rin kayo gulan ulan. Kaya nalang mag-ulan gani, baha na naman da. Ano naman da? Nang taas naman tubig da. Kaga nagatinulo naman da mo. No? Actually, dugay na sa problema. Mag-ulan na highlight pagid. Dason nga ano kung hindi pa naman kayo oo ma-highlight mo na bago Ma'am Lea thank you gid salamat gid kasadya ko no sa intro aka daw gasaot kami digani ya ma'am ah. Mga katropa, tatlo ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang aton ginapahibalo sa inyo nga mag-maintain ka mo sini ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa. May naman kotob lang sa akon nga ang Vitamin C okay lang ang mag-solo. Actually, muna sa practice naton ang Vitamin C imnon ta kay pinsa ta mag-taas ang aton immunity mga katropa. Ang ginihimo sa lawas naton, upod ang vitamin C mga katoro, pag maximize niya lang ang what is available ng mga nutrients nga ma-convert naton sa mga energies nato mga katropa, no, para pagbabaskog pataas sa nga aton nga immune system, no. Pero kung puro chemical, puro ang ginakaon ta, puro may preservative, soft drinks, hot dog, noodles, instant kunano pa, katropa, problema tara, no, kay ang iyang nutrients nga mahatag kulang-kulang di kayo. Plus iproseso yamanti mga toxic eh, mga toxin, ha? Tungod sa mga makabig naton problema o kung makabig tanga ng ang mga nutrients kay suppose iproseso yamanti mga toxin man ito, mga hilo man eh. Pero kung may ara kan sakto nga suplemento katropa, hindi naman ta ka-access sa mga utan-utan gid Dasig subong. Makaon ka utan, mabakal ka utan, tanan na nakaagi naman sa medyo hindi na preska, may tibaklon mo sa merkado, ligad pa na sa gintupo. Diba? So kung matabo, medyo hindi na sa amon yung nutrients na makuha naton, no? That's why gin-encourage kin naman mga katropa nga mag-supplement kita sa Santum Plus Gold. May ara na siya sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlics, spirulina, amuni, abyan, ang iproseso sang lawas ta. Kay may ara kita daan stock sini, no? Para pabaskugon, para buligan lawas ta, magtaas resistensya ta. Pinagi sa vitamin C, panasigon niya ang pag-absorb sini katropa. Dason, since kami ara ka stock sini sang mangosteen, sang ampalaya, sa lawas mo, sa malunggay, garlic, kag spirulina, amo na iproseso ya na lasan mo pagid sang premium D3. Not all of us katropa can have the total absorption sang sang vitamins, sang vitamin D nga ginagamit sang lawas naton sa pagpabakod sang aton nga enerhiya. Not all may ara mga katropa. So that's why especially kung medyo ga edad-edad ka na, pigaw na ang aton nga pag proseso sa mga pagkaon katropa, bauti dira gita. So aton lang mga katropa, pabakuron ta na lawas ta pinaagi sa pagsuplemento sa mga vitamins kay kinanglan naton, okay? Nagapanami ni sang blood flow naton, nagapanubo sang kalamay, blood sugar naton katropa, kag ginabatuan ang pila ka mga infections no kontra sa mga viral diseases mga abyan. Okay? Ang Ultimate Trio, mamakal nyo ni sa mga butika malapit sa aton nga mga lugar katropa, dira sa inyong barangay, pwede ka mo kadto. Kung may Mercury Drug Stores dira, pwede ka mo ka bisita sa Mercury Drug Store, available na mga katropa sa South Star Drugman, no? Sa TGP, kag sa generica stores nationwide, kag pwede man mamakal dira sa mga malapit nga mga butika sa inyong barangay, pamangkot lang ka muna bla, no? Arada, no? Aton Santon Plus Gold nga makabulig sa aton. Gahuyo-huyo ka na, galalain ka na, gabugat ng imo lawas tungod sa grabe nga bugat mo katropa, no? Gaheavyweight ka na, exercise ka, insakto lang mga suplemento, iwasan tang matampis yung mga pagkaon anay subong kay bulo budlay budlay do hindi sa nami. Si Ma'am Jessica Gonzalez, so nag munosa siya ayawan pa ko tumok sang Amelia ko ding gaburot-burot. Apang salamat kay National Gidman ang tunog eh. Morning ya. Salamat gid ah. Thank you gid Ma'am Jessica. By the way mga katropa, ang produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede nyo ma-access mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness. Naton diri sa aton syudad mga katropa, diri sa Bukolod. Pwede ka makabisita da. Ang aton nga mga produkto no ara sa door number 4, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. All right. Okay dok, sumama yan no. Isuryante naman yung mga katropa, gamay bla, ang ining istorya naman sa pagpasaka sa presyo sa petrolyo, pero may lang tagaka, ano di, nagaka biktima, mga katropa, sa mga pagtulotas-taas ang pagtulotimbuok, pagbalikuno sa presyo sa petrolyo sa mga panahon. May ara announcement ang Department of Energy naton sa pagnubo sa presyo sa gasolina. Bisa na ano pa paadak subong, kanto tato sa merkado, kanto kita sa mga barangay. Ang problema subong is ang cost of living sa tao. Even ang luto-luto, bra, sa mga pagkaon, katuro. Pati ka alaka, kung nagmahal ang ilang presyo sa pagkaon, no? Kay ama, kung mo aga ka, mangumpara ka pa, markila ka sa motor, para makabakal ka to sa mga panakot mo, nga inugalutoon mo para sa pagluto mo sa pagkaon. Idugang na siya, idugang siya sa imong gasto. Ay, hindi pwedeng hindi kay i-absorb mong taranto, i-absorb mo ang gasto nga ni. Kundi burdoy ka, nagnegosyo ka pa. So, balik ka ron sa adlaw nga sa Pizza Nueve, subong adlaw katropa. Ang ginhambal di is may ara sang pag-adjust sang presyo sang petrolyo. Pero ang adjustment niya hindi panaog. Pasaka gali. Ang presyo daw 4 pesos plus, no? Aryo, ang eksakto lang sa kerosene may saka sa mga katropa nga I think daw 4 pesos, lapit 5 piso, no? Dason gasolina 30 cents, no? Pagsaka niya po mga katropa, no? Diesel 4.85 ang pagsaka diri mga katropa. So daw ka ironic kung kisa nga nakita tang presyo dako taas. We're trying to live with it, no? Pero kung kisa it's too much to bear, no? Budlay kahit sa mga negosyo ang kung ipa-deliver mo may cost ka man, mataas ka ng presyo. Subong ang natamaan ang mga riders, bla, no? Why man nagreklamo, pero makita ta may ara sa mga kongkis, mahatag ka tip na lang. Kay kamano ka man sa sitwasyon nila mo, no? Mahatag ka lang sa sobra-sobra para pag gasolina na. Kay kung, for example, halin di sa proper pakanto takuling, halin sa proper sa downtown pakanto takuling, pa-deliver ka, dako-dako man ang bayaran mo, dako man gasolina mo. Dabla-dabla. So, sitwasyon nga daw kita apiktado, mga katropa. No? So, I hope ma-himuan sa pamagi. Galing tayo daw mo lang ng Japon. Balik-balik lang sa Japon sa istorya nga, oy, di na tong bulig sa katong gobyerno to. Kaya daw diriya, amunabla, hambal mga katropa, too much na. Sobra na kita sa ginahambal nga, ano ni, ang ginahambal nga assistance, bulig, aton nga mga ayuda, no? Na perfect na lang sistema sa nada. Pero why pa tayo nato na perfect kung paano mag-solbar sa problema para mabuin-buinan ang agunto sa natin pumuloy pwede, no? Storyahan na karoon na, no? Mga katropa, 7:37 na sa pagpangalagat natin. Masimulate na kamo kadto sa inyong mga opisina, katropa. Palayog lang ko ha, dali-dali lang ta, para before 8 aran na sa pagkita ta, morning. Na mag-commercial ta na, katuan ta maritalya sa mga balita na ito mga katropa, angot sa nagluntad ng mga insidente, Denis Bacolod, pagpaniro, tobla sa Vista Alegre, ligad, may mga development kita, plus ang isa man kaya shooting incident dito sa Negros Occidental District Jail, may latest development man kita mga katropa, tinutukan ni sa ating news team. Alright? Oras na ton, 7:38. Let's take a break. Balikan tani, commercial ta. Stay with us. Balik kami pagkatapos ni.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Sample Plus Gold.
3: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again.
5: And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
5: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
13: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga

0: pag-usapan mga kapitulisan.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isong pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.
2: Nakatutok na si Sir Tristan Yatgulay. Si Ma'am Jessica Gonzalez, natuon na sir sa program, no? Bullseye, lamat gid. Ari na si Ma'am Jessica Gonzalez, nagpamayagpag naman. Member sa Class Blood ra, sa Southern Negros, panyaga sa inyo. Thank you, ha. Kaga sa kay Junior Alegria, ari kami din sa Makagahay Moises Padilla. Nakaupod naman si Sir Junior Alegria, no? Sa aton nga para tuturan din sa Bullseye. Katura pa. Ang insidente sa pagpanglutang diri sa Bacolod City, mga Biyano. Kag sa Bago City, ligad tong adlaw nga ang biktima na patay siya tungod gin patay sa riding tandem. Duwa na ka mga kaso sa riding tandem. One from Bago, which I think jurisdiction with Japan sa aton nga provincial police office. Next is ang Aridi ang Barbero naman. Ginlutang mga katropa. Di gahatag sa aton sang malain ng impresyon? Ha? Nagahatag sang lain sang nga brand bala sa Surat sa Bacolod? Nga may nag-operate gali sa aton diya ng mga killer, marugpatay? Ha? Nga patsyon kay mo iya? Ang problema mga katropa, ang kalamatay sila di, puro mo lang ipigado. Ha? Puro mo lang kung drugs ni sa katropa, ginambal, tabi may aras sa mga bandido para kayo nila kuno sistema. Pamacho nila. Hindi na yung tsakto. Hindi. Why sang na flash star? Wala sang pamaagi. Nga ang sala, matadlong mo sa paghimo liwat sang sala daw hindi na amo. Ha? So, gina-check na ton, no? Ang pinaka mga latest development karon mga katropa sa sining insidente. By the way, mga mabiyanta, ha? Sa mga eskwelahan na bulupan tayo, lulagmat kita. Kahit di... may damo sang mga kautis mo base bla biktima hon man masudyan kita. Balikan ta mga katropa, latest development sini upod kay katropang France Andro Burgos angot sa nagluntad nga shooting incident, no, pagtiro patay sa Barbero sa Barangay Vista Alegre, hindi mistaken identity. Pero uy, hala, tutuod gayud gin operate gito sa iya, siya gitong target ni. Bastante nga may ebidensya kinahanglan sa kapulisan nga para magpasaka sa kaso batok sa suspect nga nagtiro patay sa isa ka babae sa siyudad sang Bago. Mga katropa, mga detalye. XFM Live Reports. This time, kaupod nato si katropang France Andrew Burgos. Katropang France, may aga.
3: Yes, katropang Irwin, sa atin nga pagbalik pala sa investigation, update angot sa serenation ng incident. Kaya natapo dito sa may Puro Caraldos, Barangay Bisali, Greco, Silindri, katropang Irwin. Involvado ang isa ning kapartiro sa gintiro patay ini sa wala makilala nga suspect, no?
2: Mm-hmm.
3: So ato ni nga ginbalikan kung matundubuan ni naton ang biktima maging kilala ni Sakay Carlito Alcala Jr.
2: Mm-hmm.
3: Sekretaan niyo, si Kapa Irwin, isa ni siya kabarbiro.
2: Mm-hmm.
3: Sa natabo ni insidente, natabuan din siya ang biktima nagkatanggunting ini.
2: Mm-hmm.
3: Kaya ni barbershop na raman mismo siyang balay.
2: Mm-hmm.
3: Kaginali na lang ini ka pa Irwin.
2: Mm-hmm.
3: Naging sulod sa wala makilalaan niya persona, naging tiro ang biktima sa makapila ka beses, ginaigo, ginasiya nga paa, hawak, kagita, ka pa Irwin, no?
2: Mm-hmm.
3: Na nagresulta, ginaling sa iyang kamatayon bangod sa grabing dugo nga nagwa man sa biktima, no? So, ibrin natin, ginbalikan si Police Captain JRIS.
2: Mm-hmm.
3: Ang station commander sa Bacolod City Station 7.
2: Mm-hmm.
3: Kaya tropang Irwin, may mga nagkagawa ng mga information na base yung biktima, mistaken identity.
2: Uh-huh.
3: Kaya nga, nabal mistaken identity. Kaya kahapon, sa aton ng mga interviews, especially siya ang asawa,
2: mm-hmm.
3: wala man ikon sa kontraya pa niya, pero kaya confirm kaya tropang Irwin mismo from Bacolod City Police Station 7,
2: mm-hmm.
3: kaya ang biktima ni may kaso ang legal nga sugal.
2: Uh-huh.
3: Doon, STL Bukis, katropang Irwin.
2: Oo.
3: And also, under probationary ni siya sa korte.
2: Mm-hmm.
3: Kasi na-priso ni siya ng katropang Irwin, pero naka-prove, naka-alili siya, naka-abili siya pa probationary. So, ga-appear ni siya sa court kada simaa, may kada bulan, no?
2: Oo.
3: Nag-appear ni siya, kahit nag-ligad lang doon na gano'n naman sila niya. So, nag-appear naman ni siya for probationary.
2: Oo.
3: Ang biktima upon siya ang asawa.
2: Oo.
3: So, tika to pa Irwin.

0: gin-confirm sa aton dere sa kasawa ya nga ti hindi man amuni ka na lumang rason.
1: Mm.
0: Kung ini ka gambling ang pag-istoryahan.
1: Mm.
0: Kay ti ka Parwin, ano ginidi ang trabaho sa biktima ti una barbero.
1: Mm-hmm.
0: Tapos to nagapataya sa CL pro ti. Hindi man nila sa imong ano na mo no. Sa nag-handle si mo drug eh.
1: Mm-hmm.
0: No? Kung tinero na di ba katong pangyarawin, illegal o kung legal ka trap eh. So, depende man sa status na sa imo, darang gandol, darabis ang pataya man sa lugar.
1: Mm-hmm.
0: Kung makabigin na bing illegal ang imong operation nila. Pero tika ka, Parvin, tika balo naman kita direct, tila ka mga barangay, may mga kinaya na kita galing nga nag-ataya, STL, no? Pero do, wala man sa kanan na nga problema. Wala. Kahit eh, yung siling man nga, ano ba, the city, o oh, yun, sa syudad, kasi siling nga, hindi kinanglalan sa permiso, dara, no? O kung rin ka kayo ng dokumento, para magtayo yun na niyang pataya ng STL dito sa syudad sa Masalod. Pero tayo, kita ka itong pangalwing, di pa man ko, tagininigit sigurado ta. Kaya ang sa panisahin sa kasawa, masiling na ito nga, pati nga, nakagilan mo, no? O, wala man ikalit sala, wala man ikutra. Nagang kaso nga legal gambling, hindi man naman ikadalong motibo para o kung rason para patsyon ang binibitima. So, dali sa ito, din padulungan tani si Police Captain Jerry Yes, kata pa Irwin, yung balikan ni Naton. Nagbasi para may, ano ni si Mano, may mga natipons lang na detalye, angot sa posibleng yung motibo sa pagkiro sa biktima. Kaya una, ginakakas na to ang mistaken identity, information.
1: Mm.
0: So, Katra Parwin, din confirm sa ato na yung Sir Jerry Yes,
1: uh-huh.
0: Kaya may madabong angulo, sila kinalang tao, pero hindi pa nila ma-disclose sa ato kung ano nga mga angulo.
1: Uh-huh.
0: O kung ano gining ang motibo sa krimen, kahit timensin niya ang taman.
1: Uh-huh.
0: Kaya basit nga, Katra Parwin, kung ma-mention ang motibo, ang gining ang motibo, Katra Parwin, sigurado, personal ni siguro for sure sa biktima mo.
1: Okay. No? So meaning to say, may ara na sang lead. May ara na sang may ara na sa nalikop ka mga possible angulo pero hindi pa ma-disclose para sa publiko katropang France.
0: Sorry ka pa rin kay King Siling ng sa JRS.
1: Mm.
0: Ang pamilya ga cooperate man.
1: Mm.
0: Ga tagman sila sa bastante nga detalye.
1: Oo.
0: Kay kinanglan man ni nila katropang Irwin sang kooperasyon sa kapulisan. Kaya ting kapulisan na mumulan ng katipon ng sa mga detalye para i-file ang kaso batong sa mga suspect mo.
1: Oo.
0: Kaya sa karon, hindi pa rin kay Papa Irwin pa niya mahambay kung kilala sa biktima ang nasambit ng suspect.
1: Uh-huh.
0: O kung sino gini sila di. Mm-hmm. Kaya yung gawin pa man ilang na mga pag-gather sa CCTV footages. Pero kay Papa Irwin,
1: mm-hmm.
0: may ara sila nga nakuha. Pero hindi pa niya silitin na ito malang amunan niya ang gamiton.
1: Mm.
0: Pero kinanglan pag niya magkuha pa, tipuno ng dugang, kasi kung may mas maayo, pag hindi na nakuha pala sa sining ng mga individual.
1: Oh.
0: O kung antes sila matabo, antes ni matabong krimen, kasi may nakakuha ng CCTV camera pala sa ilan ng mga guya, plate number sang motor, o kung ano, pag hindi na mga maka-identify sa sining ng mga posible suspect sa pagtiro patay sa sining nga barbero Katropa Irwin.
1: Oho, grabe ba nimo? Anong madayday nato nga maanggulo? Why man? Hindi man pwede nga ginpatay to sa tungod sang ano to gani kaso ya primero to? Sang gambling may ginpago sa do ka seldom ni nga mga incidente bla katropang France kay makulo pa ang gidagid naton nga patyon gid sabi. So it's more on personal.
0: Oo, amo na katropa Irwin nga pero ang posibleng ang gulong personal hindi man ba hindi wala pagi sa ato naging disclose ang kapulisan kung personal din man no pero wala nang kinalipot ni katropa Irwin ang ina nga posibleng mga anggulo sila o kung posibleng motibo sa krimen.
1: No.
0: Kahit hindi rin ito, hindi nabatayan kung ano din nang rason nga ginpatay ng biktima. Eh, hindi man nasilid ka pa din nga maniro ka lang kaya dahil.
1: Oo.
0: Oo. Maniro ka lang kay gusto mo lang maniro.
1: Hmm.
0: Oo. Mas manermas ka kung magsulot-sulong mo yung maniro ka na lang dahil.
1: No, why had look and look?
0: No, pero katropa Irwin, ang ining bagay, posibleng may nadalong pag ining mga rason.
1: Oo.
0: Kahit nga, di patay natin ang biktima, pag isa pa, ang suspect, may makabit niya riding in tandem with, no?
1: Mm-hmm.
0: E nagkakasanay mo. So far, ito pa, Arwin, hindi kita nag-hulat sa investigation sa Bacolod City Police Station 7. Ang otopagtiro pa tayo sa Sininga Pardero, dala sa may barangay Vistalegre. Kamatian, tapalang si Police Captain GRAS, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7.
2: Wala tama ko ang mistaken identity. Pero sa subong sige pa kami up sa amon investigation.
1: Okay.
2: Kag-retrieving sa mga retrieve kita sa mga kamera.
1: Okay.
2: CCTV kamera for the possible identification sa aton ng mga suspect.
1: Okay.
2: So sa subong ginano tapagid ko anong motibo.
1: Mm-hmm.
2: Considering ginamo kami ginalanto ang connection sa aton nga biktima.
1: Mm-hmm.
2: Pag sa amon ginakuan kon makakuan kami sa amon nga PY.
3: Okay sir. Pero sa ginpamangkot man to namon ang family blanco sila, no?
1: Mm-hmm.
3: Pero sir, yes, do pila ka mga possible mga anggulong ginalanto sa subong sir? May madamo kamo ginalanto.
2: Damo. Medyo may damo. Pero may isa lang kami ginatutukan nga may isa pa possibility nga motive. Sa subong di pa naman pagwa kung ano ang motive.
3: Okay. Pero sir, negative siya sir sa ano, no? Sa illegal drugs, no?
2: Sa subong negative siya sa illegal drug
3: nga motibo na din.
2: Motibo. Pero yan na talang. Hindi pa kami kambalgit sa
3: sige, sir.
2: Kit nga, no?
3: Okay. Pero sir, sa kaso, yun yung illegal gambling, dumalayo man that, sir, no?
2: Yes, oh. Sa illegal gambling, anyway, ang illegal gambling, may napresuhan niya, eh, kag sa nakabail niya siya siguro, sa mong provision siya.
3: Okay.
2: Pero, kung sa illegal gambling, hindi binigyan mo na sa
3: kaseryoso, gido kadalong.
2: Kaseryoso.
3: Sir, JR, mamangkot lang sa sir. Ano ning but silingon, sir, sa mga suspect? Kaya nga, tuyugin man ni nila pa siya ng biktima o kung hindi, kay puro tanan man tiil, sir?
2: May intent to kill kit.
3: May intent to kill kit.
2: Okay. Okay. Una, tatlo katiro eh. Tetran ego niya sa paa sa nalikod ng paa bahin na yun. Magbabawas ang paa niya.
3: Yes sir. Sa so, may hita. May hawak sa hita. Oh, Sir J, ang Sir J, ang inyo ning investigation sa karon pag identify sa mga possible suspect. Pero hindi naman yung mambal sir ng mga ano naman no, mga gun for hire ng mga individual.
2: Hindi pa kita ka conclude na gun for hire.
3: Okay. Pero sir, do may mga na-retrieve na kamo ng mga CCTVs, miyara?
2: May ara pa lang kami nakuha pag dugangan pag inamon pa sa so, iban pang mga mentor fair nga pwede namon makuha sa
3: yes,
2: CCTV.
3: Sir, pero ang family, sir, ang asawa, sir, cooperative man sa inyo?
2: Cooperative man sila. Inapabalik-balikan ko kag willing man sila mag-hatag pag ikaw ng mga informasyon na makuha namon.
3: Sige, sir.
0: Tapos pang Irving, no? CGS, si Police Captain GRAS, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, ang on is sa pinakauli na pwede nga pagpakigangot at pagpuha sa detalye sa pagtiro patay sa Sining Barbero, Katapang Irving.
1: Katapang Frats, pwede ako pamangkot, this bong kon masustain ang kaso, bla.
0: Kasi
1: aminado man tong sawa, waysa kwartay gasto. I hope na ma-laot gining suspect. Kay kung why man Japon sa kaso nga, i-file, you know, ma-acquit mo lang Japon, ma-kaparagyan man Japon. Hilway man Japon ang suspecting.
0: Correct na katropan na rin, no? One of the many nang ni si Carlito Alcala sa sining ng mga biktima sa mga nakapotor naman katropang Irwin. So do ka damo na sa mga insidente nga nagkakasanay sa motor. So ang ining na kaso kapati magipang natin dinatutukan mali sa kapulisan bantayan. Kung ano gini katropa Irwin ang posible pagiging mga sinuning na mga individual makapakigangot sa ilang makapahayag pag makaatag sa doon ng mga detalye ang hot sining nakabungak din din katropang Irwin, no? So in speaking of riding in tandem gin pakinangot ang tamaling bago si TPNP.
1: Oo.
0: Ang what tamaling na katapang rin sa babae na gintiro sa Guam mismo sa facilities sa Occidental District Jail na nakatayman.